0: Tampis. Inaangkapi ko DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
20: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
21: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
22: para sa chance manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
19: Cash alley na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
18: Charmy. Let's go with the flow.

0: and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
1: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
0: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
4: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Napit! Sulit!
5: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
8: Hola, sa ato naman yung papanibalik kita mga ka-K5 ang oras sa K5 News FM Philippines last 8-9 naman sa aga. Standby Ryan Salgado. Now, sa ato naman yung 403 via K5 Erika. Good morning, galing kay Chuli Colado, Esperanza Insoli, kapamati sa atong Donato Ernesto, Emaline Cordova. Ano, yes, pagyan sa atong program. Ara si Joms Rain, gauntat-untat signal nyo, sir, how? Diri sa Amon, sa Himamaylan, ang diferensya. Ay, good morning, my two favorite anchors, Bowser Remedias, John Eric Rosal, kapamati.
9: Gilbert Cordova.
8: Sir, ano naman yung burn out? Sige-sige. Oo, ma'am. Bilog na ng Pilipinas. Don't worry. Ang muna nga, wise ang solution mo offer. Kikilang lang traditional nga planta. No? Why na sabihin mo ang inyo dang electric cooperative? Diba nga, mondering Negros Power? Because this is already a red alert. Ginatanong ko gani, tanong ko bing yung GCP, kay nagatag sila advisory, kagipay-berik mo. Tanong ko bing yung ilang advisory subong.
9: Ining rotational brown out
8: subong. Ari-ari, may ari ko di.
9: Mayara?
8: Tuesday pa ni galing, no?
9: Ate, uway na na?
8: Tapos na ni check ko, B.
9: Ang rotational burnout, part of life na ni Subong. Hindi na ka mo maglaho. Sige, sige.
8: Madula na ni, hindi na madula. Yeah.
9: Part of life na ni. Sa dadagan, sa interview, takahapon, it's part of life.
8: Okay, tanongan naman, B, kung hindi ni Asta.
9: Ma'am, Jojo, man, TPO, matadaya rin, ha?
8: 11:15 a.m. Ano nga pizza ni man? 4:02 p.m. kagapon, guro ni.
9: Oo.
8: No? September 2 pa, no? Kagapon, kagipabiyarik, 1 p.m. to 10 p.m. Visayas, apektado ni. Ang 5 p.m. to 9 p.m. doon na dalaguro kita diyo. Kagapon. Ang guwasan na darang rotational brownout.
9: Grabe man nga brownout.
8: Visayas ni, apektado kita tanan. So, tanong ko, subungad lang, anong ila-advisory, masulod na karoon sa aton, bago ko lang diskubrihan, darang ko glimitan ako. So, sa ato gumatag palamati, kawala na program, nagapuhay-huhay lang siya, mama. Mabalik na. Ang mahiwagang bola. For the meantime, ato ni Balon ang atong singing 403. Nakastabay si Lori, the Explorer. Ibalon, tabi pila ko ng tulaan sa shark. Ano to?
9: Oh, pila ko tulaan sa shark.
8: Here we go with Lori, the Explorer.
2: Now, ladies and gentlemen, time for 403.
10: Maayong buntag, Big Jackpot Sabihin, Atun Himalaon, ang mga butang na posible makalubang sa atin sa alam.
11: Mga ka-K5, kay balubala ka mo kung pila kabilog ang tulaan sang bagis o kung shark? Ang sabat? Wala. Ang mga bagis abo ang nabilong sa taxonomic class nga ginatawag conjunctist. Kung sariin, amo ini ang mga sapat nga ang ilas skeletons wala nahimo sa tulaan, kundi sa cartilage. Ang tulaan kagang cartilage amo ang pareho nga ginatawag connective tissue nga nagaform sa skeletal system apang lainay ang ilas ininga function, structure kag cell types. Ini ang mas lightweight kag flexible kumpara sa mga tulaan. Kung ang tulaan matig-a kag rigid, ang mga cartilage naman amo ang smooth, elastic kag rubbery. Ang cartilage amo ang kapareha nga makita sa ilong kag dalungan sang tawo. Amo ini ang rason kung nga aapisar sa kadapoon sang mga bagis, madasig sila makagiyo sa dalong dagat kag makaatake sa iban na kasapatan. Suno pa sa pagtuon, mas madasig nga nagaayo ang cartilage kumpara sa tulaan. Rason nga madasig mapaayo sang mga bagis, ang ilasini nga mga pilas sa lawas. Ang scales sang mga bagis, amo ang may tooth-like structures nga ginatawag dermal denticles. Literal nga ang buot silingon, skin teeth. Konsidihin, ini ang water resistance nga nagabulig sa mga bagis, agad nga makalangoy sang madasig, kag makabato sa mga predators. Ang ilasini nga scale, amo ang nagasirbi sa ila bilang armor. O diba? Kampiyon!
10: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Forotivia!
12: Siyagin.
8: Dapat yan ang atong sinigang Forotivia po naman kay Lori the Explorer. Well, this time around sa atong program ni Kantas kay Febred Salgado naka-standby. Kay ang MGB may ginahulatang certification eh. Arana. Because sila magkapasaka sang amuning ginahulat ka papeles.
9: Arena.
8: The piece of paper, a piece of paper, official document, no? Nga kung saliin na amuning gamiton parang official mapaila na ang yes. Pito ka mga seven dwarfs.
9: The seven dwarfs.
8: While the suta, hindi pa gin ma-identify. Mabangkot kong nga budlay sa raw.
9: Di budlay suta siya mo.
8: Ang point naton, kung ini nga matao nag-ooperate, hindi na siya ma-trace up. For example, atong salakyan nga nag-arkila. Sino to nag-arkila? Alangan man ako rin si Kabul itong markila nga wayas ang... Right. Or, basi verbal itong arkila.
9: Or, ang isa ka pamangkot, ano na da kalawig nga nagkakada sila? Wayin siyang witness.
8: Di nila ginadala ang balas.
9: Diin, amo na importante sila.
8: Is it a project sang privado o project sang gobyerno?
9: And even if it is a government or a private person's project, still, may salagton siya.
8: Kay bakod nga government property ang gigamit?
9: Kaging kuha sa isa kalugar nga wala siya sang permiso.
8: Ikadwa, if it is a government project,
9: okay.
8: How come nga may ato dito, kay ang government project, hindi pa man na siya automatic, yes ang gobyerno.
9: Contractor.
8: May contractor na gaga-obra.
9: Okay.
8: If may contractor, sino si contractor?
9: Siya pa na, no? Pwede hindi lang nanay pamangkutor?
8: Hindi, hantraktor lang yan.
9: Hantraktor lang tayo, mga kontraktor, hindi lang nanay?
8: Hantraktor lang.
9: Kaya budlay ka niya pamangkutor kung sino ka nintang iya sa duta, tra kontraktor.
8: I-check ko biko si Kipebre Dari, kaya ba si Kitaban man sa kasuta? Kipebre Dari ka na, kapitan.
13: Kap? Good morning, KML, Johnny, KML, Eric. Do ka familiar gito mga words nga kontraktor to?
8: Hindi, hantraktor. Hantraktor to yung amon.
9: Hindi na nanay kay Drinag Tastagia.
8: Ha? Standby lang tan. Kaki Five Bread, ang interview mo ang MGB.
13: Yes, sir. Actually, amugri ang aton diri nga officer in charge or regional director sa Gambayan sa NGO Sciences, Negros Island Region, Kaki Five Bread. So, ari ipatpat niya, ano ba lang ang mga rason kung nga ang na-delay ining pagtagwa sa certification nga kinanglanon ko tani kay KML dyan nga ti igapasaka na.
8: Sige, pamatian ta ni Red kay nga may composer dayon nga nag-compose kanta para sa imo nga report. Para kantahan ka naman, para gini si imo. Ang title niya sini, Ang lana?
9: Ang lana.
8: Oh, ang guwa niya, kabalok ang lana, gapadanlog na kipabred mo. Ang mga sapnot, kumutakan mo lana, ga, ano nga tawag na?
9: Gadahog.
8: Lubricant mo, no?
9: Lubricant. Kag kung may mga taladlungon, may bali, o kung may nano to.
8: Lanahan mo, gid.
9: Para nga may hilot-hilot.
8: Kung maghiloton ka.
9: May hilot, no? Para mo.
8: Lana.
9: Lana. No?
8: Kag kung isa, sobrahan ka lana, galapos na mo, galusot.
9: Yung mga panawag sila sa lusot, kung taman ka lana, puswak.
8: Puswak. Oh. Hindi ka magsilingang P7 bars, may kapuswak. Pero ang ilang mastermind niya suta, puswak, ay grabing lang.
9: Ang hindi ka gagmain ni sila, hindi ni puswak, puslit.
8: Puslit.
9: Gagmain sila.
8: Puslit.
9: Puslit na yan.
8: Puslit. Okay, Red, pamatian tabi.
13: Okay, so, yari ba ipaasang pahayag ni Sir Espejo sa nga MGB? Yari.
12: Actually, sir, due to po for release na, hinihintay ko lang yung kwan, hinihintay ko lang po para ma-fix ko po yung easy feature ko. Actually, I'm waiting right now sa nakatutok ako ngayon sa kwan ko, sa email ko. Kasi nga, siyempre, i-verify pa natin yan. Hindi naman basta-basta mag-kwan. And you all know naman na record is nasa custody pa kasi ng Region 6. Kaya, kapon of the other day, kahapon pala, kasi Monday is wala naman pasok. Kahapon is we forward the request for the MGB Radio 6 to verify yung files, yung existence ng permit or wala. And right now, na-draft na yung certification na kailangan ng PNP to file the case. Siguro within this day you could provide to PNP. Hindi man original in terms of yung sa hard copy. We could provide them
8: very good, very good.
12: Digital copy. Kasi alam mo naman na ngayon na accept naman na digital file kasi nga ako physically nandito ako sa Manila kaya I cannot affix my wet signature. Kaya for the meantime,
8: verify muna.
12: E-signature muna.
8: Correct, correct, correct.
14: Okay, pero RD, mga ano pa bang mga departamento or ahensya na kailangan po natin ipa-approve po yung certification or to verify?
12: Actually, sa amin lang, within MGP lang, kasi nga is, secondly, syempre, yung mga
8: sila lang yung mas certify.
12: I-issue na MGP na permits is sa MGP. And then, meron din na tinatawag tayo ng governor permit which is sa provincial government or sa PEMBO ang magsasabi kung meron o wala. Kasi dalawa yun eh. Dalawa kasing kind of permits.
8: Yung PEMBO, galing mo ko
12: issue and then yung locally issued na permits.
14: Okay. Pero sa initial new RD, wala talagang permit. Illegal talaga yung kanilang operation.
12: Yung mga nabanggit na tao is walang mga permit na nakapangalan sa kanila. Kasi syempre, hindi naman natin pwedeng sabihin yung mga nag-utos sa kanila until yung sa PNP is nakuha nila. Natapos na yung during yung process siguro, baka may aamin o magbubunyag. Pero yung mga tao kasi na nakapangalan dun sa report ng NP, yun ang mga actual na nahuli nila. Kung may allegation na may amo sila, kasi siyempre hindi naman natin basta-basta bigyan ng panyon o i-charge hanggang depende sa lalabas ng mga investigation or yun yung process.
8: Abi ko na yun, test the grade, verify na, nai?
14: Pero sa inyo, RD, initially, sino po yung may-ari doon ng illegal ko, RD?
12: Actually, accordingly, yung sa site mismo is walang may-ari in a sense na walang permit holder doon sa as per our record is concerned. Merong nag-apply, that is, as of now, is application pa lang, hindi pa actually permit.
14: So ibig sabihin pala walang nagmamay-ari doon sa
8: Tikon do na sa nagapanag-ihas ang quarry operation das. Diin sino nagbenepisyo sa quarry?
12: Illegal eh kasi nga po is wala pong permit para nagmamay-ari.
8: Pero sino ang pabangkot? Ang guwa siguro kita tanaw, yan legally wala sa nagapanag-ihas sa quarry. Pero illegally sino ang illegal na boss ng mga quarry operator?
9: Sino ang benepisyo?
14: So, yung nangyari talaga parang arendo or parang bigla ang pumasok doon sa asyenda at gumawa ng activity na illegal quarrying?
12: Ah, kasi nga po, sir, is dalaw po kasi kwad niyan eh. Iba po yung kung yung lupa, mag-aari mo, hindi naman po ibig sabihin.
8: Correct, correct. I agree on that.
12: Magpari. Dalaw pong bagay kasi yun.
8: Correct, I agree on that.
12: Pwede po sa kanila yung lupa, eh, pero dapat
8: wala silang pakialam sa quarry.
12: Kuha pa rin siya ng permit for the quarry kasi nga po is mineral yan, considered as mineral. And alam mo naman po natin, mineral is owned by the state. Mm-hmm. Ang pwede pong magbigay ng permit, sabi ko nga po kanina, depende sa scale ng operation, pwede po MGB kung large scale. Pag small scale po, is yung province po ang nagbibigay. Okay, through the provincial mining regulatory board, na yung director din ng mines ang chairperson.
9: Red?
8: Red, ang guwate, okay. Hindi siya mabilong sa small quarry, kay sila nag-raid MGB mo. Upon sila to sa operation mo. Ay, hindi ko lang may chindihan ang muna kay Fiberic. Hindi ba lang kung mag-apply ka search warrant or raid, gina-identify mo ano kung sinong subject mo.
9: Kagdiin niya property.
8: Kagdiin niya property.
9: Correct.
8: So, natingalahan ko, nga dugagwa ya, nga wais lang yung kakilala sang tanan. Luwas lang sa pito ka mga dwarfs.
9: Ang matabo si ni kay Fiberic siguro, correct nang kay Fiberic dyan. Now, can we secure a copy of the warrant?
8: Ang ilan lang search warrant or ang ilang ginggamit para magsulod dito sa operation?
9: Ang search warrant din ah. Ang ilang ako.
8: Kung may search warrant, giman na rin daw. Basi wala man.
9: Kagang ilang order to operate. Kami order to operate ni. Tanawa ang order to operate. Ano ang order to operate?
8: Correct.
9: Diin sila makato.
8: Di ba na sila pwede maglakat? Wala mission order.
9: May mission order na dapat. Because the mission order will be covered by the order to operate.
8: Laka lang blagalupok. You know, I'm so very amazed sa sininga balita. Because hindi man kita matingala nga doon kay special because special operations group ang nagtira si Nika Kipaybred.
9: Sa operations pala special na eh.
8: Sa operation pa lang special na. Sa investigasyon subog na nagawa nga special man gyapon kay...
9: So, nanotice mo? Nagin buyan si Kipaybred. Sino kanini si boss ta? Si Sir na to interview.
8: MGB?
13: Si Sir Esteo. Bugin na nga po.
9: Kadungdong kakada managmention siya. There are two things ha. One, he mentioned somebody...
8: Owner of the land.
9: Owner of the land.
8: Kag ang isa nag-aquari.
9: Oo. Kag may isa siya kag-mention nga sila niya may application pa lang. So may nag-apply.
8: Sino
9: so,
8: to?
9: Sino ang nag-apply?
8: So ang guwaya sinin, kinag-apply pa lang kuya, hindi ako ito yung nag-aquari, kinag-apply pa lang ko mo?
9: So sino itong nag-apply? Kag sang sano siya nag-apply? Basi gapon lang?
8: Ilana. So ang point na ito is, Tani, it makes things simple na lang. Pero samtang nagadugay nga nagakomplikadong dalagan sa... Ang ato pa bang kutari mo malang ditani, Red mo?
9: Nag-warik-warik.
8: Illegal quarry, clear na ya.
9: Clear na na.
8: May pito na dakpan.
9: Clear mo na.
8: Ang hindi ya clear, pag-abot sino ang tag-iya, kag-operator sa quarry nga na. Daraya, hindi kasabat ang pulis. Hindi man kasabat si MGB.
9: Kay sino ini... mga ikwipo kay sino ini
8: dar ang truck ni isa
9: dar isa ang iban kay sino na
8: correct amo nag isa ka bagay na do nagagwa bla nga ano abi ko pakantahan lang sila
9: para tao hay taguro
8: na red makanta na lang ta red
9: makanta ta para
8: here we go pakantahan na lang tanay para video hindi tabunayan
9: tanay
8: here we go
9: tan

0: Red! Ang laan na! Na red. Ang laan na!
1: Ang bawal na lang sa baso.
0: Ang bawal na lang baso.
1: Ang gawang.
0: Ang kinanglan na sa bugyar mo, lariyo ganyan mo.
1: Amo na lang, why na ganyan?
0: Pabut-butan, tagidli. Because, you know,
1: nakwa pa.
0: Sa but-but ba si Bichansa, no?
1: Basi ang mga tamtak, sarap, ha?
0: Kagi ka ni pabut-but. Ready nga tanong kung sa but-but, may kwaon mga butilya ka buka. May mga bato.
1: Di may pagkali sa but-but, may kwaon ka pa?
0: Tiyari.
1: Di nuluwan ka kwaon, di.
0: Doga, itugyan ta na sa ito, magtagpalamati, ha? Though, hindi may chid yan. Ang ako lang advice ko, nag-operate pa lang sila, hindi sila kubo sila mo. Kung may lang ka mo binag-operate, why tayo balita? Why kita sa musisaon? At least, nag-ipos na lang sa tanan.
1: Tadi, sige na lang ka mo da eh.
0: An, mayo pa makanta na lang, sir, kay Pilingon. Sila, abi, isa pa may kakanta, liwat?
1: Itan,
0: one more time.
1: Round two!
2: Nawalay tag-iya, may snow.
0: Balik, balik, balik, sa puro, wala may agaw.
1: Ang albular
2: sa kwari.

0: Tama na, tama na, tama na. Ang singgit, subong isang taga Moises Padilla. Ang lana! Ang lana!
1: Kasadya man ni sige balita.
0: Red sa tanaga dugay blangat. Tani maklose na ta sa aton nga topic because kumapaila lang ni kaso. Pero may isa ka magic thing in the magical event nga nag-intervene. The magic behind the seven dwarfs. Ang pito ka dwarfs na identify na.
1: Pwede may arang Snow White. Sige yung liver clan, hindi na Snow White.
0: Ano na?
1: Snow White wash. Oh. And the seven dwarfs.
0: Husto! Ay, natabo galikipay, Brev. Ang title ko na sa movie, amun niyo. Ah, Snow White wash and the seven dwarfs. Tapos, konsulta manggid, prisutan sa kamanakpan.
1: Ang iyang official soundtrack, Ang Lana.
0: Ang Lana. Ready follow up na naman ni siguro kay kung mapagwa, san o officially babaton ka pulisin o ang file nila kaso. Ang Lana. Ang Lana. Ah, amo na kagi pa-bend. Salamat re.
1: Okay naman to. Balita ni man.
2: So i-follow up ta tod karon si Sir Espejo ko na tag nag-invent sa PNP kaga diri na kita yung mag-imbestigar sa PNP kay Kevin Real John Kiverek ko na pasaka nag-invent nila kaso kag kung sino bala ang pasakaan nila sa kaso.
0: Igagwa ni re, hindi man to pwede nga mo to ordinaryo nga mga tao. Amo tong gamit nila makasarang sila di into nagali ng bakho ang mga pig loader to.
1: Sino to? Kay kung matagiya to ko aunta lang to ah.
0: Oh, kulay naman to.
1: Kinaglanda pa na track si Bong.
0: Sige rin na. Thank you, Gid. Itugyan na to sa ito mga tagpalamati. And then we'll just follow up RSOG. In fairness man sa ila. Kay ka-special sa ila operation. Lakala ni Gagiyo ang special operations group pala rin. Kung hindi man lang mga bulubog at kag high profile ng kaso ay gini Gagiyo.
1: High profile?
0: Ha? High profile? Di kay saka ka to sa bukid. So, tayang pangitaon mo to. Hindi ba kilala ka niya? High profile gini mo?
2: Oh.
1: Ang lana.
0: Red. Hindi ka lima gintra sa lana. Red, thank you.
1: Ay, anong adlaw ka ni Buwas, Red?
2: Buwas, Birnes na.
0: Tibo.
1: May butbutan, ay guro Buwas matabukan.
0: Kabalo ka kay Pabre na buniyo. Kung Birnes ang tanan nga persa sa mga inkanto, na tipon.
1: Tibo, matsagot.
0: Ang panawanta ni Red, the legions.
1: Ay, Mickey Buwas.
0: Tibuas di gumawa ang tanan ng mga tamaho. Halin sa kapre. Ano pag ganyan yung mga tamaho? Duwende. Pag ganyan yung banrad?
1: Mahuni ni Buwas yung mga lana.
2: Maglulawa. Yung mga tikma.
1: Buwas na ni Red Bill.
0: Pwede madala ng wakwak sa mga.
1: Buwas na ni Matsyag. Umandam kita.
0: Ang legion si ni Buwas. Grabe. No? Sige. Thank you, Gidred.
1: May pasanag na kung may lana mo.
2: Madulong sa programa ka Puro de los Pueblos, dulong sa atin sa Power Tito, DTX 500 by TC, kag Clinica D3 Bio, DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Tapos si Patron, T5 Vincent Coral, may kumat si K5 Red Salgado, para sa kapir ng balita, servisyo publiko, kay Kalingapan Zaragoza, K5 News FM.
0: Ang imo ko no habak, Red, isuksok mo bas kay Biranes. Ang habak. Yeah, big man ng team song. Na mo ginabilib sa atong team song. Ah, tawa ko sa team song, ha. Baka pangirihan ang lana basta habak mo sir, di got gid, ha. Para wala tiyaw. Sila ni Bigs Delpin, dapat sir, ang inyong team song. No si, balasi. Sino ba sila? No? No si! No si, balasi. No? Abi isa ka pa si Ritan kaysa iluhanta this time around. Ay ban pang nagabaga nga balita. Ah, may ara kitang latest information. Ining nanungod sa problema sa RSSI dito sa Sagay. I-check na rin karon kay K5 Ariel Apas.
1: Grabe,
0: and then, balikan ta kay kadako galiso collectibles na ton sa tatlo ka merkado. That's 18 million K5 Eric. Tari ko na matamatal na nabayad sa mga utod ng mga vendors. Bisa pa paano magamay na, pero kung di ko magbayad, gakumali, kay may interest mo na kadaan mo.
1: Kuwana ng action yung himuon ng ara sa market.
0: Kag si James Abando Kilio standby. Facility sa lana tan kay masailo ta sa ginpapay nga maglibin partner ha.
1: Nga walay subo dashboard.

0: ang lana.
1: Okay. Grabe ha, alin sa lana sa iluwan ta seryoso nga balita mga kag K-pop. So, why pa kita gani maka get over sa ligid patay isa ka foreign national who happens to be a marine engineer, no? Biologist.
2: Marine biologist.
1: Nga naga-research sa kadagatan naton, dako sa papel niya para mapadawag ang aton sa Ningwas Philippines nga kaso. Paiging report naman nga ginpatay dito sa Dumaguete. Naka-standby si K5 James Bandukilio.
3: K5 News FM Live Report.
1: James, good morning.
2: Morning, Patod. James.
1: Okay, balikan tayo nga guys si K5 James Bandukilio. James, go ahead.
4: Diyan at K5, Sir Eric, doon sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon dyan sa May Negros of Sinisalya. Yes, tama po kayo, K5, Angel, isang pa-American National.
1: Balay, sa kanila bang bahay yan, James, itong pinapakita mo ngayon na video?
4: Yes, K5, Sir Eljan, yung bahay na nakuha sa video ay pag-aari ng mag-asawag duel. Tatlong taon ang nakalipas sa bago, I mean, 3 years ago, nabili nila yung bahay ya T5 Eljan.
1: Saan ito nangyari in particular sa Dumaguete?
4: Dito yan mismo, K5 Eljan, sa may puro katubahan na barangay Bahumpandan na city of Dumaguete. Okay. Kahapon, no, mga bandang alas 2 to 3 p.m. ng madaling araw, pinasok ng dalawang hindi pa nakikilala ng lalaki ang bahay ng mag-asawang duwel. At nalaman din natin na K5 Eljan na pula sa kamag-anak ng babae na itong mag-asawa pala ay parehong may sakit na kanser. At yun nga, ang nakuha pa nila bago pinasok ay tumayo itong lalaki. Kaya nung naabutan ng pamilya ay pinatay na nakaupo sa pintuan na naliligo.
1: May sakit na pagkatapos pinatay pa. Walang patawa ng mga taong ito. It's very dangerous kay K5 James. Ano bang pakay nila pinasok? Magnanakaw sila o mayroon silang hinahanap?
4: Ayon sa PNP, isa sa tinitingnan nilang motibo is yung pagnanakaw K5 Eljan at sabi din naman ng pamilya na malaki ang possibility na pagnanakaw yung sanhi ng pagkamatay dahil nung pinasok na nila yung bahay, nagkagulo na lahat ng mga gamit. Pero hindi pa makumpirma ng PNP kung may nawala dahil tinututukan din nila yung helper ng mag-asawang Joel K5 Eljan kasi tulad nung nangyari sa may Tibulan dati, ipinapos din yung helper. After an hours, nakawala yung helper mula sa pagkagapos at tumawag sa pamilya ng biktimang babae at pinaalam yung nangyari na pinasok yung bahay at pinaril patay yung mag-asawa. So,
1: wala na ba silang ibang kasamahan sa loob ng bahay?
4: Yung helper lang nila, K5 Eljan.
1: So, nung pinasok sila, andun din na kanila mga helper?
4: Yung isa lang, yung helper nila, kasi yung bahay sa loob ng compound is may parin na room yung helper sa likod.
1: So, ang tanong ko lang dito, kasi nakikita namin, this is a gated community, ibig sabihin na palibutan ito ng pader at saka merong gate. So, paano nakapasok itong mga suspect? Kasi sarado naman itong gate ng bahay.
4: May ano doon sa likuran ng K5L dyan? Kasi yung likuran ng bahay is parang may tubo farm. Yung
1: sugarcane plantation.
4: Yes. Tapos yung likod K5L dyan is may kinat. Yung alambre doon, bagwad doon sa likod, kinat ng posibleng entry. Yun yung pinaniniwala nga entry ng mga suspect dahil may cutting na may sinyalit na cutting doon at doon dumaan yung
1: ano kaya yung anggulong tinitingnan ng pulis dito kasi kung titingnan natin helpless naman itong dalawa eh. May sakit pa nga eh. May cancer pa nga itong dalawa. They cannot fought back, hindi naman sila pwedeng lumaban kasi may sakit ng dalawa, may karamdaman. Hindi kaya kilala nila itong mga suspect, bakit pinaslang itong dalawang mga biktima?
4: Yes, thank you, Belgian. So, nakuha natin ang pinakalitis na interview information coming from our Negros Oriental Provincial spokesperson na si Police Captain Ginard Pulinar. Hindi nga siya nagbigay ng karagdagang pag-informasyon. Pero nagulat yung pamilya ni Belgian dahil yung may aso kasi ito na katabi nilang matulog. Itong aso na ito, isa rin German Shepherd na Belgian. Pag nakakita ng tao, agad na magre-react yung aso. Pero sa pangyayari iyon,
1: yung correct. Ito, hindi pag German Shepherd yan, may pumasok na hindi nila kilala kasi territorial ito mga German Shepherd. Eh.
0: Yes,
1: you
0: yes.
1: cannot penetrate your the place kasi sasalakayin ka at dudumugin ka ng mga asong ito, mamamatay ka kakipabari.
0: Correct, correct, correct. Mm.
4: Yes. Pero ang nangyari kay Five Eljan, hindi man kahit pagtahol na lang, hindi nagawa.
1: Ibig sabihin noon, ang mga suspect is familiar sa German Shepherd.
0: Kilala.
4: Posible. Pero
1: wala ho bang CCTV doon sa loob ng bahay kay Five James?
4: Sorry kay Five Eljan.
1: May CCTV ba sa bahay? Wala.
4: Wala. Walang CCTV. Kasi noon pa na pinagsabihan na itong mag-asawa na maglagay ng CCTV. Kasi yung unang may-ari ng bahay kay Five Eljan bago nila napili is sa... may insidente na rin na pag nanakaw yung nangyari. Kaya nga, in-advise sila na lagyan ng CCTV. But sad to say, sabi ng foreigner, yung American national na mamaya at mamaya lang, kaya hanggang sa lumating na yung panahon na ninakawan at nilooban sila kahapon na Chief Rebel.
0: James, klaruhon ta lang. Yes. Oh, let's make things clear. Ilang taon na ba itong mag-asawa na to?
4: Yung lalaki na kinilalang si Mark Duwell ay nasa 72 taong gulang.
1: Ang asawa?
4: Itong babae naman na si LC Diputado Duwell ay nasa 71 taong gulang.
0: Pareho, 72 and 71.
1: Sandali, sandali. Sa likod tubuhan, malapit ba ito sa shoreline? Sa dagat, sa tubig, hindi, malayo?
4: Hindi, medyo distansya naman kay Fagel dyan.
0: Okay, now... nakita natin dito sa video ninyo, James, na this is a big house, no? Malaking bahay to.
4: Yes.
0: May mga helper ba sila? May mga driver ba sila?
4: Isa lang yung helper na babae nila na 3 taon na rin sa kanila ayon sa okay. pamilya ng babaeng biktima. Pero yung driver nila is uuwi. Ihahatid sila, uuwi. Parang ganun ba? Hindi stay-in yung driver nila.
0: Okay. Now... meron na bang person of interest ngayon ang pulis natin dyan sa Dumaguete?
4: May inano na nga person of interest ang PNP. In fact, K5 Eric, gumawa na rin ng ICG ang ating kapulisan ng Negros Oriental.
0: Okay.
4: Pero yun nga, hindi naman binanggit ng kapulisan kung sino yung una nilang person of interest. But nung kasagsagan ng investigasyon kahapon, nung pinuntahan natin mismo yung area, sinabi na ng spokesperson ng Norpo na meron na silang person of interest.
0: So meron na.
1: Itong okay. CLC Diputado, kasi Filipina ito, taga-sano ba siya? Taga-Oriental o taga-Occidental?
4: Oriental, dito mismo sa bayan ng Cebulan.
1: Cebulan, okay.
0: James, ano bang trabaho ng Amerikano, si Mr. Duwell? Ano bang trabaho niya?
4: Basis na nakuha natin ang information na K5 Eric ay dating US Marine ang itong si Mark Duwell. Tapos nung kinausap natin yung love story na kung saan nagsimula yung love story ng dalawa is ito kasing si LC dati rin tauhan ng DSWD dito sa Negros na puntang Maynila at doon sila sa Maynila at itong si Mark ay dating volunteer din ng isang organisasyon hanggang sa nagkita sila at doon nagsimula ang kanilang love story K5 Eric at K5
0: DSWD yung babae. Ang lalaki is a retired officer. Now, if you will recall, mga 2 buwan pa lang na namatay or pinatay si Kent Carpenter, if you will recall, no, yung taga yung isang Amerikano, yung Peace Corps, no? 2 buwan pa lang. At ngayon, another American, patay na naman. Mm. Pinatay na naman, the same thing.
1: So, baka kailangan na natin parang nagiging pattern na ito yes, na tinatarget nila yung mga foreign nationals na naka-inventory na ho ba yung mga pulis? Ano-ano ho bang nawala at magkano ang halaga ng pera kung meron mang nawala, K5 James?
4: Yes, sa ngayon, K5L dyan, actually, papunta kami sa area kung saan nangyari yung krimen kasi nandun pa rin yung ating kapulisan upang makakuha din tayo ng karagdagang information. Dahil kahapon, hindi pa maibigay ni Police Captain Pulinar yung buong detalye kung ano nga ba talaga ang motibo. Pero isa sa tinitingnan nila is yung robbery. But again, hindi pa siya makapagbigay kung may nawala or... amagkan o nawala dahil sa mga oras na nakausap natin si Police Captain Pulinar, wala pa sila sa portion na ininventaryo yung area, yung lugar kung saan nangyari ang krimen sa K5, Sir Eljan.
1: Okay, sige. So as of now, mayroon silang idea, ilang tao bang pumasok sa loob?
4: Base sa talaysay ng helper na babae na ginapos at nakawala, dalawang lalaki ang positibong pumasok sa loob ng bahay ng mag-asawa ng Jewel.
0: Dalawa. So,
1: yeah. K5 ba, James, siguro ang mangyari ho dito, lahat naman kasamaan sa bahay, they should be subject for interrogation, ano?
0: Okay.
1: Kasi, ibig sabihin nun, if the German Shepherd ay hindi po nakapagtahol, kasi based on the characteristic of a German Shepherd dog, they are a watchdog eh. Protective, they are intense bonds with their families and act as natural watchdog. Ibig sabihin nun, if somebody will enter their premises or their compound na hindi nila kilala, aatakihin yan ng German Shepherd, the K5 James.
4: Correct. Yun nga, K5 Elgin at saka K5 Sir Eric, no? Kasi kahapon, nung kinausap ko talaga yung asawa ng pamangkin ng babae, nagulat na lang sila kasi yung aso may sugat na sa leeg at patay na.
0: Uy! So, yan ay, saglit.
1: So baka siguro ang...
0: Pati aso pinatay?
1: So ibig sabihin nun, baka pinatay nila, pinakain siguro nila something, and then after na pinatay.
0: Yun pala, hindi tumahol.
1: Yun pala, hindi tumahol kasi patay ng aso, eh. Yun. Ibig sabihin...
4: Hindi, ang nangyari kasi K5 is yan, sabi ng itong asawa ng pamangkin ng babae, kahit malayo pa, pag nakikita ng aso o nararamdaman ng aso na may gumagalaw or whatever, tumatahol na talaga yung aso.
0: Yan nga.
4: Yung nangyari...
1: So, ibig sabihin nun, hindi talaga nakapag-imik yung aso. Ibig sabihin, bago pa pumasok ang mga suspect, baka pinatay na yung aso.
4: Posible.
1: Pero no, bang mga kapitbahay itong mga biktima, malapit lang ho ba ang mga kapitbahay nila? Meron ho ba silang narinig na komosyon o kaya ingay bago pa man natagpang patay itong dalawa?
4: Actually, K5 Eljan, this information is coming also the relatives of the victim. Kasi yung ano nila is the wall lang yung pagitan sa kabilang bahay.
1: Okay.
4: Tapos, yung kabilang bahay K5 Eljan is my guard. Naririnig niya na may tawag nun, may ingay sa bahay ng mag-asawang Jewel at may humihingi ng tulong. Ewan ko lang kung bakit walang ginawa yung guard, hindi man lang tumawag ng police or whatever, kasi baka siguro iniisip niya na hindi niya na jurisdiction yung kabilang bahay. O baka yun yun. Pero sabi ng asawa ng pamangkin ng biktima is, yung guard mismo nagsabi sa kanila na narinig nila mga 2 to 3 a.m. sumisigaw ng tulong. May babaeng sumisigaw ng tulong sa loob mismo ng bahay kung saan nangyari ang
1: so, nung narinig nila humingi ng tulong, ano ginawa nila? Hindi ba sila tumawag ng police? Or sa 911? Kasi may 911 na tayo sa lahat na nakikinig ngayon. For emergency cases, automatic dial 911 kahit walang load. Automatic, papasok yan.
4: Yes. Yun nga, K5 Eljan, no? Kung tinanong natin anong nangyari, anong ginawa ng guard na pagkatapos niya na marinig, wala namang ginawa yung guard kasi ang akala
1: that's
4: niya...
1: That's well. You're the security guard, ha?
0: Okay.
4: Kasi yung akala niya, K5 Eljan, nag-aaway lang yung mag-asawa kaya hindi na siya nakialam.
0: Okay. Ito, K5 Eljan, K5 James, itong lugar na kung saan nandyan yung bahay ng Amerikano ni Mr. Jewel, ito ay situated, unlike sa kay Mr. Carpenter na isolated.
1: Isolated sa bundok eh.
0: Ito, nasa parang subdivision na may maraming bahay at saka malalaking bahay ang nasa paligid.
4: Correct.
0: Right?
4: Correct.
0: Okay. So, most likely, may mga CCTV at saka... hindi ka makapasok basta-basta. So, who could have it been nga nagtumira dito sa mag-asawa?
4: Actually, K5 Eric, yung bahay kasi nila is tabing kalsada.
0: Correct.
4: Hindi tulad yung ano ba, hindi yung tulad ng like, example yung mga subdivision talaga na papasok ka sa gate, hanapin yung block at block lot ng bahay. Hindi ganun yung ano nila, yung lugar nila eh. Ano lang, open, yung bahay mo, may sariling bakod ka, yun lang. Hindi yung, hindi katulad ng subdivision na may yung buong subdivision talaga may bakod. Hindi ganun yung yung area.
1: Ang tawag natin doon, James, ay gated community. It means,
4: yes.
1: Ang bawat bahay, may sarili silang mga gate, kay Pepe Eric, ano? So, kanya-kanyang bakod ang bawat bahay sa loob.
4: Yes.
0: Okay. So, ipakita namin ngayon, kasi may nakuha tayong mga pictures galing dyan sa provincial police ng Negros Oriental, ano? Tan, ipakita mo nga, Tan, yung picture para ma-picture out ng listeners natin, James. At parang ano eh, it's impossible na basta-basta mo nalang pasukin.
1: Sige, tingnan
0: grabe
1: natin.
0: Yung gate eh.
1: Sige, tingnan
0: tapos
1: natin.
0: Tapos community, maraming tao. Tan, ipakita mo nga, Tan. Very briefly, we will have the... Ito, o, tingnan mo yan, oh.
1: Oh. So, sa likod siya dumaan kay Paberic eh.
0: Oo, tapos maraming bahay. Mm-hmm. So, it's impossible naman na makapasok ka basta-basta. Sige, Tan. Mm-hmm. Next picture, Tan.
1: Next
0: tingnan
1: photo.
0: Mo. Tingnan mo. Okay.
1: Sige, Tan.
0: Picture ng pulis to eh, sa Dumaguete.
1: Sige, Tan. Ayos on the board po, oo, sa ating mga tagapakinig.
0: Ang daming bahay, oh. Oo. You see? So, ganito yung sitwasyon doon mismo sa scene of the crime kahapon when the police arrive at around 7:50 in the morning.
1: Ano kahapon oras kaya nangyari ang insidente kay K5 James?
4: Yes, sabi ng pamilya kay Pabel dyan na sinabi ng guard, narinig niya yung ingay mga more or less 2 to 3 a.m.
1: Mm. Ibig sabihin noon, masarap ang tulog ng halos lahat.
0: 2 to 3 a.m.
1: Yes. Yeah. Pero ang pinaka delik
0: 7:50.
1: Ano oras na daw na ano oras na tanggap ng pulis ang reklamo, ang tawag na mayroong insidente? Hindi ba tumawag yung ano katulong? Kasi ando naman yung katulong, di ba? Hindi niya alam na may nangyari na sa boss niya.
4: Actually, K5L dyan, nung nalaman ng, I mean, yung pagkatapos barilin, patayin yung dalawang mag-asawa, pinuntahan yung katulong sa kwarto niya at itnali. Makalipas ng ilang oras, nakawala yung, ano, yung
1: James, sandali ha.
0: Baligtad ha.
1: Para baligtad. Ano pa yung purpose after na baril? Bakit mo papuntahan pa doon ang ang katulong? Yun. Baka inuna siguro nila yung katulong.
0: Tinali muna.
1: Tinali muna. Eh, tapos pinuntahan yun.
4: Hindi yun nangyari kay Pavel. Kasi pati nga, so sinabi ng paing biktima, nung sinabi ng kanilang helper, nung pinasok siya sa kwarto niya, is yung lalaking pumasok, yung kasuspek, dupuan na. So, expected na binaril na, tapos nang patayin, yung dalawang
1: so, hindi niya na-lock yung door niya. Nung pumutok, anong ginawa yan? Nung nakarinig na siya ng putok, bakit hindi siya na-lock o kaya nagtago man lang?
0: James?
4: At yung helper, ano pa, parang nasa truba.
1: Yeah, sige. Kaya, yun nga, yung gagawin natin, itong helper siguro, maging part yan ng investigation ng police. He will be part of tinatawag natin na person of interest kasi andun sa loob. You know? So, we will just give it to the PNP sa investigation. Yeah. Pero James, at least, ang atin lang dito, kailangan na nating ma-stop ito kasi baka matakot ng mga foreigner dyan sa Dumaguete. The reason why, andyan sila nag-stay sa Dumaguete kasi isa sa mga peaceful na lugar ang Dumaguete City.
0: Actually, may mga comments na ngayon eh sa mga post sa FB.
4: Actually, K5 at saka Sir Eric, no? Bago na, pagkatapos nangyari yung kay Christian sa Sibulan, may foreigner pa rin na sumunod, pinasok yung bahay, dinakawan doon sa may bayan ng Dawin. Pangatlong foreigner actually itong kay... Ano,
1: ibig sabihin nyo to, delikado na to kay K5 James. At saka, you know, kailangan lang tingnan talaga kasi something fishy. Parang merong hindi tama sa mga nangyayari sa loob ng bahay.
4: Correct. At saka, ito, K5L dyan, ha?
1: Baka, James, pwede mong ma-check gaano nakatagal ba nagtatrabaho itong kanilang katulong? Sino ba siya? May mga kamag-anak ba siya na pumupunta dyan paminsan-minsan? Kasi yung kamag-anak mismo ng foreigner, alam nila pag may bumibisita dyan, eh.
0: Ito na ngayon, no? James, K5L dyan, may mga Amerikano na ngayon, ng mga expats itong tawag sa kanila na nasa Pilipinas. Ang sabi nila, oh, Mr. David Thompson said, if you're married in the Philippines, get a gun. Sabi ni Mr. Kent Gotch, allow Americans to own firearms and this would stop real quick. Mm. So in short, ang American community right now, ng mga expats,
1: they're claiming na kung pwede i-allow sila to possess firearms.
0: So, inilaulain na niya sitwasyon.
1: Sige, James, basi karon, no? May mga development, itawag lang natin karon, no?
4: Yes, Sir Elgin at saka Sir Eric, no? Karagdagang informasyon. May kahapon kasi, bago nalaman na patay na yung mag-asawa, may isang asawa rin na foreigner sa kabilang bahay na pumunta doon at nagsabi, sa bandang alas 12 ng hating gabi kahapon, may dalawang lalaki din nag-attempt na pumasok sa kanila doon sa bakod. Kaso nga lang, maraming aso sa labas at yung mga tao nagising, kaya biglang umalis yung dalawang lalaki. Tapos, ilang oras yung makalipas, yun na yung nalaman nila na patay na yung mag-asawang duel dahil pinasok din ng dalawang lalaki. So, possibility na yung pumasok sa kanila, pinaniniwalaan ng asawa ng isang foreigner naman, na yung pumasok sa kanilang bahay, yun din yung pumasok sa magkatawag duel na K5 Sir Eric at saka Sir Eljan.
1: Sige. James, maraming salamat po sa inyong update. Baka mamaya makapagbigay po kayo ng development in bukas ng umaga dito sa ating programa. Salamat, James.
4: Yes, maraming salamat din K5 Sir Eric at saka K5 Sir Eljan at lahat ng nakikinig sa K5 doon sa Farm Bacolod. Live from the city of Gentle People, Dumaguete City. Kinisi ka K5 James Vitri Bayo Panukilo. Para sa kapitan ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Tama ka, salamat K5 James Bandukilio, Duway de Tachempo, sa nung program Ganong Adlaw. Di may importante lang a call nga ginbaton si K5 Eric Tinerefe. Sa ato ka mga utod, no? Sa mga laga kalinabo sa atong panibot, security really matters, no? Kagayhan na kinanglan na mag-step in sa atong gobyerno, kahit do hindi na safe ang atong mga foreigner dira sa Dumaguete. Ang pamangkot, i-allow ayan sa gobyerno na maka-armas ining Amerikano para maproteksyonan man ang ilang pamilya kag ilang mga kaugali. Tinga pa naman ko tanon, bantayan ta tomorrow. Anong development sa di? Another day!
0: Another FDLP.
1: Sa pangalan naman ni Reynel Alcantara, upon man kay K5 Ethan James Sarmiento with our CEO and President Dr. Amilo Uy. Ako si K5 Eljan Castan.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye.
3: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligat, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: po! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganit carrots.
4: Oh, hindi lang carrots, mga kontoran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamahal. Makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin na yun ang ako nulos.
1: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini ka na, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Mas no, mas no.
1: Ano na

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga informasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, di na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskusyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
1: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
2: Kung nag-detect 500 gagmaitis ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom detect 500 gagmaitis. Ang mga palakaon mga kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tub-tub 5 ka mga tasa ng kalamay kada semana.
1: Lah, kadamo gali ba?
2: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka detects 500 kg maitis ang nainom mo sa katuig, basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
1: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
2: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
1: Mas pagkadamo, galing no?
2: Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
1: Magalos weight ka sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
2: Correct, Sir GP, amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw pag inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
1: Maganami pagigali, Dok Ramil, ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
2: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plaka kaon tamis mo. Bangod din na, Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag

0: away sa bakterya kag virus sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
1: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag lidocramine, no? Tikon sige-sige ka bikaon, dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
0: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX500, inom Mighty Sour Pure si agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
1: Kala ko si Jiri, gusto last ay kay...
0: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX500 kag Mighty C.
2: DTX500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX500 na!

0: 500.
1: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kadadlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang balidok la mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C, bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian sa mata, kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
6: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
5: mga
6: no?
5: Dysmenorrhea.
6: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C.
7: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
5: Mahypo kag mahyper, sir boy.
7: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies nga. Ano ni blan thyroid gland? Thyroid gland to, amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahyper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, amuni prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa ORAC scale. Ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant camp pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amo na nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter, healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500!
3: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
3: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna!
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka!
3: Mag-DTX 500!
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
3: DTX 500!
0: DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
10: Ilan itong score ganit?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong kanami sa akong paminsara.
0: Mighty C,
13: pamalit sa mga butika.
0: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas,
5: dapat adlaw-adlaw at tipano.
4: Adlaw-adlaw ka man dapat ligo, sir boy?
7: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag Clinica de Fresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
5: Ang mga Italian niya mahilig mga pi.
7: Mahilig mga pi.
5: Mahilig sila mga.
4: That's why sa dalan kilis-kilis may mga coffee shop sila no.
7: Sa Nice, sa France kalabot niya ang DTX 500 coffee gindala to ni Doc Ramil kag ito nag kape tubang sa beach no. Ang any klase nga kape ya enjoy ka ha, ginatinloan pa ang imong selula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imong lawas, gapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix gatinlo sang imong selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotinin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotinin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
5: Ati mas nami ya, sir boy. Tested, tested and proven ya, kung gakapi ka, ang pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
6: Oh, hindi ka na madutlan, ha?
7: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3 bio protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi and even parasites, kay may D3 bio ka. The complete coffee nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
5: Sa mga... Pero dapat hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, gamit ang Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasads. Tapos yung massage, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend.
4: Okay. Like, ipan ang sultiro.
5: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
7: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics nga imong natural nga alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas. Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
10: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. More and more OFW ga usab D3 Bio antis magwa. Para ko no piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumasan D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusipon, kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, Sir Boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ay ka mag-ayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D kag ang BCO is equals to D3 Bio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, Sir Boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
7: Correct.
5: Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, Sir Boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulod. Mm. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting la, Sir Boy, kay ginabutang sa tubig.
6: Mm-hmm.
5: No need kay inon gini mo ang bilog na subject. Mm-hmm. Kay iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
7: So, kung magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
5: Pwede.
7: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a 2-barrel, double barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
5: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic pwede nga magka
7: resistance ka.
5: Develop resistance. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duwa, patay, mabuling patay sa kagaw. So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga, anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na ganyan dipinsayay. While ining D3Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin. Plus, buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
7: Kita mo lang, no? Amuni, kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo, hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero, ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinar, kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
3: D3Bio, problema sa trangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio, with Physio.
10: Ako si Ana, before problem ako gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid
3: D3Bio ang D3Bio yung may Visio ang Visio yung may D3 mga buti ka may DC ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo gid
3: may TC mapalit sa mga buti ka.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LB. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Kadtota sa dugang benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo D3Bio, kauno na, kagton, halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iya nga, medium chain triglycerides, no? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
7: Nami ang pupo mo.
5: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si D3Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
7: Nalumbos.
5: Lumbos ang kagaw, sir boy. Patay. Kabloa, sir boy, before I take, ginkuan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
6: My God.
7: Kita mo lang.
5: That's how effective is D3Bio.
6: Yes. Kag ang kanami, pag sir boy, sang D3Bio, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imong kinanglanon, sir boy. No? Kung problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang D3Bio, no, nagabulig niya siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, ang imong digestion, absorption, tigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imong tiyan, makure ang imong problema sa imong tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatuwag sa thyroid hormone sang ginatuwag magnormal ba sir boy nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
7: Sakto
6: mag,
7: na, Doc.
6: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Mm-hmm. Kaya nagpa-improve inas ng aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
7: Before ka pambalon, sir JP, mm-hmm. No? Before na... Ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos niya ang 50 capsules niya, niya doon busog sa bilong adlaw, siyempre, kipunok na siya sang medium pain. Kaya
5: like, na magkaon, sir boy.
7: Kaya na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
5: Correct.
7: Sir PD,
4: ang D3 Bio, permita ni Mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Dr. Sam, agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala si Garillo tupad mo, mm-hmm. Kapag ni Garillo bana mo, mm-hmm. Ikaw nga wife, mahaklo mo ang mm-hmm. grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo cellula, mm-hmm. Kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Now, kung hindi makasulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, mm-hmm. bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, kaga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 Bio.
7: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kag wala ka kinanaan, nilang sa apat ka D3 Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once in ni nga mausa na sa lawas mo bilang gatong ini masaka maimo ni sa ketones masaka sa imo utok tinloan pa to ang imo brain kag layo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 Bio adlaw so hindi lang sa trangkaso ubo sipon kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3 Bio madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 Bio adlaw
5: hindi pagulata sir boy nga madinggi ka mm-hmm. matibi ka mm-hmm. maulcer ka matrangkaso ka ti before pa na matabo, inom na D3 Bio.
15: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio! Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! With Physium!
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
15: Ang D3 Bio! Ang D3! Yung may Physium! Ang Physium! Yung may D3! D3 Bio!
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ate, masi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
2: Ate, ma-absent ang kuanay eh. Importante sa kunya, sabo nga makakaon ko.
1: Sa Sunday school yan, sigurado tayo nga may pagkaon.
2: Sigurado gani, pero basi, ikaw pala magatagay sa pagkaon niya. Patay na ko yung sanggutom.
1: Di ko naman patay ka. Taugon ta na lang dahil nga patay gutom eh. Okay lang sa'yo mo nga tao kung taka nga patay gutom.
2: Hala, sadya-sadya ina.

0: Bosman Remulta?
1: Ano man, Yusuf Castro.
0: Kamustang ginapatrabaho sa imo ni Mr. President, ha?
1: Consider it as done. Basta akong maggiho, Yusuf Castro. Matigayo na inaya.
0: Ay, timayo, gidgali eh. Kay masaligan, kagidya.
1: Kamusta, Yusuf Castro? Napasaulo mo na bala si Mr. President sang iya speech sa Suma?
0: Negative get, Ibusman.
1: Ano?
0: Ay, bisanan ko kainto si Yar Ululo. Ay, do, hindi. Gitsa iya madala. Kagang iya rason. Malakjo, gitsa iya ko, no? Sa lawigay ang ahamban.
1: O ti, paano na lang, ina?
0: Amo na ganyang ginapaligban ko kung paano na siya magatubang si Yasuma.
1: Hindi gid siya, how?
0: Hindi gani. Ay, tananahimo ko na yung kadag-agod nga into-intoon siya, pero hindi gid siya. Ya. Kaya, why gid yung gaipik ang into-into ko siya?
1: O ti, ano ang himuon ta sina?
0: Ay, abe... Tilawibi nga, ikaw naman mag-ulo-ulo siya kag pag-into-into siya, kaya basi mapati siya si mo.
1: Pati, sige. Tilawan ko lang. Kaya basi blessing alanya ko, haw.
0: Amo mo na ganing ginakadlokan ko, kaya basi ba lamang akig sa haw?
1: Kaya hindi pwede nga hindi siya maghambal sa sumaya. Kaya diragid, maguba ang iya liderato.
0: Amo na gani nga ikaw naman bala. Tisningan mo to storya siya kay basi pa lang. Sa imo ya mamati siya.
1: O ti sige. Tilawan ko sa.
0: Oo ah, tilawi siya.
1: What I mean is that I will try my very best para makumbinsi ko siya.
0: Yes, himua ang tanan nga pwede mo mahimo.
1: Oh, pero kung hindi gid siya madala, bahala na na siya. Malukso ta sa iya kontra sa politika.
0: Sadya-sadya, ino?

0: Good morning, Mamburak Day.
1: Hello, Mamburak Day.
2: Ay, abaw! Early bird pa ka mga duwa ba?
0: Para kakatch kami, warm mama.
2: Abaw!
0: Early bird catches worm.
1: Standby lang kami di anay, mama.
0: Oh, mama. Diri lang kami anay. Mapulipong ko si Sirad Classroom. Mm-mm. While gaulat, mag-start ang Sunday School nga Lunes ng klase.
2: Ah, oo ah. Sobra pa man isa ka oras. Igo mag-start ang klase, ta.
1: Ay, ma'am. Amo kami na yan, ma'am, ka-advance magsulod yan, ma'am. Kahit ti-advance man ang amon IQ mo.
2: Aba!
0: Ma'am, balak, day. Nagapakita lang niya, ma'am, nga delikado kami sa mon pag-eskwela.
1: Kag dapat, ma'am. Ginatagan man kami sang premyo, bala, ma'am?
2: Aba, premyo.
0: Wala gid kami da, ma'am.
2: Ah, may ara, ah. Karon lang, kun mag-break time ta.
1: Ay, okay, ma'am. Excited na kami nga daan sa klase ta, ma'am.
0: Kag sa mga activity ta. Kabalo kami nga daan nga kami naman ang mga number one sa mga activities, te.
2: Ah, sige na. Diri lang kamo anay, ah. Kay ma-preparar pa ako sa katong klase karon.
1: Okay, mama. Willing to wait kami, mamaya.
0: Sige, mama. Kay excited na kami mag-alam pag-hit.
2: Ah, sige na. Dira na kamo anay, ha. Kay ako naman mahimos.
0: Oh, grabe maglakad si Ma'am Burak Day ba? Daw patong magay kuli ko lang buli.
1: Meg, maligo to siya ko, no, Meg?
0: Hala? Galing bala, Meg? Makapaligo kag wala makapaligo si Ma'am Burak Day. Daw parehas lang man. Daw hindi halata ako nakapaligo si Ma'am Meg. Kaya daw, bruha ang iabok.
1: Hala? Tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-tsa-t

0: Daddy, damo ang gambal nga madayon ng eleksyon.
1: Kaga naman, Jupiter, my son.
0: Tungod lang alang na sa oras.
1: Nan! Amo man ang paglantaw ko. Kaga muna gani nga dako gidyang pagsalig ko nga madayon. Kag makapungko ako sa pagkakagawad.
0: Katalaka gani daddy sa mga kongresman niya. Nga gaduso iya nga mapuspon.
1: Oo, gani. Kay ti hadlok sila mag pagwa sa ilang kwarta. Gusto nila nga sila lang niya ang magkakwarta.
0: Kung ako yung butante dahil sa mag-eleksyon, dason sa lokal kag nasyonal, nami ni sila kapanyahan nga hindi ni sila pagbutuhon.
1: Nan, dala sa asla tanan. Ay ho, ho, gusto nila hindi mapirde ang ilang mga tao sa barangay. Kay ti base kon may eleksyon, mawadan sila tawo sa barangay kag magkalapirdi ng mga sutab nga kongresman sa eleksyon.
0: Sakto ka kidad.
1: React.
0: Yeah.
1: Do. Te, mayugid no. Abot ang adwa, Jupiter.
0: Yes, daddy. Oo, daddy. Kapanilag matas ang lakas ang eleksyon mo.
1: Very good. That's my son. Kampiyon anak. React.
0: Sadya-sadya, you know?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako gali si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalang luya. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok agud magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go! With, the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
16: Charmy, let's go with the flow.

0: Sisi gijai-jai guapa, suguri na masahe.
1: Pila ganing bayad mo, Mr. Guapo?
0: 1,000
1: Nga, naka 400 na ako iya plus ha, plus 1,000, 1,400 paldo, ha?
0: Ay, oo eh. Pero nga doon naglinong kao.
1: Ay, ga-concentrate ko, bago magmasahe.
0: Sige. Suguri na ang pagmasahe sa ako.
1: Okay. Okay, Mr. Guapo. Ay, animal? Kaulain ang langkat siya siniyaw.
0: Pagayunan lang, guwapa. Kado, hinaganahan ko sa iba.
1: Bastagaan mo ko 1,000, ha?
0: Makasalig sigin sa akin. Higin pahunahan ka na kagani, purhangin. Gintawag mo lang kung ang gwapo.
1: Sa bagay, no?
0: Sige na. Patayon. Agod magpaldo ka din.
1: Mr. Guapo, sige. Relax lang da. Pwede ka gani ka piyong-piyong eh.
0: Hindi lang ko magpiyong-piyong. Ay, basi mahumukan ko tulog. Kagpagbuktaw ko, wala na ko kwarta. Dampo na digadaan niya manugsutik.
1: Sadya-sadya, inong, ha?

0: Anong ginasalasala mo, Eljan, balaba?
1: Mahimos ko, tay, tay, tay, tay.
0: Sana yung makatuang?
1: Lunes, subong, tay. May klase kami sa Sunday School.
0: Amo na iblang nami sa inyo Sunday School, no? Kay Lunes, ang klase.
1: Sige na, tay. Hindi na ko balay pag sabara, historia, blog. Iba si malit ko.
0: Matima ka muna, para hindi ka malit. Ilay silang rikta, kagulan na liko-liko.
1: Doon mo, ginamatabo, tay. Sige tayo, drinka lang tayo, ha? Mailis na ko.
0: Wow! Ang bata, kunibla, oh. Doon may pagkasalahon man. Sunod man sa akon. Wow! Sabagay, no? Hindi man isa pwede magsunod kay Nole. Hindi man isa pwede magsunod kay Elmer. Hindi man isa kay Michael. Kaya ako man ang iyang amay. Hindi man isa magsunod sa tapadulay na mo, no? Kundi sa akon, kaya ko yung amay. Ha? Sadya-sadya, you know? Wah!

0: Ote, ano, Venus? Nakabalik pa na rin si Chay mo, Marites.
1: Di, Mami, damol na gina siya yan. Awang kumagbalik pa siya, di eh.
0: Agay.
1: Hindi na to siya magbalik, Mami, ah. Kinapuno na tundaan ng dulungan niya sa sermon mo, eh.
0: Oo man. Ay, bagay lang man sa iya. Agod nga manuto man siya.
1: Basi paagi pa lang sa to, Mami. Manutokin siya tuod.
0: Oo, ah. Dapat lang gid eh. Kay man.
1: Masalig lang siya, Sima.
0: Masalig lang niya sa ako ng kalanon niya. Hindi gani, bisandiin lang siya makasabit sa itinae.
1: Kiti, Mami, pigado gani mo.
0: Amo na gani nga kapigado, pero wala managapaninguha.
1: Mami, bisan ano yan nakapaninguha? Kaya wala nga gani mo.
0: Iyan ay naiyadiskarte ya kung paano siya mabuhi.
1: Ti amo gani na nga ikaw ang ginadiskartehan niya per me, kaya mo na iyang diskarte para mabuhi gani.
0: Pues, subong agwantahon niya da ang gutom niya. Kaya kuya, hindi na kuya magpautang pa diri sa iya. Sarado na ang notebook ko de sa iya. Wala na utangay, tubtob sa katubtuban.
1: Hala! Sadya-sadya, ino?
0: No!

0: sundan pa kitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Beronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3. Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500. My DC, alkaline nga vitamin C.
1: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang My DC. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My DC.
0: My DC. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagin testingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akong nga balikawang vermi tungod sa akong nga bato sa ureter. Pero may ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akong nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawa. Sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing pagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga aras sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
18: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go! Go with the flow!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow!
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
24: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow!

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by DTX 500 contra premature aging. DTX 500.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakas, mga butika.
4: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sina alopecia? Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawod. Depende sa pagkatawod. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
5: Both internally and externally. Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, Sir Boy, is hormonal imbalance.
4: Hormonal imbalance, no?
5: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
4: Ma-correct.
5: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
4: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Ano bala ang role ni regulatory T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amo na epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio!
6: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
5: May mga causes man, Sir Boy, thyroid disease. Pwedeng rason sa mga pagka-baldness.
4: Correct.
5: Na-discuss na ito ng ligad. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
4: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam-an ka taas, kisatam-an ka nubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kung tam-an ka taas, tam-an ka nubo, it might go to hair loss.
5: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, Sir Boy, hindi matawaran?
4: Milunis. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, kadako-dako sa difference siya.
5: Lain ang power sang gikombine, Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano?
4: Sang BCO extra
5: virgin or ang BCO gibutangan D3.
4: Layo. That is a perfect
5: ang health
4: hair.
5: Benefits, Sir Boy, grabe.
0: D3 Bio.
5: Kung ga-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano.
4: Lalagas, no?
5: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imong cancer cells.
4: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. So that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
5: Wala pa hormonal changes.
4: Wala pa hormonal, D3 Bio.
5: D3 D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Mga ka-K5, 113 na gid lamang kaadlaw na bilin. Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpol Generoso. Indiang 11 MBPS.

welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza tres na kita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. And it is a Thursday. Dasig lang sang adlaw, no? Kadasig lang gini sang adlaw. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. Ang bag-o namon nga page is K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island. Paki-like, paki-share, follow ang page. At sa pangalan sa matuod na serbisyo publiko, ako si K5 News Jean Paul Cañete Generoso. Ay, nagbalik naman kami giliman sa Kwano. 101.5. Ara na, Tan! Ara na kita sa 101.5. Tan! Very good!

0: mga insan.
1: Tingnan to, ito.
0: Jane Pareha, Ma'am Nanilin, Disinal Shiplet, nakita mong kalo ko, Ma'am, Manang Nanilin. Ah, Manang kada. Kung magmanang ko si mo Nanilin, mas manangon tapag ito siya, iki may gulang to sa akon. Magulang to sa sakon, una sa birthday mo. Mas nagid nga manangon ta siya. Tingin ang balan mo to siya nga mabakal na ko balik bayan, Bax. Kaya total nakabakal naman sa yan, kalo, kag rilo, kag perfume. Ang kulang na lang balik bayan, Bax. Ako mapadala to ah. Isulod yun na lang to dayon. Kag return to sender. List not mayong aga, Bings Delphine. ML Balasa, Merlita Malbas, nakita mo nga akon nga kuan? Kita mo nga akon nga kalo, Ma'am Nanilin. Imo paniblahatag. Lantawa pala kayo, wala pa. Ginatag mo nisang 2018. May sticker pa o na. Wala pa kagi gamit. Sang 2018, panini Ma'am Nanilin kin padala sa akon. O, Nike nga itom. Wala pa na makuhan sticker. Wag siya kagi gamit. 8 years na siya. 8 years. Eh? Grabe, no? Uh-huh.

0: bag-o pa no. Bag-o pa. Bernie Granada, Julie Novillo Mugdang, Junil Hongko.
1: Oh, sing it pretty.
0: La la la la la la. ML Balasa. Ay, uti, love-love ko na ni Manang na ni Lindis Nal Shiflet. Yan. O nga. John Alain Rondes Galila. Sila nga muna na mian ko kung tagaan kayo natipigan. Ay, oo, may mga sentimental value na yan.
2: Grabe po.
0: Ruth Valero. Ang ipangatag ni Ma'am Esperanza Insuli ang kalo sa ako. Natumutos, balay ka mga bago pa. Jenny May Rutita, Jane Montesino Arroyo, Nomat Lizel, niya gwapo nga yan ka. Siyempre eh. James Bornales. Mga balita nga itong mag-istoryan sining aga. Inibla nakita niyo nga Doga Haze, do yellowish something. Doka grayish or sometimes yellowish nga appearance sa atmosphere. Hoy, bango din na sang haze ha. Bango din na sang haze.

Korean ta karon nga ang naglambot na di ang ginatawag nila nga transboundary haze. Transboundary haze. Ano ba ini? Delikado ba ini? Si Mrs. Ganiambal ni Joanne, silingan, mga pila nakadlaw niya, doon ka lain ka butlak sang sunrise, doon ka orange. May sakabalo, may haze sa palibot. O, ito nga na karoon ba't pabersin na, yaring mga lokal nga balita. Pila ka mga lugar sa Negros Occidental, apiktado sa ginatawag nga haze. We're going to talk about it. My little bright eyes down, tell me where. 95 anyos nga lalaki naghikog gamit ang

0: Senate Ordinance nga tinutuyo magpasanyog sang koordinasyon sang aktibidad sa mga landfill ginaduso sa Konseyo sang Bacolod. Limit means Landfill Inspection Monitoring Investigation Team.
1: Oh, sing it everybody. Come on.
2: All right.
3: Grabe mo.
2: Ayun mo lang nalaman.
0: LGU San Carlos nakahangawa sa nubo nga vaccination rate kontra measles and rubella. A hammer in the
3: morning. Tinunto ito.
0: Siyudad sang Bayawan nag-pledge 1,000,000 ka pesos para sa Kalangkalan City Hospital. Comelec Cadiz mayara na sang orientation sa mga plano magpapili sa Barangay Aneske election sa masunod nga semana. Certification sa pagpasaka sang kaso sa illegal quarrying sa Moses Padilla ginalauman nga ipagwa sa mga sang MGB or Mines and Geoscience Bureau subong ning adlaw. Pinainom nyo na ang inyong DTX 500 sa mga wala pa kainom inana para sa ikahimsog sang inyong lawas. Depensa sa oxidative stress, depensa sa free radicals nga nagaguba sang aton nga mga internal organs. Mag DTX 500 kada adlaw. Hindi kung saan mo lang gusto ha. Kada adlaw. Adlaw-adlaw ha. Para makabawi ng atay mo. Damo blas mo may mga fatty liver. Myself, no, nadula ako ng fatty liver when I take DTX 500. Pila na kabi, pila na? Since 2019, yung nanay ko sini. Amlawig na. Amlawig na. So, DTX 500, take it every day with Mighty Sing Alkaline ng Vitamin C. Let's talk about the haze. Tangla ka sa langit, makita mo to hindi amo kisa ang kalangitan, ano? Kisa do ka yellowish or ka grayish, manotis tayo ni sa bilog ng Negros Occidental and it is not fog. Hindi na siya fog. Kay right now, ang pila ka mga bahin sang Negros Occidental ang na nagaka-experyensya sining ginatawag nga aso na nagalin pa sa Indonesia. Halin sa Indonesia. Ini nga phenomenon is called transboundary haze. But sining nga nagwanda, naglapaw siya nga boundary. O, transboundary. Ang aso sang sunog halin sa Indonesia naglambot sa Pilipinas. Di masiling katinga, kalayo man to. Man hindi lang man di basta-basta nga sunog na tabo sa Indonesia. Pagkita ang pictures kilid. May ginatawag kitang forest fire. Forest and land fire. O kita mo sa picture oh. Do ka orange bla. Na kuha na actually sa K5 News FM. Lantawa bla o kay do ka orange oh. Ang palibot, daw ka-orange nga daw ka-foggy, but it's not fog again. It's not fog. Lantawan nyo ba sa live, makita nyo na ang tsura sang kalangitan. Now, dito sa Indonesia, in Kalimantan, nagkalasunog to ang ilang lasang, kagpila ka mga, mga kadutaan. Siyempre may mga kugon, may grass. Nagkalasunog. Ini ang nagproduce ang sapag kadamu-damu nga aso. Damu nga aso. Tibangod sang southwest monsoon or ining habagat nga nagahuyop halin sa Indonesia gin palid niya ang aso pakadto diri sa Southeast Asia especially in the portion sang Pilipinas including Visayas kag Negros Occidental. Muni sa aton gitupa. Suno sa report, ining sunog sa Indonesia ang naglambot 200,000 hectares. 200,000 ka hektarya Ang sunog pagkadako-dako no ma kon mo nga 200,000 hectares. Daw tunga man niya sa Negros ang sunog sila ya. Grabe nga pagkasunog. Ti ana tawa blano kadako nga kadu kadamo aso maproduce na. Kag ang lain pa mo ni, ini nga aso hindi ni basta-basta. Ini nga aso contains a lot of PM2.5. Ano ning PM2.5? May taksanan kita sa kadakoon sang suspended particulate. 2.5 ang isa, ang 2.5 PM or particulate matter. Amo ni sa mga magagmay nga mga particles nga nagalupad upod sa aso. Galupad upod sa aso. Now we'll talk about it in a while. Kita nai kay ang Environment Management Bureau or EMBNIR ang karon padayon sa pagmonitor to confirm nga ang air quality diri sa Negros is amat-amat nga nagadeteriorate. Nagamat-amat pigaw ang quality of air. Kagsang kahapon as of September to nga monitoring sa Bacolod City sa aton diri syudad kag sa La Castellana. Ang ilang nga record is very unhealthy ang air quality diri sa Bacolod. Oo, very unhealthy suno sa EMB ang air quality. Kag in some portions sa Central and Southern Negros Occidental including Bago City, La Carlota City and Kabangkalan City. Suno naman sa PDRRMO head si Irene Bell Plutenya. Ini kunong grayish to yellowish haze ini halin gidman sa Kalimantan, Indonesia. Eh? Lauti, ano ang problema karon kay may amo ni? Anong problema karon kay nagsiling ang suno sa assessment, very unhealthy ang hangin sa Bacolod. Ang air quality. Now anong problema? The danger is it's not the haziness. Hindi ning among hazing apart. Ang danger dere is again the particulate matter suspended on air. Ining mga particles nga nasa 2.5 micrometers or mas gamay pa da. Now, bangod nga gagmay sa kayo upod ni sa hangin, ini siya ang may kasarangan nga masulod sa aton ilong. Tika pipa ba yung ilong mo? Abig na kuha mo dabing bungot sa ilong mo. Ini lang, dali lang, let's talk about body hairs. Nga may mga, ang buhok okay giniya sa ulo. Needed tagin niyang buhok sa ulo. Kay hindi man tabao. Hindi man tabao nga pagwas ang ulo, takalbo. Mga tawo kita iya. Kagkay as bilang tawo, may buhok ganyan dapat eh.
3: Grabe po.
0: Maraging iban nga kalbo, ganito nga kadulaan na self-esteem. Oh. Now, pero certain parts of our body, may mga buhok nga para sa iban, undesirable.
3: Grabe po.
0: Like ining buhok sa kilikili. So you may wonder, nga may buhok pa ang kilikili. Probably the purpose ang buhok sa kilikili is again para nga design niya sang Ginoo mo para nga ti matrap nida ang mga kagaw eh. Oo, hindi magrikta. Lang tawab lang may mga punggod, ginatubuan punggod sa kilikili. Amo ni silang gapang buntis. Kung nagapang buntis kasang imo nga buhok sa kilikili, kakatubuan ka na punggod na, kakatubuan ka hubag. Kay nga, direkta mag-ilig ang balhas, direkta to, huwag sa sangitan ng mga buhok. Oo. Di galing kita, ang panglantaw to sa buhok, pabaho-baho lang na. That's why ginakakasta na. Klaw ay manguro ya bayi nga may buhok niya sa kilikili, no? Pero dito sa amon, sa France, kami nga mga French, mas sexy ang bayi kon may buhok sa kilikili.
3: Grabe po.
0: We find it sexier if the woman has hairs sa kilikili. inaya sa pagka-French ko na iya. Pero bagod nga may pagka-Pinoy man ko dyan, hindi pagpatubo, ada pang gabutan na.
3: Ah, grabe po. Tinong to, ito.
0: Pang gabutan, ayahan ang gasulod niya sa ilong ko.
3: Ah, grabe po.
0: Kanto kita sa buhok sa ilong. Why nga may buhok ang ilong? Di para na da matrap ang mga, kita mo may pungit ka. Ah, kay tanan mo nga airways, design sang Ginoo ginabutangan ina sa sang mucous membrane. Para magsecret sang mucous. Basa basa nang imo nga buhok sang ilong. Ti plus pada sang imo nga mga hairs, paglabay na da sang mga particulate matter sa imo nga sulod sang ilong, bangod nga basa tumatrap na sa imo nga mga hair, nasal hairs. Amo lang mangin pungit pag-aga. Tikon wala ka na dasang mga hairs nga nagatubo sa sulod, rikta ginasbaga mo to. So hindi pagpangwaa, gunti nga lang. Kung daw nagalabaw ang imong buhok sa ilong, gunti nga lang. Gunti nga lang. Hindi na ko yung mag-discuss sa iban pa nga buhok. Ha? Basta dala ko hasta. Buhok lang, kilay. Ang kilay, di ang kilay, don't you know nga ang buhok sa kilay mo, kung hablang kilay mo, kay silaw ang adlaw. Ginputangan na ta sa kilay, kay para nga, ang imong balhasalin sa agtang, hindi magtulo pagkanto sa mata mo. Imaginable mo kung wakey mo kilay, ang balhas sa mata mo, ang sa agtang mo, tulo sa mata, pait na iya. Subong man, ang imong amimilok, buhok man na para nga ma-shield man sa mga yabok imong mata. Hindi magdirekta sa mata mo to malabay da ko di mamuta dayon. So mula man ang mga buhok ah. Ay may buhok pagili sa panit. Inang mga buhok ta sa panit, may ara ta na da sa aton nga bilog nga sa kamuta may mga buhok na siya to give us additional sensation. Nga parang kung may mga subay nga magkamang, matandog ang balahibo mo sang subay, babalaan mo nga may gakamang nga subay. Oo, bangot it adds sensitivity sa imong sense of touch. Sense of touch. Now, tinadiscuss ko na ang buhok sa ulo. Buhok sa sa ilok. Ang imong kilay, ang imong milok, ang imong burangos, ang imong buhok sa panit, buhok sa dugan. Hindi na ko mag-discuss sa kundiin pada nga buhok, okay? Hasta lang tada ah. Hindi nyo na ko pagpilita ang mga iban-iba na nga buhok ah. Dalang ta, hasta. Now, tiyan mo na isiling ko, particulate matter. 2.5 micrometers or nubo pa. Tiyan mo na delikado kay pagsulod ni sa imo ilong, rektain ni siya sa imong baga. And it may cause pag-ubo, paghapo, pangatsi, respiratory irritation, amo na sila ko, including asthma. Delikado ini para sa mga kabataan, delikado man para sa mga tigulbams, delikado man para sa mga may compromised health, no? Kabay pa madula na ning mga haze ganiya. Pero anyway, we're going to talk about it kay si Michelle naka-standby sa linya. Ibalaon ta kung pila ka mga lugar sa Negros Occidental ang apektado sining ginatawag nga haze. Michelle, K5 News mo.
4: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
5: K5 JT, gin-confirm na gito ni Mama Bel Plutania, head sa nga PDRMO o kung ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang nagagoom-goom bala nga makita sa kalangitan, K5 JT, ng color yellow, sa Negros Occidental or sa pilaka-porsyon, no, Negros Occidental, ang haze sa K5 JT, kagini ang tuga sa pagkasunog sa isa ka palm oil dito ya sa may Indonesia K5 JT. Now, pinanaka-reported ng mga banwa diri sa Negros Occidental ang lakas Piliana sang kahapon nga adlaw ang may reported na nga may nakitaan didto nga kakaangay no sang yellow nga doon na gabunggoom sa langit and diri man sa Bacolod ma-experiencean or makitaan ta man KK5JP pinaagi sa inslupat natin nga drone kahapon nga atlaw si KK5JP ini nga ano ang very hazardous kumbaga ang declaration tsang DNR o kon Department of Environmental Management and Bureau Negros Island Region ginakabig ini nga unhealthy KK5JP at ginapasigurado man nga ti kumbaga daw
0: Shell yes, pundo anay siya talaga lang Shell kay may igret ko Shell ka pamati subong kay blok ala ini matyagya mo ay para magmayo matyagya pahuyuhumon ko sa anay si Mama Ting. Mama Ting lagi kay pamati lagi sila ka sorry ha kay importante ni Shell importante ni makatag ni mayong matyag siya Mama Ting. Pamati kada subong mamating kay nagchat gid sa akon nga i-greet siya. Mamating, bow paayo ka na please. Paayo na hindi na sagi pangwaa sa lawas mo mga NGT by ina da. By ilan na bala? Why ka man ginapriso, doktor na nagambal. Oo, maayo ka na ah. Maayo ka na. Pamati da kag hindi pag-awaya si Sharon. Love ko na bala sang una.
3: Grabe po.
0: Mama Ting, hindi pag-awaya si Sharon. Love ko na bala sang una.
3: Grabe po.
0: Igya. De, Mama Ting, okay na paayo ka na paayo. Hindi ka magsagay gwa kay Porting Hazubong. Hari na, Ti Shell, ati okay na to sa kay basi malipatan ko blali si Nerta gini nga daan. Pamati, ilay matyagin ni mo. Sige.
5: Gani. Ay, ayo. Ayo naman din si papating mo, si mamating pa ayo.
0: Sige. Oh, no, may mga mamama. Damo ko blaya, damo ko ya bla mama mang. Oh. Ah. Damo ko mama, kis damo ko mama, kisa may mamang man.
5: Mamasang.
0: Nga why ka na yung iban na? O papa lang kaya mo yan? Why na iban?
5: Why, why?
0: Papa, papang.
5: Boy, pero
0: papa. Uy, balik tadi. Anay sa Hazel ah. Di ano ni Doga Pink Pink? Oo.
5: Ang Doga Yellowish, kikipag shaping, nagagumbuo.
0: Oo.
5: Inigindala, no, sang hanging habaga sa Halin de Toya sa Indonesia, kung baga padulong diri sa mga pilapa lugar sa Pilipinas, KK5JP. Now, ang PDRMO ang nagapanugyan gidya sa publiko nga ti mag-manginhanda kung baga sa KK5JP kag if possible, magsuktok sang face mask o kung magamit sang face mask bala ka KK5JP kung magwa sa aton mga panimalay kag ti ang iban kung wala malang kuno importante especially sa mga reported nga lugar nga gin-declare unhealthy ang air. Magtiner na lang sa ila sulod balay KK5JP kung wala man gid pala sang importante nga katuan siradaan ang mga bintana pertahan kag maggamit sang pila ka mga panapton agudto nga do hindi ka bala masyado matapikan sining kun daw yapok na tawag nila nga nagapilit sa aton KK5JP now pila sa mga epekto sang hate aton nga nalawas ining daw mabudlayan kabala maginhawa KK5JP pag-ubo.
0: Amo na guro mang amo na guro mang kisa dubudlayan ko maginawa mangay. Mang
5: nagutok sila mo.
0: Hindi kisa na budlayan ko bala maginawa mong kapimpabla nagalay kahapon. Di ba may haze man kahapon? Hoa, nagdulong to bill ang nipsi. Ba do budlayan ko maginawa magtulok ko sang bill ko mang. Sa Hayes gid man na, mango sa bill.
5: Hindi, sa kay Judith na.
0: Tapos ba lamang? Do Aria, hindi ko hindi do ako yang nabudlayan maginhawa. Hindi sa Hayes. Hindi sa Hayes, puro sa panulukan ko man. Bangod man sa panulukan ko, do nabudlayan man ko maginhawa kung magtulok kay Wilson nga gutok ang bayo ya. Do akong nabudlayan. Ha?
5: Sugay na nanabudlayan maginhawa si
0: Wilson. Importante mang hindi ta mauddan ginhawa. Oh, padayon ta, padayon. Ti ano ko nung ila-advise ni maano ta ni sa haze ni? Yes, girahon, gira. girahon tang ano? Girahon tang Indonesia kaysa lang halit. Hindi tayo dito pag girahon ng Indonesia.
3: Ano to? Ito.
5: Ayawan ta kasi 5JP siguro.
0: Siling niya. Ito ba nga, tabla na yung China, bla? Hindi ka magiging kasalan sa China, diri ka pa mamaaway sa amon.
5: Correct. Diba, nga mo pa kontra mo.
0: Ah, biko na eh, birahon ta ng Indonesia kaysa lang may sala.
5: Ay, galing kasi aksidente, man ka kay 5JP. Kagati, hindi lang sa lawas ang aton ang pigan o kung halungan. Ang mga nagabiyahe, man bala ka kay 5JP, especially dito sa Nabukid, sa Negros Occidental, kundo medyo foggy or grabe, gid bala ang tawag ni kakitaan nga sa dalan, tikinanlan magamit kasang fog light na bala, agutong at makaliksaw ka man sa aksidente ka kay 5JP. Iritasyon na sang mata, isama na sa mga epekto sang haze sa aton nga lapas pagpangatche ka kay 5JP kagati maghalong-halong man ang aton mga kauturan na may arayas ang problema sa respiratory system o kung may asma nga daan kay 5JP. Sila yung most vulnerable, especially kung makasinghot sila sining health sa K5JP.
0: Sige.
5: Mm-hmm. But anyway, muna no, ang panugyan sa atong PDRMO, padayo ng ilang pag-monitor sa pinakamang lugar dito sa Negros Occidental kag maghalong lang ang tagsa sa mga Negrosanon sa K5JP. Anyway, nang atong balita ang madulong gika naman sa May Capitolio Provincial na ginadulong man sa atong sa Kalwan sa DTX 500 MyTC sa D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Amo ni galing ka daw na sir, nabatian ko ni nga amo dito daw naglain man pag ginawa ko ang utok ta perti no nakabalula ko nga may haze daw nagdogin asma pa kuya. Nakabalula ko nga may haze kaga cause asma dogin asma ko dayon.
3: Grammy point.
0: Yawir mo niman. Yawir. Ay. Sa ilo ta sa masubo nga balita. May isa ka no ne ka lalaki nga taga-Sagay. Hala naghiko gamit ang tuwalya. Luoy man patay gido. Dulain man ang ginagamitan sang tuwalya, Rovic. Bek, daulain man na Bek ang ginagamitan sang tuwalya. Ay abaw, si Lo Taganili doon na, parang napaisip tuloy ako Lo. Tambal ni Lo Taganili oh. Unfair na karon sa akon sa GP kay ang ginadiscuss mo about buhok. Tanan nga buhok sang part sang lawas ko. Balbon kaglima. Balbon sa kaglima. Balbon. Amo gid na ah. Di na. Buhok lang na ah. Audrey na to. Sa subok ang balita. Okay. Abaw ang nagamit sang tuwalya patay gid. Amot yung lumbid yung sa iyang liog. Oh, maki-update kita from Ariel. Ariel, apas, K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
6: Yes, Sir Paul. Matubo mga balita nga dala na tusubong nga auto, Sir Paul. Kagisag ka sensitibo matapos nga nakita nga patay ang isa ka 25 anyos nga driver sang truck matapos nga tapuan nga wala natang kabuhi, Sir Paul. Katulog sa ina mismo nga propiedad sa Purok Unsi, Barangay Poblasyon 1, Sulay Pukagay, takna alating to sa kagahon. Subo ginginasang aga gitlamang nga Sir Paul, kasi ang biktima gitilalalaba kasi alias tata, silipin sa kamumang lugar, kasi mag-opera bilang na truck driver sa likarga na tubo. Sulo sa iya upo niya si alias Ronald, 39 anyos, isa ka mabuot niya tao, ang biktima, kag dugang pa sini, naghalin ini sa isa ka birthday party, kag nagpaulit rito sa ila balaya. Kang dugang pag Sir Paul sa informasyon na aligar nga na sabtanay ang biktima kag iya amay anti sa insidente bangod din sa ini sa niya masyado sa lugar.
0: Pila edad ya pang? Pila edad ya? Pila edad ya o?
6: 25 anyo Sir Paul.
0: Ikaw ubin pa ba? Di ano kitang kinalinan ko no pang nagikog iya pang?
6: Yes Sir Paul, di kahalin siya sa birthday party Sir Paul. anya, kinini anya, nagpulit sa ila panimalay, tapos nakainom ini sa makaulubog ng linon. Kag pagulit sila panimalay Sir Paul, subay siya utod nga si alias Ronald, nga nagsunlog ni siya siya hinablos, bla Sir Paul?
0: Oo.
6: Naghibi siya hinablos, bangot naghibi, kinahadlok man, kay nakainom sa makaulubog ng linon si alias Ronald. Kintrawat ni siya, siya amay, na hindi pa siya sunlog at inandok sa imo.
0: Okay.
6: Kaya muna nga nagtabat man siya nga daw, daw naglalis na Sir Paul. Si amo to nga nag-aambal ini yung nga malaya siya sila palimalay.
0: Ay na, no.
6: Mga yabayo, isang sabag. Kag naglakat Sir Paul, dito nagkanto, halin sila palimalay, mga 440 metros ang kilayon, dito nagigdahigda sa may punuan sang santol Sir Paul. So pagka-aga na Sir Paul, pagka-aga na, sunupan siya ang buto ni Sir Ronald, nga nakita na lamang siya tiyo nga si Aljas Buyet, matapos ni Guas Panimalay, nga nagabitay na ini siya alias Tata, nga gamit ini nga to alia. Kining to alia, Sir Paul, kini palang nga gamiton, magigyo
0: kita. Ay, ang bot! Ariel! Ariel!
6: Sir Paul.
0: Ipangaboy ko ng mga to alia sa balay.
3: Ah, grabe po.
0: Delikado, gali na ako maglain ang buot ko basi makakita ko to alia, Yel.
3: Ah, grabe po.
0: Ipangaboy ko na ng mga tuwalya sa balay. Amo nang ginggamit ya papang pag inanuman man? Dito ka damol man asang tuwalya, paano be?
6: Mr. Paul, muna Sir Paul, kaning nga daw saktuhan lagi Sir Paul, nakaigo sa lingkog na binigo. Tinitay kinang santol o Sir Paul, kang sanga. Gamay malang sanga Sir Paul.
0: Ay na, ano?
6: Nakudako lang gamay sa bukton sa bata nga si Tuanius.
0: Te?
6: Te, amo na nga natapuan ni Sagit Kamaso. Subay. May nga sabi ko na ya kayod magatabaw tapos pag ngita na marog makakaon nila kabataan tapos amo pa ni ang sitwasyon ni Sir Paul nga nakita siya bata nga nag-spook patay dito si Sir Paul.
0: Kaluoy man. Sige. Ariel!
6: Yes, sir.
0: May mga time, may mga time man sa kabuhi mo nga problema ka?
6: Ano? Sir Paul ha?
0: Ha?
6: Buot ka, Sir Paul?
0: Hindi, may mga time man sa kabuhi mo nga grabe git ang problema mo, Yel.
6: Oo, yes, Sir Paul, kung may ara magit problema, kabalo magit nga
0: kabalo git nga mga... Di, anong ginimo mo?
6: Sa aton nga magdala sa itong problema, Sir Paul.
0: Anong ginimo mo sa may problema ka, Yel?
6: Hey, sa akon, Sir Paul, hindi ko na problemahan ang problema, Sir Paul. Kaya ang problema, makatagpag makadugang pag-isim mo.
0: Husto! Ang problema, yeah, Ariel, it all exists in your mind. Tandaan mo, yeah, ari lang akon nga mambalsin nyo. May mga panahon, Ariel, nga hindi mo makontrol ang circumstance nga nag-aabot sa kabuhi mo. Pero ginaya, there will be times that you cannot control the circumstances that may arrive in your life. There will be times that you can do nothing. Why can't you get may maubra? Why can't you get may maimo? Hindi mo gid kaya. Pero tandaan, even if you cannot control the circumstances, you can control the outcome. Nan, amo na saya pang kung gaabot sa imo ang problema. Ah, tamo kaya sa may mahimo ya, Ariel ya. Di ba, Layel? Tamo kaya, hindi ka. Example, akigan ka sang papa mo kay hubog ka. Layas ba lang solusyon? Hindi man guro layas ang solusyon kung nakigan ka sang papa mo. Kung nakigan ka sang papa mo, kaya batunon mo na kasala ka eh. In the first place, subog ka. Tinami na guro, itulog mo lang kapag aga pag mata mo. Pa, surigid, kasala ko sa imo. Dibla? Kung di balikay na makamubuot ni papa mo, mahigog kay imo. Ay, susti, ano dayon ang... Lantawati, ano na dayon be? Ariel? Timbla?
6: Eh, karon Sir Paul, mabubogin ang nasinatian sa pamilya.
0: Ari pagid, Ariel. Ari pagid. Amo na nga, do not make decisions when you are drunk. Hindi gid maghimo desisyon kung hubog ka. Kay usually, ang mga desisyon sang hubog, desisyon nga wala pulos. Desisyon nga wala pulos. Amo na nga, never ever make decisions when you are drunk. Kagining may problema ka, may inom ka, ay hindi na yaya papangkuan. Hindi na yaya solusyon ng inom. Bang, Yel? Hindi na solusyon ng inom. Gainom ka man, Yel?
6: Ha? Huh? Okay, man, sir, okay, mabuot man ko, kumaubog ko, sir, Paul, matulog man lang ko.
0: Ha? Kuya, lain?
6: Ano?
0: Kung mahubog ko, wala kuya ginapatulog ni Mrs. Ikaw, ya, galiya, kung mahubog kaya, ginapabayaan ka ni Mrs. mo sa igad. Hasta matulogan ka, kuya, lain. Kung mahubog kuya, wala kuya ginapatulog ni Mrs. Ginasibinan, ginapahamutan, and then, you know, ginalab kuya dayo ni Mrs. Ikaw, ya, kung mahubog ka, ginapabayaan ka skillet, hasta matulogan ka. Ay na, ano naman? Yel?
6: Yes, Sir Paul. Loko sa karon, Sir Paul. Ang bangka, isang biktima. Yara sa Alfredo Morales sa hospital. Sagya po, nagapanayot ang investigasyon sa mga otoridad sa Tagay PNP. Kalabot ini nga insidente, Sir Paul.
0: Okay,
6: sa
0: sige. Sa
6: Gandhi, Sir Paul, tumay siyudad sa nga Sagay. Kagini nga balita, ginadulong sa DTX pa rin. Extend full Superman Pullman. DTX ko pa yung kapiran na ka-detox ka pa. Para sa 11 Mbps, init sa K5 Arilapas. Para sa kampiyon, nga mga balita, servisyo publiko. Kagkalinga, once on order, Negros. K5 News, Ren.
0: Mm-hmm.

0: Salamat Ariel sa imong balita. Naging dulong sang DTX Premium Coffee. Sa kada inom nyo sang DTX Premium Coffee, garantisado dako ang mabalik sa lawas mo. Medyo mahal siya, pricey gawa, pero hindi mo na kamahal gid. Premium ya, premiado ang coffee. Kagkonomi, giniya sa lawas mo. May gano derma mushroom. Huh? May gano derma mushroom. Kanami, giniya sa iya. Tistingibla. Oo. Kaysa pagkakampiyon niya ang nami, that's why nga ang gano'n, derma mushroom, may tawag din ng herb of immortality. Oo. Palawig di akabuhi. O, tistingin niyo, DTX Premium Coffee. Mag-upgrade naman ah. Premium ka naman ah. With this, i-check ko anay si Wilson. Ano bla ining limit ordinance? Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son? Wilson?
2: K5JP, no? K5JP, ginuso ni Councilor Homer Paez, ang Committee Chair on Environment, no? Tristunan sa Bacolod, ang limit ordinance. So, limit ordinance, K5JP, abbreviation, ito siya, for landfill inspection, monitoring, and investigation team, K5JP, no?
0: Ano po, silingon sila? Mano sila? Kay inay sang imo blang sulod son pati duha gani kito inay sulod mo oh
2: kita gid para kusog na
0: ara na oh ano to do ka ni pis ginay
2: ang KFGP, ang members yun na 3 EMP, ang taga-Penro, 2 ka-representative from Barangay Pinisa, 3 ka-akadima, KFGP.
0: Son, paintindi ha ako, Bison. Kay hindi ko ni mayo na grasp ang ano ni ang rudiment sinang sanitary landfill. Ang sanitary landfill iya sang Bacolod, correct? 'Di ba? Ang sanitary landfill iya sang Bacolod.
2: Yes,
0: part sang kontrata sang garbage collection i-maintain nila ina nga sanitary landfill. Husto? Husto ko hindi, kun hindi husto, i-correct ako. When I say nga husto, ako na verify mo nga mo gid man na.
2: Yes, kita di sakto na.
0: Ha, sulitan ko ang framework. Ang sanitary landfill Bacolod ang nagpaobra, LGU ang nagpaobra sina. Okay? In compliance with Mines and Geoscience Bureau, okay?
2: Solid Waste Management.
0: Okay, so that's why nga Bacolod ang ginpatawag, ang ginagaan siyokos, bakos aton ina. So we are the ones nga naghimo sang landfill, okay? Pero part of the contract, sining garbage collection, okay, nga gin-award sa, ano na, iSWIMS?
2: iSWIM.
0: Ini sila ang mag-maintain sinang landfill, correct? Okay. So part sang pag-maintain nila, mahimo ang syudad karon sang limit ordinance agud maka-create sang isa ka grupo composed of different departments. May landfill, may inspectors. Ini sila nga grupo amuning gaan task nga mag-monitor, mag-inspect, mag-investigate kun bala ginatuman sining iSWIM ang ila obligasyon sa pagmintinar sang landfill. Correct, hindi?
2: Yes.
0: At least sakto atong framework. Sige pa dayon, son.
2: So, muna sa KFGP, gin-establish niyo kung naging ubra ini ang limit ordinance no, ni Councilor Homer Paez kat following sa incidente to klariga KFGP na nakatumato ang EMP conduct sining inspection sa may sanitary landfill na wala sang proper coordination with the LGU, why man coordination with the Barangay Pinisa resident, Barangay Pinisa Council, and the Petro KFGP. That's why it established ito. Pinutuyo sa ordinance naman KFGP, no? Na mangin well-coordinated ng bala kung ano man ang pagkayunon ng mga inspection man na ano man ang pagkayunon ng mga test o kung mga sampling sa may sanitary landfill. And of course, napurso, manukod po at saman.
0: Abi mo, isa ka dako, din nga factor. Papang ang palibot, ang pumuluyo sa palibot sina sang Filisa, nga aman, May mga time kung indri mo na makontrol mayo papang ang sanitary landfill. Gadamo ang langaw. Now, sinong apektado? Sinong apektado sina? Ang City Hall? Hindi. Ang langaw sang pilisa, why ga-travel pa kadto sulod sa City Hall ka magsulod sa ilatong nga opisina? Wala. Ang mga langaw, ara gahapon sa palibot ng mga balay da. Hindi apektado si Wilson sa langaw. Hindi apektado si Jean Paul sa langaw. Kag mas hindi apektado si Mayor sa langaw. Ang apektado sa mga langaw, amo ni ang palibot na sa pilisa. Pilisa na?
2: Oh. Yes, pilisa.
0: Oh. Amo na ang apektado da. So that's why may obligasyon ang syudad karon nga ila ina tinguhaan nga makontrol o na best langaw. Epekto sining landfill sa palibot kay may mga balay na da, may mga kabataan, may mga nagabusong. Ari pa. Hindi lamang sina mga langaw. Part of the inspection tani Wilson, ining mga nagakaladagdag nga basura samtang nagatravel ang dump truck sa dalan. Nga ah. Bag-o ka lang yung kapanilhig sa ugsaran mo. Paglabay sang basura, dagdag ang mga karga lang ang basura. Pabayaan lang yan nila. So hindi lamang nga landfill mismo ang ilang investigasyon, ilang tutukan, pati na ang dalan malapit sa landfill nga may mga pamalay sa kilid. May pamalay sa kilid. Diba si karon nga, diba mo na problema sa una, there was a time nga gindala na sang isyo kay ang dalan pakadto sa landfill nga may mga pamalay, higko-higko sang dalan kay ilang nga mga truck puno sang lutak, gakalabilin tong lutak, ang lutak bala Wilson, nalimpato Wilson sa higko nga landfill. Paglambot na, dala nila ang mga juice sang mga garbage to, kiti. Higko-higko sang dalan. Pinsara bala nga ang truck makadto sa landfill. Tapakan niya tong gabundok na basura to. Ang tanan ng mga higko makadto da. And then mabalik sa labay sa ginagyan niya. Mabilin tong mga lutak. May mga kabataan sa kilid na ginampang mabilin tong lutak. Once mag-init karon mamala ang lutak, may mo yabok. O punto sa yabok, ang tanan ng higko sa basura, paghuyop sang hangin, hakloon sang bata. Na, amo na da, titani, parts in infection, hindi lamang sa landfill, kundi immediately after the landfill or before the landfill. Insakto man son? Ti ba siguro son kwa na? Ba siguro ara man na? Kiti, migo taman si Councilor Homer Baez, kabalo mo na sa kinaubraya son?
2: Ginatutukan niya gid yan, man son.
0: Very good gid for that, Mayo gid. Oo. Nabalo mo na gamba si Jean Paul Mayo gid.
2: Kakasayt pa sila sa JP yan eh. Ito po siya man ni ang president of the committee. Kasi nagsakripisyo na gani sila nga tira ibutang ang land sanitary landfill.
0: Ate, alin pa man niya sa unara na nadaya pang pila na naya katuwi. Yung dekada na nadaya. Oo. Te?
2: Nagkakaangay na ang akin ng land may maayo man ihatak ng mga program.
0: Namunada. Total dagko man income sang iSwim. Donate ka mo da kung ano da, health center. Kung ano da eh, pagpuhon yung dalan da eh. Nami pagitani ko malikaw ang dalan pang no, nga hindi na bala maglabay sa komunidad.
2: Actually, kita JP, isama na no, ang plano so far, from the original route is ang iSwim nga pang pagkakilisa, mariroute ini sila kita JP, tungkol sa North 50 Metro, kinamba na ito sa doon, ni Mayor Greg Sataya, nga i-transfer ini siya sa may, ano na, inang tawag sinigani, magpanot siya, nga talan, kita JP,
0: okay. Okay. Tinaya nami, ginaya papang, very good, ginaya nga move, para di ito mahalitan ang mga pumuluyo to. Sige son, malangalan, simpo son.
2: Sige, kita JP, mula ka na yung ito sinigang palitan, sa Pangkulong City Government Center, nga ginadunong sa inyo sa Kalwa, sa MyPCD Tribayo, DTX 700 Gaga, DTX Competition. Nila ang magkikipa Wilson Villana para sa kapitulong sa balita sa Piso Publiko, kagkalingawan sa Negros, K5U7.

0: Salamat kay Wilson, si mga balita, malang alata sa Chimpo. Ang oras alas 11:50. 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500
0: istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
2: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apang bago ko na sabton Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko na ikon ano ang kinalain sang detox sa itawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
0: At least klaro. Inibangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
2: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabuli lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang naga-prevent sang madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya kana sa imong nga 14
0: of
2: pesos.
0: Of course.
2: Nga kapsula nga health investment.
1: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
0: Imong blood sugar test.
3: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
0: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
0: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga dua?
2: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea Sir GP. Kagkun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para man-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara. Si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
0: Amo na.
2: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nag-reprocess. Mga recyclers lang mo. Same as alpalipoid, mga recycler, ginarecycle, katong guandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto Sir JP kung ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling abi dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals due tay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. Mm. So, by itself, ang Mighty Sea kag DTX 500, isa man ka antay oxygen. Plus, gina-recycle pa inis ang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant, ang aton lawas.
1: DTX 500!
4: Gina ka, no? Ang ginibatsak, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
5: Sa katlo, kapila ka mag-inom
6: sa DTX 500?
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
6: Subong, kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May niko ginibatsak.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
7: K5 News FM.
8: Sa mga butika.
9: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
11: Eye care. Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry na pag-inom ng eye care na may problema din katulad sa inyo?
12: Para po sa iba na hindi pa nakatry ng eye care na may iniinda sa kanilang mga mata, gumamit na po kayo, mag-try po kayo ng eye care. Kasi po sa akin, na-experience ko po na ito ay may kagandahang buti na nalidulot sa akin.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
14: Ernie Porras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
15: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mapibig sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Ang kape pwedeng inumin kahit anong oras.

0: Sa mga butika, Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Tagtag ng pimples?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang na balat?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gustong humuti?
2: DTX Beauty Soap.
1: Maraming katikati?
2: DTX Beauty Soap.
0: These

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Piling na sa mga butika.
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
3: Magandang araw, ako si Shane. After kong sumali sa isang pageant, nagkaroon ako ng blepharitis. Humaga ang aking eyelids. Hindi ko alam kung bakit. Makonsulta ako sa clinic and they told me na itry ko daw ang eye care drops. Tapos sabay inom ng eye care caps. Right now, wala na yung blepharitis ng aking mata. Kaya maraming salamat sa eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasayo ang MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Headline.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, publiko pinalalahana na magsuot ng face mask dahil sa haze. Tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiza, anak ng may-ari, tinuturong sospek. At 2 Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan.
8: MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, publiko pinaalalahana na magsuot ng face mask dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Pinaalalahanan ang publiko na magsuot ng face mask dahil sa haze na maaring makaapekto sa kalidad ng hangin sa Cagayan de Oro. Nakapagtala ang CDO ng 78 at 96 Fair Air Quality Index simula August 30 at 31, 105 AQI o Unhealthy Persistent Groups September 1. Base ito sa AQI monitoring ng Environment Management Bureau 10. Unhealthy Persistent Groups AQI naman sa Taguluan, Misamis Oriental at Iligan City. Sani ito ng usok mula sa nasunog na bundok at kagubatan ng Kalimantan, Indonesia. Nagdadala ito ng manipis at maliliit na butil sa hangin na maaaring malangap ng tao. Pinapayuhan ang lahat na isara ang mga bintana, pintuan at manatiling hydrated.
11: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
7: Samantala, tatlong kabahaya na sunog sa Rojas City, Capiza, anak ng may-ari, itinuturong sospek. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
12: Umabot sa tatlong bahay ang tinupok ng apoy pasado alas 5 ng hapon, Miyerkules, Setyembre 2, sa Hermanos Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City,

0: kaso kaugnay sa insidente.
1: Ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
4: At dalawang Vietnamese na mangingisda na wawala sa karagatang sakop ng Palawan. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni KK5 Gilbert Basho.
5: Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa dalawang Vietnamese na mangingisda na naiulat na nawawala mula sa Vietnamese fishing vessel QNA 90859 sa bahagi ng Rifleman Bank sa West Philippine Sea. Ayon sa Coast Guard District Palawan, nitong araw ng Martes, Setyembre 1, dakong alas 6:30 ng umaga, namataan at na-recover ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sakay na BRP Malabrigo ang isang maliit na bangkang kahoy na walang laman, humigit kumulang 32 nautical miles hilagang kanluran ng Mapancal Point, Palawan. Nananatili sa lugar ang BRP Malabrigo upang ipagpatuloy ang paghahanap sa dalawang nawawalang mangingisda, kabilang na ang pag-iikot sa mga karatig na karagatan at paggamit ng mga available na resources sa search and rescue operation. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatuloy ang operasyon bilang bahagi ng pakikipagtulungan sa mga karatig na bansa sa mga search and rescue mission at pagtulong na rin sa mga mangingisda at marino na nangangailangan anuman ang kanilang nasyonalidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Samantala, mga kapulisan sa lungsod ng Iloilo nag-observe sa school safety drill sa mga paaralan. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
6: Nagsagawa ng observation ang mga kapulisan sa simultaneous school safety drill sa mga paaralan sa lungsod ng Iloilo ngayong araw, Setyembre 3. Ayon kay Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ipinatigil na ng Department of Education o DepEd ang active shooter drill dahil sa posibleng hindi magandang epekto nito sa mga estudyante. Magsasagawa naman ng evaluation ang mga pulis kung ano ang kulang, ano ang dapat i-improve, at kung may mga emergency sa loob ng paaralan. Ngayong araw, Setyembre 3, ang drill ng DepEd nationwide dahil sa mga insidente sa mga paaralan na kumitil sa buhay ng ilang mga estudyante. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: At dalawang person of interest na tukoy sa pamamarila sa mag-asawang Amerikano sa Dumaguete. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
7: Natukoy na ng pulisya ang dalawang person of interest sa kaugnay ng pamamaril na ikinasawi ng isang mag-asawang Amerikano-Filipino sa Barangay Bompana, Dumaguete City. Ayon pa kay Dumaguete City Police Chief Lieutenant Colonel Don Richmond Conag, sinabi ni Conag na patuloy ang imbestigasyon upang beripikahin ang posibleng partisipasyon ng dalawang individual sa krimen. Sinusuri rin ng pulisya ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo sa pamamaril, lalo na't pumasok ang suspect sa bahay ng mga biktima sa madaling araw. Batay sa paunang imbestigasyon, nagising ang 53-anyos na living caretaker ng mag-asawa at nakita ang isang hindi kilalang lalaki sa loob ng bahay na kasuot ng bonnet at may dalang baril. Patuloy na kumakalap ng impormasyon ng mga imbestigador mula sa mga saksi at iba pang ebidensya upang matukoy ang eksaktong mga pangyayari. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga K5, sa iba pang detalye ng balita. Lalaki patay sa pamamarila sa Bacolod. Suspect sa krimen na aresto na. Madalas na pang-aasara, itinuturing na motibo sa krimen. Kabang detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
8: Bumulagda sa kalsada sa harap mismo ng kanyang mga kapitbahay ang isang lalaki sa Bacolod City matapos binaril sa dibdib ng isa pang lalaki noong araw ng Martes, Setyembre 1. Ayon sa mga saksi, binalikan pa umano ng suspect ang biktima at binaril naman sa ulo, kung kaya't binawian ito ng buhay mismo sa eksena ng krimen sa Purok St. Vincent sa Barangay Alihis. Pinangalanan ng mga

0: otoridad ang biktima bilang si alias Roger at kinilala naman ang suspect bilang si alias Budoy na isang tricycle driver. Magkapit-bahay lamang umano ang biktima at ang suspect sa pamamaril. Base sa resulta ng imbestigasyon, kalalabas lamang ng biktima na si Roger sa ospital matapos masaksak sa barangay Takuling bago ito binawian ng buhay dahil sa tama ng bala. Lumabas lamang umano ng bahay ang biktima upang kumain noong nangyari ang krimen. Naaresto ang suspect sa barangay Tangub sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa suspect na si Budoy, madalas umano siyang inaasar ng biktima. Kung kaya't binaril niya si Roger at tinapos na lamang ang buhay ng kanyang kapitbahay. Nakatakdang sampahan ng kasong murder ang tricycle driver na si alias Budoy. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
2: Gandhi, na apat patay sa aksidente sa kalsada ng Antique sa buwan ng Agosto. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Joe Jen Morillo.
3: Umabot na sa apat na individual ang namatay sa aksidente sa probinsya ng Antique sa buwan ng Agosto 2020 si Isa. Sa datos na nakuha ng K5 News FM, nagmulang nasabing bilang sa bayan ng San Jose, Hamtik at Kulasi, Antique. Sa kabuuan, umabot na sa 73 ang na-record ng Antique Police Provincial Office na aksidente sa probinsya. Nangunguna ang bayan ng San Jose na may 29, Hamtik 18, Pandan 13, Kulasi 5, Belizon, Bugasong, Sibaste, Sibalom, Tibiao na may 4, Patnongon 3, Lawaan at San Romeo 2 at Barbasa na may 1. Nalaman na base sa investigasyon ng mga kapulisan, nangungunang rason sa aksidente ang pagmamaneho ng nakainom at mechanical failure. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita sa Bisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: At PRO2 nakapagtala ng 26% na pagbaba ng kaso ng krimen sa Cagayan Valley nitong Agosto. Balitang hatin sa atin ni K5 Dan Chavez.
5: Bumaba ng 26.9% ang walong focus crime sa Cagayan Valley nitong Agosto, kung saan 51 na lamang ito mula sa 69 noong Hulyo. Pangunahing nagpababa rito ang pagkonti ng kaso ng pagnanakaw, rape, murder at carnapping, bagamat bahagyang tumaas ang homicide sa tatlong kaso. Pinakamaraming naitalang krimen sa Cagayan PPO na may 28 at Isabela PPO na may 13 na bumubuo sa 80.39% ng kabuuang kaso sa rehiyon. Kasabay nito, tagumpay ang PRO2 sa pag-aresto ng 307 wanted persons, kung saan nanguna ang Isabela at Cagayan. Sa operasyon kontra droga, 113 individual ang naaresto at mahigit 310,000 na sabu at marihuana ang nasamsam. Nahuli rin ang 20 illegal loggers at nasakote ang 1.2 milyong pisong halaga ng troso, habang 60 naman ang huli sa loose firearms at mahigit 190 na baril ang nakumpiska o isinuko. Sa ilalim ng Safer Cities Initiative, nakahuli ang pulisya ng 55,345 na lumabag sa lokal na ordinansa, kabilang ang 46,430 sa traffic code, 4,237 sa pampublikong pag-inom at 2,067 sa curfew ng minor de edad. Pinuri ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at binigyang diin ng pagkikipagtulungan ng komunidad at pamahalaan ang susi sa pagpapanatili ng kaligtasan sa rehiyon.
6: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: Samantala, patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga pamilya na apektuhan na malakas sa pag-ulan at pagbaha at dulot ng habagat sa Zambales at Pampanga. Kaugnay nito, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga residente na apektuhan sa Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales upang alamin ang kanilang kalagayan at lawak ng pinsala. Kasunod ng inspeksyon, na ipinag-utos ng Pangulo ang agarang pagsasaayos at rehabilitasyon na mga nasirang imprasaktura kabilang ng dike, barangay hall, mga pasilidad ng paaralan at tulaya. Bilang agarang ayuda, nasa 1,000 pamilya naman ang nakatanggap ng tig 10,000 cash assistance mula DSWD sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Nagpasalamat naman si Mayor Soria sa Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan sa mabilis sa pagtungon sa pangangailangan ng mga residente. Patuloy rin ang pamamahagi ng pagkain, hygiene kits, mainit na pagkain at iba pang tulong sa mga pamilya nasa evacuation centers at sa mga residenteng unti-unting bumabalik na sa kanilang mga tahanan. At mga K5 sa detalye na ating balitang abroad, napinsalang isang matataas na gusaling tirahan sa Black Sea Port City ng Odessa matapos ang panibagong air attack ng militar ng Russia kamakailan. Ay sa ulat ng pinuno ng Military Administration, umabot sa 8 katao ang naitalang sugatan at nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan dulot ng nasabing pag-atake. Ipinahatid naman ang ula sa pamamagitan ng isang messaging app habang patuloy na inaalam ang kabuang pinsalang idinulot ng pagsabog sa mga karating istruktura. Samantala, inihayag din ang isang saksi na nakarinig ng malakas na pagsabog sa kabisera ng Ukraine na Kiev itong Miyerkules sa gitna ng walang humpay na serye ng mga airstrike ng Russia sa buong rehiyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Justin Kess at ka K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR. DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz. Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University, 11 Mbps, Balita kag Public Service.
3: Di sinoy minutos makaligid sa takdang alas 12 sungod do balik na kita sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso ang inyong anchorman. Ang klinika D3 Bio, the best para sa pagtapna sa mga infeksyon gasulod sa lawas. Bisan ano nam lang gani, mapasok kada, pwede mo siya bukon kag ihiso sa pasok mo. May pilas ka, pwede man sa ibanyo sa pilas mo. May guab ka nga unto, bukon mo siya kag ibutang to sa patulo sa guab mo nga unto, pwede gid. Inumon mo, pwede gid. May sore throat ka, pwede gid. Grabe ang power sang iyasin ang antibacterial and antiviral. Natural nga pamaagi. Wala na iyasang hindi niya synthetic. Oo, itry nyo, Klinika D3 Bio. Uboy lang at sipon katarot lang kaso. Ano maginabatsyag nyo? Mag-Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga butika. At malapit sa inyo nga mga outlet sang Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center. Nagnubo ang turnout sang vaccination program ka siyudad sang San Carlos. Ambot, huwag ito madala sa pakaluyag ang mga tao kag paintindi. Kulang balanggali, guro na kwan, education. O, itudluan nga kinanglan gid magpabakuna. Meaning do failure ang ila sining program, vaccination program, do pigawaw. I-check ko si Jong for this report. Jong, K5 News mo.
0: K5 News FM 5 Report.
3: Jong?
4: Yes,
3: kaya ah, ano okay. Ano jong jutay lang gid ang nagpabakuna?
4: Tama ka?
3: Jutay lang gid ang nagpabakuna.
4: Jutay lang.
3: Jong, jong. Jong. That's bad. That's bad.
4: Yes.
3: That's bad.
4: That's true. That's
3: kag,
4: true.
3: Kag dami, kay dapat ginabakunahan gina si Dats.
4: Yan nambut. Sabi ko, ano, hindi nila ito sa mga kabataan.
3: Dapat, bak- that's bakunahan. Okay? Anyway, gapang bakuna ka man, di ba?
4: Of course!
3: When ang last nga bakuna?
4: Last 2 minutes?
3: Kutikalon! Kutikalon! Bago ka lang kapanrapo? Bago ka lang kapanrapo? Kutikalon ba si Imo, Jong?
4: Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Last 2 days ago.
3: Base, wala ka ng bakuna. Base, gintinloan mo lang yung ringgilya. Sigurado ka nga may ginbakunahan. Kau ginpreparar mo lang imong ringgilya.
4: But, secret.
3: Mayo ka pa, Jong. Mayo ka pa, Jong. Damo pa na bakunahan mo. Ang ilang si Tail Jutay lang. 40 plus percent lang.
4: 42 actually.
3: Ti?
4: 42%.
3: Oy, sige. Ti!
4: Amo ni gani ang... Okay.
3: Go ahead, go ahead. Oh.
4: Amo ni ang gin kasubuan nila subong kay last year, 2023, kay K5GP, same program, taas siya ang kuan ang vaccination rate sa syudad. Sa mga 93%.
3: Dahil lang balatan, tan? Sige, go ahead. Sige, Jong.
4: Ti, subong, bangod sining mga influencers kay K5GP, ng mga anti-vaxxers, wala na-anticipate sa syudad nga ma-overpower gali ang ilas nga program kag magguba ang ilas nga programa para sa
3: galing ka
4: tigda. Oo. Kay ang isa sa mga rason nga nakita sa nga LGUs Carlos kay kita GT ang sini nga problema ining mga naga-vlog-vlog nga hindi man taga diri sa San Carlos.
3: Oo, nga ginabutangan nila sa mga malain nga kuan ka kunwari hindi ka dapat magsalig sa vaccination. Ato dumduman ko to may post nga doon napatay ko no bata iya pagtapos no vaccine kapalag pat blaw gani na no na ya kuno hindi na ya ti tapos ano pagid
4: ti amo man lang na K5GP ang isa sa mga rason nga nakita sa nga sa Delta office. That's why kahapon nag pabulig ang LGU San Carlos, nagpatigayon sila sa nga press conference kag ginpathag pagi sa aton kung ano ang mga posible mangin epekto kung ang isa ka bata hindi ka bakunahan sa measles rubella vaccine sa K5GP. Kaya ang ilabi nga ginakangawaan subong, yara pa sa mga 5,000 plus nga mga kabataan diri sa syudad nga dapat tuntali nga mabakunahan kay K5GP. Pero nagapagduha-duha ang mga ginikanan bangod sa kadlok nga base ang ilas ni mga kabataan maparehas man sa itong natabok dito sa Cebu nga napatay man, which is based on report under investigation pamanto siya gani until sa subong kag wala pa sang pamatuod kay K5GP ang bakuna amo gidyang nakapatay sa nasambitan nga bata dito ato actually sa may dumanhog Cebu. Di, kahapon na mention man kay K5GP nga ang isa pa gid ka bagay nga ila sini nga gina kahangawaan kay last year gali may dutayan lang magka-outbreak sa isa ka barangay diri sa syudad sang San Carlos. Amuna pala, nagalibog ang ulo subong sang LGU San Carlos. Paano ipan? Paano i-handle ang in-tubag? Paano pala nga ma-inganyo ang mga ginikanan K5GP diri sa syudad para ka malapot nila ang ining herd immunity nga ginatawag? Ang isa sila nga na nga napalambot sa aton kahapon kung hindi gid maka come up sa inibalang misan mga 95% mga K5GP sa herd immunity division, basi mapatigayon sila sa extension
3: okay
4: vaccination program
3: Tiyama, kung mo 42% lang dyan sa target nila ng mga kabataan ang nabakunahan, ti ang 68 ya karon, ang 58?
4: Doon, tiyan mo gani, ti, sa 42 ni, wala man siyang reported man gani ng FMZP na may ara sa napatay, na may ara sa naglain ang lawas. Although, ginpathag ka po ni Dr. Birdaza, kag ni Dr. Rodel, Rica Franca, nga may mga epekto gid man sa lawas ang bata ko. Right after nga nakunahan ang isang individual, tangay sa hilanat, which is normal. Kag hindi man na iya kwan, hindi man na iya grabe kay FMZP. Oo, ang isa pa gising inisiyatiba na lang ilas niya nga ginhimo subong is kung sino at itong mga ginikanan nga nagpabakuna sa ilas niya mga kabataan, hatagan nila bugas.
3: Bow! Mga... ang iba niya, ang iba niya banga, baylo bugas, inaya bakuna, tuslok, balyo, baylo bugas. Tang! Tang! Abi, kwan ay, kwan lang, banga, baylo bugas. Subungi perti, pagid niya. Tuslok, baylo bugas. Purti, purti. Jong?
4: Amo na lang na inamapinturan nga. Yes.
3: May mga tuluslokon pa na.
4: 5,000 gani.
3: Dalanta bugas.
4: Iamot tadi sa sudan.
3: Ha?
4: Iamot din ato.
3: Ti mo ya, Jong, pilangin mo tuluslokon.
4: Di mo na gani.
3: Nga mga balon, nga mga balon. Kung mag-birthday ka, oo, panuslok ka balon para maglupok. Anyway, sige, ti, nami, anko kay concern sila nga why sila nalam, kalambot sa ilang nga goal, no? Oh, kay iba na daw, babayaan naman nila, masinan nila, bayi na, kundi ka mo, hindi, inyo mga bata. Tiyari, at least kwan sila ya, inang gakergi sila ya, Jong?
4: Kaya ang rason kay FMVP ni San Carlos City Mayor ni Gustilo, kung pabayaan niya, kag hinali, simbak ko lang balang kay FMVP, basi magka-outbreak, problema man sa Gapon sa syudad.
3: Nan!
4: Problema man sa Gapon. That's why, nagapangita sila sa medyos, paano nga malikawan kung tali ini nga sa isang balatian, o galing lang, mas damo ang nakuan, mas damo ang napapati balang sa sala nga impormasyon kay FMVP, angot sa repisyo sa sining bakuna. Kaya dire sa bilog na barangay, sa 18 ka mga barangay sa siyudad sa San Carlos, yeah, isa lamang ka barangay ang may na-record na may pinakataas nga vaccination rate. Ini ang barangay kung kag-FMZP. Namangkot kita kahapon ano ang implication sini. According sa ila, ini ang mga lugar ng mga nag-a-star. Medyo may arasay kasarang. Naka-insindi maybe kay FMZP ito yung bakuna. Unlike sa mga ato na nagpuyo so, or nag-star sa kwan, nag-star sa mga medyo malayo-layo na nga lugar, hindi pagid kayo kay FMZP bala na well-educated kung ano ang epekto sa bakuna. Sila ni ang nagahatag sang challenge kung sa atong sila nga mga health workers kung paano sila nga i-encourage liwat. Kagang rasan
3: tiyan mo to eh tuslok may lubugas
4: gadi
3: ikaw na Jong nabakunahan kaya Jong
4: oo
3: atun upod mo lang isa do kulang sa bakuna
4: ha
3: doon mga kilala ko lang do kulang sa bakuna
4: ay naano na kuno ya nga
3: basta ah balaan mo na kung do kulang sa bakuna. Jong, ang mga bakuna, Jong, kung hindi mo mabakuna, gakwan man, gapanos man, Jong.
4: Gapagita, chat.
3: Hindi, anamin ko bala. Ang likido sang bakuna, mapanos man kung hindi matuslok.
4: Oh, gata-expire bala.
3: Hala! Hala! Need ka gila ipa tuslok ni pang. Need ka gila ipang tuslok pang kay may expire. Ala, lawig na baladyong. Lawig na baladyong. Ang likido, Jong. Dapat ipa-ipa-gwa na galit na.
4: Tiyan mo ito, guro, may nagpanghita. Ginapanghita ko. Pauna, no?
3: Tiba ubos ginapangtog pangtughong pangtuslok pang kay karon may expire kanugon gin bakal biya na mang pang Yung bakalbi na.
4: Gani.
3: Oh, ti amo gali na. Ti mayo pangitanta. Basta mo to, tuslok by lubugas.
4: Oh, ang mga hindi magpatuslok, ti wala man bugas. Amo na ang plastada, dari subong, ti Pabzipi.
3: Jong-jong, ko na kuya bladyong nga, namian kuya bladyong kinatuslok.
4: Ha?
3: Namian kuya kinatuslok.
4: Ano?
3: Namian kuya kinatuslok.
4: Nga.
3: Tige! Uway ko yung naglok yung sa dagom.
4: Ay, sa noon?
3: Ah, oo bala. Oo. Nga, ako naglok ka sa dagom?
4: Tuslok o gundasok?
3: Di, siyempre, matuslok na ginagin. Dasok mo ginang dagom yung laba, di bala? Pwede mo bala ma... Nga, magtuslok kaya sang dagom niya, sang injeksyon niya, hapaw lang. Ginadasok mo ginagin. Yan.
4: Sabagay.
3: Gani. Tiya mo na eh. Bung... Uy ko na yung nadlock ka dyan yan. Magpatuslok.
4: Tiya ko man.
3: Pero mas nami kung ako ang gatuslok. Eh, nag-nursing. Nag-nursing ko ba? Oh, kabalo kuya kung diin ang mga injection site. Oo. That's right. Tudluan ta ka kung din dampi ka tuslokon. Oo, din dampi ka na tuslok. Tudluan ta ka kay dapat may ara na diyong kalabanan, diyong may intramuscular, may subcutaneous. May sub-Q, may IM. Tinami, kinami makisa ang sulo sub-Q, sub-Q lang.
4: Ano na man nga mga termino man?
3: Yan na, simpre ka medical. Magamba ka diyong IM, intramuscular. Sa mga muscle, kaya, siya ginatuslok. Subong.
4: Ate, parigadula-dula ang tukbak.
3: Kabalo ka na diyong basta huwag ko na tukbak rin niya lang. Kibala ka mamati, gitsa sa ginambal ko, interesado, gitsa.
4: Hindi ko man sindihan, gautod-utod.
3: Diyong, ginagabaan na ni Diyong sa nga itong diskasyon. Amo na na. Diyong.
4: Okay na.
3: Diyong.
4: Yes.
3: That's wrong.
4: Hindi, that's no. Ay, ang bota. So, para mo na kami, MGP, ang ato niya madunog ang report sila to para sa 11 Mbps program, madunog sa ato sa D3Maritex Family Gag. Mighty siya. Ako naman si K-Pam Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Nagros, K-Pam News. Atan.
3: Salamat, Gijong, sa imong report. Alas 12:34 ang oras.
0: Jimpo Generoso, astig sa komentaryo, nagpangwapin sa mga ginaabuso.
3: Copyright, mas namigin nga mabakunahan aton kabataan. It's for our children's welfare, no? Hindi ka mo madlok sa bakuna kay importante gina iyang vaccination. It's a program of the government para nga ma-achieve na to ng herd
0: come on everybody.
3: Ano itawag naman? Ipat ako immunity. Herd immunity. Sige. Ang balita ni Jong Gidulong sang marami nga kape inumon kon hapon, magklinika DTX Coffee Mix. Ang the best nga kape kun way kapakatilaw imna ini. DTX Coffee Mix, kaping kape ang lasa, ga detox ka pa. Ang siyudad sang Bayawan nagpromisa nga maghatag isa ka milyon para sa ospital sa Kabangkalan. Sa pag-insindi ko lang kiti makabinipisyon ni sila. Kung may mga masakiton to sa Bayawan, mas mahapos dalon sa Kabangkalan kumpara sa Dumaguete, kay mas layo ang Dumaguete. Kapimbo ko ng ospital mo din butang mabinay dampi way ko kabalo i-check ko si Rovic i-K5 news mo
0: K5 News FM live report
3: Vic
5: K5 K5 poll maayong no sa ato nga mga tagpalamati. So karon gipayag sa ato ni Kapangalan City Mayor Benzie Miranda ang siyudad sang Bayawan ang nag-pledge no diri sa iya sang 1 million no para sa aton diri nga Kapangalan City Hospital. Actually ining Kapangalan City Hospital ra K5 poll diri ini makit-an sa may barangay sang Tapukon, kumbaga upper barangay ini no. Ang kagdi ining ano ining 1 million ka pesos nga gi-pledge isang aton nga lokal nga panguluan naman sa siyudad sang Bayawan pagagamiton sa aton nga mga pumuluyo dira mismo nga na-admit pala mga na-admit kag mga outpatient na
3: hindi gali siling nga hindi gali siling nga mabulig sila da kundi matag da sila sang pundo para gamiton sa mga na-admit da. Economy. So bali kun sa kwan pa prepaid. Wala pa magas, why pa makapa-check up, nakabayad na niya si Bayawan. Kanami no mag-amo ni pang no nang ara ng pundo, dandi ka na ibla magulat-ulat pa sang bayad. DTF Beck.
5: Yes sir.
3: DTF ta advance. Oh, bago ka pala kasugod may TF. Do na, may gani ko na muna lang. Boss, Doc Ramil, imo, anal mo lang puro presyo ng bonus, blaya, tagdala subong. Para nga, why pag December, ara namon bonus.
5: Uy, pakama ko sa pag-abot December eh.
3: Yun lang. Matinding pangangailangan, tasubong ataan, Bik. Dumabakal ko generator ay kayang butang kuryente hindi masaligan may patay. Anyway Bec, sige ti ano pagid ang mga madulot sin nga kaayuhan
5: ang ginapahayag sa aton na K5 poll kiti
3: Bec magambal ka ba sang actually blabig do kano kagid liwat tato be
5: na hindi pwede
3: sige bec sige be
5: kaya nga ako nga audio di ba kasi five ball gasagra
3: ate sige be sige be aliwat be
5: actually
3: nag bisaya naman daw to kapit to kay ginay to ka do ka kano actually oh
5: actually
3: oh do kasagad kasi mo mag pronounce
5: ari man nga tinguwa man ganing tawo
3: gani o paningwa inang ti after that ano pagid Bec pwede mo na may English Bec para maintindihan sa mga friends ko sa Amerika gapamati subong.
5: Okay,
3: try ba lang Bec ari man yang teacher ka ba lang. English ah. Hindi ko English ah para maintindihan sa kadamaan. May mga friends ko blood from the US blang ka pamati Bec. They can't understand you.
5: Ambala na lang sila kasi pool nga sila na lang ma-adjust.
3: English sana please. Okay, you're now reporting live at the K5 News FM New York.
5: New York.
3: Okay, tell us something about that 1 million peso a pledge of Bayawan Ravi.
5: K5 poll, so ang
3: guwa
5: si
3: Joseph pula. Well, si Joseph ya Bec. Yeah, at least ka Tagalog. Up for the challenge. Sayo, ikaw yan, di gid.
5: Hindi ko yung mag-ano sa challenge na yan.
3: Oo, tisikin na mo na to ah.
5: Ang K5 poll no kaya ipahayag dire because nga ang aton nga mga ang aton nga hospital dire may mga record bala nga damo sa mga nagapakonsulta damo sa mga ginapanggala dire ang mga pumuluyo sa Bayawan nga nagapa-check up nagapa-admit kay ining lugar kay K5 poll ang malapit no malapit dire kay tiko baga ang barangay Tabugon at ining sentro ina dire sa barangay kay dire man ang dalan ko ikaw magapadulong sa Bapinay may dalan man dire padulong Bayawan
3: ang may dalan daw mo nang ilang convergence point o point of convergence no dira
5: yes.
3: gaangot Sige.
5: Kay ti amo nang pinakalapit git para sa ila. So karon ang ining syudad nag-pledge nga maghatag sang 1 million pesos nga pundo dira kaguti at least ma-mobilize man sang syudad kagati magamit man sang mga pumuluyo sang bayawan nga in kaso nga magpakonsulta o kung ma-admit sa sining ospital ka K5 po, which is ining aton nga tamuni ang kabankalan ng sito ospital dito ini na pam sa Tabugon ako li nag ang ini man isa ka ospital ang pag take over no sang syudad kiti ni ari dili kabay isa ka pribado nga ospital man nga area sa proper sa kabangkalan nga amo nang plano nga i take over sa syudad kay para indi na ang aton nga mga residente nga dili sa proper kay kuno mao malayo gidi almost 45 minutes ang travelon mo alin ka sa proper patulong dito sa may barangay sang Tabugon. So karon ang dad nagtugda nga hindi isa ka ospital nga privado nga sa karon ginamanage sing isa ka foundation amuning i-take over ang operation sini sang syudad sa Kabangkalan by the end of the year or sunod na may organize sa pag-interview na to sa iya by the first month sang Quezon tuig no
3: kanami
5: January. So para mangin accessible na kag para mahapos pagit sa mga pumuluyo nga in kaso sa ilang mga medical concern ka K5 poll nga makapagpakonsulta which is ang ining aton nga primado nga hospital nga mangin mangin LCU manage na ini sa masunod nga tuig and then di wala nga lambal masya nga nagkabalaka ang mga empleyado kay tiko tanaw niya dira iya willing man siya nga ipang absorb ina ka K5 poll which is mangin empleyado man kag ti underman sa city government of Kabankalan ka K5 po.
3: Sige.
5: So far muna ito madulong update. Hindi nga ba rin siya ang nadulong siya sa DTS 500. May DC kag D3 by report. Ikan sa patrol. Hindi naman si ka K5 Robin Mungkal para sa kampiyon nga balita. Sa bisyo publiko kagalingan sa Negros K5. You set up.
3: Salamat Robic sa imong report. Liso kita kay Chester sa katapusan nga report. No? Alang-alan ako sa imo Red. Ang balita ni Red ining certification sa pagpasaka sang kaso sa illegal quarry sa Moises Bedelia doon nalauman po kung nung ipagwa sang MGB Subong Adlaw. Ito na ko napagwa na. Lakalala ko na Red, bantayan na lang sa ibang program sang K5 News FM Bacolod. Rin na lang kita kay Chestero. Kumili ka, dis, gahanda, gino. I-K5 News mo.
0: K5 News FM. Live report.
3: Chess?
6: K5 JP, batiang kung magulang na report ni Kakipab Rubik daw halata, agad niya mapadalagan pagka kagawad si Rubik.
3: Nga man!
6: Si Kido ang iya tuno, wala daw nagapakampanya na sila barangay nga butuhon siya.
3: Amo ko mapadalagan sa akin? Doon ka namin, magaling isa pulo padalagan pang no? Amo ko madaog mantayhan?
6: Kaya mo daw kung ma mo ang eleksyon ka sa GP pa dako buto mo tikon gamay mo buto pirdi ka
3: hindi pwedeng hindi ko lang pakita akong buto.
6: Dapat tingikuan mo gaya, dapat pinanglan mo gaya ng qualification.
3: Secret lang yung buto yan dapat. Hindi ko ah, ako magdaog ka din, ako man eh ang... Sige.
6: Kaya muna ka T5JP, apisar nga may mga inuring-huring, kag may mga balita T5JP nga hindi madayon ang eleksyon or madayon man ang eleksyon, sa Gyapon haton kumilay ka T5JP at kapanghanda. Alright, sila Gyapon, especially din sa sulat ng Cadiz, actually sa September 8 na, no, sa masunod ng sinimana, may ara na yan sa orientation ka T5JP ang Cadiz City.
3: Saan o kita niya ang eleksyon, Pangaw?
6: Ang mga mapail bala.
3: Kung madayon, gitman siya sa San Jose Sao? Chess, kung madayon gitman saan o target daw?
6: Ang ano kita?
3: Ang eleksyon bla kung madayon saan o gitaw?
6: November 2, 2026 sa suno ni Kakita BP sa schedule sa Republic Act 12232.
3: Maganba naman ni. Maganba na naman ni.
6: Di ma, yung managani ka K5GP, kung madayon ang eleksyon sa November 2, 2026, kung napirdi ka, kadto ka lang sa patio kag mag-ibi. Kag ibalibad mo lang na yun, yun ang hiblaw kasama yung mga nakatay.
3: Kung dako na itong gasto mo ka panghatag.
6: para tapos pirdi ka, para hindi ka halata, kadto ka to sa patio kag mag-ibi. Tay, nahidlaw, gigo si mo, tay. Pero tiyang matugtog yung rason, nag-ibi ka, kahit dako, pirdi mo sa eleksyon.
3: Naton pila, paano kung ni Bayra naging utang ko? Oo. Anyway, sige, so may voters education. Ngayon mo on.
6: Yes, K5GP. May harap ka na ng orientation sa mga papili.
3: Ah, hindi ya kay voters, kundi mga kwan niya, mga aspirants.
6: Aspirants. Oh, mga aspirants sa K5GP, mapapili. Kabi plano ko mapili. Kapitan, kagawad, SP chairman, SP kagawad. Disiminaron ka mo sa komunikadis kung ano mga requirements, paano ang pag-file, kag ano ang mga layih, no, especially ining kung madayon gimana ang eleksyon K5GP, ining gun ban, decor ban, kag schedule sa kampanya, ano ang hindi dapat, kag nagkakadapat. Di sa September 8 na ka K5GP, ready na ang kadisiti Comelec. Kung kay kung pamangkuton mo yung Comelec at K5GP, as of this moment, madayon gijang barangay kag SK eleksyon, eh wala pa man sang may napasar nga layih nga nag-postpone sining schedule sa November 2, 2026. Report na gikan diri sa siyudad sang Cadiz kay K5GP, inis kay K5 Bomba Marlo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.

0: 3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pigya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo na pag-usar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, nasusta ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitang.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag naasiman ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
16: let's go with the flow.
21: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Gins tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
22: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
23: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
24: para sa chance manalo.
22: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Cash alley na!
25: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
26: Magulupot na

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panguntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho! Kag-stress adlaw-adlaw! Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan! Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
15: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dili.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga. Isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna-onse na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton nga program, It's Our Time to Shine. Makaupod ninyo Sunshine Lacson until 3 p.m. na naman. Ang aton nga pagpangalagad sa inyo, there is a K5 News FM.

Sa mga KSS members nga nagamonitor right now sa bilog nga Bacolod kag bilog nga Negros Occidental, salamat gid sa inyo, sa mga security guards, sa mga vendors, sa mga construction workers kag sa mga drivers nga nagapamati na sa ilang mga car stereo. Salamat gid sa inyo. Siyempre, gina-welcome ko man dali sa ating program ang mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Alauna 13 ang aton oras, mga ka-K5.

Salamat gid sa mga suki natong dira sa Victoria City, sa mga senior citizens nga nagapamati right now. Good afternoon sa inyo. Pwede nyo gid ko i-message sa page ko, Sunshine Lacson Original. Kay i-check ko lang na later on ang inyo nga mga mensahe. Thank you kay Sir Jonathan Sarad, kay Indang Sarad, kay Sir Nonoy Gonzalez, kay Ma'am Rosana Trasfordo, and Ma'am Ruth Caporal, Ma'am Corazon Ibanez, Ma'am Carlita Banay, Ma'am Nelia Cabiao, madamo ginga salamat sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Delikado ang haze mga ka-K5. Bangod kun magsulod ina sa aton nga baga, hindi na siya matunaw, pwede ina nga magbantal dira sa sulod sang aton nga baga. Kag pwede siya nga magdamo kag makaapekto sa aton nga paginhawa. Sang nagligad nga adlaw, nasunog ang malapad nga lugar sa Indonesia, mukadamo sa mga hilamon, sa mga kahoy, sa iban pagid nga mga bagay nga ginlamon sa kalayo. Siyempre, ang abusina or ang produkto sang sunog nga tuman kagamay nga mga particles sa muna nagaupod sa hangin. Kagamuna ang nagapadulom sa aton nga palibot. Nagakapalid ini halin sa Indonesia pagkadto diri sa aton sa Pilipinas. Okay, ginadala ini sang hangin halin didto sa Indonesia pagkadto diri sa aton. So halos bilog nga Pilipinas apektado. Ang klase kahapon sa Cebu gin suspend na bangod sining ginatawag nga haze. Kinahanglan nga magsuksok kita sang face mask, no, especially ang mga ari diri sa Visayas, kay isa kita sa mga apektado sining haze from Indonesia mga ka-K5. Alauna, 10:08 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas 4 Bionics.

0: Mga ka-K5, ang atong oras alauna 21 na sa hapon. Salamat sa mga taga-Barangay Estefania nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Huwag ko kabalo nga naka-on gali ang akon nga microphone. Hindi kay kaina sa aga si ka-K5 Red nag-approach sa akon. May isa kita kaudod from Barangay Estefania nga bululigan gid bangod sang iya nga sitwasyon. So nagdangop diri siya sa aton sa K5 News FM. Actually nabuligan na siya ni ka K5 Red pero do indi gid siguro maka ano eh dako gid nga bulig ang kinahanglan niya abi. So nagdangop diri siya sa aton sa K5 News FM diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. May background na kita actually no kung ano ang iyang problema pero kay ti wala pagid kita sang iban pagid nga mga informations angot sa mga natabo. Ang nabalaan ko lang is ang ginapangayuan niya sang bulig is ang iya anak nga tatlo katuig. So istorya ko naton siya sininga hapon diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Pero subong palangadaan, nagaayo na kita sa inyo nga kung pwede, basi may sulusubra kamudara, mabuligan naton siya. Actually, ang nagdangop diri sa aton, isa kaamay. No? Sir, atubang ka lang sa microphone. I don't know if ka-K5 Raimuel, pwede kami maka-live sa Facebook subong. Maayo lang kami. Parang mabuligan naton ang nagdangop diri sa aton sa station. Kinahanglan pagid namon GCash number. Kay ang iya diri subonga number, ang iya subonga cellphone wala sang GCash. May mga kabataan man ni siya pero wala diri no ato kuno sa Himamaylan. And may 3 years old ni siya nga anak. Tidong, pwede kami ka live? Hindi. Mangayo ta anay sang kwan? Mangayo kita anay sang permiso kung pwede kita maka-live. Bisan kay Ethan na lang siguro ay sa iyang Facebook account ni Ethan ay kung pwede, kung okay lang. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa mga KSS members nga nagapamati sa bilog nga Negros Occidental. Dala na naadara ang mga taga-syudad sa Bacolod, may bululigan kita. No? So, ari na naman kita, ma-operation, tulong kita anay, mamulig kita anay, sininga hapon, antes kita magpadayon sa aton nga program. Mayong hapon sa imo, sir, kabalo ko nga hindi ini maayo, gid nga hapon, nga adlaw para sa imo, kag para sa imo bilog nga pamilya. Pero sa gihapon, nagatingwa ka mo sa nakita ko para nga malampasan ini nga pagtilaw nga nag-abot sa inyo nga kabuhi. Sir, ano gani ang ngalan ta?
1: Ronald.
0: Si Ronald. Ronald. Tagadiin ikaw, Ronald.
1: Nagaba sa grado.
0: Sa grado. Fortunetown. Amo ng Barangay Estefania, di ba? Pwede lang ka makapalapit sa microphone, palapit lang sa imo, sir. Ronald, no? Sir Ronald? Okay. Pila ng edad mo, sir Ronald?
1: 40.
0: 40 anyos. Ano ang natabo sa anak mo, nga tatlo katuig? Pwede mo masaysay sa amon?
1: Kamba na yan, tagadig-tagan mailan. Nagpuli to sila, nagbakasyon.
0: Ah, dali lang gid. Ay, ining tatlo katuig nga bata. Ano mo ni?
1: Amo na siyang napatay.
0: Oh, amo na siyang napatay. Pero ano mo ni siya?
1: Ang apo ko na.
0: Apo mo na. Okay. Sige lang, palapit-lapit lang sa microphone, sir, para mabatian ikaw sa radyo. Kay kung hindi kanila mabatian sa radyo, sang Claro, hindi sila makabulig sa imo. 40 anyos ikaw. Ang lolo nagkadto diri kay ang apo niya tatlo katuig nga napatay. Ano ning napatay ni mga apo, babae lalaki?
1: Babae.
0: Babae. Okay. Ano ang natabo si Ronald?
1: Kay nang iloya na nag CR. Te na pag nang bata ara man kay gaskwil, gaskwil, gaskwil na mo. Te naghimos laguro kay malakat na sila sa eskulahan. Di nag-CR sa pagbalik ya, pagwain na ang bata na wala na siya sa pagbala. Ito na sa pangita. Ito na nag-rikta sa pangita. Wala siya balon na sa bubun. Dili nag-saka sa bubun na miswer mo. Di, yung labot ya,
0: nagsaka sa bubun.
1: Yung labot ya, gurong kalat. Kaya timil kalat. Wala na labot. Narikta sa, unaulo to sa bubun.
0: Tapos na natalupang da ninyo dito nagali siya sa bubon.
1: Oh, nagalata na si Magol ya sa bubon.
0: My God. Di ini natabo, sir?
1: Si Maylan sa saan unto
0: sa Hima Maylan?
1: Oh.
0: Apo mo ni siya sa anak mo nga babae or lalaki?
1: Babae.
0: First apo mo ni? Una mo ni nga
1: oh.
0: Apo?
1: Oh.
0: Oh my God. Sang-san o ni si Ronald na tabo?
1: Sang...
0: Ronald Biernes. O kung Roland?
1: Ronald.
0: Ronald. Sa-san o ni gani si Ronald?
1: Biernes.
0: Sang Biyernes?
1: Oo.
0: Biyernes, Sabad, ano nakita subong? Isa na kasimana? Tidiin na ang bata.
1: At ito sa Maylan, Japon.
0: Ti anong sitwasyon?
1: Ilubong sa Domingo.
0: Ilubong siya sa Domingo? Naimbalsamar na siya, wala?
1: Naimbalsamar
0: na.
1: Opo.
0: Ti ano ang problema? Anong pangayuan natin sa bulig?
1: Ang yan na lang tani, na lubungan.
0: Lulubungan?
1: Anong mayroon na lubungan? May blayra na lang. Hospital kang anong pinabayran.
0: Ah, kay gindala niyo pa siya sa ospital?
1: Oo, kaya iway pa siya naglutaw sa tubi mo na
0: lumayo. Oo, baligin... gin ano po, way pa siya naglutaw, nakuha niyo siya sa idalong pa sa tubig sa pinakaidalong gin. Tapos gindala ninyo siya sa ospital. Gin try siya nga i-revive. Diin siya nga ospital. Oo. Ah, nagsuka pa siya tubig?
1: Nagsuka pa siya tubig.
0: So, pwede pa to siya tani, gali ma ano, galing kiti wala gid, wala na gid, way gid siya kabato.
1: Wala sa kayo, bukid pa mo.
0: Bukid pa, ang ilang nga balay. Diin siya gindala ng ospital, halin gindala sa Hima Maylan. Sa Hima Maylan lang gindala. Ti may balayran pa kamo sa ospital?
1: Yung utang lang, ganyan na nanay na mag ano, kung makatapos ng lubong.
0: Lubong amo pagbayad. Okay. Ang iya nga paglubong, ang punerarya, ang ano na, way pa man nabayaran?
1: Wala pa.
0: So kung hindi ninyo mabayaran, hindi ang punerarya maglubong?
1: Malubong man sila kuno.
0: Malubong man sila.
1: Kain down na sila katunga. Okay lang kuno ano, pwede lang dasan.
0: Galing kay ti. Kinanglan bayaran ni gid. Ang iya nga lulubngan sa patso. Okay na, may ara na kun wala pa.
1: Ara na do ano na sa tingin naman to lublak.
0: Oo.
1: Kaya hindi sa pwede gila sa dalam luta, lubong mo kay lang sa balik sa dalom pagka Japon. Dapat sa
0: gulo-gulo
1: na lang sa ibutang.
0: Daw kwan, inang ano, daw ang ato nga disparatis pagpati. Hindi siya pwede nga ilubong uli. Kay ti, sa ang sitwasyon, ang natabo sa iya nga pagkapatay, dito siya na lubong sa bubon, nahulog to siya, sa pinakaidalom siya ginkuha. So, ang ang pagpati nga hindi siya pwede kumapatay siya nga ibalik siya liwat sa idalom duda. So, ginpahimuan nyo siya sa pansyon.
1: Sa pansyon.
0: Bisan pa ano, mabutang siya sa pansyon. Kaya hindi siya malubong sa idalom sang duta, amugali na. Sige, mangita kita sang GCash number nga pwede naton magamit. So, ginasukot pa ka mo sang ospital. Kaginasukot. Ang nabalaan ko, abi, mga punerarya, manukot pa sila after na nga malubong. Balik-balikon ka mo kag i-sukton, no? Si Ronald. Okay, sige. Pangayo kita sang bulig si Ronald, ha? Alauna 31 ang aton oras, mga ka-K-5. Sige, sir. Tagaan ta ka isang pila lang kaminutos nga makapangayo sang bulig, anay, before kita mag-commercial. Kaya mangita pa kita sang GCash number. Okay?
1: Okay?
0: Sige, sir. Go ahead, sir. Panawagan ka sa publiko.
1: Nanatawagan ko lang talaga sa Mailan. Tani, okay lang ka muda.
0: Pangayo ka sang bulig para sa imo apo.
1: Ang apo ko dati ng ligyan man. Ligyan na mo lang mga ba? Siling ko sa inyo. Ta. Okay naman lang na batan. Ito naman na wala na sa Hyundai. Nana.
0: Ay.
1: Kaya mo na na. Wala na tamay mo.
0: Ano ang ngalan sang apo mo, sir?
1: Ang ayok man sa gyan, Nana.
0: Si Nana.
1: Ako ang ngalan niya, Jillian na sa...
0: Si Nana. Nana, gali ang ngalan sang apo mo. My goodness, tatlo ka tuig. Close niyo sa imo?
1: Hmm.
0: Ay.
1: May gatabid-tabid na sa akong gumagay.
0: Pero may gatabid-tabid. Ah, kay gabiyahi ikaw, tricycle.
1: Oo.
0: Di ang kagabiyahi, sir.
1: Diyan sa grado man.
0: Sa Stefania?
1: Oo.
0: Ay. Katabid-tabid gali na sa imo, pero
1: may... Kung narin sila, pukong wala, mamati.
0: Hmm.
1: Kaya sigilas-gilan natin, di ba sa may
0: Wai na sa dito. Kung wala klase, tiga kadto da sa imo. Halin sa gamay pa ino, sa wala pa nag-eskwela.
1: Dirigin na sa tao mong bakulod nun.
0: Ay, okay.
2: Sandi na iluluha, di ka na maninimdi.
0: Ang gusto ko tani ihatag sa inyo ang number ni Sir Ronald. Ang problema lang kay waay kita sang waay siya sang Gcash. Oo, tikon magbulig ka mo sa iya. Paano abi no? Ti depende sa inyo makahatag ka mo sa iya sang instructions. Naka-live kita dong. Waay ta naka-live. Okay. Ano ni man? Sige mangita kita anay sang Gcash number. Pero ano ang number mo sa Ronald? Number mo nga, pwede nila matawagan?
1: 0930
0: 0930
1: 66
0: 66
1: 48
0: 649 649 Okay, si Sir Ronald, tricycle driver ini sa Barangay Estefania, basi may mga nakakilala man sa iya, buligan ta. Number is 0930-6648-649. Pero wala ni siya, kwan ha? Wala ni siya Gcash. Mangita pa kita. Kundiin kita makapangita Gcash number para sa inyong bulig. Kay ti ang ginahimo mo nang naton is nagatipon-tipon kita. Or nagatipon kita halin sa piso, 2 ka pisos, 3, 4, 5, 5 ka pisos, 10 ka pisos, 20. Kinatipo naton ina para sa aton nga mga bululigan o diri sa It's Your Time to Shine program. Sige sir, mabalik kami no pagkatapos ang commercial. We will be right back no ka K5 Rimewell.
3: K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa akong tutunalamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
11: Capsule. Ako si Eduardo Amodia. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na matyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Squalene Capsule.
10: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Sporbiotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagintapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy! Charmy, let's go with the flow.
21: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins na nalo, promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
22: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
23: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
24: Para sa chance manalo.
23: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Cash shali na!
25: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 06 48 series of 2026. Drink responsibly.
26: Magulo po

0: Si Ethan, wala da ka K5 Rhyme Wall. Alaw ng 44 ang aton oras mga ka K5. Kinanglan ko tani assistance from the technical department. Si Ethan dong, wala da. Okay. Hindi ko abi makita. Diin ko na yon sa diin kita na yon nag-live. Tapos need ko pagid ang GCash number. I don't know si Renzo kung available ang iyang GCash. Available mo GCash no? Hindi man? Okay. Si Boom abi wala diri. Why kid siguro sa news center. Kay ang gusto abi naton ang GCash nga number diri taga diri sa station para ma-monitor naton kung sino ang mga nag-send sang bulig no kag mapasalamatan naton diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Pero kung wala gid ambot kon paano naton ni ma kwan Ma'am Leslie Along, Ma'am Jonaline Rondes Galila, Sir Romar Duran and Ari, may mga nag-join sa live, Ma'am Grace Mar Peredo, Ethan, si Ethan. Ethan, di inikautan. Wala si Ethan, no? Tani, may GCash number si Ethan mo. Sa ating mundo. Si Ma'am Nomat Ohero Lizel nag-join man sa aton nga live. Live kami subong sa KK5 Bacolod. Dirigin butang ni KK5 Rymuel, kag ni KK5 Renz, ang aton nga live, no? Sa Bululigan naton. Nga si Sir Ronald sang Barangay Stefania. Ang iya ni gali nga apo, bali amo ning pinaka first yagin nga apo eh kay anak ini sang iya man nga kinamagulangan nga bata. So ato dito sa may Himamaylan. And medyo bukid-bukid na to kuno ang ilang na kwan ginaistaran ti ang bata. Nakasuka pa sang tubig sang nakuha nila sa idalom sang bubon pero wala gid mahingagaw. 3 years old ang edad sang bata. Ang iyang ayo si Nana. No, sang diri na siya sa Bacolod, sang gamay-gamay pa siya, kag kun wala sang klase, kay naga-eskwela naman gali ni si Nana, 3 ka tuig. Siguro may daycare center dito sa ilang barangay, sir. Dito siya naga-eskwela? Okay. May balay run pa ni sila sa ospital, ginasukot sila, kag may kulang pa sila sa punerarya. Asan o ang lubong ni Nana, sir?
1: Sa Domingo.
0: Sa Domingo na? Friday, Sabado. Ang nabalaan ko, abi, after sang lubong, gapanukot pa na ang mga punerarya. So, nagapangayo sang bulig ang lolo, Ari Dere, si Sir Ronald, kay Tita Rizzi ko, driver. Why man siya sang... pagid ikasarang ibayad. So nagkadto siya diri sa aton kag nga nagpangayo sang bulig. Pangayo siya bulig sa inyo sa aton tanan para makatipon sang cash nga idugang man dito sa lubong. Kag sa kwan mga iban pagid nga galastuhon kag sa mga balayran gid kuno nila sa utang nila sa ospital kag sa punerarya. Ang number, pwede nyo gin matawagan actually si Sir Ronald. Kung magpadala ka mo sang bulig sa iya, siya na lang na ang mahatag sa inyo siguro sang instruction kung paano mabaton ang inyo nga bulig. Pero ang number subong ni Sir Ronald nga ginhatag sa aton is 0930-6648-649. Once again, ang number is 0930-6648-649. Pwede nyo siya matawagan pero hindi ni amo ang iyang GCash number. Kay why GCash si Sir Ronald? Sa diin ka mo nag-live Ma'am Shine, sila ni Sir Romy Pasigado. Sa kwan, ka K5 Bacolod, Sir Romy, sa mga taga room store, mayang hapon sa inyo, nag-monitor sila subong. Ka K5 Bacolod, sir, dira kami subong nag-live, no? Ari-diri ang lolo ni Nana, nga nagapangayo sang bulig. Si Nana nahulog sa bubon. kay maskwela na kuntani sila, si Mamaya ugaling nag CR lang kadali, buhay man siya siguro naghuna-huna nga magwa si Nana kag didto mataklas sa bubon. Ti didto gid ako no nagtaklas. My goodness, ayawan sila sang pangita kay Nana ato na didto gali sa idalom sang bubo nakita ng iyang tsinelas nga nagalutaw. Pero si Nana wala gid makita, gin ano pa gid ginsalom ninyo didto?
1: Ginsalom.
0: Ginsalom ninyo, sir?
1: Ohay.
0: Ginsalom. Eh hindi matungkad ang kadalumon. Ang tawo nga adult makatungkad, ang bata hindi.
1: Hindi.
0: Bisan ang tawo, ang dako.
1: Hindi kayo sa kalayon makawayan na lang
0: kadalumon. Ah, nagamit lang kamusang, tipa ano ninyo na pasaka ang
1: hindi,
0: bata?
1: Hindi. Pilit na lang.
0: Ginpilit, ginsalom, gin. Para gin makuha. Okay. Anay pa bala, sir? Ang anak mo kaina nag-mention ka nga may GCash number siya. Tiara da, ma-memorize mo.
1: May
0: papel siya nga ginhatag. Ara na lang gid gali bisir kay why naman gid kita sang may mahimo tanan gin pamangkutan na naton why gid sang available may ginpadala lang a number. Ang iyang ngalan is Donna Rose Ferrer. Okay, ang number mga ka K5 please i-share ninyo ang aton nga live, ang number 0948-221-8969. Pwede ni naton mabutang direk ka K5 friends. 0948-221-6909. Pwede naton mabutang dong ang number. Sir Leonardo Rilos, mayang hapon sir. Ma'am Lydia Aurelio Malaki, good afternoon. Ma'am Leslie Along, salamat. Ginapang-acknowledge ko lang ang mga nag-join, Ma'am Gina Porano, mayang hapon, and sa kay Ma'am Luz Castellano Albay, nag-monitor sa Takuling sa Sanitarium, thank you again, Ma'am Luz, mayang hapon dira sa inyo. Ma'am Leslie Along, thank you. I'm sorry, gakadulaan ko sang tingog. Dali lang, Ma'am Gina. Ang number, once again, GCash number is 0948-221-6909. Ang ngalan sang tag-iya sang GCash, amuning mama ni, hindi, okay, Donna Rose Ferrer. Donna Rose Ferrer, may ano kada tan, GCash tan, dali di bala tan, buligi ko tan, kadali lang tan. 0948-221-6909. Okay.

0: Kami ya, kung mangayo kami sang bulig, dari sa It's Your Time to Shine program, bisan pila lang na iahalin sa piso, duwa ka piso, sa mga waki-waki ninyo sa inyo nga GCash, dira, bisan 5 pesos, 10 pesos, nagabaton kami, kaginapasalamatan namon. Basta halin sa inyo nga kabubuton. Ang number 0948-221-6909. Donna Rose Ferrer. Okay. Sir Ronald, hindi ni pagdulaan, sir, ha? Paano natin mabalaan nga nagasulod na dito ang bulig? Matawag siya sa imo? 0948-221-6909. Ang gusto ko tani nga mabalaan natin kung sino ang nagasend sang bulig nila para makpasalamatan natin, ma-acknowledge man natin. Sa tanan-tanan nga nagapamati, Ma'am Leslie Along, kabay pa nga ma-share ninyo ang aton nga live subong para mas madamo ang makabulig kay Sir Ronald. Si Sir Ronald is a tricycle driver sa Barangay Estefania. Una niya ni nga apo, pinakauna nga apo, kay pinakauna ini nga anak sang iyaman nga subang nga bata. So si Lolo Subong ang nagapangayo sang bulig kay ang asawa ni Sir Ronald at tumandito sa Himamaylan kay nagakabalaka sila nga mag-asawa nga basi kon ang nanay ni Nana maglain bala ang paminsaron, it's because sa natabo sa sining bata niya nga hindi niya mabaton. So ang ang misis ni Sir Ronald ato didto sa Himamaylan subong nagabantay man sa bata niya sa Iloy sang apo niya. And si Sir Ronald amuning nagkadto diri sa aton sa K5 para magpangayo sang bulig. Kaiser Eric Tani. Ay, okay. Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Miss Shai, nag-send na ko 100. Ma'am Lydia Aurelio Malaki, salamat, Ged. Ma'am Maricel Calyora Maribao Flores. Ma'am Shine, pa-shoutout sa bana ko, Jerwin Tuberiades Flores. Nagapamati siya sa imo, kag nagahulat-hulat siya sa drama nga pinanid sang gugma. Salamat, Ged, Ma'am Maricel. Please, i-share ninyo ang aton nga live. Kay karon pwede pa na makita sang iban even after the program, and then basi kun makasend sila, it's because nakapin naman ang number, GCash number ni sino gani ito, nalipat na naman ko tan, pwede mo mabutang ang alan tan sang tag-iya sang GCash number, kay kun mag-send na sila dapat i-double check nila pati ang alan, i-check mo ginay para to make sure nga ang ginkadtuan sang number asang kwarta is insakto gid nga number. Donna Rose Ferrer aritan, Donna Rose Ferrer, ipin mo gid please. Donna Rose Ferrer. Ang number is 0948-221-6909. Thank you, Gid. Ma'am Shine kay Boom Granada. Wala di abi si Boom. Maayong hapon, Ma'am Shine. Thank you, Gid. Sa kay Ma'am Bings, thank you. Si Ashley Villamore. Donna Rose Ferrer. Tamyaw ko lang Ashley Villamore kag Mary Joy Barcelona, nagapamati man sila. Nanay Feli, good afternoon sa may Blumentritt Smile Village. I think this is in Murcia. Thank you, Ma'am Bings. Good afternoon. Donna Rose Ferrera, ang bululigan naton, 0948. Wala pa may ginayos pa si Ethan. Please check our live sa K5 Bacolod. Ara dira ang number, ara dira ang ngalan sang tag-iya sang GCash, Donna Rose Ferrer, 0948-221-6909. Dira lang kamo send ha, please. Sang inyo nga mga bulig, any amount nga pwede ninyo ma-send, halin sa piso. Kung pila ang inyo nga ihatag, halin sa inyo nga kabubuton, batunon ina namon. Alauna, 50 isyenteng aton oras. We will be right back pagkatapos sini. Number one hit music
1: station, 101.5 K5 News. D3 Pio Health News. D3
2: Tripayo.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mapagkatas mga buti ka.
4: Ano bala ang maubra ni D3Bio against baldness o pagkalbo o kung not another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair. Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawo. Depende sa pagkatawo. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3Bio. Ang nami sa D3Bio, you could apply it topically.
5: Both internally and internally. Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
4: Hormonal imbalance, no?
5: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3Bio, layo.
4: Ma-correct.
5: Because ang vitamin D nga ara sa D3Bio and even BCO nga ara sa D3Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
4: Correct. Anong pagit? Ang D3Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, gistoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
2: D3Bio!
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio! Ang D3, yung may VCO! Ang VCO, yung may D3!
5: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa mga pagka-baldness.
4: Correct.
5: Na-discuss na ito ng ligad.
4: Mm-hmm.
5: How D3Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
4: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam-an ka taas, kisatam-an ka nubo. D3Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kung tam-an ka taas, tam-an ka nubo, it might go to hair loss.
5: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3Bio, sir boy, hindi matawaran?
4: Milyones. Ang diferensya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3Bio, kadako-dako sa diferensya.
5: Lain ang power sa gikombine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sang BCO extra virgin ang BCO coconut. Gibutangan D3.
4: Layo. That is a perfect
5: ang health
4: hair.
5: Benefits, Lazar Boy, grabe.
2: D3Bio.
5: Kung ga-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano?
4: Lalagas, no?
5: Oo. Uh-huh. So, suggest na to kung kaagi ka, D3Bio.
4: D3Bio.
5: Makabulig. And, not only there, sa ginasiling naton, ang D3Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imong cancer cells.
4: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. So that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3Bio.
5: Wala pa hormonal changes.
4: Wala pa hormonal, D3Bio.
5: D3Bio.
2: D3Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
8: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Pamakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: The Pages of Love.
1: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kag pagtulon-an.
2: Mga pinangi sang guma.
0: The Pages of Love.
1: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
2: Mga pinangi

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Oje, anak. Kaina ka pa man nga nagatambod sa laptop mo? Kaon, oh?
1: Tapuson ko lang ni Ma. Kay kun bosan ko pa ni. Amo mag-iapon. Wala man sang iban nga mag-ubra sini kundi ako lang eh.
0: Kaon sa bagay. Pero hindi man pagpatyang lawas mo sa ubra eh.
1: Ma?
0: Kaon, oh?
1: Para man ni sa future tamay.
0: Ate, sige. Huo man gani, kainchindi ako sina. Pero obra lang na iya to.
1: Ma, candidate for promotion na ako. Gani, ginapakita ko gidang best ko.
0: Ay sus, nainchindihan ko man ina anak. Pero namaguhan lang ako sa imo eh. Kido, isa na kabulan nga, nagaamo ka sina. Isang una do, wala ka man nagaamo sina nga do, ukot kagi sa trabaho. Sang una, kunhalin ka sa ulubrahan, pagpauli mo, diretso ka man lang tulog. Pero subong niya, paghalin niyo sa opisina mo, tapos pag-abot mo, dibukad ka naman sang laptop mo. Duway ka nagay gakaon-kaon. Tanawa bala, doon nagniwang ka bala na.
1: Ma?

0: Tol, nano ka? Gano'n kayo na pang-ikap-ikap mo sa hulong, wow.
1: Ano, Abi, kay Katalaka, Tol, eh.
0: Katalaka, ha? Anong Katalaka, Tol, wow?
1: Lantawa ba na, Tol, oh?
0: Be? Ay, susa! Abi, kung anay, kumasarangan mo na.
1: Amo na gani, Tol, eh. Sarangon na lang. Wala naman ako sa may mimo, eh.
0: Hindi magpa-stress, Tol, ha? Tulo ka, blay, tsura mo. Doon nalaya kaya yung muya, Tol.
1: Ha?
0: Oo, bala, Tol. Do, tisoy ka man sa una, pero nga subong daw. Laya ka na, ho. Ano ka nagasuyap?
1: Tol?

Lapyo naman ko sang sigi hakwat sang barbel, diri sa balay. Pero amo man kihapon, do feeling ko, nami na lang pulaw hasta makaga. Ah, ang bayo pa, manghimos-himos na lang ko di sa kwarto ko. Para kung kapuyon ko kagtuyon, tulog na lang ko dayon. Ari ang bayo ko. Pioron ko ni kaga ibutang sa drawer. Ari na. Ibutang ko ini sa drawer. Ang daan ko nga cellphone. Akuan ko. Abe, i-on ko liwat be. Grabe ba? Bakod pagyapon ah. Ang wallpaper sang cellphone ko. Kami gihapon ni China. Oh, kamusta na siya? Kamusta na ayan siya subong? Wala na gid ako sang balita sa halin sa iya, halin sa pagbulagay namon. Oh, China. Tubtob subong, ikaw man gihapon ng palangga ko. Ikaw gihapon ng aras sa pinsar ko. Nagbahayo pa. Maipakuntaan ikon, wala ko nalang kinabrihan ng drawer. Wala ko pa tani madumduman si China.

Nami lakat-lakat kun aga, pakadto sa ulubrahan. Ugaling, basa naman isang balhas ang likod ko. Ah, pasakay na lang ko gani sa taksi ah. Katalaka man bisigi motor, kamahal pangadaan sang gasolina. Nagkapamahulay na ako. Mabantay na lang ako sang taksi. Pwede gani, sa jeep na lang. May nagtulog na salakyan sa kilid ko. Sino pala ni Man? Kinabrihan ang windshield ng salakyan? Hindi. Ikaw?

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra, para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagimpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
14: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
15: Pag naasiman ka, akin ka.
14: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada natin.
19: Night shift.
20: OT.
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap yun namin. Suabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Let's go. Go with the flow.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy.
23: Charmy, let's go with the flow.
24: Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Gins tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
25: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
26: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
27: para sa chance manalo.
28: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
24: Kashali na!
29: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 06480 Series of 2026. Drink responsibly.
30: Magulupot

0: Gina? Ikaw gali?
1: OJ? Dali na, magsunod ka.
0: Kwan? Hindi na lang. Mataksi na lang ako.
1: Ay, tub-tub subong kataas, gigyapon sang pride mo. Abi, dali na.
0: Okay. Sige.

0: Tol.
1: Ah.
0: Ano ka na naman man? Duwinik na blamang pan. Basib lang ang naga.
1: Tol. Ang lain-lain, ang mugidya blamang ara sa pinsan mo perme.
0: Abi tol, magsugod ka ganyan sa matuod ha. Tumiray ko me.
1: Tol. Ang matuod. Ikaw lang yung sugiran ko ha. Bisan si mama, wala ni makaibalo eh.
0: Di daw.
1: Kung nga ang nagamo ako sine.
0: Siling ko gede. Tol, halong ka ha? May utod ko lang ang polis.
1: Tol?
0: Oo!
1: Ano nga polis man?
0: Ay, oo, di ano man gali.
1: Ang buot ko si Lingon, Tol, si China, ari di siya.
0: Ha? Gali ka, Tol?
1: Daw nagbalik naman ang sakit sa akon, Tol.
0: Oh.
1: Imbis nga, nalimtan ko na siya. Pero, nagpakita pagid siya eh. Daw nagbalik ang tanan nga kasakit nga napatsyagan ko.

0: Hindi ako makafocus sa obra ko. Tungod si... May nagpanugtok. Ma! Paliyog na lang ko gani bukas ang puwertahan. May ginaobra ako eh.
1: Oo, anak! Ako lang, Ma Brina! Wait lang!
0: Sige, Ma!
1: Uy! Nak! Nak, may bisita ka! Dali na, Nay!
0: Okay, Ma! Ara na!
1: Ay, dali din. Sulod lang yun. Ara na sa magwa na sa...

0: Ngaari ka man?
1: OJ, ang matuod, gusto ko tani ihambal si mo. Kagapon pa eh. Ugaling daw wala ako sang kaisog nga ihambal.
0: China?
1: Sorry, git sa tanan nga nabuhat ko, OJ.
0: Oh.
1: Ginihimo ko lang ato, tungod. Abi ko makaya kung wala ka. Pero napamatudaan ko sa kagalingon ko nga, kaya importante kagali ka tama sa akon. OJ, I realized nga palang gatagid ka katama.
0: China, tapos na to. Tapos na! May bana ka na! Hindi mo na dapat iambal ina sa akon.
1: Nakinulsul ako, Jay. Nga siya ginpili ko.
0: Amugin man na eh. Ulihi ang pag-inulsul. Akuhan ko. Palanggata ka. Pero hindi na pwede. Kasado ka na eh.
1: Wala na kami. Nakigbulag siya sa akon.
0: Kuna mo, nagbalik ka sa akon tungod. Tungod wala na ka mo? Amo bala?
1: Hindi sa amo si Najay. Isa nag-aupod na kami sa bana ko, pero... Pero ikaw gihapon ang ari sa dunghan ko!
0: Kamutigan, ina! Pinutig, ina. China, please. Hindi na pagsakit ang balatyagon ko. Nabaton ko na eh. Nabaton ko na nga hindi kita para sa isa kag isa.

0: bila nakabulannya, awallah kami nak kita ini China. Nakamove on na ako. Nakamove on na ako sa iya. Pero sa nag-istorya kami, santo, kagusto niya nga maging uli sa akong. Daw gusto ko man. Ugaling, hindi naging pwede. Tungod bisan bulagay sila, kasal gihapon sila. Ay, sana lang yung kaya ko ngayon moon. Ang kalimta na gidang siya. Amo na lang, ina. Oh.
1: Okay.
0: Eh, China? Anong ginabuhat mo, diri? Abi ko, anay, nagbalik ka na sa Manila. Pagkatapos ang aton pag-istoryanay.
1: Oo. Pero hindi git kumpletong kabuhi ko, OJ.
0: Hindi pala nga naghambal na ako. Naghambal na ako sa imuwi nga hindi na pwede. Tungod kasado ka.
1: Anag na ako, OJ.
0: China?
1: Please. Patawad mo ba bala ako? OJ, magpamati ka. Palangga ta ka.
0: China?
1: Ikaw ang lalaki na gusto ko makaupo tup-tup-buhi ako.
0: Oh.

makasiling ako nga daw, ako pa ang babayi. Oo, ako onko, gusto ko gid nga si China ang mapangasawa ko. Naguli ay kami, kag nagpakasal sa judge. Daw sa hindi mapatihan nga kami ang magdayunay, bisan pa may nauna siya nga bana. Sa subuhang malipayon kami nga nagaupod. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, OJ.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: 101.5 K5 News.
1: Alas 2:35 ang aton oras mga ka-K5, balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ayong hapon sa kay Ma'am Jonna Dugaduga. Nagapamati right now, dala sa Banwasang Hinigaran. Good afternoon sa inyo. Sa mga klinika users naton, pwede man kamo makabakal sa DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio, My TC Syrup, My TC Capsule, Extend Food Supplement, DTX Coffee Mix, Clinica Spore Biotics, DTX Herbal Soap, dera sa may Gem Guangco Arcade sa Banwasang Hinigaran. May mga Clinica products kita dera. Mayong hapon sa kay Ma'am Jennifer Drua, nagapamati man right now sa It's Your Time to Shine program. Shout out sa kay Florenda Bonnie Nestle Drua, Ana Caparon, Lourdes Jupeta, Fatima Jupeta, and Roselda Reyes. Mayong hapon gid sa inyo. Thank you so much. Taga Paraiso sagay ni si Ma'am Jennifer Drua. Kabalo naman kamo nga sa sagaya. Grabe na to yan. Damo-damo ginato nagapamati sa K5. Tapos, damo-damo man ang mga supporters sang It's Your Time to Shine program sa Sagay City. Mismo ang ilan na i-station manager si Inday Kulin ang nag-share sina. Thank you so much gid sa inyo. Mayong hapon gid, especially sa mga taga phase 1 and phase 2 sa Barangay Paraiso, dira sa Sagay City. Salamat Ma'am Jennifer. Good afternoon sa inyo. And sa kay Ma'am Razel also, ginatamyo nato si Ma'am Razel sa maayong hapon. Salamat gid. Nagapamati man ako kay wala man klase, half day lang kami Ma'am Shine. Love you always. Nagapamati si mama ko sa K5 News FM halin sa aga as tagid sa gabi. Mama ko Rowena Erbito, gagamit gid ko Mighty C Syrup. Ay wow, thank you very much. Ang Mighty C Syrup para na siya sa mga nagaedad 15 years old below. Kung nag-school pa ang inyong mga kabataan, hatagin ninyo sang Mighty C Syrup. Pwede pa ginadungano ninyo Mighty C Syrup and Memory Plus. Ang Memory Plus, it's available sa Mace Wellness sa products, Mace Wellness Product Center. No, dira sa may ground floor sang Plaza Mart. Ara lang gid sa downtown, makabakal ka mo dira sang Memory Plus. And damo pagid kita dira mga produkto, mga natural products, mga clinical products ara man dira. In fact, pwede man gani kamo makapangumpra dira sa mga clinical products eh. Nga gusto ninyo i-offer dira sa inyong barangay, kung may sari-sari store kamo, pwede kamo makabutang dira sa mga clinical products dira sa inyong sari-sari store para hindi na ayawan pangita sa mga clinical products ang inyong mga kabarangay. No? Dara na lang sa inyo mabakal. Maayong hapon man sa kay Ma'am Katkat Domingo. Amuning mga maukod gid nga tagpalamati sang pinanid sang gugma sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Katkat Domingo, maayong hapon gid sa imo ma'am. And sa kay Sir Rafi Sarabesa, Sarabeya, yes, Sarabeya or Sarabia Matiliano. Mayong hapon sa Rafi. Thank you, gid sa kwani siya sa Barangay Himaya, Hinigaran. Sir Rafi, mayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pag-monitor always sa It's Your Time to Shine program, and also kay Choco Milk. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Sipalay City, mayong hapon sa kay Ma'am Chona Dunayre. Good afternoon, Choco Milk. Kumusta ikaw? Di okay lang da mga taga Sipalay. Kabay pa nga nalingaw na naman kamo sa istorya, no, sa drama nga pinanid sang gugma or the pages of love. Kabudlay, no, ang true love hindi gina kuno madula mo. Bisan ano pa kadugay sang panahon nga maglipas, bisan ano pa ka layo sang tao nga imo gin higugma, ara lang na siya kuno gihapon sa imong tagipusoon. galing kay kun ang rason sang inyo nga pagbulagay or sang inyo nga separation is lain ang iya nga ginpili nga pakaslan, daw dako ina nga question. Siyempre maduwa-duwa kagid kun magbalik siya liwat sa imo. So sa mga napaslawan sa pagigugma, kabalugid ko nga kabudlay magsulod liwat sa isa ka relationship. Mabudlay kun masakitan ka na naman liwat, ilabi na kun kasado ang isa sa inyo. Pero kun annulled na or may, you know, agreement, pwede na gid na. Pwede gid na i-consider. It might be nga matuod gid man nga matuod gid man ang gugma nga nabatsyagan ninyo sa isa kag isa. Kay ti nag-annul gid ang isa mo. Kag ti siyempre may plano nga pangitaon niya gidya, kung sino gidya ang iya matuod-tuod nga ginapalangga. So, kung nakita mo, nabatsagan mo ang matuod nga paghigugma sa tawo nga nangin kabahin sang imong past, why not give yourself another chance nga magmangin malipayon sa liwat? Basi kamugin man niya ang para sa isa kag isa.

Mayong hapon, ma'am. Pa-shout out sa special someone. May special someone, Charlene Amudia from Saudi Arabia. Kagsakay mamang Ana Marie Caparon dira sa Yolanda Housing sa Phase 1 sa Barangay Paraiso sa Gayseri. Mayong hapon sa kay Ma'am Cecilyn Mahilo.

Thank you very much man sa kay Ma'am John Peel Ulano of Barangay Dulao dera sa may Purok Solidan. Bag-o ko ni nga follower ko na sa page ko. Thank you ma'am. Mayong hapon gid sa inyo John Peel Ulano. Sa mga taga Barangay Dulao dera sa Bagong City, good afternoon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I'd like to greet also Sir Rods Pakurib. Salamat also for supporting us.

Tumaran nyo gid ang inyong mga suplemento. Take your DTX 500 capsule para hindi magsaka ang inyong blood pressure. Dapat halungan gid ang kurason, mga ka-K5. Take care of your heart. Ang balatian sa kurason, number one killer sa gihapon sa Pilipinas. Kung magsigi-sigi saka ang inyong BP, ang inyong blood pressure, pwede nga ma-damage gid ang inyong kurason. Ang DTX 500 capsule nga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5, nagabulig ini para magnubo ang aton nga blood pressure, hindi lang ang aton nga blood sugar. Pati blood pressure naganubo, pati bad cholesterol level sa dugo naganubo. Basta nag-take kita sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw, mga ka-K5. 2:46 ang aton oras.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5, wala sa gihapon nagauntat ang pagpangataki sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz or sa mga barko nga naga-attempt bala nga mag-agi sa Strait of Hormuz or sa mga barko nga ara da mismo malapit sa Strait of Hormuz kay sa nagligad lang nga mga inadlaw. Nakuha na to ng information nga may isa na naman ka barko nga naigo sang missile malapit ini sa Strait of Hormuz. And there was an information from the Department of Migrant Workers halin sa kay DMW Secretary Hans Leo Kakda nga nag-attempt nga magsulod or mag-agi sa Strait of Hormuz ang isa ka barko. Ang ngalan niya si do Saudi flagged vessel, isa ka crude oil tanker ang naigo. And ang nagasakay diri amoning dress isa is ka mga Filipino seafarers, no? And ang duha sa ila nabawian gid sang kabuhi. Actually, ang isa sa mga fatality, wala pa kita sang information angot sa iya sining ngalan, sa iya nga edad, or sa kundiin man siya nga bahin sang Pilipinas nagapuyo. Pero may isa ka Filipino seafarer. Sa duha nga napatay ha, may isa didong ang edad niya is 28 years old. Doginingan lang na ini siya sang DMW or DMW, no, ang Department of Migrant Workers. And na-interview na ini siya sa mga local media. And diri na to nahibaluan nga ang ngalan niya amo si Rodrigo Favis, no, ang iyang mother is a 55-year-old nga babayi nga angalan si Rhea Corteza. Kasubo-subo sang istorya kay ining si Rodrigo, 28 anyos pa lamang. And antes ini siya nga nagbiya sa Pilipinas, daw nagstay ni siya sa iya nga Iloy for 1 month, no, nagpahuway and then nagsakay na naman sa barko. So sang ginatake ang crude oil tanker malapit sa Strait of Hormuz, bag-ulang gini siya nakasakay. Nagatalangison ang iya nga Iloy kay base ko, no, kon madugayan pa bala nga mapabalik diri sa aton sa Pilipinas ang bangkay sang iya nga anak. Gasakit ang buot sang Iloy kay ining si Rodrigo is the breadwinner and sang family and dagabuli gini sa iya nga mga utol. Siling niya ang bata ko na porti ginakabuot nga bata. Pag sakay niya sa barko or anti siya nagsakay sa barko, wala na siya sang backer, wala sang nag-support sa iya. Siya lang ginaya ang naningwa, nag-apply, nagpangita sa iya nga mga galastuhon para nga makasakay sa barko. Kay handom niya gid na ang mangin isa kasiman, kag handom niya gid ang makasakay gid sa barko.

0: kinsaysay pa sang Iloy nga sang Agosto 25 nag-video call sa iya ang iya bata nga si Rodrigo. Tapos nanugid ko no nga ari kami diri sa isa ka delikado nga lugar. Nya amo lang ginto ang istoryahan nay namon antes ko nakuha ang impormasyon nga napatay na ang bata ko. Nya kay may nagkadto diri sa amon nga daw ginpangita kami kundiin ang amon nga balay, may upod pa sila nga mga opisyal sang barangay. Tapos namangkot sila kung namuning balay ni Rodrigo Favis. The first time ni nga sila niya may nagbisita sa amon nga mga empleyado sang agency. Nya dito do kinulbaan ako. Nya pero wala gid ko sang ideya kung anong natabo sa bata ko. Ang bata ko ni sila niya porte kapisan kag independent nga bata. Pila pa ka mga Filipino seafarers ang madula antes nga matapos, or pila pa ka Filipino seafarers or seaman ang madula, no? Kag matapos ang ining gyera dito sa Middle East, nag-umpisa man ang nila sa away sang Iran kag Amerika. Nga hasta subong hindi pa nila gihapon maayos-ayos. Amo na kun nga ang diri sa aton sa Pilipinas, apektado kita sa sinakaay sang presyo sang gasolina kag sang krudo. Sa mga nabilin, sa mga pamilya, why naman kita may mahimo kay ti ara na, batunon ta na lang, pero ang Ginoo nakahibaluman. Siya ang padayon nga magatuytoy sa aton, kung paano naton ini malampasan, siya ang magabulig sa aton, kung paano naton ini malampasan nga mga pagdilaw sa aton nga kabuhi. Kuya Kenneth, mayang hapon sa imo.
1: Mayang hapon, Tita Shai.
0: Okay lang, kuya, na-laid ka.
1: Kaya gihalit ko sa ano mong, halit ko sa title, kaya nagdano pa kami nag-practical exam sa PE.
0: Okay. Okay lang na, kuya, kung hindi ka maka-join, mapahuway kay T. Siyempre, kapoy man ang brain mo. Pero thank you very much nga naghapit sa imo nga paghapit dari sa program It's Your Time to Shine. Oo, T. Buwas, kung may chance, maupdanay kita. Basta take your supplements. Take your D3 yes. Bio, take your DTX 500 capsule. Mighty C ninyo, ang mga teenagers ninyo nga nagakatubuan sa mga punggod or skin disease. Pagamitan ninyo sang DTX Herbal Soap. It's available.
1: Kutis artista ka mo.
0: Available ina sa mga klinika branches yes. sa Bilungan Negros Occidental. Available man sa aton nga mga KSS resellers. Salamat gid sa mga nagpadala sang ilang abulig kaina. God bless you more. Why nakita kuya oras 2:55 na. Sige kuya, go.
1: Kay Ma'am Marisa Galinero kag kay Ma'am kay Sir Leonardo Sevilla.
0: Ini si Sunshine Lacson.
1: Kag ini naman si Kuya Kenneth Uy para sa kapyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lanay nga, syempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kadaadlaw, agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. agud mahangpan ta Sir GP sang bugos, classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MyTC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
4: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag MyTC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
3: Bukana,
4: kita baby. Mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
3: of
4: pesos.
3: Of course.
4: Nga kapsula nga, health investment.
2: TTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
5: Kira tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga dua?
4: Ginaparis laton ang iningitwag Maitisea Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler ni sila mo. Same as alpha-lipoid, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes. Ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
3: Madamo ay niya mo.
4: Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
6: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka magino sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduanan lang.
3: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500.

Music Lovers on the Todd, we got 3:11 ang oras na yan ay handa sa inyo ng ating DTX Coffee Mix at ang ating DTX Premium Coffee. At syempre ang abhang ito, ang ating The Big Mix, hatid rin po sa inyo ng ating mga paboritong suplemento, DTX 500 Mighty C at ang ating D3 Bio. Sa mga sugo natin nga, butika mo bibili huyan nationwide. Magandang hapon, Agent Jack, kasama ko ninyo para sa ating The Big Mix right here on K5 News FM Philippines.

Philippines. Alright, sa mga K-5 natin nga may always nga may problema ho sa kanilang chan. Lagi hong sumasakit yung chan ho nila or kung ano pa yung problema ho ninyo sa chan. Subukan po ninyo mag-take ng ating Sporbiotics. Maganda ho ito. Dahil ito ay may 80 billion na CFU. Maganda ho ito sa gut ho natin. Para especially ho yung may mga bad breath na hindi ho kayang na hindi matanggal-tanggal kahit nakakailang nasipin yun ho kayo. Araw-araw nagsisipin yun ho kayo. Tatlong beses nagsisipin yun ho kayo. Nagpa-mouthwash pa pero ganun pa rin yung amoy ho ng hininga ho ninyo. Try po ninyo ha ang ating Sporbiotics. Maganda ho yung probiotics talaga. Pre and pro. Maganda ho sa ating karusugan. Pampabango raw ho yan ha. So subukan na lang ho ninyo ang ating produkto. Sabayan na rin ho ninyo ang pag-take ho natin ng ating DTX 500, Mighty C at ang ating D3 Bio. Ubo, si po nagtatrangkaso mag-D3 Bio ho tayo araw-araw. This is your The Big Mix at 326. My name is Agent Jack and you are listening to K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang ha, natugla ang minod sa kabaga kung ang planakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
7: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
9: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joy ride na ta.
8: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
7: Sakay kagit ya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasagamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Number 1.5
22: K5 News
23: K5
24: News FM.

0: Pulse 340 right now. We'll final 20 minutes for all the big banks.
1: Ang kabahagi, amin ang oras na to at ang kabahagi ito ay halito sa inyo ng ating mga suplemento. Always sure ating tandaan ha. Regularly, magkatikot tayo dito ang ating DTX 500, ang ating MyDC at ang ating D3 Bio para mapanatiling malakas ang ating immune system at para makaiwas tayo sa anumang uri ho ng sakit. Sa mga suki po ninyong butika, mabibili ho yan ha, nationwide. Maraming salamat sa pagtutok ko ninyo. Kita ko tayo bukas. Muchas gracias a Dios.

0: K5 News FM News FM
1: D3 Bio Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mga butika.

0: dito, skaba!
1: Kadragsa nga punggot!
2: DTX Beauty Soap!
1: Magaspang nga panit!
2: DTX Beauty Soap!
1: Gala o magputi!
2: DTX Beauty Soap!
1: Puro katol-katol!
2: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
1: Bakal na sa mga butika!
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang na natugla ang minod sa kabaga kung ang planakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon?
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-klinika for Biotics!
5: Ang bana po, MVP sa basketball! Sagad mag-dribble! Sagad-sagad pag-inya mag-shoot! Pero wag ka! Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game! Nga duha! Kay pala! Alan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen. Gina Pakamalao. Ufdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang patahong makasugpong sa atong drama sa kaginan. Inyugid makuhaan sa eleksyon na ginatip uluhan. Rehas sa kasaysayan, utod ko, umata ko.

0: Sino? Tito Tirso? Ikaw?
1: Ako kag-upod ko ang magulang nga babae ni Bordy. May dala kami dali nga diutay nga groceries.
0: Ay, Mika. Condolence, gid, ha?
1: Condolence, nai.
0: Manang inday. Tito Tirso. Wala na si Papang ko. Isahan nun na lang ako.
1: Hindi ka mag-isahan nun, ah. Kay karon nga wala na ang amay mo. Naghambal si Bordy nga dito ka na lang maistar sa balay. Ginpahimuan

0: Ay, Day Mika? Sugot ka na?
1: Matapusan ko lang ang lubong ni Papang dito. Manang Inday, kagamong pagdesisyon ko.
0: At ipaarkilahin na lang ning balay niyo. Kagsaylo ka na to dayon sa amon. Kung gusto mo, subong palang adaan, amat-amaton tarahakot ang mga gamit nga mapuslan mo pa.
2: Pagkatapos ng gani kalubong, ari man yung isa hindi man niya kahulat.
0: Ah, ho, ho, ho, ho, ho, saan o ang lubong dayhaw?

0: Bordi? Bordi! Ah! Ang nagapunta si Bordi alit sa Moria!
1: Ah! Mika!
0: Bordi!
1: Palangga ko. Palangga ko, idawidlog ako sa iyo, day. Mika!
0: Amo mo na ako.
2: Ang Bordi.
1: Diin si Papa.
0: Ay, nagapangapi siya dito sa may canteen sang airport.
1: Ote, sige. Kantuan tala siya dito. Kagwapag-wapag, isang palangga ako ba? Kagkaumot-umot pa? Nagpaumot tingin para sa ako na eh.
0: Buang ka pala. Siyempre eh. Para kay Sinopati, ha?
1: Palangga. Pusa agit kerat sakon.
0: Hoy, wala pa tabula makasal ha. Di bala hambal ko, after sang kasal ta, sa West, amo nang pag-score mo sakon. Nalipat ka ha?
1: Wala. Ginatistingan ta lang ka. Ay, gusto ko makasalahin kita dahi. Para makabuo ta dahil antes nga magbalik ako sa Korea.
0: Hindi ka magkabalaka. Preparado ng mga documents ta. Ikaw na lang ginahulat namon sa kilala ko nga judge.

Oh, ato. Ato naman sila nga duha sa kwarto ko. Nanirado naman sila. Udtong adlaw, matulog. Grabe. Grabe nga hingagaw nila ba. Isa kasi mana sila sa Barukoy Resort. Wala pagid sila naayawan sa ilahan ni Moon. Wala pagid naghalap dosaw. Uy, ang mayo pa. Manilag ko dito sa likod balay. Dito ayon sa may pintana sang ila kwarto. Baka magkamag po to. Kag mamati pati kung nagaano sila nga doa. Gusto ko mabalan kung nagaano si Mika kag Borde. Pao. Doon ka malalang laway ko nga do. Doon nagkabasaman. Doon naghanas ang paginawa ko. Hao. Ay. Do asta na lang gid kuguro sa damgo sa umagad ko nga daw Koreana. Hay. Kaluluoy man sa akon. Kaluluoy.

0: Duol ko gani isang adobo nga talong borde.
1: Aari pang oh.
0: Salamat. Oh, sudaan mo yung day. Day.
1: Okay lang ka mo ni Manang Inday pa? Daw wala ka mo naga tingo gayaw? Ano? May problema?
0: Naabot guros ang pagkabuang yang magulang mo eh. Man, kaagi typhoid fever sang una mo.
2: Nugay mo ko pa ha. Nugay mo ko.
1: Nang? Mm. Ay, nano man. Anong problema man? Abi, sorry.

0: Antay na, samtang aari pa ko dre. Kay mabalik na ko bladason si Mana sa Korea.
1: Mangkota ang tarong mo nga amay?
0: Oh.
1: Kay daw, dumasok ka ko sa batasan niya.
0: Oh. Pa, istorya na yung takaroon na.
2: Oh.
0: Mga pita sa gwa. Istoryan, taninga kita lang.
1: Na! Mayokon! Magsugid manas ang matuod.
3: Ah, manugid kuya sang matuod. Kalma ka na. Nugay ka na, ha? Pasi, lipat ka kung sino ako? Ha? Tunto ka. Ay, dapalun ta karon.
1: O, dinilawan mo?
0: Ang gusto na nga. Gusto na.
1: Sorry, Gidbordi, ha? Pero doon na dula ng pagtaha ko sa iye. Nakabati ka?
3: Bastos.
1: Kagmahalin ako din. Mangita ko sa lain nga istaran. Mahalin ako din!

0: Mika, naano ka day? Nga nagakaurungan ka?
1: Wala pa. Subuan lang abi ako kay nagbalik na sa Korea si Bordy.
0: Ari man ako kung hidlawon ka sa bana mo. Kantawa. Look, ang gid man kami itsura ni Bordy, di bala? Galing. Malam lang kuya nga version ah. Ah, pahuway lang da. Pahuway ka dito sa kwarto mo. Kay maluto ako sa palanya po doon ta. Absent ka lang anay ah.
1: Ay, oo pa. Papasensya gid ha. Dukaluya gid bisang lawas ko
0: ay,
1: eh.
0: Ay, sa iban ka bala mo. Tulog to. Kay pukawon talang kakaroon kun luto na ang tinula nga manok. Kagtapos na panyapon, tulog ka dayon, ha? Kapuy ka lang. Kay abrihan ko to ang red wine bala nga dala ni Borde. Kay nami to kuno magpahamuok sang tulog mo. Inom ka isa lang kabaso, ha?
1: Ay, oo pa. Salamat, salamat gid pa, ha? Ay, masulod ko na sa kwarto pa, ha?
0: Ah, sige, sige, dai, sige.
1: Ipa.
0: Oh, sige. Ayos, ayos, gidang buto-buto. Ay, may nadumduman ako nga himuon. Sa siningaw kada, madayon na ang handom ko nga mahulog ka sa akon mga kamot. Mika, balos kayon pugid sang mayong kasudlan mo, Ray. Nga hindi ka makabatyag bisan hukaron takatodo. Mapaayaw gid ako sang lawas mo. Mapaayaw gid ako.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
9: Dahil kasang ako
8: ang extend!
9: Supplement for men!
8: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops at doon ang IK Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano ang buot nga buhato ni Tio Terso sa umagad nga si Mika? Mga byan, sunag ninyo sa pamamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon din lang makalingaw, kundi makahatag sa pagtunuan nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, bata ko o utod ko? Ginsulat kasi direksyon ni Renelia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagkikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
3: El Castigador!
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador!
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
3: El Castigador!
2: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Bagus. May panitugan kak piyaksipyo!
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa tres, kita karon sa bola naman sang Setyembre, siling tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five. Sa ato siga palatuntunan nga gidabantayan sang tanan. Especially sa mga kadalagahan. Sa ato siga mga suki nga nagaungot sa itong pagpangalagad, mga kaki-five.

0: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
1: 113 na lang, mga kaki 5, kadlaw, Paskwa na naman. Sa aton sige mga suki, ay, Setyembre na Setyembre kita. Ang iba naton ng mga utod na gabinakal na sa mga Christmas lights. Pero di panugyan sa K5, ha? Magbakal sa hindi peke nga Christmas lights. Diba si Balakon nang mabakal nyo, mumpanang tunaan sang sunog sa inyo siningatag sa tag sa mga puluyan. Sa aton si kamasuki nga gaupod sa aton, especially sa mga utod naton nga mismo sa sur nga bayan sang Negros, nagapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado sa FM sa may CPSU. Yan ang numero unong estasyon sa siyudad sang Sagay, ang 89.7 K5 News FM. Pilit nga ginatupungan, pilit nga ginaklaiman sang iban nga numero uno man kuno. Pero tinagapadayon sa Gyapon niya, nag-aarangkada ang 89.7 K5 News FM sa Sagay City. Sa diri naman sa siyudad sa Bacolod, and still the official number one radio station sa Bugos nga Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga balantaw, pinagi naman sa pag-follow, like, and share sa ato sing official Facebook pages. Nagabalik na ang palatuntunan nga El Castigador sa K5 News FM Bacolod 101.5. Pilaman kasi mana nga hulat naton. Okay, ti sala kugid. My bad, kaya hindi ko ka-access sa amon sini nga Facebook page. Kaya gin-restrict ni Meta ang akon nga personal account. Ti, wala kami ka-live sa amon sini nga mga palatuntunan. Pero ti, okay na ah. Na hilot-hilot naton si Meta. Thank you, Lolo Mets. Nagabalik na kita sa 101.5 K5 News FM Bacolod 101.5 kaysa K5 News FM Negros Island. Sarang magitang malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod, kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita magabatian via live audio streaming. I-follow o kon i-download, i-install sa inyo siningatagsatag sa mga cellphones ang K5 News FM Philippines nga application. I-download kag i-install sa inyo sininga mga tagsa-tagsa ka iPhone kag Android phone. K5 ba, News FM Philippines, pwede ka muna kapamati sa mga Bisaya speaking people. Sa atong mga suking tigpaminaw, dihas Dakbayan San Carlos, Dakbayan Dumaguete, Bayawan, mayong hapon kaninyong tanan, amping mga abyan. Kagdraman sa Iloilo, ha, sa may Iloilo, sa Kalibo, sa Antique, kag sa Ruhas, sarang man nga mabatian ang tagsa-tagsa ka mga palatuntunan, nagkalinlaid nga mga angkor. Di ko natakaan kay mamati sa kon nga dito kayo mamati sa Iloilo. Di mamati katuya kay Enrico Zurita Jr. Dito kayo mamati sa Iloilo. Pero kung sa Bacolod, di ka lang sa kon. K5 News FM Bacolod 101.5. Mga K5, alas 4.38, tawag at ang adaan si K5 Shine para at least damo kita uras. Hibalaon ta karon ang mga dalagko naman ng mga balitang nasyonal. And of course, samtang nagapamati kamo mga K5, dira mismo sa may Libertad, sa may Bagsakan area, nagaungot na ang aton sing mga manugutan, no? Manugbaligya sa Bagsakan area, nagalanog kuno subong hambal ni Mamarilo Takanloy. Niya sir, puwerte subong nagalanog na diri ang El Castigador sa Libertad Public Market. Check na nga daan, pang-RC K5 Shine, tawagin na sa nga daan. Kay aton kapag-istoryahan ang pipila oy kanami subong sangkwa na sang pag-arangkada sang pipila ka mga utod naton nga may ara yung paghandom. Do wala pa ya update, no, ang election. Kumusta man dayon na yan ang barangay na sky election. Kay do gindi firman to ni isa ka senador no to gani nga senador. In a way, hibalaon ta na karon ang pinakaulihing update sining barangay and SK election 2026 kun malayon, kun hindi ti daso naman kamo nga mga tinuig. Ara si K5 Shine sa line number 1.
0: K5 News FM live report.
1: K5 Shine, anong dalagko nga mabalita karon nasyonal? Ibalita mo.
2: Sir Rods, mayong hapon, ginacheck ko subong ang information may angot sa sining. Ato ba lang nagluntad na shooting incident sa isa kabulutuan sa Tacloban City. Kaya may information kita daring ang 15 anyos na estudyante or estudyante na involved sa sining shooting incident pasakaan sa kaso sa Department of Justice. Bali may gin-recommend diri ang mga prosecutor ang kaso nga ipasaka 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder. Ang suspect was a 15-year-old student. Do siya ni ang pasakaan sa kaso si Rod.
1: Okay, yung isa do 14 anyos pa lang yung isa.
2: Yes, so based in sa information na nakuha nanton. Bali ang prosecutors, ang ila nakit andere, may discernment, may conspiracy sa ikaduhato nga minor de edad na involved. So ang involved was the 15-year-old and the 14-year-old, no? Please correct me if I'm wrong. Sir. Oo, though amo na, no? So amo ni ang information na nagsulod sa aton. A few minutes ago. And ang kaso will be filed sa Tacloban Regional Trial Court. May gin-recommend na piyansa ang mga prosecutors, pero dako-dako ni gawa, 72,000
1: kada count.
2: Yes, sa kada count.
1: 72,000 multiplied by 4. 7, 14, 21, 28, mga almost 300,000 ang piyansa niya?
2: Oo. So, bali mo ni, 72,000 para sa kada count sa frustrated murder.
1: Okay.
2: 30,000 para sa kada count sa attempted murder na kaso.
1: Ooh.
2: So, ang total bail is 461,000.
1: Abaw.
2: Kung, yes, oo. So makagwa lang ni siya sa presuhan kun makapiyansa siya mga lapit tunga sa milyon.
1: Oh.
2: Yes, oo. So amo ni sa nadumduman naton natabo ining shooting incident sa San Jose National High School sa Barangay San Jose sa Tacloban City. Nadumduman na sa nga ng mga tagpalamati.
1: Uh-huh.
2: Si Rods, kay grabe ning pagtalakay na sa sininga report, Sir Rods. Are, si General Torre, ambot kung magabago ang pagtanaw sa iya sang publiko or restuhon siya sa gihapon sang publiko.
1: Atong salakyan niya, ang salakyan niya nga imbulbado.
2: Yes, ang video. Yes, it was
1: LTO to mo.
2: It was confirmed by MMDA Chairman Don Ardes na salakyan din man ato ni General Manager Nicolas Torre, the third General Manager sa MMDA. Oh.
1: Kaya ginako man to ni General Torre.
2: Ginako niya.
1: Oh.
2: Galing kay T, iniba ng plaka. Ang plaka ba na si Rod? Gincheck sang LTO ang registration.
1: Oo.
2: Hindi amo ang plaka.
1: Ha?
2: Wala nagasanto. Oo.
1: The enforcer of the law is also the lawbreaker.
2: Naantin niyo naman, siling
1: po. Ayaw.
2: Mga supong nako.
1: Pero kay isog sang Land Transportation Office, no? Siyempre, kung padalaman sa LTO, regarding sinang kabalita kay Give Up Shine, kay una nga bes, ginako na, no? Ni MMDA Chairman Nicolas Torre, hindi ko siya magtawagon, General, former General, kati MMDA Chairman, na siya mo, madublin ang karoon ng iya, sining nga title.
2: MMDA, and sorry si Rod, the MMDA
1: General Manager. Manager. Oh, sorry, General Manager, gali. So, ginako niya, ang pamangkot na lang to, kagang isa niya ka scapegoat, o kaling nga sining nga pagpalagyo, sa sining nga isyo, mambasa nga, why ko tiyo kasakay, kag-Five Shine? Di ba?
2: Surrender gani ang driver's license ng driver.
1: Oo.
2: Di surrender na sa LTO.
1: Pero sakay so, giman si General Turiao?
2: Hindi man ma-confirm.
1: Oh.
2: Si Don Artes na chairman ng MMDA.
1: Oo.
2: Sa ma-confirm kung ara. Pero ang driver's license sa nagamaneho sa salakyan din surrender na sa LTO.
1: Okay.
2: Pero nakabaton sa show cause order ang MMDA. Kaya din check sa rehistro lain ang PACA.
1: Hala?
2: Kaya man ang ato dito sa registration sa salakyan ni General Torres. Ang plaka, allegedly or reportedly, iya inis ang isa kasalakyan man sa MMDA.
1: Uy.
2: Gamit sa salakyan ni General Torres.
1: Hala, basigin swap? Hindi, amunin ka katabo kung isa at totoo gini ka Kipep Shine. It happens before si saman ka ko, si saman ka government, no? Ka Kipep Shine, hindi lang ko ka dumdum ko sa din nga area. May nabasaan ko na kabalita nga kundi may nag-procure ang syudad sang salakyan, same model, no? Kag same gid ang itsura ka Kipep Shine, siyempre same model mo. I think that was Avanza siguro to or Toyota Avanza. Ang isa ka department head may Toyota Avanza man pero do same model pero tinudamo-damo na blagasgas. Damo-damo na do may mga na use na dutay. Pagbakal sang isa ka LGU ginswap. Kitindi ba na mabalaan mo? Ang iya to ginkuha itong ginbakal nga bag-o sang LGU, ang iya nga daan ginswap ya to. Tilosot. Di ba si amuan eh?
2: Amo pa rin tinanglan i-explain ini sa MMDA chairman niya si Artes. Si pulaton kaniya si may explanation basta may show God order na
1: pero kagi web siyang kapati ko buwas nga adlaw may update ni. Oh, nagsala lang ang LTO sa pag-verify sang plate number kay ginbasihan ang engine number tsakto. Iya kay MMDA.
2: Hindi may mga pictures, di ba na subo? Nag-check ko, Ged. Kailin ko hindi, why di binapakita ang plaka, Balaceron?
1: Aryo, may ngalan nga MMDA
2: Patrol.
1: Kapag upas niyo, Toyota, ano ni, Hilux, goro ni, or hindi man ni Grove Fortuner, kaya daw...
2: Fortuner ko, no?
1: Hat okay ang ala. Do same model how? Di 2025 model maglantaw ko siniyo. Fortuner di ka give siya, hindi ko magsala V variant ni kaya ang daway ang itsura niya bla kay do may pare-pareho itsura mo.
2: Iya ka daan mo pag-agi. Supposed to be ang plaka niya sina-ispula. Correct me if I'm wrong because it is
1: government vehicle, yes.
2: And it is an MMDA patrol.
1: Correct. Pero ti daw ko, no? Why man bin mapakita, no? So, expect na buwas, ha? May changes, balita, ka Give Up Shine? Nautod, sige. Pero tinga, tondari, may ka-Give Up. If may, amuna, nga may nga sitwasyon, dako posibilidad, nga may kapaltahan, dira. At masakit lang, B, kay ti very active, kag very precise, ang Metro Manila Development Authority, o kung Metropolitan, ano tawag ni, Metro Manila, or Metropolitan Development Authority. I don't know lang ito. Patong sa minis ng MMDO. Pero sila ni nagabantay. Damo. Especially sa mga traffic rules and regulations dira mismo sa may Metro Manila. Nagwa karong nga punto nga ang ila pa yung aslakyan. Kag ang nagasakay, hindi basta-basta. Amo pa yung general manager. No? Kag former PNP chief. So, naibalawan naton nga si Police General Nicolas Torre, stricto niya batas kon batas pa yung pag-aisturyahan. How come, naglabot sa puntong, ginasakyan niya, way may balawan nga palpakling plaka ni Kakipem Shine?
2: Ako nang ginakadla. Kay ti, ako nang ginakadla. No? Ang pag-agi niya nga daan sa EDSA bus, inaalag yan, supposedly, para lang na sa mga bus.
1: Correct.
2: Ginpaagi niya itong iya sa lakyan na hindi man bus. Ikado nga, isyempre na si Platan, MMDA patrol. Ang check sa plata, hindi pag-idamo. Nagdulubli ang iya nga violation.
1: Ambulance, galing nga ambulance, ginasaway da mo. Oo, mag-agi sa bus line. ginasaway mo, especially gina-check pa na sa ambulance kon ang ambulance ginapaalabay lang na nila condo emergency gid kag kon inang ang pagtransport may pasyente or nanuman pero ti daw ginasaway gani na ti kalaw ay ni kag give shine sa mata sa publiko especially nga ti MMDA General Manager Pas Nicolas Ture.
2: Hindi man siguro si Rods ang driver sina
1: or diba?
2: Di ah sa mga patakaran
1: pero hindi
2: di batas trapiko
1: hindi ka man ang kambal kag give shine tandaan ta gid permi ha
2: everybody knows in Metro Manila na ang EDSA busway is only for buses.
1: Aha.
2: Ang ako niya, ti, kuwan ko malang na eh, daw ginapulo paminsar ko man lang, basi bala ko, MMD, si manager, ang upod ko, dakpon pa kami.
1: Pero, ako kapati, kag Ivan Shine, may changes, balita, boss. Oo. Mahambal ng driver sa patrol, sa MMDA patrol nga dadakpan di, nga wala sir, nagsala, gin ko ah, akuon ko, ako tiyo, way tiyo ginutos sa ako ni General Turi ah. Okay, ito yung ginkuan niya. Lantawab la boss, may mga changes na kay Give Up Shine.
2: Hello, ay mani nga istorya man. Gusto ko ni mga yuk, man sa mimo nga, malambot sa nga ako no
1: pagkakasundo
2: paano hindi ari si Rodso ang feeling sa office of the ombudsman imbis niya ang ginaalgar corruption sa garbage collection with tax government units not just sila but in
1: kakipay primuel gautod-utod daw. Kaya Ma'am Shine, ga dali lang gid ga butwa ka Ma'am Shine. Hindi ko maintindihan mayad. Go ahead liwat ka Ma'am Shine.
2: Sir Rod.
1: Ara na okay na.
2: Nagpalapit ko naglukso ko sa pinto bukid para maglapit-lapit sa imo. Sir, amo ne. May corruption sa garbage collection trucks sa mga local government. So, ang feeling sa office of Budsman, madihon sila sa special investigative team na magapatigayon sa investigasyon sa ginaaligularidad sa wage collection sa mga LGU. Paano na si Rods nagkatabo man?
1: Kaya ang tawag sa ni Ombudsman Rimulya, Basura Kings.
2: Oh, mga basura kings ni sila kuno mo.
1: Oh.
2: Mga individual sa likod ng control ng garbage hauling operations. Ang paghapot ng basura, ang especially kung involved ang dako ng pundo sa gobyerno.
1: Ti, kaki, Five Shine. Oh, correct na. Kay kun dapat insakto, kay hindi man lang sing hakuton may basura, okay na. May disposal pa na kay Give Up Shine mo. Halin mismo sa paghakot sang basura, schedule sa paghakot sang basura, sa pagdispose kay kalabanan, dira kay pinagusto lang hakot ay limpyo to kay ginhakot ta. Pero at the end of the day, ginapunsok taman to nga wala maplastara nga ton sing mga dumping site. Ti may mga corruption na nag-involved. That's why ganati paimbisigaran ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Ginatawag niya Basura Kings. Puwerte ni Kagibab Shine. Nami ni.
2: Ang dimension, hindi niya si Rod sa Metro Manila lang mo.
1: Oo.
2: Kapatid sa panpagin na bahin sa ang irregularidad sa basura, sa pag-wingment.
1: Oo.
2: Gaan mo nagla sa disposal ng basura at si Rod ang investigaran. Goodbye si Rod. Mayong hapon.
1: Balaan yung time niyo. Salamat ka gibay. Actually, nami ni tuod kay kon naglabo to sa punto nga daw may micromanage sa bayang ombudsman sa pagpatuman siling garbage collection halin sa pagbidding hibaloon ang mga kontraktor ko nagatuman sa ila sining mga promisa sa mga LGUs. No, kay kalabanan sa ibang subong nga mga syudad kagabanuhanan, way gadi ka galingon nga landfill, no? Ti mega ayo pagadi nga magpunsok diris bakulod, may lang tuway tumadayon. Ah, oh, ti lang taon ni mga K5 kun may mga pareho man ni blas aton, ginawa naton ka limpyo sang aton singa ugsaran, limpyuhan ta mayad. Ipang sulod sa mga basura ginakuan pa naton, ginasegregate ang mga basura, mga madunot kag indi madunot sa mga sakuda, ginabutang naton para painon, para magabot ang basura o kon basurero, iatag naton sila.
3: Alright!
1: Ang jinding, oh, paghaboy to, limpyuhan tang ugsaran ta, pero ang basura ta ginaboy taman spiak balay. Oh, simple as that. May mga tao nga mo na mo limpyo-limpyo balay mo ba? Oo, pero ang basura mo din ginaboy, tapos piyak balay, oh, ginalabay ko lang to. Oh, di ba, may mga amunan nga mga pamatasan mo, ginawa na iya kahagbas, limpyo, tags piyak balay, mayara ganina nga naghagbas na sang hilamunda, ginlutang pa. Oh. Ha, huwag na panahon? Mga ka-K5, may inom kami na isang Mighty C, di alkaline based vitamin C, Clinica GTX 100, Clinica D3 Bio, Power 3 Yogi dapat imnunta. Oh, para mangin kampyon ng aton singalawas, may masiling kita magka K5 nga pangbato sa haze nga nagadulom sa kalangitan subong. Oh, magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka importante nga mga pahanumdom.
4: Magbabalik ang inyong kampyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500
5: istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
6: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko na sabton Sir GP, remind us lanay nga syempre inom ka mo DTX 500, may TC kada adlaw agod, protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Mm. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
5: Hmm, at least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag Mighty C are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
6: Hmm, husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag Mighty C mismo ang nagabuo lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Mm. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
5: Bukana,
6: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Mm. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, mm, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14 pesos.
5: Of course.
6: Nga kapsula nga, health investment.
4: DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-kabakunga.
5: Imong blood sugar test. Kina tong score gani?
7: 470. Ang tiko 2 sa gabi.
3: duwa sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500!
5: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given... matik na. Now, ano ang mabulig ni Mighty Seiya Doc sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
6: Ginaparis naton ang ining gituwag Mighty si Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo nagakus na sang oxidative stress ug kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
5: Amo na.
6: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, natungguan daan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis na ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
8: DTX 500.
9: Dina ka no. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywa.
7: Sa kadlaw kapila ka magin sa DTX 500.
9: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Pasami ka bala nga ugdas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Arjen. Nagkantot sila ito sa nagligad. Sikisakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Alam sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Kaya kung arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
16: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
16: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
18: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana ko MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: iCare Gold Capsule. Ang kapsula galgitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, galgin pabaskog sa

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift.
4: OT.
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
9: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulamas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galis yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nubag nga tingin

0: pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga buti.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga buti.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
6: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
6: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
8: Number 1.5 K5 News.
9: Welcome back, Mark K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Sa ito si mga suki, oy, nagpamangkot na sa may Murcia. Si Nanay Duri, kung saan ako kung mabalik. Sabado, Nanay, madulong naman kita dira sa products na ito. Ang Clinica di Alternativo Medicine Anual na Sander, kaupo ng Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX 500, kaglinika D3 Bio. Dala na diri ang DTX Coffee Mix, kag Extend Food Supplement, ang mangin major sponsor sa K5 Negros Island Region Broadcasting Competition na pagahiwaton this coming September 13 sa at SM Activity Center. Domingo inang adlaw, kilita ay kita mag K5 kamay ara 11 ka mga participating schools ang magakumpita sin o ayhan ang magapuli sang kampyonato sa pinakaunang K5 NIR broadcasting competition sa sining tuig 2026. Ang siyempre pambato ko tatlo gid ang Sumag National High School, ang Mansilingan Agro Industrial High School, kag ang Negros Occidental High School Team Aninag. Subantayan ang ilasiga pagpa-indis-indis batok naman sa taga-Babayawan, taga-Kabankalan. Ang Kabankalan, gali ilahi mamaylan ang ilasiling nga mag-participar. Ang Sagay Station, may Aramanto, may taga-Bato, kag may taga-Victorias man ha. And of course, mga kakifab taga-Dumaguete. May Araman dito sa San Carlos. Bantayan tali mga K5 sa may team sa Bayawan. Baskog ba ng kay K5 Randy Coronel, station manager sa K5 News FM Bayawan. Pero ting pinakabaskog sa bakulod eh. Kaya ang balong mo nila, kung mag-program sila dito, ang balong nila ilaman baskog, you know? Pero bakulod, ganyang baskugan. Nasunggod ang tagay mamailan. Sa akong linya, sir, mo na ano ka manimun. Way pagani. Sige lang bala, pamatudin nyo this coming Sunday. Pero but anyway, kining aside mga kakipay, puro mga baskuga na mga schools, no? Kung sino man magadaog sa competition, ti congratulations in advance. Ang amon diri ati, may nagkalain-lain man niya kami ng mga surprise judges sa sining competition. O, ti inisilang ka mga judges mga kakipay. Ang amon pa rin nga pang hack adun sa ibang nga lugar. Kaya hindi niya basta-basta mga credentials nila ya. When it comes sa broadcasting kag newscasting competition, tinidtong inadaan sila lugar yung mga K5 ang masilingaton nga masandukot nga inaway sa radyo. Hindi inaway nga tapungulay competition sa nagkalain-lain nga mga radio stations din naman sa Region 6 kag Negros Island Region. Bantayan na and of course this coming October 11, 2026 in partnership sa Gugma Foundation Incorporated kag Bacolod City Police Office, Bacolod City Government Center sa pagpanguna ni Honorable Mayor Greg Gasataya kag ni Direk Rudy Ascalon, ang K5 News FM League of Champions a Retro Dance Showdown Season 5 competition paghihwaton on October 11 Sunday man magka K5 Domingo man ang adlaw a week before the highlights ang maskara. So ato na magka K5 no nga pagbantayan sin o ayhan na mangin kampyon sa dance competition ko ni Retro Dance Showdown sa K5 League of Champions sa ikalima nga tuig nga pagpangalagad. Sa mga grupo, oh, gusto niyo da nga magpa-audition this coming Sunday, bukas ang amon sing station sa pagbaton sa inyo sa grupo. Aryo, napu walo lang ang kwan, ang minimum member sa isa ka grupo, 8. Ang maximum 10. So meaning 8 to 10 lang gid. Walo lang hasta napulo ka mga group kwan nga member per group. So magpa-audition ka mo di, kagto ka mo sa K5 News FM sa this coming Sunday at sa 8 AM hasta kita alas 3 ang hapon. So kita ay kita diya, kagto ka mo di, magpa-audition na ka mo. Kidalag ko nga mapapremyo ang amon singa igaaman para sa inyo. The first or the champion will receive sang tumataginting na 30,000 pesos. O, saot ka, masadyahan ka pa. May 30,000 ka nga pauliyon. Ang first runner-up, amo ang makabaton sang 25,000 pesos. And the second runner-up, ang makabaton naman sang 20,000 pesos. And ang consolation, mga consolation na ton, ako ng mga pit, ang iban pa na hindi magdaog, may pagabatunon man kamo nga mga papremyo. And of course, sa mga sponsors na ton, alawagon talang na dason pag-ara na. Pero subong, hindi lang anay. So sa kwana, medyo masako-sako kita sining nga mga binulan hasta naman sa bulan sang Oktobre. Di maskara season, nag-istoryahan na kami ni Mayor Greg Sataya sa atong talikdan ng adlaw pagkagto namon sa New Government Center. Kasi din kung Mayor matapos ayan niyang fountain diriya sa may NGC. Niya ko matapos na, tapuso na sa bulan sang Setyembre. Kay ginapadasig na para preparasyon sa palaabuton nga maskara festival. Kaya mo man dito sa may Bacolod City Public Plaza, tapuson man to. No? Para at least magamit ang venue sa Maskara Festival 2026. Sa dihon tang maskara, ha? Magbakasyon ka mo di, balik ka mo sa may Bacolod. Kaya dirita mang pangalipay. Kasi mga businesses da, nga gusto ka mo mag-avail, ari one time, kuha na din ito na, no? Yung, proposal sa mga may mga negosyo, bisan gamay negosyo mo kung na gusto ka nga mag-sponsor sa amon sing mga event, i-message nyo lang ko sa akong sing Facebook account at Rods Palma, hindi kita sa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. I-comment nyo lang, sir, ma-sponsor ko. Kay tagaan ka muna mun sang nagakaigo, no? Nga value sa inyo sining sponsorship. It's si Mambal Kabi, sir Rods, ma-sponsor ko akong mahatag first prize. 30,000. Yan ang mabaton ko na. At syempre, i-hype ka din namun. Eh, tagaan ka mo namun sa nagkaigo ng media values. Ay, butang dang logo mo sa screen. Lawagon ka din sa radyo. I-hype ang musing negosyo. Makabulig kami sa negosyo mo. Makabulig ka man sa amon sininga event. And ang isa pa, makabulig ka sa magadaog. Malay mo ang mga champion sa League of Champions o kon sa broadcasting competition. Nagakinhanglan niya sa niya imubulig. Kundi nakabulig ka pa. So this would be a collaborative effort sa aton sa mga business, businesses and at the same time sa mga participants naton. Amuning tawag naton nga weather lang. Subong ka ikaw ang may kulukwarta ka na, may digusyo ka ng gadako. Ibulig sa iban paagi sa pag-sponsor sa amon sining mga event. Alas 5:21, sino naka-standby pang naka-check si K5 Red? Oh, i-check ko ba si K5 Red Salgado kay mga K5. Oy, siya, dali lang gid ah. Sige sir, may nadulaan ko wallet, nagsakay ko sa takuling dasi ang unod sang wallet, sang folder ano ni man eh, pasensya ma'am, hindi ko mabasahan. Mayad ang imo sining ang imo sining chat. Sige lang. Ibasahon ko lang ako liwat, ma'am. I-send liwat bing details kaya hindi ko kachindi sang ano ni. Ang takuling daw ay man home site. Sige lang, ibalikan ko na karon. ang masubo diri mga ka-K5 ang mga public utility jeepney, ini mga POJ bla, kundi may mga driver ni, tawag sa simpre, POJ driver. Sabakulod, medyo nag-kwansla, nagsagidanay. Okay lang natani, nagsagidanay, nagsantikanay, lang lagi na sa mga salakyan. Ang malain diri mga ka-K5, nagkagto sa punto nga binuno ang isa ka-driver. Ibalauntang detalye gikan naman sa kay ka-K5 Red Salgado.
10: K5 News FM Live Report.
9: K5 Red, nga asa sa gidanay lang nga naglabot sa bunanay haw, ibalita mo!
11: Yes, kibang Rod, sa actually kung tarawin na ito, na rin kagamay ng mga rason o galing kibang tingtungod nga ti mainit ang ilan sinisiguro ng ulo na laman sa panahon kibang Rod sa naglabot sa puntong ginbuno sa driver ang kapareho niya ka driver. So, hindi ka kita bro, sa natabuin ni siya, kaya kung gadlaw si Tembrinos, pasado, last just ng gabi, dira niya sa may Dalan, Lopesay, na parte sa Barangay Trust. Pero sino, sa kay Policeteran Adrian Mananke, lang ato, dira ka OIC sa Police Station 6, kita bro, dito pa lang po niya sa may DS Aquino, nga Dalan, dira sa tumangan sa privado ng ospital, dira kita bro, sa malapit sa may Tanaga, dira pa lang na daan, may ara na sa bayluhan ay isang mga mainit iyang mga tinaga. Kag-drikitive road sa ginkilala inibiktima nga si alias Roland 53 anyos, residente sa Barangay Hunob, Escalante City. Nag-stay in drikitive road sa gina-driban, silingan sa lakandra sa may bakyas, bala, maragaman silingan. Kag-ining suspitsado kitive road sa kaupod yaman, parehas ni sila Ramlines Kitim Rods.
9: Uy!
11: Ang suspect si alias Jonathan, 52 anyos.
9: Okay.
11: Si Amorigari Kitim Rods siya. Dumayra.
9: So, same ang ruta, same silang company. Uy!
11: Kag nag, ginbuno.
9: Ay nano.
11: Amorigari Kitim Rods, anagambal si Sireman ang kilde. Parehas ba lang sila din ginatrabahuan, Ramlines? Parehas ang ilang ruta, Shopping Libertad, nagsagidanay lang ang side mirror, ginbuno yan ang iasin niya kaupod sa trabaho ko, Kitim Rods. So siguro tigil, padayon pa rin karoon ang investigasyon sa kapulisan kay Masimula nga ti agaway bala sa pasahero Kitim Rods. Pero galing kiti, ginapainsin, di ginaksalita nga tayo iasag mga salakyan eh. Nga kung ang upod mo na kauna na rito, giveaway ka na lang, pangita ka na lang sa iban nga pasahero. Pero galing kiti, wala kita kabalo kung masi may arap pangit sa mga madalong nga rason. Kung nga anagluntad, iling pagbuno, Kitim Rods. So natabusin eh, matapos ni ilan din nakapagbailuhan na isang mga init ka mga tinaga na sa IBS Aquino na ginaligar nga nagsundanay igwa Kitim Rods tugtog na labot nila ang Barangay 33. Tidra ng pisinupisay na malapit sa libertan Kitim Rods may ara nila sa dumaan bala nga dekiri bala brigya sa tinapay nila. Tidra nga mismo Kitim Rods nagsagidanay ang ila sini nga side mirror siguro mas hindi tanay blago abo na naguro samta nag-drive sa salakyan nagbuyayaw ang isa, nagbuyayaw man ang isa.
9: Tipermi na da kay Kipebret, kay Kulibuton, mong bilog ko ba kulod, kada adlaw ya may road rage, no? Especially sa mga driver, aside sina nga mga privado versus pampubliko nga salakyan, ti mga driver da kay kung kisa kay Kipebret, inagaway di up sa iro mo. Inablang abisan kita gani kay Kipebret, gadala kita sa privado nga salakyan, ma-overtake o ma-overtake na may ginasundan ma-overtake na ang di pasay especially kung may nakita sila nga pasayros punta dasigon ma-overtake and then same time katingon kung nati katinganay na sila maglabot sa punto nga ti masagayday ka mo ti base mo nga tabo nagkatingay sila itong adwa kag nagbinaisay.
11: Oh, isa pa na kita bro, siguro kasi ito nag-drive din sa salakyan na nag-sundan na isa na doon ka nabalang kilid, kagkilid, black emulas, doon alas okupado, iling dalang panulong sa libertad. Gabay luhanay, guro sa mga tinaga, kanti kung mag-drive sa salakyan na dumduma na tondo, unique din, dugat na kilid, bala kita bro, bala?
9: Ang ila sininga style, ang style na kagipa bro, dugat na kilid. Kay sakit na gorilla buli magpungko da or ang ibanda style style man nila ang kambyada ra sila sakang.
11: Oh, na muna.
9: Kita mo na ara ang kambyada sa sakang nila tingnan mo man yan. Di mga professional driver ni ang kabalo ka kakipebred sa wala iban sa nakabalo and of course iban wala gid ang only lang nga makadala sang di pasahero nga mga salakyan ang may ara sang professional driver's license. Ang mga non-prof kakipebred na tawagan non-professional hindi na sila allowed nga makadala sang di pasahero nga salakyan. So it means kung professional driver license holder ka, meaning professional ka, kabalo kasi itikita kung paano magdala for the safety of everybody kay kabuhi sa mga pasahero mo ang ginabit-bit mo.
11: Yes, correct. Amukid, kakifebrods. So, amuna, nga siguro ti, ang ilang sinigasimta na yun, mas hindi madalong pa dito kay stay. Yun sila nga duwa nga driver, kakifebrods eh.
9: Uy!
11: Kita kabalo, mas mala, dira pa lang sa ilang sinigatulugan, dira sa may bakyas, may ara na sa bantayanay, ilang isang buot,
9: kati dapat, kay upod mo sa isa ka mong katrabaho, dapat nag-itsindihan na, isla kay una, isa ila amo mo.
11: Yes, correct.
9: Di naigo na yung isa sa pagbuno? Anong ginggamit nga patalom?
11: Well, actually, Kipe Brod, sa mga nakakita dito, kung sino yung sinuman sa biktima, at state, wala man nga sinigang kondisyon, Kipe Brod, ginpalapitan niya siya, kaginkwaan sa kutsilyo, kandito, kabuno, sa ginsagang niya, actually, Kipe Brod, sa isa ba na kabuno, ginsagang sa iya, sining wala nga kamot, o galing kay Mati, doon nagdapyas, ini siya na pilas, talong ginkuno kutsilyo, Kipe Brod, estimated, guro, tito mga isa ka dangaw, guro, kalagawin sila isang blade, Kipe Brod, kaga dito nasagang napilas ang iya sinigabot kung lumapos kang dito ginagtupa sa wala nga bahay sa iya sinigaduhan kay Kipe Brods. Kaga dito na dayon kang nagtakilid ining biktima sa tag-iring suspeksado matapos sa buno iya daw ginbayaan ng salakyan kag nagdalagan palagyo. So wala may baluan
9: Kipe Brods. Ti magamoni ka Kipe Brods ining duhani basulon gini sa iban ng mga drivers? Nga man, mas stricto din mga otoridad na ton. Kay basi ko, hindi lang driver's license, pang check-on, ba lang taon ba da, mga screwdriver na kakipebred, hindi niya screwdriver. Ang screwdriver, ginataliwis na, ginhimo niya, ano tawag na gani, ice pick. Nga, panghinganiban nga, ang iba da, may mga tubo mo, abi mo, pang ano lang, pang tie reins lang. Hindi, pang lampos, gali kakipebred.
11: Abo ba na makita tak sa mga inaway sa mga dalan ko kaysa bronze mo private versus POJ kisa gani ka delikado man kisa ang private ito kakamalo
9: wala may mga kargaman
11: oo wala tubo pero posil abo naman ang kisa
9: di mambal yung mga driver sa piwa ni haalit gini kinuwaw gin pa di mambal naman nagkaroon mga mga polis karoon nga stricto hunta ni Islao lang liyon taning ilang mga slakyan no. Although hindi man ay pwedeng i-search tag, siyempre sa lakyan, pero ti public, pwede niya ma-plain view niya sa mga otoridad nga, uy, may kutsilyo ka, hindi yan, mamanit lang kung tiyan Mingo. Driver ka, may kutsilyo kay Muya.
11: Gabi, Bandiki Fibrods. So, karun, wala pa, wala actually maghatag mo sa statement ining himata actually kay Ron Siris ang suspeksado pero galing kay Manti siguro binaisay kung mas binantayanay kag binabalang dumtanay ko kay isa bala kay Ron Sibala ti padayon pa na karoon ng investigasyon sa kapulisan pero suno dito kay Police Lieutenant Manangkil may posibilidad na magpasaka sa kaso ining homicide ining driver na biktima kay Ron. Pamatian tabayan si Payag ni Police Lieutenant Manangkil ang aton sini nga OIC sang Police Station 6 yan.
12: Based sa interview na mo yung kandak sa biktima, ari pa lang ni sila sa Riverside near Riverside Hospital bala. Na sila nag binaisay kag based man sa hambal sang biktima naton. Doon nagbinungguan na ila side mirror. Muna nga nag-create, binaisay sila, nakita document. Kag nagkuha ni ang ato niya suspect nga si Jonathan kanya sang patalom. Kag binuno yan ni si ang ato biktima nga si Roland. Muna nga igo sa may left hand, kag left portion sang iyang ato.
13: Okay. Well, sir, pagkatapos sina, di nagkagtong suspect, sir?
12: pag-abot na mo no sa crime scene, nakita ni ang biktima niya, ara naman niya sa ospital. Kaginbili niya na yung iyang POJ sarakyan sa dalan. Kaya ang besa mo pa mang interview sa mga bystanders, ang ato niya suspect, gilayon, nagpalagyo.
11: Okay. Sabihan to,
9: Kaki 5 Idrian, kaki na ko pa na nadalingin kaki 5 Red, may nabatian nga background mo. Nga music sa intro ko pa lang may music na dahil base sa PC nyo na nag-aandar, abi paki-check. Kaga paki-monitor na lang lihog. Kaki 5 Red, go ahead, pasensya.
11: Okay, so yan, itong Kiki Brod sa ating apadayon, panay ka na ginapagita sa kapulisan na ito na nag-suspetsado, kag-tiposipi, mas magabalik ni siya sa iya sinig na trabahuan nila nga lines ba na? Ining ram lines, good to ti makahatag sa iya sinig ang pagpahatag.
9: Why ginilagin pa minsar, Kiki Five Red, no? Nga sa abin nila siguro, ti kon makabuno sila, okay na sila. Ti ang halit dai nag-driver kagani kay para may inog paplete kag alawan sa imo kabataan nga sila siga pag-eskwela tila tawag karon mapriso kay mo ya isa ma-hospital hindi ka biyahe kun way biyahe nga dito way ka man income plus gastuhan ka pa plus makasuhan ka pa so sa mga tao dai nga mahimo maghimo sang krimen hindi nga kamo maghimo sang krimen lang tawag lang pinitinsya sang duwao wala sang daog sa inaway kag Febred tanandra pierde.
11: Yes, correct. Abugid,
9: dapat, higog maanay lang ta. Palanggaanay. Palanggaa ang imo kaaway. Palanggaa ang imo sininga tanan. Palanggaa kay Febred. Bahala na ta. Basta sino. Palanggaa kay Budlay kung maginaway. Kay wala ni siya sa daog da. Kung ikaw makapatay, abi mo, lipay ka. Guba man pamilya mo. Guba ngalan mo. Makasuhan ka, mamayad ka pa. Ti kung ikaw mapatay, ti... Balda ka eh. Huwag na sklibutan mo.
11: Probably kayo, Ron, ti, abogin ang dapat nga ti, tunay na champion po pag magkumaga pa kay Sir Ribadumya. Ang tunay na champion.
9: Kampion si Colonel Eugene Ribadumya. Sige. Salamat ka kay Pebred.
11: Salamat kayo, Ron. Sa Marta Sinigay Balita, kabadulog sa programa ng El Castigador, nadulog siya ito sa Power Trio. Ang atong Sinigay DTX 500 Mighty Seek at Clinica D3 by NCO. Ang atong man Sinigay DTX, DT Soap. Sa day ko, nilakapanit ni Ana sa Kanapap. Muni po, kag-acme, magamit lang DTX, DT Soap. Dahil si Narisulta, maging kutis, artist na ka pa. Ang atong Sinigay DTX, Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Tapos si Patron, K5, hindi maisip ako naman sa K5, Brad Salgado. Para sa kampiyon ng balita, sa serbisyo publiko pagkalingawan sa Lagros, K5 News FM.
13: K5 News FM, live report.
9: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. That's why panumdum naton sa inyo. Malawig pagpasensya, pagpaumod, no? Kay way man sa mabeperdi, si mo kung magpaumod ka. Ang importante, draga, likaw ka sang gamo, likaw ka sang mga bagay nga pagahidulsulan mo sa ulihi. Check tabi si K5 Carla, Defensor Longa. Kaya kung kis atimprano pa, gasiling kita, uy, ano ka dulong pahaw? Sang langit, kaya ginagkakagto ko din sa stasyon, naka-video ko, halin sa Granada, ang area, lingkodo ka law ay sang panahon na, abi ko gagalom, haze na gali, mga kakifad, tiga kabatsyagan sa probinsya sang Negros Occidental, ti madamo kuno sang naapiktuhan, regarding sining haze. I-check tabi si Kakifad Carla kung kumusta, ang iya sini nga paningkamot naman sa pagkuha sa mga balita gikan naman sa Kapitulyo Provincial. K5 Carla, please stand by.
13: K5 News FM live report.
9: K5 Carla, ibalita mo.
14: Yes, sir, K5 Lodge, maayong hapon. So, ngayon nga kakabatsyaga nato dari sa probinsya sang Negros Occidental ang madamo sang epekto ka K5 Lodge. So, may ara sang factors, no? Iti ang ato sining EMB, nagpagwa ini sila sang health air quality health guide ka K5 Lodge. So, kung color green ini siya, 0 to 50, ang range yan ni ka K5 Lodge. So, kung ang index, ang fair naman, 51 to 100, ang healthy ang sensitive group sa 101 to 150. Ang very unhealthy is 151 to 200. Acute unhealthy is 201 to 200, akong 300. And then ang emergency above na 300. So, sa ila sinihin na pagbuwa, ang Bacolod City, ang nangin na ang ila sinihin niya air quality index, ang nagdangat na sa very unhealthy sa Cape Road. So, ini, makitaan gid naton be ang ano ni ako ga visible gid ang haze sa syudad sang Bacolod da kay Cape Road. Ang area naman sang La Castellana, ini naman niya kay Cape Road, may sakot naman iniya ang haze nga gakabatsyagan sa aton sini nga makauturan, may sakot nga ano ni kaiya abugasa nga kanon na
9: kay Aha, abo.
14: So may ara ini sang acute unhealthy, no? Ay. Ara na sa acute unhealthy ang area sang La Castellana. Ang area naman niya sang La Carlota is unhealthy for sensitive group kay Cape Road. Doon ara sa orange ang iya sininga color kay Cape Road. And then ang barangay Mabigo, Canlaon City, ara sa ano ni fair kag good do dira ang
9: oh the way siya mayo mapiktuhan posibles siguro basi ko nagalapaw ang hangin dabla sila o ko ng haze.
14: Yeah, sakto na kay Cape Road. So, hindi na mayo ang kumbaga kalidad, no? Ang hangin ang gakabatsyagan nato na diri sa Negros Occidental o kung bilog na gini nga NIR.
9: Kagipab Carla, diri tabiana is Bacolod kay yeah. Unhealthy ang aton siling hangin. Anong madulot na sa mga tao magsiling kitang healthy ang hangin? Taman, especially sa mga may mga respiratory problems ta, mga hapo. Anong halit nga matuga kung mabaton sa mga nagahaklo sina Kakipem Carla?
14: Yes, ma'am, bagi naton is unhealthy gel kagati hindi manami nga hangin ang aton sini nga gakabatsyagan ko bagati ka Cape Road malain gid iti dapat magsugod kita sa tis kitong mga ini sa dumay ara blas lang nya buok nga pinakagamay ginabala
9: oh pino
14: yung pinakapino gina diretso gid niya sa aton respiratory kikifer mo yan naton gid nga mahaklo, no? For example, subong ito kakabatsyagan taman na kakifer broad, pero ti...
9: And sometimes makahalit ti kakifer Carla kay nagatukar ni mga allergy nyo mo. Especially may mga tao nga dan allergy siya buok. Ti kung mahaklo ni nila, dugay-dugay sila pangatsing. Dugay-dugay nila. At the same time, ang ilas ni nga tingog, nagapaus-paus na.
14: Amogid.
9: Diba?
14: Amogid ka K-5 Rod, sakto gin na. Basta may sinus.
9: Kung oh, tapos yung nagasulot, nagasipon-sipon.
14: Ayaw. Nung kapatsagan, pag-inibog. Wala talaga na anahan. Pero tayo kapatsagan.
9: Kagipab ka mo nagani kaginas ang aga kay way ko bigagamit aircon slack yan tutuod lang kay namian gibing hangin sa gwa mo halin magkagto ko sa opisina hasta magpuli way ko tayo gagamit aircon kinamian ko plus ang hangin sa gwa pero subong lingkot ibahala na mag aircon na lang ko ni kay kadelikado kagipab Carla kay sa tutuod lang na nahaklo magmahaklo mo diba tiyag nagpilit sa imo sining tutunlan kag sa ilong mo kakatol kagipab Carla. Delikado yes, na sa mga hapo kay basi magklamatay sa lama hindi sa kaginhawas na.
14: Amo gyud na pinakadelikado gyud kay Cape Road. So nakaano gyud na diri pro na aton sini mga katigulangan, mga kabataan may hapo. Kasi mga middle ages nga nagabat man sa nga hapo kay Cape Road. So tambo kita gyud sa nga may maanhan diri nga sakit, sipon, ubo, skin allergies kay Cape Road. Kasi syempre gakuan man na sa aton sini nga mga panit kay Cape Road. So amo na nanari sari na amo naman na i-check na naman niya sa health kay Cape Road na CHO kag sa diri man sa Negros kay Cape Road. Agud to nga mahibaluan naton nga ano nga mga sakit at least nga mga
9: subong so, nakita ko na kay Kipab Carla ang status diri sa to, no? I don't know kung updated ini. Ari nakita sa unhealthy for sensitive groups.
14: Yes.
9: Upod na to ng Metro Manila, Bacolod City, Iloilo City, Tacloban City, kag Davao City.
14: Yes, the unhealthy na ang Kipab Carla sa ani sa haze o kung air quality nga aton sini nga gakahaklo. That's why nga ang ano ni EMB nagapnugyan sa pumuluyo nga magsuksok gid sa ano ni sang face mask kay Cape Road ang gunto nga ti ilipid naton directly mahaklo ini nga haze sa Cape Road.
9: So, plus pangadaan mga ano ni mga pollution bisa mga paktoryahan mga aso sa nga salakyan nga mga POJ ba? Nga inog face out na pero gadagan niya pong sa dalan. Oh, nga may ara ko na sundan nga truck nga pertig ka itom sang ang carbon monoxide ug ang ginabugay ang aso ka Kipev Carla. Ang carbon monoxide ginabugas ang salakyan porti kay itom, no? Nga maghaklo ka bla do matyag ko do ginbutangan ka maskara diyon nga itom. Oh. So in amo pag nang gadugang dira ka Kipev Carla.
14: Yes, amo kani kay Kipev
9: Carla. Probi mo, may pangontra tada ka Kipev Carla. Ang pinakamanami da soksok kamo sang face mask and at the same time inom kamo sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Pagkatapos mo inom sang Mighty C, no? Kaya ang Mighty C magka K5 ka K5 Carla, sinagapapakot sing immune system ta. Paghaklo mo na, pagkakita yan ang bad bacteria, atakihon niya na sang soldado sang lawas ta, which is the immune system. Kay busog sa mo kay ginkaon niya to ang Mighty C, kay may vitamin C to. Parisan pagid sang klinika D3 bayo may antiviral kag antibacterial. Tikon bakterya na mo nang ginatrangkaso ka, 'di ba? Ginahilanat ka. Pero kon may D3 bayo with virgin coconut oil, patyon niya to. Paamanan mo sang klinika DTX 500. Kay ang DTX 500 magka K5 ka. Siya nang mapagwa to. So amo nang panguntra sining haze nga ni K5 ka. That's why.
14: Yes.
9: Oh, bakal sila sa mga produkto ta, 'di ba?
14: Sakto gini na ka Kipev Rod, mampamakod pag ito sa aton, sininga immune system, kaya tayo kong kabatsa, kaya ka Kipev Rod, sipon, ubo, do wala ka na na yan sang gana, no? Mas na pag ito mag-inom, tapos sinakiti, mas mabakod pag ito mo sininga immune system, malikawan to pag ito sipon, kaga ubo, bangon ini sa
9: hindi yes. Ka Kipev Rod. Pero hindi magkumpiyansa, suksok git face mask ka, barato mo lang face mask ta, ang face mask, siguro, I don't know kung taglima, ayaw mo pa na gusto na may baluan, buwas report mo sa akin na, gusto may baluan kung pila na ang presyo kay nagligad barato na mo ang face mask. Subong basi kung magkalaubusay na naman kag ang dumduman tapos may pagbugas ang bulkan kanlaon taglimak pesos may ara tag pulo tag byanti ng bilog.
14: Amo gani. So check kay na ti,
9: gasaka ang demand, no? Dugtay ang supply, mahal ang baligya. Oh, i-take advantage sa iban, ma-hoard naman ang iban niya. Idason ko lang ni baligya ang isa ko ka karton nga face mask. Hulaton ko na yung magtag 50 ang bilog ang disbaligya.
14: Pero team da kay Kipev Rod, kung mag-ulan, dako man ini nga bulig ka Kipev Rod, nga mapahagan-hagan ang haze diri sa aton. Ulan, kaga amuning aton, sini nga isa sa mga makakure man kay Kipev Rod, kung mag-ulan. Galing kay Tigda.
9: Di makabulig ng provincial government. Eh, cloud seeding ta. Di ba? Ang way to nagligan na tayo, di ba? Ang cloud seeding natin sa province. Subong tayo nun ta. Not for the planters, kundi ti dala naman ang, actually, dala naman ang mga planters eh. Iinom talanom naman subong mo. Ti dala na da, damay-damay lahat. Oh, cloud seeding para mag-ulan, para madula ang haze.
14: Yes.
9: Galing. Hindi man Japan kay may RSSI tan nag-spray man to sa sang biological ano to tumadam.
14: Hello, good luck. Hello, good luck.
9: Ayo.
14: Pero ti amo na kay K5 Rod, guys. At least ta no, may ara kita ya sang panugyan sa akong sini nga makauturan, hindi pa ni ulihi ang tanan, mas mayo gin nga mga manatangadaan kay K5 Rod. Sa.
9: Salamat gid kay K5 Carla.
14: Yes, kay Kipev Rod, report gikan sa Kapitolyo Provincial, ini nga balita nga dulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Signal D3 Bayo. Ilo si K5 Carlo Tavazor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
15: K5 News FM Live Report.
9: Maraming salamat kay K5 Carlo Defensor Longa, pero sa tutuod lang, hindi nyo gidya pag hindi ka mo mag-kumpiyansa. That's why suksok ka mo face mask, bakal ka mo sa Mighty C, the alkaline base vitamin C, papabakod sa atong sing immune system, bakal sa klinika D3 Bio pamatay sa mga kagaw-kagaw nga nagasulod sa lawas naton nga amuning ginahalinan sang trangkaso, hilan at ubo kag sipon, bakal kapagid sa klinika DTX 500 kasi ni maga detoxify tanan tong mga patay na tong mga ukon mga free radicals. Oh, tanan nga hilo sa lawas ta pagwaon sa klinika DTX 500 para magdami pamatyag mo pagpuli mo paligo ka gamit sang aton sining DTX herbal soap. Tapos kung di hamot ka na, inom ka sang extend food supplement para magnami imo sining blood circulation sa lawas mo para likaw ka sa stroke. Likaw ka sa balatian. Pag nami imong blood circulation, tanan nga mga ugat, matagaan sang sustansya. Ti kun matagaan sustansya ang mga ugat mo da, pati ugat gagmay, asas dako, asas mayor nga ugat, mabuhi. Extend food supplement mga kaki 5, di ba kalipat? This time check na si kaki 5 Michelle. Oy, good news ha. Sa siyudad sa Bacolod, okon sa probinsya sang Negros Occidental, dawa ay nasang na-record nga ASF okon ining African Swine Fever bla. Why nasang may na-record kuno within 2 weeks na? Iba lang tang detalye gikan naman sa kay ka K5 Michelle Patinio.
16: K5 News FM Live Report.
9: K5 Michelle, ibalita mo.
17: Sa K5 Rod, sa update may angot sa African Swine Fever, ti good news kid no para sa aton nga managsagod baboy para inegosyo bala ka K5 Rod. Kay ti isa monitoring sang aton nga Provincial Veterinary Office, maglabot na po nagdangat na sa duha ka semana sa K5 Rods nga negative ang mga testing nga ginapatigayon sa bugos nga probinsya. Sa K5 Rods, kag inigin confirm sa aton mismo ni Dr. Placida Limana sa Provincial Veterinary Office nga wala na sang reported, even reported kay K5 Rods, why nagit no kay ti apisar nga gaganhagan. Oo, apisar nga nagaganhagan kay K5 Rods ang balita may angot sa African Swine Fever, padayon niya ang pag-conduct sang testing sang aton nga mga technicians kag mga doctors sa bilog nga probinsya.
9: Kakipad Michelle, anong ginhimo sang provincial capital, especially sining provincial agriculturist naton nga naganhagan, which is nadamian ko, meaning epektibo ang ginhimo sang provincial government naton. Ano to nga mga pamaagi para at least sa uli, kumbaga abot na naman ng ASF, kabalong na kita magtatap, kabalong na kita maghalong o kung matap na ining ASF ka kay Michelle?
17: Yes, first and foremost, ito kay Fevero ang pinaka epektibo, kaya nga ginbuhat sang kada banwa kag syudad sa probinsya, ining border control.
9: Very good.
17: Ining pagpatigayon balas ng pag-limit, no? Sa pagpagwa, pagpasulod sa mga baboy, especially sa mga lapitay lang balang banwa dito sa sur nga bahin. Kasi kung madumduman ta, isa ang banwa sang baan sa nangin apektado sining African swine
9: fever. Pero hindi ko magsala kay Kipag Michelle, i-correct mo ko ha. Ang first nga lugar doon nag-conduct sang border patrol, which is La Castellana, I don't know lang gid.
17: Yes, La Castellana. Oh,
9: sila to naguna mo kay which is nami nga ginhimo sa ni Mayor Anyeho Nicor kag ni Vice Mayor Romayla Nicor mangilimutan nga pag kanya pag isolate kumbaga sa mga baboy nga hindi pwede kagwa, hindi pwede masudlan. Kay at least kun di natap na mayad, kay kun napabay-an to basi kun dako panghalit, which is very good kag K5 Michelle.
17: Yes, kay K5 Rods, kay ti sa Ilaya, apisar niya ti nagwa na ang madamo nga record sa iban nga mga banu sa La Castellana during that time, zero sila yaka K5 Rods sa ASF, abi mo.
9: Wow.
17: So, kung baga daw amuning ginhimo nila nga preventive measure, hindi nalang gidya magpasulod sang baboy, kag hindi man magpagwa even ang halin sa ila kay K5 Rods, ang ginkontrol man ni Mayor, kag ni Vice Mayor, kag ti sunod sa ila, ang ila dito'y ang mga manugsagod baboy, diba nang yan sa ila, nagbalikya. Kung baga daw ila, nalang gidya consumption sa K5 Rods, parang at hindi na bala maglaton-laton pa. Isa man sa manami nga balita dari karon nga hapon, nagsugod na ka K5 Rods ang pag-shift sa mga baboy dito sa aton probinsya, kay ti wala na taya recorded 2 weeks na, so gin-allow na sang province nga makapagwa kita sang baboy even sa mga malapit nga probinsya.
9: Uy. So meaning buhi-buhi na nga aton ng mga hog raisers subong, kay ti for how many months na nga nagaantos kita sang binaligyaan na sa pagkabarato. Ang iban nga mga grazers na ton, kuan mo, pinamaligya na lang ang mga baboy sa nubo nga presyo, just like si Jerry Lou Mungkal na Luis. Mga baboy, pinaligya na lang sa daw hindi gani patas-patas, pierdi gani. Mali niya, mas mayo lang maperdi ko sang sawaay na gid kuya inkamon. So at least, subong, which is a very good news para sa ato sa mga hog grazers, nga makabawi-bawi naman o galing, basi mamahal naman yung baboy kag K5 Michelle, di man?
17: ang monitoring na hatod sa aton bago. As of the moment, kay K5 Rods, 220 to 300 pesos ang kilo sa karon sang baboy.
9: Why magkoy ka kaon? Bahala, nadaya kon mag 1,000 di ang kilo sang baboy. Why magkoy ka kaon, baboy, kay Kipa Michelle?
17: Why magkoy na ganigit sa pack, hindi ko napaw yun.
9: Basta, kon hilaw eh, po kon luto, timat, hilaw ko
17: yun. Gapin palit, Sean.
9: But anyway, dako ni nga bulig. Oo, sige.
17: Correct, oh, manami nga balita para sa itong mga hog racers. But anyway, kay Kay Febrod, sa dugang ko lang, no, ang ara, nga, ang presyohan ay karoon 220 to 300. Ang presyo naman sa live weight, 170 kilo dari sa Calatrava. Ang sa Kabantala na may pinakanubo nga ara lang sa Sinto Bintik or 120 lang kada kilo ka Kay Febrod. Si kumadumduman na ito, nagnubo ang presyo sa baboy during the ASF. Gid nga pag-atribukaw sining balita. But as of the moment, steady man gyapon ang presyohan na ara sa 300 to 320 ang pinakataas si K5 Rods.
9: Oh, sige, salamat gig ka K5 Michelle. Thank you.
17: Yeah. Yes, ka K5 Rods. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial nga ginadulong man sa aton sa Kaluan sang DTX 590C kag D3 Bayo. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM live report.
9: Oh, tilataw tanig ang dalagan sang presyo sang baboy kay ti kun damo-damo na supply. Ti basi magbarato. Okay, nagligad to, nagbarato mo. Although nga dutay itong supply, pero ti nagbarato kay dutay niya nagkakaon. Kay nagkulbaan. Ako ay magkakaon sa tutod lang, ay nagkakaon baboy. Nag-stop ko kaon baboy kay ginasang aga. Wait, panahon mga kaki five, si Ma'am Bings Delphine, Sir Julius Arnado, Nagapamati Gina Purano, Arsulo Dibuyan, Papang Jun Ramos Lidia, William Roslyn, Dilika na May, Dagay Bings Delphine, Delsa Peralta, si Nestor Noli Dandoy, Sarge Bourbon, Nagapamati Man, si Papang Eduardo Jujo Galuna, Maricris Navarro, Papang Erning Pudiroso, si Mamila Perez sa sityong Matamilok, Barangay Isyo Banwas, ang Kawayan, Nagapamati Man. Salamat gid sa atong sige mga suki nga tagpalabdi buwas naman, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod, sa amon sige Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Adrian, ka K5 Ramuel, ka K5 Kenneth Uy. Ako naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
19: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
18: ako tutunan.
19: Salamat sa Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
18: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Ako bag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
3: Pumaka sa mga butik.
0: TTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
3: Pumaka sa mga butik.
0: TTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
24: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
27: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
30: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: Cheers sa barkada nating
34: Night Shift.
33: OT.
34: Breadwinner.
33: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
35: Drink responsibly.
33: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
36: Let's go. Go with the flow.
37: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
36: go with the flow.
37: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
36: Charmy.
32: Charmy, let's go with the flow.
38: Mag-

0: Mayong gabi sa datsang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast. Subong nga Webes, Setyembre 3, 2026.
1: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal San Carlos LGU ginakabalakan ng manubo nga vaccination rate sang syudad.
1: Sa balitang national, Senator Marco Leta nagkapiansa apang nagapabilin nga detinado bango naman sang plan der nga kaso.
0: Sa balita international, 14 ka mga marino nga naluwas sa ginatake nga barko sa Strait of Hormuz magabalik na sa Pilipinas.
1: Kag sa balitang sports, Alex Ayala ginalantaw nga maging number 2 highest paid female athlete sa masunod nga tuig.
0: Sa ato naman balita entertainment, Jean Lopez nagtaliwa na. Lasay sa side.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Nakagwat na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Pilandok kag nagapadulong na ini subong sa Ryukyu Island sa Japan.

0: sa mga apektado nga lugar amo ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan kag Occidental Mindoro. Bangod naman sa habagat, mangin magal-umon ang panahon sa nabiling nga bahin sa Luzon, lakit na ang Metro Manila, buwas nga adlaw. Sa Visayas naman, partly cloudy ang aton nga panahon, nga mayupod ng mga isolated nga mga pagulan kag pagpangilat, bangod man sa epekto sang habagat. Samtang diri sa Mindanao, ginaporkast ang mainit nga panahon sa aga, apang sa hapon kagabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat, bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas, nga mayupod ng mga makadali ng mga pagulan bangod sa epekto sang habagat. Temperatura sa kagaw nangyara sa 26 degrees Celsius, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni sa KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: La 6-9 kasi ang mga detalye na sa ating mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginakabalakaan subong sang local government unit sang siyudad sang San Carlos ang ila sini nga manubo nga vaccination rate ukon naganubo nga numero sa mga kabataan nga nagapabakuna batok sa measles kag rubella.
3: Ini ang ginpahayag sa City Health Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Department of Health Negros Island Region. Kahapon Miyerkules, Setyembre 2, konsalin ang San Carlos sa may pinakanubo nga vaccination rate sa bilog na probinsya sang Negros Occidental.
2: Nahibaluan nga madamo nga ginikana ng hindi gusto pabakunahan ng ilang mga kabataan bangod sa nagalapta nga mga huring-huri nga hindi safe o kung delikado ang bakuna.
3: Samtang overloaded tap nga linyada sa Gorriente, ginaligar ginalinaan sang sunog sa may barangay Sumag sa sudad sa Bacolod. May kampiyon nga balita si KG5 Carla Defensor Longa.
4: Ginaligar ng overloaded tap sa linyada sa kuryente ang ginalinan sa sunog sa Purok San Jose 2, Barangay Sumag, Siyudad sa Bacolod, pasado las 9 sang gabi sang Martes, Setyembre 1. Sunod sa ginpatigayon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection Bacolod, Extension Court ang ginalinan sa kalayo nga nagtap lamang sa Tupad Balay. Ang tagiya sang balay amo si Ernie Mahinom na ginaakupar ni Lisa Lizel ang isa ka kwarto. Sunod kay FO2 Anthony Val Isansa, arson investigator sang BFP, ang balay amo ang mayara sang kaugalingon ni circuit breaker, submeter kag outlet nga amo naman ang ginsaksakan sa Extension Court pagkanto sa kwarto ni Lisa kag posible nga puno ini sa ginasaksak nga mga gamit. Ginalantaw nga may parallel arcing ang rason sang sunog. Dugang pa, 19 ka mga panimalay ang nahalitan, 14 diri ang totally damage, kag 5 diri ang partially damage. Nagabalor sang 120,000 pesos ang bugos nga halit sang sunog. Ininga balita ang nadulong sa usang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang drug den sa Bacolod, ginsalakay 4 ka persona na dakpan. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
5: Arestado ang 4 ka mga individual sa ginpatigayon nga bypass operation sang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office Negros Island Region. Regional Special Enforcement Team sa Purok Cagaycay, Barangay 2 sa siyudad sang Bacolod kahapon Miyerkules, Setyembre 2. Ginkilala mga naaresto nga Sanday alias Randy, 36 anyos, alias Mary, 51 anyos, alias Ariel, 31 anyos, kag si alias Ricardo, 25 anyos. Na-recover sa ilang 11 ka mga pakete sang ginapatihan shabu kag ginabulubanta na nagabugat naman sang 12 gramos kag may balor ng 81,600 pesos. Sa karon, yara naman na aresto sa kustodiya sa mga otoridad para sa nagakaigo ng disposisyon. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluan sang DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Halos 18 milyon ka pesos ang sarang nga ma-income sa Bacolod kon makabayad sang delinquency ang mga vendor sa merkado sang siyudad. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
6: Ginabulubanta yara sa 18 milyon pesos ang sarang nga ma-income sa siyudad sang Bacolod tion nga makabayad sang delinquency ang mga vendors sa tatlo ka mga major markets sang Bacolod. Sa pahayag ni Councilor Celia Flor, Committee Chair on Markets,

0: Nagpatigayo na sa ikatatlong batch ang orientation sa mga nabilin nga vendor sa merkado sa Bacolod kung sariin ginpatpat sa mga ini ang market ordinance nga nagahatag sang higayon sa mga vendor nga mag-cover sang ila sininga delinquency sa natalana nga tiona. Kung mabayaran na sa mga vendor ang ila sininga utang sa rentals miskin ang principal amount na lamang, hindi na pagsukton sa syudad ang mga ini sang penalties, surcharges kag interest. Balita gikan sa Bacolod City Government Center para sa D3Bio Uni Newscast. Hindi nga balita ginadulo sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, D3Bio kag DTX 500. Gini sa K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, certifications ng MGB ginalauman sa buong adlaw, agud matigayon ang pagpasakas ng kaso sa illegal quarrying sa Moises Padilla. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
2: Ginanauman subong adlaw si Tiyembre 3 tig this bill 26 nga makapagwa sa certification ng Mines and Geosciences Bureau o kung MGB Negros Island Region agud magamit sang Regional Special Operation Group o kung RSOG sang PNP NIR sa pagpasaka sa kaso batok sa mga persona nga nagpatigayon sa illegal quarrying sa Hacienda Bago Barangay Crossing Magalyon Moises Padilla. Ginsiling ni Benigno Cesar Espejo OIC sang MGBNIR nga wala galayon mahatag ang certification sa kapulisan bangod sa holiday. Kaglaga kinahanglan pa inis ang dugang verification sa MGB Region 6 kag Provincial Environment and Management Office sa Negros Occidental para maibaluan kung may proseso ng permit sa natukiban nga quarry sa Moises Padilla. Sunod pa sa kaispeho nga wala pa maibaluan tubtub subong kung sino ang nagpanag-iyas ng illegal quarry apisar nga may nagkaladak pa lang ang mga persona bangod wala sa ila ang naghambal kung sino o ang nagsugo sa ila.
3: Sir, due to for release na, hinihintay ko lang yung kwan, hinihintay ko lang po para ma-fix ko po yung isip jur ko. Actually, I'm waiting right now sa nakatutok ako ngayon sa kwan ko, sa email ko. Kasi nga is, siyempre, i-verify pa natin yan. Hindi naman basta-basta magkupan. And you all know naman na record is nasa custody pa kasi ng Region 6.
2: Pagpatagpa ni Espejo nga pinaagi sa magpasaka sa kaso sa mga persona nga nagkalanakpan sa gipatigayin ng operasyon, may posibilidad nga may magatumod sang tag-iya sang illegal quarrying sa Binalbagan River. Para sa D3Bio Evening Newscast, namin sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay 15 seconds sa mga detalye na sa aton mga Balita National. Ginaprobahan na sa Senate Committee on Finance ang 7.232 billion pesos ng proposed budget sa Office of the Ombudsman para sa 2027.
5: Personal nga nagatubang sa komitiba si Ombudsman Jesus Crispin Rimolya agud nga magpakita kag maexplicar sa ila ang pondo sa ila opisina para sa madason nga tuig.
1: Naglawig lang sa isa ka oras ng diskusyon may angot sa proposed budget.
5: Samtang nagbailuhanay naman sa mga mainit nga mga tinaga sa Lay Senator Panfiloping Lacson kag Senator Alan Peter kay Tano, may kangtana naman sa mga ginaligar maanomalya nga proyekto sa syudad sang Tagig.
1: Sa pahayag ni Lacson, iyagin laragway nga daw pato si Cayetano sa social media samtang nagakuro ginimay angot sa pag-usisa sa mga proyekto sa infrastruktura sa Tagig.
5: Ginakusara naman ni Cayetano si Lacson nga nagapaligayon sang demolition job sa ginapalapta sining mga ligasyon sang korupsyon sa Tagig kung sa diin nagaserbing alkalde sa syudad ang asawa sang senador nga si Lani.
1: Gilayo naman ni ginsamat ni Lacson ang mapahayag ni Cayetano kung sino sa iya na hadlok si Cayetano kada magpagwa siya sang bag-o nga mga ebidensya.
5: Gintawag pa ni Lacson nga Pacific Ocon makaluluoy si Cayetano.
1: Lakas Jesse Shetty sa ibang pang balita national, naglabot na sa ukon 422 ka mga barangay sa bilog ng Western Visayas Region ang posibleng maapektuhan sang landslide subong man sa mga pagbaha kasunod sa mga pagbubo sang ulan, tugas sang bagyo kag habagat.
5: Base naman sa datos nga ginrelease sa Department of Environment and Natural Resources sa Mines and Geosciences Bureau o kung MGB nga mayara na sang 5,039 ka mga barangay sa bilog ng Pilipinas nga mahimo mahalitan bago naman sa pag-ulan. Base naman sa Setyembre 2 to Setyembre 5 nga weather forecast sang pag-asa.
1: Ang Ilocos Region na mo may pinakamadamong barangay nga naglabot sa 1,888.
5: Ginpanugyan naman sang pag-asa sa mga pumuluyo nga nag-i-star sa mga manubo nga mga lugar nga magbantay kag mangin alerto.
1: Isa si Bagyo Pilandok sa mga bagyo nga gintumod sang pag-asa nga mahimo tunaan sang trahedya magluwas sa habagat.
5: Sini nga aga nakagwa na si Pilandok sa Philippine Area of Responsibility o CON.
1: Sa katapusan nga balita national, nakapiansa na sang 90 mil pesos si Senator Rodante Marcoleta sa kaso nga ginaligar paglapas ang Presidential Decree No. 46 angon sa iya pagbaton sang 75 milyones ka pesos nga donasyon.
5: Base naman sa ligasyon, nabaton ni Marcoleta ang sambit nga kandidat samtang nagaserbisyo bilang sagip party list representative.
1: Nagbayad sang piyansa si Marcoleta sa 4th, 6th kag 1st division sang Sandigan Bayan sa ringgin pasaka ang tatlo ka mga kaso.
5: Apisar nga nagabayad na sang piyansa si Marcoleta, hindi sa gihapon magkagwa sa bilangguan ng senador bango naman sang kaso nga plunder nga ginpasaka batok sa iya.
1: Ginakabigar na sambit nga kaso bilang non-bailable o kun wala sang piyansa.
5: Bangod sini, nagapabilin nga detinado sa senador Rodante Marcoleta sa New Quezon City District Jail.
4: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, 14 ka mga marino nga naluwas sa ginatake nga barko sa Strait of Hormuz magabalik na sa Pilipinas. May kampiyon nga balita si ka K5 May Hikilan.
6: Ginkumpirmar na sa Department of Migrant Workers o kung DMW sa Miyerkules nga isa ka Saudi flag crude oil tanker nga MVSIDR ang ginatake sang Agosto 31 sa nagtuyo ini nga makasulod sa Strait of Hormuz. Sa kaisang nasambit nga barko, ang 16 ka mga crew nga lunsay Filipino sang naigo ini sang projectile o kung missile, rason nga ginlamon ini sang kalayo. Tigayon man nga napatay sa mga crew ang kalayo sa barko apang gibawian sang kabuhi ang duha sa ila. Suno kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, luwas na sa katalagman ang 14 ka Pinoy nga marino nga nagahulat na lamang sa mga flights agud makabalik sa Pilipinas. Samtang gindala naman sa Oman ang bangkay sang duha ka crew nga nagtaliwan. Patayon man nga nagapahanumdom ang ahensya sa mga Pinoy nga marino nga ipahilayo ang ila kaugalingon sa mga delikado nga lugar. Ginhingyo man sang DMW ang mga ship owners o kontag-iya sa mga barko nga kilalahon ang kinamatarong sa mga Filipino seafarers nga magpamalibad sa paglayag sa mga delikado nga lugar o kung risk areas. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
5: Alex Ayala, ginalantaw nga mangin number 2 highest paid female athlete sa bulog. O kung sa masunod nga tuig, may kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuel.
7: Padayon nga kadalagan sa patagsang tennis sa karon, yara na sa $5 million ang income sang pinay nga si Alex Ayala sa mga commercial kag endorsements. Base sa bag-o nga feature sang Forbes, posible nga ang 21 anyos ang isa sa makabunggo sang dalagko nga mga ngalan sa women's sports. Nagapati naman ang tigpamuno sang client representation sang WME Sports kag IMG Tennis nga si Ayala ang manginikaduha nga highest paid female athlete sa bugos nga kalibutan sa masunod nga tuig. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Para naman sa aton balita entertainment, Jean Lopez, nagtaliwa na. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
8: Nagtaliwa na ang actress kag singer nga si Jean Lopez sa edad nga 86, suno sa iya pamilya, Huwebes, Setyembre 3. Si Jean ang nalakip sa Sampaguita Pictures sa tong 1960s. Kilala si Jean nga mapinalanggaon nga iloy, dugang pa sang iya anak nga si Barbie. Wala naman ginpahayag ni Barbie ang rason sa pagkamatay sang iya iloy. Kaupod ni Jean sadto sa showbiz amo sanday Dolphy, Susan Roses, Nida Blanca, Panchita, Eddie Gutierrez, Amalia Fuentes kagiban pa. Kilala man si Jean sa mga pelikula nga Tanz and the Mighty, ang Magkakapit Bahay, Together Again kag operetang Sampay Bakod. Din kasal si Jean sa iya bana nga si Romano Castelvi nga isa man ka aktor. Para sa Balitang Entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Nagwapa ni nga klase artista kay K5G.
1: Abtan mo pa siya. Kaya ako,
9: Why na, Katie. Pero ti sa mga previous nga mga movies lang na nalantaw na ton, especially ining masiling na ton nga daw ka komedyante nga si Dolphy.
1: Di na ko familiar sa iya. Kaya do, mga iniiyang nga mga henerasyon, edad-edad.
9: Di sikat ng ilang movie mo ang Tanzan and wala The Mighty. Oo, sikat na.
1: Ang ako na lang bisubong ginalantaw nga movie ay movie.
9: Tapos nakan white pa na iya.
1: Ang ugani, wala naman mas saya mga pictures. Ang ginalantaw, ang ginasubaybayan ko na bisubong kay K5 Bros ang away ni Cayetano kag ni
9: oo, pero tingin
1: how new kay away.
9: Ni Lacson.
1: Ang batuhan ay isang mga tinaga, mga pahayag ni Senator Cayetano kag Lacson.
9: Pero ano tawag ito do? Ano to do? Pato.
1: Pato. Nga pato.
9: Igakadlaw ko kay na. Kaya ang tawag niya. Pato. Daw pato nga nagakurog.
1: Oh, susa. Kalain, malo sa mga... Sa dyan isa nga nga doon.
9: Pero ti, do something like, siyempre nga, kadamudamong lugar nga din kay mo yung investigasyon, di agas tagig. So, may mga personal nga mga intereses, abi ang investigasyon.
1: Kaya nag-ugat, maniwala ka K5 Rods, kahit isang sige man to katira ni Senator Cayetano, si Senator Lacson, about na sa Blue Ribbon Committee hearing. Nga, isang uli, ginhatag naman kay, ano, kay Senator.
9: Kaya, wala man to be matapos ang Blue Ribbon Committee nila nga hearing. Madumdumanta to. Di na tong investigation. And then, gisalo sang ni Cayetano, sila sining nga majority, black and din nag-majority. Ito, wala man katapos-tapos. Ika question din karon ng flood control project. So naglabot sa punto nga personalay na sila nga duha. Si Cayetano nga pangayo itabang sa social media. Si Lacson bin
1: ibalo. Sige, kot-kot to sa mga ebidensya.
9: Si Lacson naman niya, sige, live-live lang da. Kay ibisigaran ko ang tagig. Itawag niya patong nga nagakurog. Kabalo ka sang pato?
1: Oo eh.
9: Pinakadasig magkuan?
1: Nalamigan. Mga ka-K5 mo yatong dalag ko ang mga balita sa mga Webes sa Tiyembre 3 sa 2026.
9: Bante man boss sa panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Largabi sa program kaupon si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero unong estasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang intag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
9: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News sa PAN.
4: K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
4: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laing gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako ubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. Umaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix. Umaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
16: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
16: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
18: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga
1: Vista. Mayong gabi banwa ining Lorga Vista. Kaga ko si Julius Marivelles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marivelles. Lorga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tinimanan sa balita ay balo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

Gorgo. As always, supunsay inyo alagad sa mikropono, wala sang iban nga ginabitbit nga hinganiban kundi kamatuuran sa kahanginan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Mariveles ang ngalan.

0: Lorgo
1: Fisto. Delikado na ang haze o ko ng aso kag agyo nagikan sa Kalimantan pungsod Indonesia tuga sang wildfires o kon pagkasunog sa ila sini nga mga kalatian dito sa Indonesia bangod sang hangin habagat kag kakulang man sang pag-ulan kay ti remember mabatsaganta na ang epekto sang super El Nino nga isa man sa mga ginatulok kabangdanan nga ang nagluntad ang sunog dito sa Indonesia amo man ining kabangdanan nga nagakadto diri sa aton karon sa pungsod Pilipinas ang aso kag agyo gikan sa Indonesia so may panugyan karon dugay-dugay ang Department of Health o kon DOH.
0: Lorgo Vista.
1: Now ang talalupang dun dire kay suno sa report sang mga international news outlets katulad sang BBC o kon British Broadcasting Corporation ari banwa indi gali ordinaryo lang nga mga kalasangan ang nagakasunog kundi may ara sang ginatawag peatlands na nung bot silingon sini. Ang peatlands amo ini ang mga lugar nga damo ang karbon o konkarbonato kay ilaragway ta sa simpleng istorya banwa mo sini. Ang petrolyo ang gasolina kag diesel gikan ina sa ginatawag peat ini balang nagakadunot o nagdunot nga lawas sang sapat kag mga kahoy sa sulod sang minilyon katuig halin pa sang chimpo dinosaur halin pa chimpo sang caveman halin pa sa pila ka milyon katuig ang nakaligad nga wala pa ang moderno nga tawo sa kalibutan. So nanong significance ni ang pagkadunot sang sapat kag sang tanom nagtuga ina sang duga nga amuna ni eventually ang nangin petrolyo kag ining mga lugar nga nahamtangan sini katulad sa ginatawag peat land na nung buot silingon sini taas ang carbon content sa simple nga istorya carbon bombs suno sa mga eksperto ang nasindutan sang kalayo dito sa Indonesia. So ilaragway talang nga sa simple nga istorya ang sunog sa Indonesia do katulad lang nga nagatutod diesel kag ang aso sang carbon filled nga mga peatlands taas ang carbon content amo nang ginahuyop karon diri sa aton. So indi ini ha simple lang nga aso gikan sa tutod nga kahoy o kon tanom kundi carbon bombs ang nagadapya karon sa aton. So delikado ini may panugyan karon dugay-dugay ang DOH Assistant Regional Director. In the meantime lantawon taanay ang isa ka report gikan sa World is One Network or gikan ini sa India kung hindi ko magsala. Are, lantawon ta makadali ha, nano ining wildfires sa Indonesia. Roll tape. Alright? Ara na? Okay.
0: Lorgo Vista.
1: Uy. Okay.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Vista! Lorgo Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mga athag at kung ano ang dapat para sa sa pumuluyo para sa demokrasya. Largang Vista! Largang Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Largang Vista! Larga Vista!
1: Ang aton pabukas ka mga balita, komentaryo for tonight kinadala sa inyo sa kaalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga
1: Hindi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita, kinaalam kag ihibalo diri sa Larga Vista kada gabi. Masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan, magabulig pabakod sang inyo immune system. Agud batuan ang balatian.
0: Larga Vista!
1: Ari sa nambal ko na, antes ta magkadto sa panugyan ni Assistant Regional Director Adrian Hort Ramos sang Department of Health NIR, kadtuan ta anay makadali nano ini ang wildfires dito sa Indonesia. Ari lang taon ta makadali ang television station gikan sa India.
2: Indonesia is burning again. Massive fires are spreading across Borneo and Sumatra.
1: Uy.
2: Thick smoke has covered cities and towns. Millions of people are facing health risks. Schools have shut. Flights have been disrupted. And the haze has crossed Indonesia's borders into neighboring countries like Malaysia and Singapore. But here is the question that often gets missed. Why does this keep happening? Is this simply a natural disaster? Or is there something much bigger behind the fires? The answer begins with one of the world's biggest industries, palm oil. Indonesia is the world's largest producer of palm oil, and palm oil is everywhere. It is used in food, cosmetics, soaps, and many everyday products. But producing more palm oil requires land. And for decades, forests have been cleared to create plantations.
1: Oy.
2: Sometimes that land includes one of Indonesia's most important natural ecosystems, peat land. And that changes everything. Peat is soil made from dead plants that have built up over thousands of years. Naturally, peat is wet.
1: And all right, peat is punduan ay kadali. Now, ang ginabutang dire nga ang Indonesia amo ini ang pinakadako nga nasyon kon palm oil plantations ang paghambalan. Ang palm oil sa simpleng istorya, isa katipo sang palma. Katulad sang foxtail, katulad sang kun ano nga mga palma dira nga decorative, pero iniya magamba ka palm oil. Ginahimo iniya langis ang bunga sang palm oil. Ti ang gakatabo nga ginasunog ang mga kalasangan agud magdamo ang duta nga tamnan palm oil. Adios karon ang problema mo to. Dala sa ginasunog ang ginatawag peat land. Amo ni bala ginambal ko inexplicar ko kaina amo ini ang mga duta nga taas ang carbon content. Nga, kay ti isa na lang katikang lapit-lapit sa mga lugar nga ginakwaan petrolyo. Ining ginatawag peat land. Sa nambal ko na, sa peat land, diri makitaan ang mga, sa simpleng istorya, dako ini nga lulubngan sang patay nga sapat kagpatay nga mga tanom nga nagtipon sa sulod sang minilyon katuig. Tinanong peligro, ari pamatian dugang.
2: But when peatland is drained for agriculture and plantations, the water level falls.
1: Uy.
2: The ground dries out. And dry peat can catch fire very easily.
1: Uyala.
2: This is the dangerous chain behind Indonesia's wildfire crisis. Forest is cleared, peatland is drained, the land becomes dry, and one fire can become a disaster.
1: Aragoy.
2: The World Bank has repeatedly warned about this problem. Its research says converting peatlands for agriculture and plantations requires drainage, and drained peat becomes highly vulnerable to fire. Once it starts burning, the fire can move below the ground. That means firefighters can put out the flames on the surface while the peat continues burning underneath. For days,
0: Lorga,
2: for
0: weeks,
1: Ti sa simple kaglaktod nga pulong ining peatland nga ginatawag flammable ini kiting ginahimo didto sa Indonesia agud matamnan sang palm oil trees o kon kahoy para sa palm oil ginahawanan ginadrain bala mining ginapasuyupan ang peatlands kay basa ini mo katulad ini sa mga katunggan abi ilaragway ta lang ha katulad sa katunggan ining may mga marshlands bala o may mga mangroves katulad ina so ginapasuyupan ang tubig nagamala ang peat nga ginatawag so kun magmala dasig ini magsigrab kun dasig magsigrab dasig man maglapta ining ginatawag nga wildfires makot mo ining peatland ti amo na blang ginasiling ko nga mulumangod ini sa petrolyo ang peatland kumo kay patay nga sapat kag patay nga tanom ang unod sang peatlands ang lulubngan abi sang sapat kag tanom so kun peatland ang paghambalan meaning ang carbon content masyado kataas hindi normal sa simple lang nga sunog so amo ning ginabatsyag naton subong nagalaptang lain pa amo sini mapatay tuod sang mga bumbero ang sunog sa ibabaw pero suno sa report ang mga eksperto nagasiling nga sa isa ka peatland ang kalayo magaukok pagid kag magapadayon sa dalom kay tiyamo nang siling ko shadow ka flammable shadow ka hapos dakpon sang kalayo ang peatlands nga ginatawag so apisar nga abis ang bombero patay ng kalayo sa ibabaw pero nagamakot patugali sa dalom so sige kalayo sige asote kundi kita mo ang apektado subong sang haze nga ginatawag sa simpleng istorya ang haze kung saton pa aso kag agyo ini may mga particulates katulad bala nga ang kakugnan kuntot dan nimo ina hindi lang aso ang galupad pati ang nasunog nga dahon sang kugon nagaupod ina sa sa aso amo man subong ang ginabatsyag ta ang lain o galing kay hindi lang Pilipinas Manila do Tamanggid apektado sila kita diri sa Bacolod kag banwas ang La Castellana apektado man kag iban nga mga lugar sa probinsya so amo ina banwa ang ginatawag nga Indonesian wildfire
0: Lorga,
1: ari pamatian ta ang panugyan ni Region Assistant Regional Director Hort Ramos sang Department of Health NIR na ano ba lang dapat naton himuon kon maapektuhan kay man ang lain banwa mo sini chimpo subong sang ginatawag nga tiga trangkaso grabe tungod sang kambyo-kambyo sang klima ang padayon nga uyop sang hangin na bagat dispwes madugang pagid ini ang haze nga ginatawag ari ano ang panugyan sang Department of Health
3: La Castellana, no, may ara kita nga area which is the La Castellana and the Carlota, no, nga ang quality sang air nila is labeled as very unhealthy. So ini sila gid ang mga areas nga greatly affected sang haze.
4: Hello, sir. Ana, sir. Diin in particular nga barangay sa La Castellana ang most affected, sir.
3: with that data, hindi siguro kami sila makaprovide since ang daw EMB din sila makaprovide ang sa amon lang in general, amon ni ang mga area or among the GUs, which we can automatically give safety protocols. No?
4: Yes. Understandable. Sir, moving to other issues pala. May report kami nga dito sa San Carlos City.
1: All right, pakaranan ta na paliog post lang anay kay sa next issue na sa kay K5 Jong Versales nga balita. So amo ini banwa ang importante suno sa kay Assistant Regional Director Adrian Ramos sang DOHNIR ina balang mga vulnerable sector, simpleng istorya inang Dasig maapektuhan katulad sang mga kabataan, mga lapsag, katulad sang mga senior citizens, mga tao nga may comorbidities nga ginatawag, simple nga istorya, mga balatianon, halimbawa, mga pre-existing conditions sang panawag sina, katulad sang hybladon, katulad sang diabetikon, kinanglan maghalong, kung mahimo pa lang, hindi kuno anay magwa, agod nga hindi ma-expose tanto sa haze nga ara sa hangin. Kag maghalong gid maggamit sang face mask, preferably ang N95. Are, balik naman kita sa face mask.
0: Lorga Vista.
1: Sa tong 2019 pasaka, face mask man kita tungod sa COVID, subong after 7 years, balik na naman kita sa face mask.
0: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanambalik, we'll be having K5 Wilson Villana sa unang report tonight sa aton nga pagpangalagad. Balik kita pagkaligad lamang sini.
0: Ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Pollen Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Pollen Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
13: Spore Biotics naginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
19: 101.5 K5 News.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo nga inyo nabatian, wala gid lamang madugay gindala sa inyo sa kaalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ang masunod nga mga balita kag mga issues nga aton pagatalakayon tonight ginadala sa inyo gihapon sa kaalwan sang DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee.
0: Larga,
1: brown out diri, brown out didto, tiyog-tiyog sang pagkadula sang kuryente. Ano ba lang kabangdanan? Hebaron ta na karon dugay-dugay, samtang may ara man kita karon talakayan comprehensive review of all money loans o kun utang sang Dakbanwa. Ano ang paningdugan kag nano ang dugang nga panugyan ni Councilor Wilson Gamboa Jr. bahin sini.
0: Larga Vista.
1: At next na sa aton nga pagpangalagad and a few other crime reports diri sa aton nga pagpangalagad, dala ng extra karon na nga mga health advisory sa aton nga pagpangalagad. But first, let's have K5 Wilson Villena. Karon nga gabi, ari na ang akon idolo sa pag-dedikar. Kung ano inati siya na lang nakabalo. Pero are baroon ta kay subong ang gusto sang sangguni ang ibaluon kung pila ang utang sang dakbanwa. Pero sa merkado ta, dako gali ang aton kitaon ina kung kabayad sang arkabala o kung arkila ang mga vendors. Nano ini, let's have K5 Wilson sa iya balita. Wells, good evening. Please come in.
20: K5 Juice, may gabi, no? So, sa aton sining eksklusibo ng interview sa kaya Councilor Celia Flor, ang chairperson
1: ng
20: Community on Market. Yes, K5 Juice?
1: Duro nang nabuhin?
20: Ah.
1: Duro na?
20: Gamay pa lang, K5 Juice.
1: Tipro mayo na. Sanag ang palabuton, bot silingon.
20: Yes, K5 Juice. So, masubo-subo lang ini, no? Kasi, although nagatinguha man ang local government of Bacolod na mailiyahan na K5 Juice na makomply sa mga vendors, no? We're talking about tatlo ka mga merkado sa syudad sa Bacolod. So, Libertad Public Market, Burgos, and Central Market, K5 Juice. So, sa aton sining eksklusibo na pag-interview kay Councilor Celia Flor, ang aton sining committee chair on market, iyagin pahayag kay K5 Juice, no? Nga konsumahon galing kay K5 Juice ang kabilugan nga delinquency sang mga vendors no sa tatlo ni ka mga merkado sarang patani kay produce nga maka-income ang Bacolod government sang 18 million pesos kay produce 18 million pesos
1: for 2026 pa lang na.
20: Yes, so for ini, for the past years na 3 years ini ata sa mga
1: defenders
20: ang mga delinquency. Dako kani kayo. Actually, this kin kita nga nag-interview nakibot makita sang amount kiti do ka dako man lang kay produce isang 18 million no given nga ti amo na ang mga merkado di sa Bacolod. Pero nag-ubra man sang ideya no sang isa ka ordinansa kay produce no kun amo ini ang amnesty.
1: Pero Wells, yes, before I go sa amnesty, I break down ta na yung amount ng 18 million, no? Ang ginaistoryahan ta dire, ano nga inclusive period ini?
20: Ang ginambalan to sa ato ni Councilor Celia Flor ni Kiefer Jus, no? Do 3 years lang na niya nga ginano nga, ano bisya to general nga amount lang ginatag sa aton. Pero wala yung breakdown kung ano nga mga tuig ang dako nga wala makabayad, kung ano nga mga tuig ni Kiefer Jus, no? Nga tigamay naman niya ang nakolekta sa aton sining nga otoridad dire sa Bacolod.
1: Mayo lang kay nakapungko plano, si Councilor Celia, kay kung wala siya kapungko, remember ang Manukan country why ta man natukiban nga wala gali gabayad man ang mga gaarkila.
20: That's part of it man ka kay Jose.
1: Na
20: Manukan country gali no I forgot to mention ang Manukan country pero iparte man ina ang Manukan country sang 18 million ini kay
1: Jose
20: wala man makabayad sang delinquency.
1: Uy hala.
20: 18 million kay Jose kada mo patani sang programa nga maubra sini.
1: Okay, wait. So iisuliton ko ang 18 million arrears ini o failure kapaslawan sa pagbayad sang Arkila sa apat ka lugar Burgos, yes. Libertad, Central Markets, kag Manukan country.
20: Ang 18 million ina, ang 18 million klaruhon ko lang nga principal amount na nasabot silingon
1: sa
20: Jose renta alone lang ginaway.
1: Wala pa interest?
20: Why pa interest?
1: Ti abi ko Wills, ang arkabala ginakolekta man na supposedly every day.
20: No, iniyaki sa Jose renta, giniya renta dito sa Blokey, renta dito sa stalls
1: kikipag. Ah, Blokey,
20: ah. Mga stalls ba lang sa nasulod sa merkado? Kasi ang arkabala, yan, at not low, niya tagpay dito.
1: Oo. Ti chak to na, Blokey, panawag ginaya Wills. Oo.
20: So, amo na gani kay produce ang kuwan si Councilor Celia ni kay tikutan ahon mo diri sa syudad sa Bacolod ikumpara mo sa pila ka mga LGU diri sa Negros Occidental Bacolod ang pinaka barato kay produce nga renta sa sulod sa merkado kabalo ka kung pila ang pinaka barato pinaka mahal na renta kay produce sa bloke
1: pila?
20: According to Councilor Celia Flor 4,000 pesos kay produce
1: ang
20: renta
1: bulan.
20: Ang bulan sa sagwaan ay kay Fajos ti konsulod-sulod kira sa merkado ti 2,000 ka kay Fajos.
1: Ang gaarkila da sa Central Market dalasa na da ang gabaligya halo-halo nga gapangbutong lalaki. Dala na da?
20: Pagdamo ko na sa
1: hindi pero kung hindi pero ka agi ka da Wells.
20: Why, kuya,
1: hindi, kun-kun butang tabi. Butang tabi daw lalaki ka nga daging bayaan ka kamiga mo. Kung gusto mo may experience nga agawan ka sang babae, kagtuga na sa haluhaluhan. Kay agawan ka mo, customer ka mo. Sir, diri ka, sir, diri ka, sir. Oo. Oo. Na, amo nang mga technique, Wills, nga para dumabalik ang self-confidence mo, bala? Oo, kung bayaan ka sang nubya mo, kasi nga ginaagawan ko to, yapre, isang babae, oh. Sa Central Market, galing.
20: Hindi ko ya gani gusto nga malikawan ginagalikaw gani kay Fajos nga maglagaw ko sa magmerkado ko sa meat shop kay Fajos kay tilain man panawag ni Lester
1: oh!
20: Baboy ka sir baboy ka baboy
1: Wilson don't do that Wilson
20: sorry.
1: Hindi kay Migo ta kaya I don't want anyone saying something bad against you including you tuod Migo ta kaya eh
20: Lea wala kay Fajos pero te abo na pala
1: ano ano ano ang balsang? Daw subong ko lang na-realize. Ano nga ang balsang manog, baboy?
20: Baboy ka, sir. Baboy ka, sir.
1: Hindi. Takal, kuya. Takal. Ewa? Ay, naano.
20: But anyway, Kipper Joseph, actually...
1: Imuna yung Wilson, ha?
20: Ako na ganyan ginunahan. Ito na lang kayo.
1: Hindi. Si Nanay Puring matamyaw kung adaan mo yung gabi. Nanay Puring, wala ko yan. Nanay Puring nagambal na kay Wilson, ha?
20: Gipamati na sila dadladlaw
1: na anyway pero Wills so rental giniya nga sang regular stalls yes, ang hindi gali bloke ang term gali Wills
20: ano
1: pwesto tapangko lain paginaya ang tapangko sa mga ano mga isdaan kag mga utanan pero iniyang may ara ko dabla paborito Wills sa Central Market ang Barredo dry goods bla
20: hindi ko ay bakod ka ano
1: hindi kay urig na Wills mo kablo ka nga ang akon nga lola kag lolo may pwesto da sang una oo man negosyante man tong lola ko mo te ang isa sa mga urig-urig da ang Barredo dry goods magbakal ka bay butang ta gantangan dra ka makadto magbakal ka kalalaw dra ka makadto gaugtas ka sa bata mo nga himuon mo amo dira ka kadto nga kay may ara sila luwag nga himo sa kawayan kag paya
20: native
1: correct ang bata mo bi ulugtasan himuon mo amo baklan mo da sang oy di ba kaya mo nang istorya sang una luwag gani nga paya oo kon paltugon mong bata mo may himo amo ara na da oo
20: tawa mo sa ano but Kim Fajos no actually ginatutukan man ini sa LGU paagi sa sanggunian Kim Fajos actually sa pag-interview naton sa Councilors in the floor timing man nga nagapagsigayon sila sa third batch sang orientation sa mga vendors Kim Fajos kung sa diin discuss sa ila ang ordinansa tuhoy sa amnesty sa ila sininga rental sa Kim Fajos. So, ano ba naman tapo si Kim Fajos? Actually, aprobado na ini gani, no? Nga si Tagaan sila sang doutrima sa Kim Fajos. Pero, ang sa, ano niya, sa ordinance Kim Fajos, iklaro ni Councilor sa ila floor na duwa katuig niya ang ginatan sila. Agod, maamat-amata nila kay Kim Fajos, no?
1: Ay, lawig na na!
20: Yes, gani lawig na Kim Fajos ang, ano, ang gihatag man sa ila. Amat-amat ang pagbayad Kim Fajos. Kag once, mabaydan na nila miskin ang principal amount na lang kay Kim Fajos no tanan nila surcharges tanan nila nga interest tanan nila nga charge kay Kim Fajos wala na tanan void na tanan kay Kim Fajos
1: importante

0: Yes, kay Fred Jusso, mayroon kita dra, no, sa nga gamay lang interview, sa kay counselor sa niya floor para at least may resibo kita sa ato sila nga pag-interview sa iya kay Fred Jusso. Kung sila nga ipahayag ang 18 million pesos nga delinquency sa nga mga vendors, no, diri sa mga merkado sa Bacolod kay Fred Jusso.
1: Kunse? Counselor Salia?
2: Counselor, good.
1: Para siya. Ay, doon nag-ubin si counselor, ako?
2: Counselor, may active activity. Sa globe, sa ako sa Bacolod City Government Center, may ni Councilor, ito doon naghatag mo, ikaw po sa message na.
3: Well, actually, amo to siya third batch na ni sini, no, sa orientation naton sa one-time amnesty ordinance naton, series 2026, na ginahatagan naton sa last chance ang aton ng mga tenants, no, sa tanan ng mga merkado, nga may mga delinquencies, dala na ang manukan country, nga mahatagan sila sang alibyo, sang ilang nga mga interest, surcharges, kag penalties, no? Nga i-waive na sang city. Last na nga chance for them, kag bayaran nila is only principal na lang sang ilang mga kautangan. Kung makabayad na gani na sila, no, kung may arrangement na paano sila bayaran within the next 2 years, o basta within tagaan na sila 2 years na na aplaso, no?
1: Okay.
3: Then i-transfer na sa ila ang rights, no? Ang rights sang city, ha. Ihatag na sa i-transfer na sa ila para na matagaan na sila, ma-issuehan na sila sang lease contracts. Ang aton nga mga tenants na magsulod sa sining na programa o kung sa sining na ordinansa. Kung hindi sila yan mag-apply, kung hindi sila magsulod, kahit up to September 20 lang ni ang application process, no? Sorry, gid sila. Kay base kung may arir sila, nga hindi nila mabayaran, closure gid ang ila, no? Closure, kag from closure, i-auction ina ang mga stalls, kag ipabid ina, no? So, bago naman ng mga tenants.
1: Okay. So, though, it's like Manukan na country again.
3: Batch na actually, no, kay na halos tanan ng mga sections sa tatlo ka merkado, Libertad, Burgos, sa Tarmacay, kay Manukan country na orientasyon na.
1: Okay.
3: So last chance na nila.
2: Okay. So for Councilor, what data do we have for now nung ato updated sa ato sa market?
3: Well, kung general na lang, no, siguro overall, ang aton para klaro na lang, ang delinquencies na sang tatlo abet ka merkado, kag Manukan, galambot na siya mga 18 milyones. Ano? Pero kwan na, principal. Why niya na lakwan ang ano, ang interest, ang interest or charges penalty. So, kung mabayaran na nila, ga-expect kita na maka-income ang syudad about 18 million pesos from all of the arrears nila na principal, no, sa tanan ng merkado. So, hopefully, matigayo natin ini, may makooperasyon ang aton ng mga tenants, kaya pila naman, nag-ano man sila, nag-beneficio man sila dira sa ilang pagbaligya, no? Nag-negosyo man sila, masyado kabarato katama sa renta. In fact, ang pinakamahal na ganiguro ng renta sa mga stalls, abing mga outside nila sa mga big markets na pon, up to 4,000 na ganiguro. No? Ang mga sasulod sina, mga tag 2,000, 2,500 a month. So what is that sa subong na ikumparar mo sa mga negosyo ng mga lugar, no? So, tadako gid sa beneficyo. So, ang amon lang diri, na buligay na lang kita, no? Sa tenants, kay sa syudad, sa diin mahatagan sila sa alibyo sa ilang mga interest, surcharge, kag penalties, kag bayaran nila ang principal, maka-income ang syudad, kay sila, mahilway na sila sa kautangan nila sa syudad.
2: Okay. Also, okay. Pagkita ng upcoming, mga projects and programs under your
1: alright, Wells? Okay, ang pamangkot amo sini, kundi supposedly i-bid out na uli ang mga stalls pananglit nga hindi sila kasettle, pero kung mag-agree sila nga bayaran ang principal mga for the next 2 years, sige ni sila anay bayad.
0: Yes, kay Fajos, sige lang sila anay bayad. Yan kay Fajos, ilang buwan. Pero ang kabalok ko, Fajos, nagkakadlaw ko kay Fajos, kaya aman, at time pagaling na may mga problema, aman galing yung internal, actually,

0: wala naman ganito. Nga. Take down ang local government unit o Bacolod sa mga vendors. Kasi may kakatabo ni Quezon Juice not only here in Bacolod but other mga merkado sa probinsya. Ngayon na lang Quezon Juice, imo nga lang, ikaw ang naka, ikaw ang na-grantan sa client ni Quezon Juice. Pero, ginpaarkila mo pag ina ka Quezon
1: Juice. Sa bliss, panawag sina. That's the very same sa Manukan country.
0: Hmm.
1: Amo man ang natabo eh.
0: Diyos, kasi may mga case lang kung kita Diyos na ining si subleaser nagabayad sa renta niya sa tag-iya sa iya na kinarentahan na pwesto pero ining tag-iya sa pwesto niya wala ginabayad sa LGU.
1: Kasi
0: na i-arrange na lang yan nila yan internally kita Diyos kasi masulot na lang yan sa LGU. Importante, bayaran na yan nila. Wala na nato sila kung ano ang sistema.
1: Ti ang lain da, Wells, para nga ma-illustrate ta sa itong tagpanmate. Limbawa, ang may kontrata ya sa syudad ako si Julius Mariveles. Ang ginpaarkila ko kay ang plano ko masapos nga parkilahan ko lang. Ang ginpaarkila ko si Wilson Villena. Ginarkilahan ni Wilson sa akon 4,000 ang bulan. Ang balayran ko sa syudad halimbawa 2,000 ang bulan. Tigatag si Wilson sa akon 4,000. Wala ko yagabayad sa syudad. So di mudo gaganan siya ko kada bulan, Wilson. Ang problema, hindi na yaw imo palamungol. Kay ang may kontrata, may lease contract sa syudad, ako. Hindi ba?
0: Sakto kay sa Diyos. So amo na siya ang isa ka issue. Na ginatanaw man sa sulod sa merkado kay Kipa Diyos. Puti, nevertheless, kung mag-ginamo man sa Nerkwan, iseto lang nila yung LGU. Katiway naman.
1: Correct.
0: Actually, Kipa Diyos violation, inagani, bala sa rental. Ikaw din na iya dapat.
1: Correct. Breach of contract na kuntani.
0: Oo, wala na na siya gani. Ginaukay na ang sistema. Nga amon na Kipa Diyos. Siguraduhon lang nila nga tinga makabayad sila mo malanang hiyo ni Councilor Celia kasi akadako nagbit kayo in total.
1: Galing kay ti kung istriktuhon mo pwede mo ni sila hura mismo i-cancel ang ila contract tag-ibid out but nami man ining panindugan sang local government. You know why? Ang ginaistoryan ta ni amo giniyang tunay nga small businessmen sila giniya. So maayo ina bakulod nun ginaya. Oo. Inaya ba lang wala dalagko nga kapital? Na di nami ini nga tikang Wilson. I think it's good nga ang importante bayran nyo lang ang inyong nga principal nga utang. Kay di parehas to sa Manukan may ara pa ya kaagi gani nga ang amon nga reporter awayon pa ya sang wala gabayad nga renter sa stall sang Manukan mo. Oo, galalapta ang lipstick niya. Ginbuyayaw ya kami. Oo, sa Manukan, oo. Oo, mangasaramihay ang iya make-up, Wilson mo.
0: Hindi lang ko tante makaabot sa punto.
1: Basi pakdol, Wells, basi pakdulon ka sang luwag ba lang paya?
0: May mo ko amo, ako. Gorilla na niya.
1: Bodybuilder nga amo. Pero balik wa na eh. So san uni matabo ang pagsugod sang ilang amnesty period?
0: Amakin for justice naglast na to sila kagina sang tinaliktan ni Natlaw ipakita man sila ang kontrata kasi sa Diyos no ang naka-flash ina sa may LED wall sa LGU kasi inundogin patpato ni Attorney Mark Mayo sa ila para sa klaro ma'am na kadamo kay Fred Diyos kung sumahaw na to mga hindi magnubro siguro sa mga 70 ka mga vendors ang nag-attend dito sa may
1: Mayo Mayo. Pakulod,
0: no? Nalipay, mas nakapagdus kayo ginasunlog-sunlog sila. Ano pili ka mo? 3 months lang ninyo bayad ng inyong utang o kung 2 years. Kaya ayo-ayo pa to 2 years.
1: Very good. Oo.
0: Hatag sa ilang amnesty, no? Nga pagbayad sa ilang ining utang kay Kajus.
1: Nami ini, kay ga-demonstrate ang local government unit, ang City Hall, in short, nga friendly siya to local businesses. Amo niyang nami, no? Gina-encourage tabala ang mga local businesses, ginagaan bulig. But at the same time, dapat may ara man responsibilidad ang nag-aarkila.
0: Yes, kay Fajos. So, amo lang na siguro kay Fajos na i-follow up po na lang sa kay Councilor Celia po na kamusta na kami nag-amat-amat na balahatag sang ila sining arrears no kay Fajos kung nabuhinan na ining 18 million following sang natapo matatlo ka series of orientation sa mga vendors sang merkado traditional sa Bacolod kay Fajos.
1: Sige, sige. Ayos.
0: Kay Fajos, amulan na lang kay Fajos ang balita nato gikan sa Bacolod City Government Center kaya kinadulo sa inyo sa Kaluan sa Mighty City Trivayo ka GTX 500. Kay Fajos, nagulain-lain kitang asusutunod tungkod sang haze kasi may pag-turutality nagainit pa. So, para protektado kita pa sa kaon naton ang aton sininga immune system mag-inom ginos ang aton sininga Mighty City kaga D3Bio. So, nilamang si K5 Wilson Villana para sa kabyon nga balita. Servisyo publiko ha kilingawan sa Negros, K5 Kipsepe.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, talakay yun ta brownout, nire brownout dito, dapat balang habuyon sang bato ang Negros Power o kung hindi, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Health News. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Ano bala ang maubra ni D3Bio against baldness o pagkalbo? O kung not another term sila, alopecia. Ano ang bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa taga-tawo. Depende sa pagkatawo. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3Bio. Ang nami sa D3Bio, you could apply it topically.
5: Both internally and topically.
6: Pero pinaka-common nga kasi sa ang baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
4: Hormonal imbalance, no?
6: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3Bio, layo.
4: Ma-correct.
6: Because ang vitamin D nga ara sa D3Bio and even BCO nga ara sa D3Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
4: Correct. Anong pagit? Ang D3Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regular T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regular T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. From it also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3Bio helps you with that, no? So, ano na, internally na, gintumal mo ang D3Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
2: D3Bio!
7: O, si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio! Ang D3, nga may VCO! Ang VCO, nga may D3! Mabakal,
6: sumagmuti ka. May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa imong mga pagka-baldness.
4: Correct.
6: Na-discuss nato ng ligad, how D3Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
4: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kikuntam ang makataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
6: Kung ang hairline. Ordinary nga plain D3 is they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio Sir Boy, hindi ba tawaran?
4: Milyones. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga na kay D3 Bio, kadako-dako sa difference.
6: Lain ang power sa gikombine Sir Boy, nga ang D3 gibutangan sa ano, sang BCO extra virgin or ang BCO coconut. Gibutangan D3.
4: Layo.
6: Layo.
4: That is a perfect
6: ang health
4: care.
6: Benefits, Sir Boy, grabe.
2: D3 Bio.
6: Kung ga-chemotherapy ka, normal, Sir Boy, nga ang ano.
4: Lalagas, no?
6: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Makabulig. Kag, not only there, sa ginasiling naton ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
4: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
6: Wala pa hormonal changes.
4: Wala pa hormonal, D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkadala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang kay Christine de la Cruz sa kay paring Norman Black Balinsoy, get well soon sa aton mga bagong bayani abroad, Den Villarreal kag sakay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong.
2: Larga
1: Vista! Ari diretso kita, let's have Engineer Leomel Tambanillo, ang Assistant Vice President for Operations ng Negros Power. Engineer, good evening.
9: Good evening, Simo Julius.
1: Engineer, salamat gid sa tiyempo.
9: Salamat nga mga consumers, rin ka pamati, may gabi.
1: Yes sir, salamat gid, salamat sa tiyempo. Now lately, damo ang gusto mag bit-bit sang bato, kag iban gani guro bangkaw, dason ihaboy sa inyo, pero is it fair to really blame sang Negros Power sa nagakatabo nga brownout subong sir?
9: Well, mind si dihantang sentimento sang tanan nga pumulo yo subong no sa atong recent Negros. But let me clarify first no. There are three sectors in our power industry. Number one is ang aton nga generation na sector. Amo ni sila yang mga planta nga nag-generate sang electricity, ang nag-produce sang electricity. May ara nga coal-fired, may ara nga diesel, may ara nga solar, and so on and so forth. So the nine klase nga technology ini nga mga generating plant. Now this is the generation nga sector. Another sector is our transmission line. Ang atong transmission line is gina-operate and managed by NGCP, the National Grid Corporation of the Philippines. Amuning grid operator. Sila ni mani ang nag-balance ang supply coming from the generator, kag ang mga load from the different distribution utilities. Now goes, let's go to the third sector sa ato nyo power industry. Amo ni ang distribution nga sector, ang distribution utilities, amo ni ang mga private distribution utilities and electric cooperatives. This is a sector that distribute power sa mga konsumidores.
1: Kamu now, ina. Dala kamu da.
9: Ina, Negros Power. Negros Power belongs to the distribution sector.
1: Mm-hmm.
9: Now, this is interconnected. Interconnected siya from generation to the transmission down to the distribution and the customers. Okay. Now, sino ang produce ang electricity? Ang generator. Okay, ang mga generators. Now, kung kulang ang generator gani, ang capacity sa generator kulang, kaamo lang ng masarangan na i-deliver sa transmission pa kato sa distribution,
1: mm-hmm.
9: at i-amo na na kisang kakatabo nga may ma-implement kita sa mga manual load dropping. Now, there are two notices that in the DCP is issuing mga, ang one is the yellow alert.
1: Mm-hmm.
9: And the red alert na batian sa nana, no, this is a very common public na language na. Subong, sa nakakalatabo, subong ang yellow alert kagam red alert. What is yellow alert? The yellow alert indicates that the supply is enough to supply all the load of the consumers.
1: Mm-hmm.
9: But gamay manipis na ang margin reserve. No? Kung sa yun pa, kung may isa ka planta gani ang mag-emergency shutdown, magkakosto sa doon sa deficit sa supply, unbalanced, and therefore, mag-interrupt na sa load. Amo na ang yellow alert.
1: Mm-hmm.
9: So, yellow alert is enough ang supply, but kulang ang reserve na capacity.
1: Okay.
9: Now, let's go to red alert. What is red alert? Red alert are predetermined na natin in the city kasi gina-forecast nila, kabalo na sila sa ang available na capacity sa mga generator, nagkabalo man sila sa load sa kauras.
1: Okay.
9: Sa Visayas grid. No, kung na forecast nila kanin, yung mga planta nga amoni oras hindi available, kag ang amoni ang requirement sa load sa mga consumidores, so, deficit na, hindi kasarang ang generation na available capacity sa grid, that's the time they will call for the red alert. Kasi mm-hmm. napabalo na nila ang tanan nga distribution utilities, ang private DUs, kag ang electric cooperatives. Now, usually, we receive that notice sa alas 6 ng aga.
1: Mm-hmm.
9: So, on my yellow kag red alert, kaya na-forecast na ni GCP. Ang pabalo na sila nga, amunan ning deficit sa Visayas grid.
1: Okay.
9: Iparar ka muda sa load kay base implement kita sa amuning oras sa manual load dropping.
1: Mm-hmm.
9: Now, when the manual load dropping, kung ma-determine na nila, mga 1 hour before na or 2 hours, kabalo na sila nga kulang na. So that's the time they will instruct Negros Power nga kailan na nyo na mag-drop sa 20 or 40 megawatts depending sa available sa generation capacity sa grid.
1: Okay.
9: At 30 minutes yun na, 30 minutes to 1 hour, that's the time they will give the final instruction. So kami nga daan, may na-ready na kami na ng mga feeders na ka-schedule na that is rotational. So, gina-allocate na namon sa mga sa ato ng mga feeders sa nainain area para hindi mapuruhan ang isang area.
1: Asong gwa, sinitiyog-tiyog nyo lang rotational brownout para nga hindi man isa lang kalugar ang malukdo.
9: Yes, tama na sa Julius. Kaya nga, ang isa nila nga red alert isa, the last siya from 2 p.m. up to 10 p.m.
1: Bawa! So, kalawig ba 8 ka oras?
9: Oo.
1: Oo.
9: Yes, amo na, almost in the past several days, amo na siya per me.
1: So, ang ginahimo nyo, ginaatado nyo kun sa isda, 2 ka oras diri sa piyak, 2 ka oras and 2 and 2 and 2 and so on.
9: Yes. Ito sa generasyon talang
1: generasyon.
9: Ang electricity nga available.
1: Mm-hmm.
9: So, generasyon talang. So, para hindi mamapuruhan ang ato niya mga consumers sa specific na lugar. So, generasyon talang na siya. Now, in the past several days until now, up to today, na-experience nato ng red alert. In fact, ang red alert taas na Japan sa 10 p.m. No?
1: Uy.
9: Yara pa tama nga ginapang load drop sa Subong. At the moment that we speak right now, mayara kita ng mga apatima ka feeders nga na drop. So naka-schedule na. So rotational. Isa ko lang kapag another i-emphasize nga why kita sang preference diri nga feeder except for the hospitals. hospital siya are critical facilities.
1: Okay.
9: So, kung mahimo pa lang as much as possible, gina-avoid ta ang linya nga ara sa hospital.
1: Oh.
9: But there are times, Julius, sa tungod sa kadako nga requirement in DCP, isa ng hospital madalasa.
1: Uh-huh.
9: No, but we informed them ahead of time.
1: Yes, yes.
9: Gina-inform na okay. sila naman.
1: No? Okay. Anyway, may mga generators man sila yay, no?
9: May mga standby sa generator, but sometimes hindi nakakapakot kung anong kondisyon sa ilang mga backup generator, which is why we need to inform them kasi sila makapiparar man.
1: Pero no? Sir, ari, ang ako nga i-clarify muna, based sa advisories ng NGCP and based sa sitwasyon subong, what do you think? How long will this last pa?
9: Well, for just to recall sang mga previous months, nagsugod na sang May pa na.
1: Gani?
9: Sang
1: May, oo.
9: Nagsugod na sang May sang aton nga natawag na manual, rotational manual load dropping.
1: Oo.
9: Kaya nga, ang amunik alawig, kay tungod may ara nga mga dadko nga planta, diri sa Visayas, especially sa Cebu, sa Toledo, ang term of Visayas Units 1 and 2 have been on forced outage sa kamalawig na. Ang PEDC Unit 3 amuman. So ang sa Cebu na siya, doon sa 300, more than 300 megawatt ng capacity, dako na kayo, ang planta.
1: Mm-hmm.
9: Ang sa Panay, 150 megawatt, dako man na. That's totalo mo ni ang tatlo lang kaplanta. That's 500, more than 500 megawatt.
1: Bo Diyos ko.
9: So may harap pa nga mga generator, aside from this plant, may harap pa kiting mga generator, mga diesel, kaga ang aton dibong subong di central kay off season man di ba kay ang mga central dito sa Negros naga-contribute man na sila sa electricity kung naga-operate sila the export na actually ng aton nga mga central diri sang electricity coming from their plant sa central kaga na gina-export sa sang electricity but because of off season off milling season why pa na sila nakasulod balik
1: ano ganing tawag sina sir grid ano ganin na net metering.
9: Hindi daw ang mga central naton, amo ni ang mga ang biomass nato na. Amo na sila nga may extend na sila nga kapasidad nga sobra sa ilang operation nga gina-export nila sa kuno tawag aton cogen, no? Natawagan na ang mga central na nga ga-export mga cogen. Almost tanan ta din ang central diri sa Negros.
1: Ginapasulod gina nila sa power grid o kon sa ila lang immediate area.
9: Ang may ara din sila nga gina reserve nga capacity nga sobra sa ilang operation nga gina-export nila sa grid.
1: Okay. So
9: gabulig na sila.
1: So you think 31 month away na lang ang milling season? You think makabulig-bulig alleviate ni sang kakulang sang supply kung mag-andar ng mga sentral? Bisan pa paano,
9: yes,
1: ha?
9: Makabulig. Paano makabulig na siya? Makaminimize ang manual load drop niya kapasidad.
1: Okay.
9: Maka-reduce sa sang ginadrop na load.
1: Pero do you...
9: Kasi na di sa aton linya.
1: Engineer, do you have any statistics? Mga pila ka megawatts ning ila gina-contribute sa grid if ever nga mag-operational na sila?
9: Well, mga around siguro mga around mga 50 to 60 megawatts siguro i-combine mo dati sa central no, sa First Farmer, sa Wayan, Victorias. Dako man ang ila makontribute sila. Kag sila gaangot sa linya sa lokal. Sa Negros Power, kagsang iya kanuneko.
1: Pero sir, are, balikan ko bala makadali just to illustrate sa aton mga tagparmati. Ibalik ko ang tatlo ka aspeto bala sang kuryente. Pero to make it more simple, daw parehas ni Banwa sang istorya sa Timbura. Allow me, educate me, engineer, ha? Base sala balang akon. Ang Timbura, halimbawa, ginaubra sa paktorya sa Manila. Dalon dire, baklon sang isa abika grocery dito sa Manila, gikan sa paktorya. Dalon niya di sa Bacolod, ang Tiangge mabakal sang Timbura sa grocery diri sa Bacolod. Ang Tiangge amo nang gabaligya rekta sa tawo sang Timbura. Kamo ano ang ibaligya mo nga Timbura kun wala Timbura dito sa paktorya amo nang problema? Check to na sir.
9: That's a very accurate nga illustration sa aton nga power scenario diri sa Visayas, Great Julius.
1: Tibro galing at the end of the day, anong mahimo sang Tiangge kung ang paktorya wala gaubra timbura?
9: Yes. So, go back. This is not the action or inaction of Negros power.
1: Mm-hmm.
9: No?
1: Mm-hmm.
9: Ang aton nga manual load dropping, basically, this is not the action inaction sang Negros power. We are mere requirement ni NGCP.
1: Mm-hmm.
9: No? Kaya si NGCP ang nag-balance ang mga distribution utility.
1: Mm-hmm.
9: Kaya kung hindi yan ni Julius pag i-balance yun, kung hindi yan pag-balance yun, kaya nalang mong electricity, ang electrons should be balanced anytime. Dapat balance na siya.
1: Mm-hmm.
9: Mamatch na dapat. Kaya hindi mo man ma-store ang electrons mo.
1: Okay.
9: Ginagana sa'yo sa conductor, no? So dapat kinabalance na ng NGCP. So kung ano matabo kung hindi balancing, kung hindi mabalansi ni NGCP ang load kagang sa supply, ang matabo sila makaskate kag mag-grid-wide, Visayas grid-wide na brownout.
1: Uyala!
9: Na ginatry na i-prevent, which is why gaman mo load dropping. Kag hindi lang natin ng gross power, ano? Tanan nga distribution utilities, mm-hmm. electric cooperatives sa Visayas, may allocation at nasang natawag naman ng manual load drop.
1: But what I have noticed, engineer, is that usually gakatabugid ang kakulang sang supply labi na gid kun gabi kay ti amo ning peak hours naton.
9: Correct. That's right. And well, labot nga peak hours ang tanang residential dira na tagabutyog ang load sa mga residential, kaya mm-hmm. puli na mapahuway, matanaw TV, electric fan, aircon, no? Amo na agad ako ang load sa gabi. And it is aggravated kaya wala na ang supply ng solar.
1: Ay, correct. Oo.
9: Damo ka di solar sa Negros, but anong mahimo niya kung gabi? No?
1: Amo
9: na ang ating subong na problema. So kung adlaw, posible pa na gali, but this isang sang adlaw subong kulang pa bisan despite sang mainit ga manual load drop pa ta gyapon insa konsaro yung Julius kulang gid ang
1: supply
9: kapasidad sang supply kat kinanlan ta sang additional lagi dia nga capacity sa mga generating plants diri sa Visayas especially sa Negros kag sa Tangay.
1: Tiambot kon may ara private business nga mag-decide nga mabutang planta diri sa Negros. I really don't know.
9: Well, of course, inasubong na dapat na sa aton sa national government nga level.
1: Mm-mm.
9: Ay na nga concern. And I think they are talking to some investors na mag-put up diri sa whatever technology dira basta kilalanon ta. But we need more reliable nga planta that can operate 24/7.
1: Okay naman ang gani na engineer kung may nuclear power plant tatani, no?
9: Well, ang nuclear plant, yes, damo na ng countries ang nag-CG operate sa ilang nuclear plant.
1: Gani?
9: But of course, you have also to consider sang location sina, no?
1: Correct.
9: Kasi may mga concern pa na dapat. I think with the recent nga mga technology, na kag-advanced na technology, I think ang iba nga concern sina ma-address na sa sang bago ng mga teknolohiya ang ina-concern nila part sa nuclear power plant.
1: Yes. Anyway, engineer, I hope nga nakabulig kita sa nagapamati karon nga napaatag bala kag indi nasagay paminsar nga maubrada sang dalugdog o kon mahimo bangkaw o panamanda kag kadtuon ang opisina ka Negros Power. Ti kabay pa nga nasanagan ka mo sa pagpatag ni Engineer Leomel Tambanillo. Kag-engineer, may utang ko nga kape sa imo, sara. Kay mapatudlo pagid ko dugang sa imo, bala. Kay gaalam ko sa pag-istorya sa imo, eh. Engineer, salamat, Ed.
9: Salamat, Ed. Julio, sa hindi nga time. Nga dito gaan mo kami time. Nga maka-explicar, kag maka-hatag sa klaruhan sa ato ng mga consumidores. Party kay nga appreciate ko tahok nga institute taliwat again just for the last nga sa last nga statement ko ang aton facility sang Negros Power, ang aton substation, ang aton ng mga conductors, aton mga transformers, wala problema. Ang dadagan ng electricity sa aton ng mga facilities, amo ang kulang.
1: Yes. Anyway.
9: So, madamo kayo salamat sa Julius, sa aton nga konsumidores ka pamati. Salamat man sa inyo nga inyo nga pag-upod sa ini nga programa kaga makahata kita sa explanation sa aton nga power scenario.
1: Good night. Good luck, sir. All right.
2: Lorgo Vista.
1: Engineer Lionel Tambanillo, Assistant Vice President sang Negros Power. Ti amutugin pa tagta, no? Ang nga nagakatabo ining brownout wala tuo diri sa Bacolod kag iban nga franchise areas sang Negros Power. Remember amo ining mga lugar nga ginaserbisyuhan sang Sineco nano ini. Bacolod, Bago, Talisay, Silay, Don Salvador Benedicto kag Murcia. Kabay unta nga nahangpan ninyo in a way ang pagpaatag ni Engineer Tambanillo tonight dire sa aton palatuntunan. Sa aton nga pagpanumbalik, dugang kita nga talakayan parte sa ikaayong lawas. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
16: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
17: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
16: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
17: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
16: Energy Booster.
18: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops at ang I-Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
24: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
25: Pag naasiman ka, akin ka.
24: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift!
28: OT!
29: Breadwinner!
28: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go. Go with the flow.
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy.
32: Let's go with the flow.
33: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na.
34: Ginsa nalo promo na.
35: May 5 winners ng 1 million cash.
36: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
37: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
38: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
39: para sa Senet Manalo.
38: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
40: Cash alley na!
41: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 06-48 series of 2026. Drink responsibly.
42: Magulupot na!

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
4: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
5: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
6: Number 1, hit music station 101.5
7: K5 News. Lorga Vista. Oy, once again, mayang gabi kay paring Norman Black Balinsoy, dira sa Talakdan, Kawayan. Upod niya gali subong kanday Totong Dodoy, kay Dodoy, kay Grace Kag Melvin. Nagapamati gid subong kay amigo ko Onyot Badaos Jr., kay Connie, kay John Paul, mayang gabi. Kag kay nung boy, Ledesma. Salamat, salamat, Gid.
6: Lorga Vista.
7: Sa kay Mr. and Mrs. Hireos, dira sa Bakyas, Mansilingan, good evening.
6: Lorga Vista.
7: Ari amat-amaton, tanay. Stephen Wushawu, kagtanan ng mga miyembro sang CDRRMO. Sa kay Rafi Armonio, once again, kag Dad Boy Mendoza, Melinda Gayoba, Leonardo Sevilla, Romar Duran. Alright. Pasensya, gida, mahina. Ang kalaban, si Den Villarreal, natamyaw ko na ni kaina. Din man siya nga malparayas ang kalibutan. Den, paghalong kag salamat, gid, sa imo serbisyo sa nasyon. Angie Aloy, puro kapisan barangay, Vista Alegre. Now, Vista Alegre, kaya kumari ko Joyce Ardoza kag subungman sa kay Melanie Manaay. Mayong gabi, mayong gabi.
6: Lorga Vista.
7: All right, antes ko kantuan si K5 Jong Versales, ari anay. Suyod ko naman kaina ang internet. Balo ka mo ang damo nga video subong parte naman sa Gyapon tensyon sa tunga sang China kag Amerika. May ara video nga nakasintrogid sa Pilipinas nga importante ang Pilipinas sa tulukay masakit sang China kag Amerika. Yaring isa ka video nga nakita ko. Lantawon taupod. Yari ang video.
8: China and the US are obsessed with the Philippines.
7: Ooh.
8: Here's why. There are three reasons. The first being resources. The Philippines is extremely rich in many resources. It has at least $1 trillion untapped mineral wealth.
7: Grabe,
8: which can
7: ba?
8: Be helpful in many industries. Second, skilled workers. The United States specifically has the most Filipino nurses, but why hire from the Philippines? Filipino workers are cheap to hire, but are naturally good at their jobs. And finally, geography. The Philippines controls important seas and key locations, all of which can put immense pressure to China.
7: Oh, ti isa ka trilyon kuno ang balor sang precious minerals, mga minerales bala. Man sa karon nga inaway, although nagasiling nga ang may monopoly o kunalo sa hugakom sa ginatawag rare earth, kabalo ka mo kundisin, o, China. Oo, kita mo may paksilikan na nga ginaplano di subong ang mga kano. Nga, tungod ang rare earth ining mga magnet, mga minerales nga mga pinasahi bala ara sa China. Nano ka importante ini ang rare earth or critical minerals nga ginatawag tuman ka importante para sa artificial intelligence kag bisan sa gera ang ginagamit para sa mga fighter planes, mga bomber, inang ila mga sensor, mga radar, etc., etc., himo ina sa ginatawag rare earth o kung critical minerals. Di amo to, nga ang Pilipinas atuman ka-importante para sa Amerika.
6: Lorga,
7: and importante man para sa China. Ang sunod nga pamangkot, ano ang himuuntaya nga mga pumuluyo.
6: Lorga, Fisa.
7: Ay, maluko na ano ginman ang panindugan sa panguluhan angot dire. Pero te, kita yaman ng walang kita anay, samtang sige pa kita, kag pwede pa kita makapaningwa. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan ta ang parte sa pagtigulang sang populasyon sa Japan. Nga ti importante ina, gatigulang to yung tao sa Japan, no? Damo to ya, sobra isagatos. Ting pamangkot nga kag anong ginahimo sang ila sosyedad. Ti, pero ako ya pagpuli ko, para nga kabay pa, maglawig-lawig man ang kabuhi ko, makapigid ko ya, DTX Premium Coffee. Nga tungod ang DTX Premium Coffee, amuning tawag ko, ang kape nga hindi digulpe. Tungod gusto lang ang iya sangkap nga kape, medium roast, hindi pa mapait. Hindi kaya magmurarat, bisan gabi ka pa makape. Ang nami pa, ang iya kalamay, Splenda. Type 1 o kung type 2 nga diabetiko, okay ka sa sining plant-based sweetener sang DTX Premium Coffee. Kaglabi sa tanan, may ara siya sang gano derma na no ini. Ang milagrosong uhong nga makabulig sa lawas away sa balatian.
6: Lorga Vista.
7: And of course, may ara kita sang D3 Bio, amuning ginaupod ko sa DTX Premium Coffee, kape ang akon padalundon. Mag-inom ko sang D3 Bio kag DTX 500. Ang D3 Bio, amo ini ang gapaalam sa imo immune system. Man nga akada inom mo, duro ang extra virgin coconut oil sini. Wala init magkuha. Amo nang ginatawag cold pressed method. Pinaagi sa sini nga proseso, duro ang medium chain triglycerides nga amo ini ang gapaalam sa imo immune system. Ginahutikan mo sang virgin coconut oil nga may duro nga lauric acid or medium chain triglycerides. Amo nang gatudlo sa imo immune system kun diin ang kontra nga kagaw, diin ang amigo. Tungod sang extra virgin coconut oil, patay ang kagaw, virus, fungus o kun bacteria ka man.
6: Freedom of Lorga Vista.
7: And then ginaupod ko DTX 500. Amo niya ang nagauli sang ginakawat nga battery sang free radical sa imo selula. Tungod sang latak o kon free radicals gikan sa imo mitochondria, nagatuktok ang selula kay ginakawatan baterya mo sang free radicals. Kon may antioxidants nga damo ang imo lawas, nga yara sa DTX 500 ang imuon sang antioxidants, uli anya baterya ang imo selula. Ang resulta, hindi magtuktok ang selula. Kung ang selula wala nagatuktok, ang imo lawas ayo man sa gihapon.
6: Lorga Vista.
7: So hindi gid pagkalimtan, DTX 500, D3 Bio kag DTX Premium Coffee. Ang upod sang inyo alagad sa pag-programa every night diri sa Larga Vista. Sa aton nga pagpanumalik, istoryahan ta pagidugang ng mga balita. Pagkaligad lamang sini.
9: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
10: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama. Tiyang basang tiyo ko at Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C, mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix, mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix, mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap,
16: mabakas sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap,
16: mabakas sa mga butika.
18: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Energy booster.
20: Spore Biotics nga gid-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: Of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
7: Mayong gabi, galit kay Toto dira sa Silaya. Bawo si amigo ko Toto, ang mustang patubasya subong man. Toto, mayong gabi, dira sa Silay.
22: Larga Vista!
7: Gina Purano, Romar Duran, Angie Aloy, that boy Mendoza, once again, no? Jordan Poole, gatamyaw kay kagawad Edwin Montero. Sa kainong Edwin, kainong Edmond Diaz, gali and family, dira sa Barangay Tangob, mayong gabi, mayong gabi.
22: Larga Vista!
7: Sa tanan naton nga mga drivers kay paring Fred, sa kaya Nicky Boy Doria, Kidoy Tan Langit. mayong gabi sa inyo halong kamutanan sa Dalanon samtang Gapangita sang inyo kinawala.
0: Lorga,
7: are ipaambit ko sa inyo ang video gikan sa NHK TV. Iya iniwaragwagan sang gobyerno ka Japan. Nano ini? Ang isa ka challenge, hindi problema. Challenge, paghangkat bala nga ah. Hindi niya problema kung ang imo population nagatigulang, nga nagatigulang meaning nagalawig ang kabuhi. Oo, ti ang challenge karon sa Japan, paano buligan ang mga nagatigulang, nagalawig ang kabuhi? Ano ang imuon sa ila sosyudad? Are, pamati ang tagaglantawon ang video from NHK TV.
2: We've been hearing about issues concerning Japan's falling population for quite some time. It peaked in 2008 at about 128 million.
7: Uy.
2: Fewer people means a smaller economy, and while that has made life challenging for many, rural towns and villages are really starting to feel the pinch. We visit one area where the lack of people and funds is pushing local authorities to make some difficult choices in trying to keep their residents happy.
3: Come to Tokyo and you get the feeling the country is packed with people. Elsewhere, it's a different story. Hayakawa Town in the central part of the country once boomed with huge construction projects, including a

0: Yari, padayon unta.
1: Where other shops have been closing one by one.
2: Uy.
1: The mayor says he'll consult residents and keep reviewing the town's budget so it can maintain key infrastructure, ah, including the water supply and health care.
2: Uy.
3: The store is small, but it's vital infrastructure. I think the local government should consider what the wide range of residents want instead of trying to do everything. It will contribute more to people's welfare.
1: An economic policy expert says governments must shift away from focusing on growth.
4: A large-scale development project might sometimes turn the tide, but it's quite risky. We shouldn't pursue such dreams, but make sure services for residents are maintained. It's important for municipalities to provide correct information about population reality to residents at a very early stage.
1: Hayakawa Town is far from alone in dealing with the population challenges.
0: Grabe, no?
1: More municipalities are considering how to balance scaling back services and costs and still take care of residents.
0: Uy.
5: Dream big, they say. But when it comes to keeping a town running, local officials need to quickly face up to the facts that funds and human resources are extremely thin, and take the most appropriate steps to make sure that the quality of life of residents is maintained. One helpful way to do so is by listening to the voices of the public.
0: Aye.
5: There is no time to waste.
0: Uy. Anyway, amo to banwa ha? Hayakawa. Banwa dito sa, ano ni, sa Japan.
6: Lorga Vista.
0: Nga, as I have said, nagligad ang balita sa Japan. Damo nagabasa kag damo nagashare sa Facebook. Kaya ang problema ko no sa Japan, gapangita sila artista para sa pornography. Sa porn films bala, kulang lalaki nga artista. Ambot kon si Rimuelto nagpabalo sa akon. Way ko kabalo. Amuna, kulang. Pero iniya, seryoso nga balita inibanwa. Ang problem, shrinking population. Nagagamay ang ila population, nagajutay ang tawo sa Japan. Kag ikaduwa, ang problema, ang ilang nga mga pumuluyo, gadamo ang nagaedad, meaning ang tigulang, nagadamo man ang sobra isagatos. Amo ina, ang challenge, hindi na problema kung nagatigulang kaayo. Kitibot silingon, maayo ang ila pag sinalayo nga ang kabuhi isang tao healthy aging. But ang problem is when jutay na ang nagabayad buhis kay wala na ibalik sa serbisyo sosyal.
6: Lorga Vista.
0: So amo to suliton ko, damo sa mga tikang nga ginahimo ang gobyerno, kalakip na dira ang pagpasiguro nga kada sentimo nga ila ginagasto matupa gid sa dapat gastuhan kag magabalik sa tawo. Ti ultimo nga balaklan gatas kag itlog, hindi gani iya basta-basta pag ipasira sang ilang gobyerno dito sa Hayakawa nga ah. Kay damo ang mga katigulangan nga nagakadto sa sininga Tiangge kag dira nagabakal sang ila daily necessities. But silingon, ang kinanglanon sa matag adlaw dala dira ang gatas, itlog, tinapay kag iban pa.
6: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Russia, Largang Vista, Largang Vista. Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kang karon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Largang Vista, Largang Vista.
0: Mayo ko nung tupiko. Salamat kid Romar. Kim Flora dira sa Sumag sa Punta Taytay kay paring John, kay Mari Antea, kag sa kay Baby J. Mayong gabi, Julio sa Tinitigan. Mayong gabi, Idol Sir Jules. Salamat, salamat gid Julio, kag mayong gabi, mayong gabi. Sa mga tutoy gali sa kay Chocola, kag sa kay Talong, mayong gabi.
6: Larga Vista.
0: Pwerte, pwerte mga ayo. Sa kay Kumari Vebs, kag kay Inday Cara, dala na si paring Erwin Jimeno, Johnny Bravo, sino gan? Johnny Jimeno, I mean, kag sa kay paring Erwin Velasco Luis Peña, Rudy Bato, kag Amit Teruel. Dala na si kagawad na ni Castor and Miss Guy Castor.
6: Larga Vista.
0: Mayong gabi, mayong gabi. Way na ko tiyempo ah. Last episode karon nga semana apisar nga may mga paghangkat kita sa aton live stream kay ari kita diri subong sa K5 News FM Negros Island nga Facebook page indi sa aton mayor nga K5 News FM 101.5 pero ti hopefully matapos na ini ah magabalik kita sa K5 News FM Bacolod 101.5 hopefully soon. Pero sa piyak sina, salamat ha sa inyo padayon nga pagsunod dire sa Larga Vista.
6: Larga Vista.
0: And surprising man ang aton na turnout sang online views sa karon nga semana sa aton bag-ong hulunan sa Facebook page.
6: Larga Vista.
0: Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with Adrian Gantalao and Romuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, ang inyong kubus nga alagad. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita. Kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
6: Larga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Muternamax, Max Epektibo.
13: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
11: 101.5 K5 News.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
18: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Basta.
18: Ano tayong interval?
17: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam and Sir Boy. Kag siyempre ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
1: Force.
22: Wala na iban nga kana suplemento. Kung may gasunod-sunod, di hindi pag-inmla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
22: Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
1: Mm-hmm.
22: Kay wala ka pa check up. Mm-hmm. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure. Kay kung ulihin mo na balaan, way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
1: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gap-produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag nato nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
22: Mm.
1: Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Mm. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL niya, yung mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
22: Pero kung basanti ang imong lawas sang antioxidant kung nga halin bastante, sa DTX 500.
1: Kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbugat, mabalik niya sa imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
22: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
3: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang ginmention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism.
1: Mm-hmm.
3: Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no? Or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP.
22: Mm.
3: So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Dr. Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
22: La, plakaon mo muna para, no?
3: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure.
22: Mm-hmm.
3: Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat.
22: Mm-hmm.
3: But silingon ginapahitan.
22: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
3: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
22: Yes. Sa so ibagit kung kana pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod ana, grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw kag inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure.
1: Correct.
22: Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Doksam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kagining ito ag hypertension.
0: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually hypertension kag problema sa kurason, ang isa kakabadanan siya na ining na tuwag pag inflame sa nga yung mga blood vessels. No? Ang muna nga nagataas ang ginatawag pressure, ang muna kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? So nasilinta na sir, buong nabalik-balik, sa yung baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero why mga high blood? Tungon sang automatic ang ilang lawas nag-produce ang vitamin C.
4: Which
0: no?
4: is a powerful antioxidant as well.
0: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasayas ang antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
22: Ang nami ya makainom ka may tisi kay kung may tisi ti isa lang ka may tisi pulo na
0: ka pulo ka pungkan no
22: pero kung may sobra mo lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan kag,
0: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayari kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
22: damo na sa
0: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
22: kung abukado ka o nga abukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ti imagine ba? Ganyan ka DTX 500, ganyan ka MITC, plus pamanan mo sa mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
23: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Ilan na lang subong imo sugar?
23: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500!
22: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
3: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
22: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam.
0: So ang isa ka namiango sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
22: Ang muna gusto ko.
0: Oo, hubin
22: sir
0: lang.
22: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
0: Oo, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood, sir.
3: Hindi magpalya, hindi mahina.
0: So like kung hubin ang imong sulila... hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
22: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
4: Oh, correct na.
0: Oh, correct.
22: So,
0: correct.
22: Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekretos ang una sa mga katigulangan nga ang galawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay, damo, prutas, di puno man asa antioxidant, di ba?
4: Correct.
22: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
0: Uy, kamahal man, Dr. Ramin.
22: Siyempre. Uh-huh. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
0: Kapag
22: na
0: nga,
22: permi na muna ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, duga nga mga health benefits.
1: Ang nami sa DTX 500, may kampyon na nga antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa Ampalayan o alin sa Malgoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Mm. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungod sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga, Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or asang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
22: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga pala inom DTX 500, may tisik ag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
1: Makabulag.
22: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy. Inya ikaw galihang kuan damo kalamay.
1: Ikaw galihang hoard.
22: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why, importante diri nga, adlaw-adlaw, inom gid DTX 500, inom MITC, para nga no, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga, ining diabetes, gitawag nila savage killer. Amat-amaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test,
7: ilan itong score ganit?
8: 470.
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
22: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
1: Hamot ilok mo.
22: Hamot ilok mo?
1: Hamot ka, no?
22: DTX herbal soap.
1: Nga ginpabakod, nga ginpahamot pagid, no?
22: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo na.
1: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas nga paligo ka,
22: especially sa guwa,
1: DTX soap ka na.
22: Yes. Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
1: Kaya ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat maputi kay ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
22: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero may ginato gina-recommend upod ta mga pay kay Sir Eljan Castanyo, no?
10: Yes, DTX coffee mix.
22: DTX coffee mix.
10: Antioxidant, ha?
22: May amarguso.
10: Mga pita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, nagpatapos na paligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
22: May amarguso, may disugard sugar cane.
10: Yes, DTX coffee mix.
22: DTX coffee mix, Sir Boy.
1: Ga-copy ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pagid sang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why gyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo...
22: Amuning kape, sir boy, nga ang sugar, ya, sugar-free.
1: Sugar-free.
22: Delete-free sugar.
1: Hindi siya, hindi ni siya kung nagtawag nga table sugar ang ginputang. Stevia niya.
22: DTX Premium. DTX Premium Coffee. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
1: Si Sir Kevin, niya may ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX Premium. Anong ginapuga mo, Sir Kevin?
3: Ginapugaan namon sa duwa ka D3 Bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kaya naga-creamy
22: pag gananam siya.
3: No? Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kaya nga ang amon nga
22: bulletproof coffee na eh.
3: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio.
22: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan, budlayan, bla magtulon sa, no, sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni Engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men. Nga, ganami ang blood circulation. Kag, isa sa mga pinaka-best gid nga sekreto ni Engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa kasimana, gamit ang liniment. Pero, Sir Boy, kablo ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
1: Oo. Yung ano nangalan niya na son?
22: Siyempre, DTX 500 liniment.
1: Wow.
22: Bantayan.
1: DTX 500.
22: Ano na change na. No? Kung may ara man amo na, tindi na na amon nga produkto.
3: Mas gin pa-epektibo.
1: Mas gin epektibo. No?
22: Yes. So amo na, bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
6: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Gina Kano, ang ginibatsak ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa katlo kapila ka mag-inom
9: sa
12: DTX 500?
9: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nigo ginibatsak.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
24: Pagsubong ka nami sa akong paminsara.
6: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi National Highway, kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
22: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
26: Talk ni Doc.
1: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw tunanta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
22: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok kay ang coconut oil is tambok. Pero ay isla madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong mga selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40%, Sir Boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
1: Raw material.
22: Si gapunction siya as energy nga energy storehouses, kagapunction siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay.
1: Hindi mag-intindihanay.
22: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka klinika ditribayo, may ara ka sininga ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya klinika ditribayo, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa, again, sa gitawag lipid peroxidation, nga kinahanglan sa health sang imong selula. Di may MCT pagin, sir boy, para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos, gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami, sang gitawag ditribayo, kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time, siya ang gagwardya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sa kagaw sa imong lawas.
1: Correct, no? That's the effect of ditribayo. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides, nga ara sa ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mo usas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang ditribayo ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika ditribayo.
22: Sa klinika ditribayo, sir boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, sir boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
1: Napag-gabi no? Ka-importante.
22: Ginaprotektahan niya ang buhi
1: nga selula.
22: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amon ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala siyang may mapag- pagwa nga higko halin sa sulod.
1: Correct.
22: No?
1: Tinilipon na sulod, patay yung selula.
22: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
3: Pati din mo, Doc. Exposed,
22: oh,
3: no?
22: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica ditribayo.
11: Ditribayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang ditribayo ka na. Ang ditribayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
11: Ditribayo.
14: Ang Ditribayo.
11: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
11: Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
14: Mabalik sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Roa City.
11: Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
11: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Informasyon sa ikayong lawas.
18: Kanto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di siyempre nabalaan nato sir boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polypenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
19: Wow.
18: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits sir boy.
19: Mm-hmm.
18: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti may ara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
19: Wow.
18: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kuka, according sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
20: Ang isa pagin, Sir Boy, kananamihan ko sa Clinica Ditribayo kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
18: Uh-huh.
20: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa Ditribayo, once nga ikaw, abi, gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga, leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
19: Kung baga,
20: pin kang hormone, Sir Boy.
1: Sir Kevin, ano pagit?
3: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So, ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-Ditribayo, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
18: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon
12: kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
13: Mayong gabi mga pamilya, mga suki nga nagparamati sa aton nga platutunan tinig ng reformasyon, mga kakipay, mayong gabi sa tanan. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sa sining at gabihon, bangod sa tanan niya ng mga pagkamaayo, pagproteksyon, sa bilong adlaw, pagkitatanan, ginpagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial, proteksyon. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na balik-balik diri, amuni ang pinaka-importante tanan nga ikalipay sa Ginoo. Malipay gid siya sa iyang katawhan nga magadayaw, mga pasalamat sa iya sa tanan nga mga blessings sa bilong adlaw. Mga kamusta kamo? Kamu tanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamu tanan sa gihapon, ako nagapati nga kabuara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon kamo gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamayo sa aton. Agon nga kita yaman at ipanon kag labaw sa tanan. Iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto makapangalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon. Agon nga sa panahon man sa mga kapipitaan kita man iya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga lubo ng mga pagpanamiyaw sa gihapon samtang idipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruplukan. Pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, sa inyong prediksyon. Nawa, ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM at ang siyuro kami nooy higit sa lahat. Patuloy nawa ang mga papala na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, at protection. Ganoon din sa lahat ng mga kaunin. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong protection at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng Amin Binesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton ng pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita matos pangmangkot may ginhambal ang atong Ginoong Jesucristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5 mga versikulo 29 hang hasta sa 30 ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo nagapasandad sa imo lokata ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sa ihaboy ang bugos mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo utda ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sang sa magkanto ang bugos mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makuturan daw terrible kung ato ni moon nga physical or literal, kaduha ka lang makasala o ay nakamata. Kaya iman, ipalukat man ni Kristo. Dayon, kung kaduha ka lang makasala, kaya na nangin kabangdanan sa imo nga pagkasandad, amo ang imo tiil, kaduha ka lang masandad, wala na, o ay ka na tiil. Pero ang point there is, importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo naging gamit ni Kristo. Amo na nga, dere, sa padayon kita nga magatukon, ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo na ang buta malong dere. Ang tanan nga di uyon sa kabuton sa Ginoo, sala na siya. Kakon madula na siya, mali pa yung Ginoo. Pero hindi tam na mahimos ton kagulingon. Pero kung ara si Kristo sa aton kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kaya muna iyang nga promisa, muna iya saan, sunod sa ato mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon Bataw na nato siya sa atong ipasoon, hindi lang sa atong baba. Ang buto malon sa pagbaton, is kaangay ba sa pagkaon? Bato na mga pagkaon, pero imo ginakaunon. Agon nga, ang iyang nutrients, magsulod siya malawas. Kung ano ang mga sustansya ang ginkinahalan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga, gintuluan kita diri, nga ang tanan ta nga mga sala dapat tulaon. Ang tanan nga mga pinalangga, nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon, nga muna ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton liyosong kabuhi, dapat utdon. Amo na ang utdon ta, hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabutong sa Ginoo, labi na sa mga young people sa buong agrabi, sandiin na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Amot na malon, hindi pala yun nun. Kung nakita mo na ng imong matang kabangdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon pirme. Di ba lang? Ang una kasimple. Kaya ang tuong nga mata o kung ang tuong nga kamot, dapat isakripisyo kung ini ang kabangdanan sa aton pagsaklaw. Anak bala kita sa pagsikway sa aton kabulingon nga makaalam kag sa pagbaton sa dingharian sa langit bilang isa ka jutay nga bata. Mamana nga ang bata diringin gamit. Kay laban sa bata. Tapos lang kayo tuluan. Diba? Now, anak bala kita magbulag sa pagkamatarong sa kabulingon? Ano ba lang pagkamatarong sa kabulingon? Anak bala kita talikdan ang aton pinili nga kalibutanon nga mga kaubdanan? Hanap bala kita isakripisyo ang kahamuot sa mga tao? Damo ni nga mga pamangkutiri. Ang padya nga kabuhi nga wala katapusan, wala sing katapusan nga balor. Magapanikasog bala kita, kag magahimo sing mga sakripisyo nga nagakaigo sa balor nga tulumuron nga malabot. So, matumalon nga atong tinguhaon nga malabot ginato na maging kinahalan sa Ginoo. Ang tagsak asosyon nga aton ginaporma, bisan ano man kalimitado, may pila ka-influensya sa aton. Ang kasangkaroon

0: Campeonato.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Welcome na sa ating program, Tonight's Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa gusto gin magpalabot sa mga problema kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon, sa love life. O kung ano man na klase problema, kaya nagatublag sa inyong balatsyagon, kaya nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Kag sa gusto gin, maghatag sa ila opinion, kag komentaryo, parte sa mga balita, kag mga issues sa atong palibot. Pwede ka mong katawag sa ating hotline, sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa atong naman yung Globe number, 0927-448-940. Alas 9:45 na, kagari na ginahulat natin tanan, every night. Let's all welcome the one and the only Jay Lolo. Good evening, love.
1: Thank you. Thank you, kay salamat, Jirile, salamat. Thank you, kay Jirile. Good evening, mga ka-K5. Welcome na sa ating program, Tonight Show. I'm Jay Lolo. Pwede na kamo katawag sa atong telepono kung may mga problema kamo dangit do. Batyagan nyo nagatublagid kang nagapahatag bugat sa inyong balat, yagon. Kang nagapagumod sa inyong pamidsaron. Itawag nyo na sa atong telepono. 0928-611-2263. Kung may ara ka man sa komentaryo o kung opinion o kung gusto mo lang magpabutsyag o kung may interesting story ka na ang makatag sa atong inspirasyon o kung pagtulunan, pwede ka man katawag sa atong telepono sa atong Globe number 0928 0927-448-940, ha? Welcome na sa atong program Tonight Show. Ang unang pamangkot is, nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, very good. Mayo. Maayo kagid. Importante gid nga limpyo ang aton sistema. Kay higko lang ni. Ang diferensya, nga ginaot-ot ang aton maayo nga selula, ginaguba ang aton sistema, kay nagresulta sa masakit kag balatian. Paagi sa pagkaon, sa hanging ginahaklo naton, kag mismo man sa tubig nga ginainom naton. Ipriyoridad tagid ang magkaon sa mga masustansya nga pagkaon, tagaanggid sa panahon sa pag-exercise, pagpabalhas mga kakayfag, para magwa ang aton mga toxins sa naman nga mga pamaagi pag jogging ka da, mag-exercise ka, mag-walking ka, mag-workout ka, mag-gym, basta balason ka da, panarapo ka da, panilhi ka da, panglampaso ka da, paningit ka na damang. Basta balason ka lang, kampiyon na everyday, ha? Ginabuligan mo ang maglimpyo ang imong sistema. Kagpalayo gid sa mga bagay ng makataksi mo stress. Mga bagay ng makataksi mo stress o kung mga butang. Kaya ang stress ay isa ka sikreto nga nagahatag sa aton sang laing nga pamatsyag, no? Nagasaka ang aton nga blood pressure tungod sa stress, nagatuhaw ang mga sakit kagbalatian. Kagkalabanan, delikado kag makamamatay. So likawan ang mga bagay makatag sa aton stress. Kag hindi gin magkalipat mag-inom every day sang DTX 500. Ang DTX 500 may ampalay extract, amarguso, nga nagapanubo sang aton nga blood sugar. Kag ginabantayan nga hindi magtaas ang aton nga blood sugar. Layo ka sa diabetes o kung maumpawan ikaw sa diabetes o kung may history ang family mo sa diabetes, i-prevent mo na. Inom ka na everyday sa DTX 500. Plus, may super antioxidant galing sa tubo nga nagabantay sa mga free radicals nga tuyo gin maghalit man sa aton sistema, sang aton sinulat, kay mga tugam ini sa mga sakit kag balatian. So everyday inom kita DTX 500 mga ka K5. Nainom ng Mighty Shea! Vitamin C kinanglantaman eh, no? Di ang superstar si mong kagina demand gin sa mga butika, ang Mighty Shea, alkaline-based vitamin C. Kinuparyas lang nagkaugasang napulo ka orange mga kagay-five eh. Isa kakapsula sa Mighty Shea, equivalent sa pulo ka orange. Kagha, very handy kagapos lang gin inumon. Bisan wala ka makakaon sa pagbugta mo sa aga, inom ka na yun, Mighty Shea. Wala hapdi sa tiyan. Wala sa sakit sa tiyan. Kag ay absorb gid sang lawas naton 100%. Wala yung gayilo ihi mo. Natinaw pagani iyay. Mighty Shea protection naton sa panahon nga maulanon. Mapalayo kita sa tangkaso, sipon, ubo, hilanan, kag iban pa. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C kag Mighty Shea syrup for kids. Proteksyon para sa kabataan para magbakon ang ilang resistensya kag depensa sa lawas. Nainom lang dito ba yun? Kumplituhon na niya ang dito ba yun pag-importante. Kung nagkakatol ang imo, nga tutunlan. Ang aton solusyon nila is magkagat ng ginsang D3-Bio Black. Kay soft gel man lang siya, biskan ka doon man lang ako may unto ka pa man. May biling ka pang unto. Pwede mo lang man siya makagat kag mapilas man lang siya, mag-isi man lang siya. Isip-sipin mo, baby, dahil kag itinir mo kadali sa imong nga baba, kay parang magtinir siya nga mapatay ang mag-bacteria ka mga virus. Amaton mo lang tulon, ipauyon mo sa managakatol nga bahin sa tutunlan mo. Better duwahon mo pagin para sadya, para sigurado. At least magtulog, para hindi magkatol ang imo tutunlan, hindi ka magubo, kaya hindi madisturbong tulog mo, inom kagin o kung usap ka anayin, sang D3 ba yung mga kakipay ba?

0: Okay, alas 9.52 na may caller na ta. Hello, good evening. Sino de?
1: Hello, good evening.
0: Mayong gabi na si Romy ni. Romy?
1: Yes, la.
0: Naindo mo na toto, Romy?
1: Oh, everyday ilang kadaan ka sa detects coping, kag may TC, ditribayo. Kaya mo ginang the best. Karama, anti-stress.
0: Okay, good, good, very good. Mayo, mayo, completo, cargado. Well, anyway, kamusta subong webis nga adlaw subong? How's your day today, Toto Rome?
1: Okay naman siya, medyo hindi naman maulan siya. Iwan nga siguro ng haze na rin sa Indonesia siguro, lo?
0: Yes, yes. Grabe ng haze na, no? Subong sa lakas niya na, daw sila gid ang nagareklamong kay tungod nga grabe, hindi kitaon ang bulkan eh. Ang baba sa bulkan, hindi ka kitaon na tungod sa haze, no? Wala pa sang advice ang atong gobyerno kung hasta sanon ni kagun paano ni madula, kung sanon ni mauntat ni. Kay sige kalayo dito sa Indonesia, mga kakipay, eh, no? Rome?
1: Ganyan man lo, alam ba pa sa aton? Kaya aton nga mga ang aton naman in terms of God sa government, wala man ginahimo kundi ang ilabisi yung mga impeachment na hindi naman sila paralan man sila na. Ang patangailan nga ano yung sa iba nga lugar, gagira
0: na. Oo, medyo nag-utot-utot na yung signal. Position may mayom eh. Disti nga, may nga makakantukas ang klaro nga lugar. Sakto ka, no? Sako yung aton yung officialis. Pipara sang ila yung kagulingon sa ila nga mga personal nga mission sa politika. Ang impeachment na, no? Isteng nga magbinuligay, tulungod nga palarihas mo lang talan sila kolor. Palarihas mo lang silang hindi perfecto. Kung may araman sila rakit-rakit. No? Itudlo pa nila ay ang mas... hamot sa tao, kagusto sang tao, kay parang mag-ibabaw kag padayon ang ilayang rakit-rakit, no? Sa masunod nga mga tinuig nga maabot, kag especially sa election, aras sila gyapon sa masunod nga administration nga gapungko, kag padayon ang ilang rakit-rakit.
1: Gani, hindi ang ilang rakit-rakit. Tulad siyang, sa aton nga ining barangay election naton, kadasig lang sa kanila magmanipula sa Congress kasi halos ila talaga ayado na eh, mga malita boys ang dalurong aradang ha. Kadasig lang sila magpasa sa mga second reading. So bong do aradang sinado subong ang ano do hindi na postpone, hindi extend ang tawag nila.
0: Ang barangay election?
1: Barangay election ba no?
0: Yes,
1: pamalda yun. Kaya daw mo nang kita pa lakad naman nila sa buong.
0: Oo. Hindi kaya importante sa buong nga ma-plaster gin maayog, masiguraduhon, kaluto gin ang ila tinigang mula. Oo.
1: Kaya... sila nga batong.
0: Oo. Basi magbalat...
1: batong na, tanan sila, bariskan mula, bayatan naman sila, presuan.
0: Basi magbalatanog, ila luto, blaw. Oo. Anyway, sige gyapon binaha dito sa may Tarlac, sa may Pampanga. Kaya nagkanto si Marcos, ang aton presidente, do hindi ko kachindi siyang na-explicar yan, nga daw ka, nga-explica sa mga tao nga ang tubig, wala nagrikta sa iyang direksyon, pakanto sa dam. Kundi nagliko yung tubig, naghimo bagong nga lagyan, daswagin baha, kay tungod babarado ang drum natun.
1: Amo mo na explain sa yung governor din to sa ano, sa Pampanga do eh. Makot-kot sa kung sa ano to, kututan yung dagat ko eh, para magano.
0: Di na, mo kung gani.
1: Kung arata sa corruption, nakakabubo yung corruption na yan eh.
0: ang gobernur sa mga Indonesia Pampanga niya ang mali Madrid jing sa dagat kay daw nag padalo mo yung dagat niya mo. Ha? Kay palang tubig ba ha? Magriktas dagat. Amo nang gabahat na di. Kay tungod taas ang tubig eh, sa dagat. Di kung padalo mo ng dagat, ang baha diri marikta sa dagat kay nagnubo ng nagdalom ang dagat mo. Doy bunggo o gani ulo ko bla.
2: Ilang beses.
1: Mga alam ba ko lang eh, ulo, nakakabubo pag nakasaparaksyon.
0: Grabe.
1: Mga ano nila may ito.
0: Daw bisan ultimo nga tawo kay chindi sina nga do kabudla sina nga kakot-kotan ba dalumar mong baybay na bi. Abo mayo mo lang na kay mulaya gisagahan tubig kag wala siya ga ship balod. Pero ang plano niya ya, kampiyon, padalo mo ng dagat niya, adridging niya yan mo, ha? Doon wala niya ka, miskan si Einstein, si Einstein guro, ay kapaminsar si na mo, no? Nga, pwede ka liyan nga, padalo mo ng dagat.
1: Kung nag-isip siguro ng lolo nga mag-asila ang seaside, ibutangan niya isang pader na blanco tulad sa Japan nga, no? Hindi pa naguro.
0: Sa Japan nga, may... Sa Japan niya daw aras sa WCG lang, ano na na ganito, BGC lang. Nga daw may aras sila tunnel, nga ang tubig baha, nag-deposito na, nagpanaog sa dalom. Katas-taas sina, kagalapan-lapan sina, pilaka swimming pool, guro nga tubig kang kigo da. Ginahol na sanay, kung mag-subside na ang ulan, amat-amat nila i-open ang inang gate para nga magkanto sa dagat. No? That's why nga wala masyado baha na sa may BGC. Titani ang mo inahimuon sa gobyerno natin kay para nga kinakita nila mas effective ina mo. Especially ng Japan o Brasina, kaya ang BGC na. Nga ang tubig, ara sa dalom lang sa BGC, mag-subside ang ulan, mag-untat ang ulan, among pag-release ang mga tubig baha, pagkanto sa dagat.
1: Sakto na lang, kaya siyang Japan ang expert sa mga, dredging lang sa mga mga tunnel. Sila ang expert yan. Ayan kung tractor ng time ni, hindi naman tayo mga Duterte, kung time ni Duterte, dapat yun ang Japan mag-aan dito sa atin, mag-construct sa mga muna.
0: Yes, considering aga no limited ang time ni siyang presidente, ta, no, ido ka, hindi na realistic ka paminsan ron, nga maubre pa yung sinay. Do hindi na bala realistic ka mahitabo pa nila ang mga handom na naton, not unless palawigon ang iyan termino. Ah, hindi ba?
1: Kung ano ba lo ang sa aton din, sa lasang aton din ang government institution. Eh kung sino yung maka, alimbawa, isa kami yun, nakapwisto. Kung ano yung mga projects din ang nasundan, alimbawa, matay-tay na mga dalan, kung ano din ang mga pwito nga para sa community, sa tao. I-continue, hindi kay...
0: Hindi isla, pwede. Hindi pwede continue na kay tungod na nabadjitan na na kag nakwarta na na. No? Oh, hindi na nila mapuslan na eh, no? Mangita sila sang ilay ang kaugalingon ka project kay para mabadjitan kag sila ya makaganit. Ato yung mga previous administration, naganita na to sang previous administration. Kag mostly wala nagapadayon tungod nga nakonsumo nag budget na panagtag na kahit na nasulod na sa bulsa. Oh. That's why kalabanan niya, wala nila ginapadayon. Kaya wala sila pulos na makuha na ang pulos mo. Instead, manggita sila sa new project para mabajitan kag sila mismo bago naman makaganit. Kwarta-kwarta ning lakad.
1: Ang daan kita yung taxpayer mo ng kaluloy.
0: Yes.
1: Kanto sa budget, hindi sila lang bulsa.
0: Oo. Kwarta-kwarta na ning lakad, subong. Kwarta na ning, no, purely hindi na service. Ginagamit ng public service para nga mabilib ang tao nga, ay, may hope ang tao nga maayo nga ini nga tao magaplastar sa aton nga palabuton sa aton gobyerno. Pero actually makabungko na way naman na para kay tulpo ni brothers ni. Ha, mga tulpo brothers no, di damo ug idol sila. Gingamit nila ang radyo kag television kag social media para makabulig sa mga OFW. Sa mga problema sa nagailinaway nga sa wag nasulbar nila. Ti karon do na namian ang tao because they have the, this good image. Ginboto sila senador. Ha? Isok-isok sila sa una sa ilang programa. Kag, biskan general pa, police pa, kung arap pa sa posisyon nga sa gobyerno, kung may ranggo sa militar. Wala sila yung ginaatrasan. Ginalalis nila, kag ginamanduan pa nila, especially Rafi Tolfo. But right now, I don't know do kalayo sa ilang mga tunos mo, do naglibagon sila sa Senado.
1: Nagtamimi sila, nagbungol sa bulag, kasi siguro na, dahil sa malita na siguro niya tawag, kagang atong nga attack, sinabayad nila sa
0: Si Erwin Tolfo, siyang una siyang programa niya, do gina-refer gina ang mga problema sa tao base sa layi, base sa law, no? Sang sinado na siya, bend the law na siya, pwede na niya tikuon ang layi, di ba? Bend the law na siya. Sang aras sa programa niya, do ang iya tanang mga giyo, base sa layi, base sa kasuguan, but after nga nakapungko sa sinado, doon nagtikalon siya. Di ba?
1: Doon damo yan
0: mga Pilipino nga hindi nanamian sa ilang mga actuations, behavior, kag pamatasan, kag ang decorum nila as senador, daw ay sila mabriefing, bla? No? Di ba?
1: Parang doara lang sila gapo niya sa radyo kag hindi sila senator judge mag-acto, bla? Sa mga tao lalabihan na isa witnesses ng late clinics yung usta yung sinabihan nila na
0: stupid
1: alam sa yaga po sa television ka radio tiara na senator judge ka dapat be professional ka kung ano yung mga words na gina
0: yes correct ko tiya makon mo yung imo yung witness na kahit si senator judge ka no hindi iya pabor hindi iya tuon sa imong luyag yung mabatian sa iya. Hambolon mo siya stupid. No? May atumato niya nga nagpabulag-bulag ako na pabungol-bungol. Hindi niya insakto. Dahil mo gito nagkuminta sa iyang nga mga actuation ni Rafi Tolfo. Hambolon niya stupid ang isa ka witness. No? Dapat respetuhon mo ng witness kay naghatag siya sa iyang kawalingon para klaruhon ang mga isyu, no? Instead ya gindogin mula ya ginhambalan niya stupid. No?
1: Ganelo. Kasi as a senator judge lo, dapat magiging impartial ka, hindi ka magkatanim sa piyag, hindi ka magkatanim sa piyag, dapat neutral ka dapat. Kaya ikaw ang senator judge nga eh.
0: Pero ganila, nag-aamo na sila because para sa mga grupo nila na kanabi siya yung performance, ginambala mo siya git stupid, can influence the mind and the heart of the Filipino people. Nga magapati sila ang mga witness naton nga ginapresenta diri nga pabor sa Kaisara, mga stupid. So mayo kami bonus ka sa kamalita. Doon mo na yung ilay ang ano ya, ang ilay ang atinding doon yan. Kung sino na ya ang mas nami magambal, do mabalik mo, kag mapakawian ang piyakabahin, well, the more kaya nga daw nami kaysa mga kaupod mo, kag sa sino na ang nagakumpas sa inyo, may ara kaya sa ang bonus.
1: Pera din natin yan.
0: Hindi ba na sila, ha? Ano ba na, sa iya man nagyapon sa mga taxpayers. Anyway, tiyan mo na sumong ah. Manila, takay daw lain sitwasyon sumong sa China, sumong ka Amerika. Sumong man ang Iran kag Amerika, sumong kag Israel. Daw lain siyang sitwasyon nila, no?
1: Yan eh, manalo, manalo talo, open trail lang kita lo, amo lang kita ng kapitan ta, kaya hindi lang madayon, bala, kaya kita yung perdida, hindi sila.
0: Klaro na, klaro na subong kung sinong mga team A, team B mo, ng mga mahampang sa gira mo. Ara nagaposisyon na ang ano ni Saudi Arabia, ang Pakistan, kag ang Turkey, daw nag-ala nito man sila. Kung atakihon ay isa sa ilang abi, at kung atakihon nilang tatlo, no? Nag-join forces sila daw ala nito ining Pakistan, ang Saudi Arabia, ang ining lipad ako. Tupad na siyang
1: India. India.
0: India, dala India. Oh, kung sino ang lain naman ng team, Team C ni Korea. Team A, Amerika, kag ano mo? Israel, di ba? Kag Ukraine. Kabudlay siyang sitwasyon na sumong. Okay, thank you again, Dr. Romy, sa pagtawag. Thank you for your report, kag imong opinion, ha?
1: Sige lang, may kapila sa tanan. Sige, bye lang.
0: Okay, sige, sige. Okay. Alas 10:08 na. Pwede makamu katawag di kang makapahayag kamu kang mapautwas kamu. Para makaistorya tabla, we can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Another caller sa ating alindya. Tarawang ta, sino ni? Hello, good evening.
2: Hello, good evening, Gilolong. I miss you there.
0: Yes.
2: Hindi pila ka si Manan na wala ka din.
0: Because of the vacation, nabakasyon ka, nabakasyon kita, be, no? Medyo lawig-lawig, kaya medyo nagtalang-talang. Ta, sino ni?
2: Okay, okay. So, importante din man sa ato, may mga vacation, bala. Ah. May important matter, yeah.
0: Sino ni gani?
2: Hello ka lang, ito sa inyong mga mensahe, no?
0: Sino ni? Ano dyan? Lagi, lagi, lagi. Wait a minute. Magkaping mainit. Sino ni?

0: tanong nila, pero ang namin dito kami ngayon ito ya sila kami maripirito sa Amerika o China. Oh. Ang mga namin na, hindi kayo maaway lang na sila ya sa aton Senado, kita diya galawin sa bus. Saan ka pika doon, pagtaya sa mga gasolina.
1: Correct. Tanan. Oh, balaklon, pagkaon.
0: Ang mga tanong ya,
1: oh.
0: Hindi kami nagtindog kay mga senador. Daw si Sinko ka na, doon pabili bala nga ang tao, pabilibol mo ya sa mo sila, kay kung mo important karakter ka, Ruben Padilla ka, karun, amo na sistema, hindi na pwede. Ang importante tani, ang kadaman, hindi kay rentaw mo personal mo lang. Hmm. Ang rentaw mo na ya, subong gali, Julolo, sa akong lang yang observer.
1: Yes.
0: Ang salidyan mo lang, yung gawalingan mo. Manguha ka, hindi ka muha.
1: Correct.
0: Di para sila, maka sila sa babaw. Ang sila nila, paldaw, di na to. Di na tong malika.
1: Why na?
0: Naging kaban.
1: Why na to?
0: Why kalawoy ang mga pigado? Subong?
1: Oh, yes.
0: Sabi mo, kung ako lang yapan yung ships na, anong bibili nila? Ang poder. Anong poder? Kung siya presidente, ang vice gali, pamilya, pati ang gobernador, pati congressman, pati mayor, pamilya naman. Lang taon yung man ang iban. Hindi mo pag lang taon kawalingan mo, pero ako niya ang panampatatoon niya si Lord yung gila.
1: Oh.
0: Pamunyor na lang ta.
1: Oh.
0: Na magnubo ang gasolina, nubo talaga niya balaklon. Hindi kayo pasagad sa agad, gada nga bango kaman.
1: Hmm. Di ko basta may dolom gani, may sakasana ginagahulat niya, Jay ka.
0: Ako tani sa gira, o. Kamu sa sana yung piri.
1: Hmm. Amo na rin dapat giripirahan, o. Oh. Di siya mo nga, anong plan?
0: Anong mga baha?
1: Ha?
0: Anong mga baha to? Na nagkala, kwento, landslide to. Amo ito tali buligan nyo?
1: Hmm.
0: Tubong tigulang ng kalibutan ka. Hindi na tayo magsiling ako na ano. Ang sistema bilang ng Apollo, si Lian Litrika, na ang mapatay na puro may kwarta. Ang wala-wala patatay niyo. Saan ba yung sala?
1: Hmm.
0: Huwag mo na sistema bla, na kung sino ito popular, sino ito sila doon, ikaw ang magaling na. Ang iba niya, ang mga saubos mo.
1: Hmm. Do survival na lang, babi, no? Do, ang mga buhay subong?
0: Ay, subong dilulo, ang sakon lang liga. Saligan na lang kaugling mo. Paniwa ka na lang, hindi ka na lang manguwa.
1: Hmm, correct.
0: Pangamuyo, ang mga nila, hindi tayo malawas, inom, ditribayo.
1: Okay.
0: It's prevented, malima ka sana. Sagkabuas ka sa tumukong makaisang palaya. May lutin ka rin sa politik tayo. Maginom ka saga sa mga sapon. Kung pinag gusting, mamagdan sa awas, nagasala sa katulog ko, nagkakuha sa katulog ka sa katuan. Subong man ang labal ko siya, mga nabun, lalang level. Sa ano pag-inawal niyo, hindi is prevented ta. Mag-aaway sa atong nagabarabarang na ugat, yag ang atong silula, magabaskog. Exercise every day.
1: Correct. Okay, well said. Thank you again, Jake.
0: Thank you. And good evening. Sa palaputong election, kayo na ito ng tao. Kad dapat na may balatagon, kad may konsensya.
1: Okay. Iboto si Jake Jordan. Okay, grabe. Ang hays niya po nara, no? Na Castellana, nagreklamo gin sila because ang ilang ang vulkan kalaon ni kitaon sa La Castellana tugos sa kadamol sang hays, no? Kado hindi ni kuno nami ni sa aton nga help kilala kita mag face mask gin para ma-avoid kita sa kung ano man nga mga problema sa aton kayong lawas, especially da sa bahin sang La Castellana. Pero doon naanad naman sila, according sa aton nga report, doon naanad naman sila nga may mga amo sini nga sitwasyon. Grabe pagigani, kitungod may abo sila yung nga encounter permit sa every time maglupok ang vulkan. But nevertheless, nagpahaya ang aton nga autoridad mga maghalong gin, hindi gin magkumpiyansa sa sini nga haze, sa ang asong halin sa Indonesia. Ginaanod sang habagat mo. Ginadala sang ato ang hangin habagat from Indonesia. Grabe itong sunog to, dobinukin na to eh. Pila na kahektarya sa mga kahoy sa ilang mga lugar dito nga

0: may tanom nga palm tree. May mga palm oil. Daw kabudlay palungon sang kalayo. Daw kabudlay tapnaon ang sunog. That's why padayon ang pag-away sang mga fireman dito sa bahin sang Indonesia, no? Well, kita diri apektado tungo sang haze o kung asong nag-labot sa aton tugas ang mga sunog nga kahoy from Indonesia. Alas 10:15 mga ka-K5. Ini nga bahin na doon na sa aton sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon ng kape, pagkaaga, inom na yun ni DTX Coffee Mix, may enjoy ka sa sabor. Pero ang mga sulap, mga hangin-hangin sa tiyan madula, kakanami siyang ariya mo. Kagang imo pangihi, wow, the best, Jirilia. Kag siyempre, may ampalaya extract na nagahugas sa atong higko nga sila. May chia seeds nga puno sang protina kag antioxidant plus. May super antioxidant pag-inhalin sa tubo nga nag-aapin sa aton sa nga magmayong lawas na. Gani ta mabituhan sa nga mga free radicals nga mag-guba ang aton sa sistema nga makangkog isang balatian. Ara ang super antioxidant from sugar cane. Kada inom naton sang DTX Coffee Mix nga nagabulig depensa kag naghatag sa paglimpyo sang ato ni kayong lawan. Router Gaysano, migo ko din ka na subong ara pagyapon sa lugar ni Bon Jovi. Ha? Router Gaysano, Ayala di Sobel. Ha? Suya siya kay ombudsman. Nya GAGO nga ombudsman. Makita ko lang siya. Pakaunon ko rin siya sa nga bilog nga tubo. RO22 nga variety. Nga ano ko no ya, bitaw ka na ka na mi Migo router. Pahayag ka ha. Ha? Kung hindi ka nasako sa iyong trabaho, sabta. Kamusta ka, Migo router? Kaya alam ni Sobel, big time ko, amigo.
1: Okay lang mayong kap AJ Lolo.
0: Dara kang gapon sa New Jersey?
1: Oo, oh, ari ko dami.
0: Ang lugar ni John Bon Jovi nga nagakanta sa nga Bed of Roses niya, New Jersey, right?
1: Tigulang naging sa, puti niya buhok.
0: Yes, oo, oh, tigulang naging sa, kag daw naglibago na siya gali, no?
1: Mm-mm.
0: Pero si Bon Jovi, kitungo sa kadamos ang kwartaya, may aras ang gintukon nga isa ka-no kitchen black nga makaon ka na siya. Oo, makakaon tanan. Yes. Wala bayad.
1: Wala bayad, yes.
0: Yeah.
1: Ano siya, J. Lolo? The food truck siya.
0: Okay, the food truck siya, no? Okay. Anyway, sa New Jersey, what time right now sumong na sa inyo sa Amerika?
1: Same lang, Ged. It's 10 alas 10 ang aga, Daria. Dari gabi. Bali, 12 hours lang ang difference.
0: Okay. Kanami sa tingog ni Rote Gisano, ni Ayala ni Shubel, no? Grabe nga nga lang yung tingog. Tanay nga mga bigte, para siya, Ged. Anyway, kamusta na yung sitwasyon sa... mati ko nung may arada nga balita nga daw maguba ang currency sang sa Amerika, no gapigadong Amerika subong?
1: Ang economy kini subong J. Lolo, hindi kinami, no? Which is siguro ang gahinatabo sa Nubla.
0: Mm-hmm.
1: Sa
0: Hormuz?
1: Iran.
0: Oo.
1: Sa Hormuz, kagang pricey kini subong ang mga balaklon. Hindi kinami. Kaya muna nga maminsar ka na eh. Antes ka mang grocery, imo laktan, ti save gid ana hasta magnami liwat ang amon nga economy yadre. Subong nga summer do hindi gid mayo busy gid kay mostly mga tao ara ang kwan lang bakasyon kung pasabi kong ng kobra kasi sa presakon. sa hotel and restaurant industry doon dikit nami.
2: Oo. Okay,
1: kaya wala
2: okay.
1: sila sa bongga gasto.
0: Save din sila sa bongga. Nag-save sila sa bongga. Tungon nga ang budget sa Amerika, pila ka trilyon na dollars daw ibubo nila sa gira.
1: Nagkatulang to? Nagkatulang sa gira? Oo,
0: yes,
1: nagkatulang sa gira.
0: Daw kalabanan sa Amerikano, sumong daw may hate sila kay Trump, no? May aking sila kay Trump? Is it true?
1: Mix up man. Pero, wala maging ano. Kasi, nadalayo na lang blahaw. Amula lang gina ang sitwasyon dari.
0: Pero kabatik...
1: Puro na meantime.
0: Pero kabatay kasi ang balita nga ang North Korea nag pigpara sila sa isa ka long range nga mga missile nga makalabot sa Amerika nga i-supply nila sa Iran. Kabatay ka mo dira, way ka mo gaka...
1: Amuna ang ilang discussion diri subong. Pero ginapan pa nila subong, ginapaluapa no nila bla. Eh base kung huring-huring lang amunin mo to. Pero ti kung maamuna matabo ate, isa jagid eh.
0: Kay ang Amerika, kalabanan sila ya... Sa anong ka, noon si ka nasyon ang ilang gagingira sa anong katuwing mo? Ha? Wala ganyang Amerika sila nga binagtupa na sa Washington DC, missile o kon rocket na o kon bomba, dami. Wala ganyan eh, no? This time...
1: Jilolo,
0: yes,
1: matabo na yan. Ara pa lang yan sa kanginan niya sa inyong, sa parts ng inyong... na country detect na da yun.
0: Yes, correct.
1: Hindi na kaya kalabot.
0: Hindi na kalabot, no?
1: Hindi na kalabot.
0: Because may mga military installation before America.
1: Yes.
0: Yes. This time, ang ginimo sa isang mga ining mga missile nila ni, nang nag-open, ha? Nag-aning rocket ni, nag-open siya, galapta siya, pasal sumong ginabiras na sa Israel, ginagamit nila, nag-alapta ang missile. But anyway,
1: monitor.
0: Hopefully, hindi lang matigayon. Oo, kaya di, bila man kaguro, may milyon mga Pilipino nga rin sa Amerika na.
1: Mamunang kwan kitiri nga kinanlan tawhay Japon nga wala sang makounter nga iban nga mga nga mahalit liwat sang natabo to sa September 11 bla.
0: Correct.
1: But at the same time, malipay kami kay $62.
0: Ligani man.
1: $62 na.
0: Tuduhin nyo na. Tuduhin nyo na padala.
1: Hamako muna.
0: Hamako
1: mo?
0: Subo?
1: Natabiyok sa tayo.
0: Subong 62 ang dolari, subong kambyo?
1: Oo, 62
0: na. $1 to $62 na kambyo?
1: Yes, so ngayon nga 100, mahimo na sa Smeldos.
0: Sa una ya, ngayon yung $100 mo, mahimo na 5,000. Subong ya,
1: Lordy, yes.
0: Dako, ginichan, sagni, padalagin, tudugin, kaya basi magnubo, bala naman ang dollar. Diyan mo na yung pabos sa mga OFW ng mga papisan pare sa imo kay kung magsaka ya magsitinta pa na yung dolari na hindi pabor yung ala tot pasakaan yung pasakaan
1: dakugin nga kwan sa amon diri Katie. Pero at the same time, you know, ang currency naton da, kung ganubo, kung gataas ang ano, kaganubo ang dollar, ang aton nga mga, tawag ni Gane, Jilolo, ang aton nga mga negosyante, blasiban nga pungsod nga mga...
0: Yes, investors.
1: Mga pandera.
0: Investors.
1: Gapaminsar, gaduwa-duwa sila. Kaya muna, ako gapaganuman ko, no? Gapaminsar mga kamusin ang base, ang kaluoy man sa nga musin yung sitwasyon. Itungod, kinanaman naton nga upgrade mo nga mataas man ang aton ngayon
0: yes,
1: niya sa Pilipinas pero wala tamay mo kay tungod sa ginamo man sa aton nga Pilipinas
0: corruption
1: sa and all that stuff.
0: Corruption plus disaster
1: yes.
0: Sa aton ng flood control kag mga baha mahal ang kuryente we have the edge nga damo tang pilata ka million nga tao, no? 110
1: yes,
0: million plus, no? That is a big market sa mga investors. But yes. Considering kamahas ang taxes, kag tapos damos ang corrupt
1: yes,
0: ng mga official,
1: correct.
0: Kag plus ang grabing traffic, kamahas ang gasolina, mahas ang kuryente,
1: correct.
0: Ang tubig pa daw, hindi pa masyado accessible. So, naka-discourage ang mga big player ng mga investors
1: players,
0: around the world.
1: Investor, yes.
0: So, this is not a good... Kung pabor sa aton ang sa OFW just like you, na magtaas ang bilis ang dollar, mag-62, this is a not good sign naman para sa ating ekonomiya. Mm. Because ang mga investors nagaka discouraged because dismaya because weak ang aton nga currency versus
1: currency.
0: Dollars. Oo. Mm-hmm. So magtabusin na madamo nga mga matakto na maminsan liwan. Malang-alang ang mga investors
1: lang
0: badayon. Mm. Anyway, ano ning imo yang dosuya ka kay Rimulya?
1: Kaya, don't you, okay, sa akin makita ko sa nga gina-interview sa kaginano, bako saan open ni siya ma-kuwaon sang may kalain siya yung tsura, tapos mamu pa ng ambal yan, ano ni siya, wala na siya nagabaan eh.
0: Ang,
1: sila maging fair sila sa isa ka butang, kita naging sa mga mata sang tanan, nga may panagutan kin siya nga ginghimo iya sina.
0: Oo.
1: Nga ma-against pa sa or something nga mangita sa sang iban nga rason nga hindi nila matagaan sang oras nga imbestigahan.
0: Oo.
1: Sige, yun you are, mga, you, ang,
0: you are talking about Ombudsman Boying Rimulya.
1: Yes.
0: Oo. Ang yes. Iyasibong popular sibong bahayag nga may baha ang Luzon, ang epicenter sa baha ara sa Mindanao.
1: Ara sa Davao.
0: Ara sa Davao, no? Kag daw tuyo nila nga daw imbestigahan ang Davao tungod sa flood control nga nagaluntad kung sa Davao. Pero lumos ang Pampanga, lumos ang Tarlac, yes. Lumos ang Makabebe, daw halos tanan ng mga syudad, ka mga kabanuanan, sa parte sa Luzon, grabing baha.
1: Lumos. Grabing baha. Yes.
0: Pero ang ila imbestigaran, ang Davao, kaya totoo ang epicenter, ang pahayag ni Boying Rimulya. Isakto na lang.
1: Yes. Say mo abi,
0: say mo abi, pabor kasi na.
1: Hindi ko na yung pabor ya, Jilolo. Kay tungod nga, hindi sila gani one-sided sila bla. Hindi sila yung nga tani. Kung unaho nila dito yung parts ng damo, yung lubog. Hindi yung isa ka syudad nga imbestigahan nila kay tungod ara da mga
0: kontra nila
1: amo na yung ang sistema subong nga mabatian mo sa radyo biskan diin sa news sa balita pati ng undersecretary si ano na bla ng bahay
0: si Claire Castro di damo na siya na init kag nalingaw mo siya. Kaya kung mag-abay na yung baeya, no? Tanan niya yung mga maalam, galungo yung ulo sa iya, kaalam niya yan. Ha?
1: Grabe. Magpaliko sa istorya kung naigo na siya.
0: Oo.
1: Kabalo sa magpaliko sa istorya.
0: Do maghod na sa minutig, kay because ang kamatuuran, amo ang ginamba sa kalabanan, ginapaliko iya ang kasami ang iya nga bahayag no kagun kusyonan sabi di ang manghud lang sa pagbinutig na kag pagbinutig kapit sa pagpangawat
1: sakto gina
0: di sadyan ni di sige watch and learn na kita kag batayan talang ang ato niya kagalingon kag enjoy sang 62 pesos per dollar na.
1: thank you, J. Lolo.
0: Hello ka na sa imo.
1: Welcome back.
0: Thank you, Gila.
1: Sige, thank you. Halong.
0: Okay, si Roter Ayala, Gaisano de Sobel, ang aton nga suki from New Jersey, USA. Among mo ito, ilagi na gina-question galini. Kay base magahimo ang Iran sa isa katikag magapadala ang North Korea masuporta sa Iran sa isa ka rocket nga may unod nga mga nuclear warheads no nga do long range no nga klase sang missile or rocket nga makalabot sa bahin sa Amerika pero hambag ni Toto Rotter nga may mga ma-intercept na nagadayon kung sa mga kung sa Israel pa Iron Dome ang Amerika mas may ara man na nga klase sang intercept sa mga klase sang missile kag rockets nga nagasulod sa Amerika but then natun-an na iya sang Iran kag sang North Korea kung may aras na ma-intercept ang ilang mga racket. Pero kung namudamo ng racket, padulong sa Amerika, butang tabi, ha, 2,000. Basi ma-overwhelm ang ilang Iron Dome sa Amerika. O kung ang ilang counter nga para ma-intercept ang mga ballistic missiles from Iran. Bawa, amo na yung ilang ginatuyo, git. Kaga, kamulo ka ang Amerika, hindi gusto sila masakitan. Gina pangapinan, ginilang mga soldado nilang hindi masakitan para sa ila do no-no na, negative ina siya. Do hindi sila pabor nga ang gira makakadto sa mainland America. Ang gusto nila ang gira sa gwa sa Amerika. Well, kung pagbuot na sa panahon, nobody can stop it, no? Basi kung makalabot ginman ng mga misal sa Russia, o kung China, o kung Iran, o kung North Korea. Di, ha? Kami pa nila mag-ira, no? Kao na lang kamubla sa Gina, sipod, restaurant mula. Sagi, baka mo inaway nga ihigop mula na sa baw. Palapalas dahil sa Gina, sipod, restaurant. Kaon mula na siya nga sinugbab lang nga gingaw mula. O kung bukaw-bukaw. O kung sinugba nga Blue Marlin. O kung ining butter garlic shrimp. Butter garlic shrimp sa nga Gina Seafood Restaurant, the best. Alas 10:32 na ang oras natin, mga KK5. Mag-break ta na yan. Okay, sige. Let's go to take a break. Don't go away. We'll be right back, ha? Huh?

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ibibigay ko be added picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: panganugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581. Or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: super coolitan at the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: Alas 10:47 ng oras na ton. Iningabahin na doon una sa aton sanga DTX Beauty Show. Damo na nagkaladula nga punggod sa Victorias. Mga wrinkles sa Mursya nagkaladula na. Baho sang lawa sa mga teenager sa Hinubaan nagkaladula man. Tungod isa ka produkto nga hamon ang ginagamit nila DTX Beauty Soap. Nagahubi na ang mga senior citizens sa Silay City. Sabay sa sagay, ang mga blackheads ng mga whiteheads sa mga teenager nagkaladulat man. Ang mga wrinkles hindi nahilmunon kag nagdapuluti ang mga ilog sa mga babae kalabanan nila sa Cady City. Te, sano ka mo yung magamit sa DTX Beauty Shop niya ya? Kung magagira na? Available ng DTX Beauty Shop ha? Pwerte ka bukal nga habon, kagkahapos lang ginbulawan. Dula talaga baho sa lawas, mga ringko sa guya, amat-amat na ginihil mo nun. Ang mga ilog nga shadow kagarhom, bapution. Tuhod siko kaga hawak mula ng may karter mula na. Ang mga liog na daw may mga kulintas. Nga kalakala. Nagaitom tungo sa tamaan katambok. DTX Beauty Shop ha. Available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, and of course, Generics Pharmacy. Sa inyong mga suki nga mabutika, magkutalang ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para mas barato nga DTX Beauty Shop kag iban pag inyong mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulang mo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and the Wellness Center. Kag mag pagkonsulta na dayo na. Sa aton nga mga medical alternative doctors, libre, wala sing bayad. Alas 10:50 ng oras naton. Good evening gid sa mga suki naton from Hinubaan. Hello sa inyo tanana, especially sa kay Vilen. Good evening Jay Lolo, salamat kay ara kana ang super kulitan from Vilen sa Banhaw, Hinubaan. K5 gid kuya, gapamati ah. O ini nga bahin na dulong sa aton sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka natural nga produkto, himo sa shark liver oil, aprobado sa BFAD. Wala overdose, wala sa side effect, nagalimpyo sa aton nga mahiko nga dugo. Kag sa aton nga kidney, sa atay, kag nagababako sa aton mga kaugatan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, maayog gid sa may mga menopause, may mga hormonal imbalance, dysmenorrhea, ining tawag naton nga arthritis, may mga gout arthritis, takto ng antos ha. Inom na kamo Dr. Pinoy para madula ang ngot-ngot sa inyong atiil, sa mga joints ninyo, makupos ang manog. Kagtunawon niya amat-amat ang uric acid sa adlaadong pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatunaw ba sa mga barangay ugat? Nagakos ang high blood pressure, heart attack o kung stroke tungod barado ang ugat sang bad cholesterol. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule is a good cholesterol nga ginatunaw niya ang bad cholesterol nga nagahimo plake o kung nagabara sa aton nga mga kaugatan. Adlaw-adlaw mag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayuma sa mga babae nga may problema sa UTI. Kainin mayuma, Blani. Ginapakupo siyang mayuma. Kag sa may mga pasyente sa dengue, no? Kadasing magpasaka sa blood platelets ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, para malayo sa delikado ang pasyente nga may dengue, painuma siya tang 2 capsules every 3 hours or 4 hours para madasing magsaka ang iyong blood platelets. Ha? Sa may mga psoriasis, subong man sa may mga leukemia, may mga asthma, Dr. Pinoy's Quilling Capsule, wala sa side effect, wala sa overdose, aprobado sa BFAD, available sa mga suki nyo ng mabutika sa inyong lugar, das sa Kabankalan, si Palay, subong man available sa Hinigaran, Pontevedra, Valladolid, Borsia, La Carlota, Talisa, Ibimagalona, Kagasagay, subong man sa Cadiz City, kag Victorias. Available ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Pamakuta lang mga suki inyong mga mabutika diri sa Negros Occidental kag sa Bilog nga Panay. Dr. Pinoy's Quilling Capsule. Pwede ka mo gyapon katawag sa aton nga hotline ha. Problema man o kung opinion nyo, kung gusto ka mo mapatuwa sa mga bagay-bagay, ari kami ni Jerry Lee para magpamati sa inyo. Ha? Kag-ari ang K5 News FM Tonight Show with Jay Lolo para akomodaron ang inyong mga tagsa-tagsa katawag. Ha? Good evening, Jay Lolo. Dayon agid ang barangay eleksyon. Tulok laway naman sila Jay Lolo. Long kung mag-apply ka sa Dicer sa mga mall, damo sang requirement nga may NBI, police clearance, barangay certificate. Pero kung magdalagan ka kagawad, kung mayo ka lang, pasalig daog ka na dayon only in the Philippines. Tudo. Ma-apply sa colonizer sa mga mall, mga grocery. May police clearance, may NBIT, may bayad na. Iban ka ni, may harap maging na laboratory. Sigurado nga huwag ka masakit o kung wala maging natago nga balatian. Medical certificate, tag 500 lana. Ang ining mag-certificate ni mag-apply ka sa police, clearance may bayad man na. NBI clearance may bayad man. May barangay may bayad, mabla mo. Tapos sulduhon mo, no, to lang sa pagkaon mo. Anyway, may caller kita. Hello, good evening. Hello.
2: Ayong gabi, si Lolo.
1: Ayong gabi man, sino ni?
2: Panay niya.
1: Sino si Banoy? Toto Banoy! Mamaring amigo ko nga... Mustang bulan!
2: Mga upon ko din para mga kakaon tatwa ko
1: rin. Doon ka kakita kagin... Noy, kamusta? Kamusta na inom mo na, Noy?
2: Tapos na.
1: Ano na inom ni Banoy?
2: May tutika gamit rebayan.
1: Mga gaka-K5, si Banoy, ang aton amigo, nga hindi makakita, o po dyan mga grupo yung nga hindi makakita, kaplano sila makita na eh. Ang problema, kainin sila kita na natin. Paano? Ang problema, takaon paano kung makikita na eh, bla? Hindi makamuta na kakita. Anyway, Noy, arakas niya po sa NGC, Noy. Oh, danay ka daw nag-robot ka na. Daw ang tingong mo, nag-robot. Kayo habing imo telepono, nami ba sinatumukan mo, lain? lain, kalain sa tingong mo. Tabi, tawag liwat. Oh, sige, si Manoy. Amigo, tanaga nag-masahi sa NGC. May mga grupo na sila nga mga blind. Agaw na sila kapusing kay NGC, bla. Di kumaga, may mga tao na nag-walking from NGC. Iba nag-pamasahe na sila. Kanami sila magmasahe, di rin eh. Okay, dahil lang ginat ko ako si Manoy. May mga nakitaan sa mga bagay. Ah, makita. Hindi para hansa. Hello, Noy? Laing gid imo telepono na mi ano na i ha? No, no laing sa telepono mo, no di mayo gid. Di machida nambal mo. Why na? Why na? Ilo, ihabungin na na. Isli na na, Noy. Basi kung na miterano na imong telepono, namo na na iguno yung experience. Sa ina, nasuwain na nag-lain ang iyang tunog. Abi, may luhin na, Noy, sa mayo-ayobi, na? No, wala pa magkasawa. Kamusta na ihat si Inday Ilin man? Nakabalik na sa ihat sa iya trabaho sa pagamasahid, ha? O kung ara sa Gyapon sa luyos ang iya bana nga si... Nagin si Banoy? Gagapaninguhagin? Noy?
2: Okay, ha?
1: Wagin dyan sa. Laing gid good evening na sinyo ah. Sige, mati lang na i-text lang kay lawagon ko. Huwag tiyansa, Noy ah. Huwag tiyansa. Balda, Ginoy, balda. Good evening, J. Lolo. Asla ko, may idea ka kung pila ang every capsule sa Dr. Pinoy Schooling Capsule. Salamat, J. Lolo. Do mga 10 pesos sobra. Sobra pulo ka pisos, blam. Pro-epektibo siya because almost 30 years na iyang produkto sa sumung arasa niya po. Iban nga mga kontemporaryo yung mga produkto, nagkaladula na. Ito kung effective gimana Dr. Pinoy. Abis ka ng gwardiya na mo, kakiyang-kiyang to gani, dua kapsula na, kalakat sa gani siyang iyang problema sa iyang rayuma. Ah, paano gwardiya, may rayuma. Tingala ko mangihi isang do-ido sa mula. Ginalsayang siya itiil. Abi ko anay na gano siya, katigbaliw. Kagaliin na gangot-ngot ang tiil. Di nag-inom Dr. Pinoy Schooling Capsule, pagkabas agad ang pawan, nagkupos, nandula ang ngot-ngot. Ay, nagbakal sa karton. Hello, good evening. Sino ni, palihog? Okay, sir, doon mo amo ka mo tingog ni ano, ni Banoy? Doon nag-robot, take mo lang. Doon nag-robot sa...
2: Pasensya git,
1: hindi ko maundi rin ang tingog. Kaya doon nag-robot siya. Sunny boy. Pare, Sunny Boy, sa may nalintugani, Sunny Boy man, na-mention ko na nagligal to sa Mabinay, dahil na pwede mo na mabakal ng Dr. Pinoy, dahil. Magkota lang, bisto to, Sunny Boy, sa Mabinay, magkota na mga suki niyo ng butika, dahil, Dr. Pinoy, Spelling Capsule, ano, ara lang dahil mo, no?

daw halos tanang kabutika na sa Talisay, ho. Sa Talisay, Araman, sa Manaplang, Araman. Sa Cadiz, Araman. Grabing Dr. Pinoy, no?

pagitaon ko bala, basta magkutal sa Mabinay, dado halos na lang ang mga drugstore, kag butika o farmasya sa may Mabinay available gina Dr. Pinoy Schooling Capsule na. Totoo siya ni Boy, ichikira lang ah.

0: May babate ko sa inyo, wala, no? Isa ka ini mga magagbay ng mga nasyon. Maliit na bansa pero hawak sa liig ang Amerika, ang China, kag Russia. Ini nga mga gagmay ng mga nasyon, very powerful. Ini tanan madala sa population o kung sa ekonomiya o kung sa lago ng armas o kung mas powerful ng armas. Ini nga mga gagmay ng nasyon, hawak sa liig ang US, China, kag Russia. Ano ni nga mga nasyon? Okay? Tagaan na, misang panahon, pamatian na kadali, ini nga na-research na to sa Facebook, ha?
1: Napakaliit lang ng mga bansang ito, kapatid. Pero alam mo ba, nahawak nito sa leeg ang mga superpower tulad ng Amerika, China at Russia. Sa unang tingin, parang mga tuldok lang sila na pwedeng sagasaan ng mga dampuhalang tangke ng kalaban. Sila kasi ang mga bansang walang bilyon-bilyong populasyon o dampuhalang militar. Ngunit ang mga maliliit na islang ito, ang literal na may hawak ng remote control sa ekonomiya at teknolohiya ng buong mundo. Paano naging posible na ang mga bansang walang malalaking hukbo ang may kakayahang magpasunod sa mga higante? May kakaiba ba silang sikreto o sadyang napakatalino lang ng kanilang estratehiya? Ang unang bansa na may ganitong kakaibang kapangyarihan ay ang Taiwan. Kung titignan mo sa mapa, ang Taiwan ay isang maliit na isla na katapilang ng dampuhalang China. Sa loob ng maraming dekada, palaging may banta na sasakupin sila ng China gamit ang kanilang milyon-milyong sundalo. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi ito magawa-gawa ng China? At bakit hanggang makipag-yera ang Amerika para lang protektahan ang maliit na islang ito? Ang sagot ay nakatago sa isang bagay na malamang nahawak mo ngayon, ang microchip.
2: Microchip.
1: Ang Taiwan, mga kapatid, sa pamamagitan ng kumpanyang TSMC ay may control sa mahigit 70% ng global pure foundry market share at gumagawa ng mahigit 90% ng pinaka-advanced na microchip sa buong mundo.
0: Ang oh, naging nasyon niya hindi basta-basta amuning Taiwan because 70% sa microchip sa milong ng kalibutan ginamanufacture sa Taiwan. That's why ngayon willing mag-risgo ang Amerika kaya ang mga armas nila, no? Mga weapons nila, mga technology nila, mga cellphone, mga radio, tanan, pati ilang mga telepono, ang ilang mga salakyan ang nagabasi sa microchip from Taiwan. 70% sa bilong kalibutan ang ginakwaan ang Taiwan gin. That's why hindi siya gamay lang ang nasyon, pero hindi basta-basta tungod nga ginhawak sa liig, tungod nga ekonomiya sa Amerika, nagadepende sa ilang mga technologies. Depende sa ilang mga armas ang ginakaptan, ginabaligya nila mo. Di ang Taiwan lang ganya ang nagaproduser sa inang klaseng microchip para sa mga armas Amerika, mga salakyan, mga telepono, mga iPhone ni. Ara lang makuha sa Taiwan, no? Okay, padayon ta.
1: Do. Ang mga microchips na ito ang nagsisilbing utak sa lahat ng modernong teknolohiya. Mula sa iyong smartphone, laptop, medical equipment sa mga ospital, AI technology hanggang sa mga pinaka-advanced na missile at fighter jets ng Amerika at China.
0: Ang grabe, no? Pati ang mga advanced ng mga gamit sa operasyon sa mga hospital, gagamit sa microchip from Taiwan, no? Silang nag-supply. Kung wala ining microchip ni, wala sa mga moderno ng mga technology from nagamiton sa ospital, ha? Ang mga armas kang mga jet fighter, mga eroplano sa Amerika, kang iban pang nasyon, nagakinahanglan sa microchip halin sa ining Taiwan.
1: Iyang ito ay tinatawag ng mga eksperto bilang silicon shield ng Taiwan. Isipin mo na lang na ang mga dampuhalang tech giants gaya ng Nvidia, Apple at AMD ay dumidepende ng buo sa Taiwan para sa...
0: Pati ang Apple ng cellphone eh, nagadepende, no? Nagadepende sa microchip sa Taiwan. Iban ang China mo man, sa Taiwan mas sila kakuha. So, ginagawa nila. Padayon nun ta.
1: Mga produkto. Alam ng China at Amerika na sa oras na pompahin o sirain ang mga pabrika ng chip ng Taiwan, literal na hihinto ang produksyon ng teknolohiya sa buong mundo. Guguho ang global stock market, hihinto ang mga pabrika ng sasakyan at cellphone sa China.
0: None.
1: At mawawalan ng utak ang mga makapagong armas ng Amerika.
0: Hmm.
1: Sa madaling salita, naging untouchable ang Taiwan dahil ginawa nilang dependent sa kanilang buong mundo.
0: Ang kung gumo sa Amerika o kung China ang ining manufacturer, ang factory sa microchip dito sa Taiwan, ang ilang mga eroplano daw ng mga bulag na nagalupad, ha? Daw mga bulag na nagalupad tungod ining microchip ara sa sistema sa ilang mga computer sa eroplano nila. So, magubang ekonomiya nila kag daswa ginaproteksyonan nila ang Taiwan, ginagawan sa Amerika kag China. Tungod importante ini sa ilang ekonomiya ang microchip na ginaproducer sa Taiwan.
1: Kanilang teknolohiya ay mas matindi pa sa kahit anong nuclear weapon. Ngayon, lumipad naman tayo pabalik dito sa Southeast Asia upang silipin ang isa pang maliit.
0: Aring ikaduwa, tapos ang Taiwan, ano pagin nga nasyon ang hawak sa liek ang US, China, kagrasya. Isa pagin ka nasyon, wala labot sa Taiwan, aring pagin.
1: Gante, ang Singapore. Ang Singapore ay isang napakaliit na city-state. Sa katunayan, ang kabuang sukat ng kanilang lupa ay mas maliit pa sa pinagsamang sukat ng Metro Manila at Cavite. Wala silang sariling bukid, walang minahan ng ginto, at walang kahit sariling sapat na supply ng tubig.
0: Pero wala sila bukid, wala sila siyang mga minerales, wala sila siyang mga suba ni. Pero how come nagasaludo ang Amerika, ang China, kag ibang mga nasyon sa Singapore?
1: Sila naging isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang bansa sa ekonomiya. Ang sekreto nila ay ang geografiya at choke point. Ang Singapore ay matatagpuan sa dulo ng Malacca Strait, ang pinakamahalagang daanan ng mga barko sa buong mundo. Halos 25% hanggang 30% ng kabuang kalakalan sa mundo ay dumadaan sa makitid na katubigang ito na pinapat...
0: Kung ang Taiwan, yaya microchip ang ilang negosyo, no? Sa mga lago ng mga advance ng mga nasyon, ang Singapore naman niya, isa ini ka ruta sa mga barko, ginaagyan nga mas malapit ang pagbiyahe, bla. Di ko mag-agi ka dahil sa ining alagyan sa bahin nga nag-control ang Singapore. Do kung may, kung sa mga, sa Manila, pabla, in Lex, may toll gate, mabayad ka. Ha? Mabayad ka. Do Hormuz man ang kalimawa, ya. So dako-dako kag damo-damo ng mga eroplano o kung mga barko nga nag-aagi adlaw sa ini nga bahin nga shortcut nga lagyan sa nga dagat kung sa diin nagkontrolar ang Singapore, mga KK5.
1: Ayan ang Singapore. Higit sa lahat, mahigit 15 hanggang 17 milyong barilis ng langis at 40% ng liquefied natural gas na patungo sa China, Japan at South Korea ay kailangan dumaan sa maliit na pintuan.

Bisan pa pa, no? Miskan may ara nga threat sa siya sa Taiwan, no? Sa China, nga agawon sa China. Ang Amerika hindi magsugod. Kitungod ang mga investor kang mga microchip na sa Taiwan. Amo ang kalabanan ginagamit saan mga advanced kang moderno nga technology sa mga telepono, armas, abi, aeroplano, mga fighter jets sa Amerika. No, halos tanay nga mga modern nga mga technology kinanlat sa microchip from Taiwan. Same thing as sa China, kakilanglan sila sa microchip from Taiwan. Di naman sa may bahay sa Singapore, isa naman doon ka ala hormos nga lagyan nga nag-aagida ang mga gasolina pagkanto sa China kaiban paging mga nasyon din sa Asia. So, kanaagidra may bayad na amo ina ang isa ka mga sikreto sa Singapore nga very very progressive ang ilang nasyon. Very progressive ang ilang nasyon tungod naging hub sila sa mga transportation o sa mga produkto. May alagyan sila sa mga barko para maka-shortcut na makadulog sa mga lagko ng mga ibang mga nasyon di sa Asia. Sa bahin sa Singapore. Wala sila suba, wala sila bukid, wala sila masyado gid sa mga minerales. Pero how come nga magranon sila? Because ang ila leaders nagapaminsa kung anong kilang lanog demand sa mga negosyante. Kagdira sila nag-focus to improve their living. Ang Singapore sa una, kalayo lang. Layo-layo lang sa Pilipinas. Subong Singapore ay isa sa mga pinakamangaranon nga nasyon sa bilog ng kalibutan. Sila sa Taiwan. Kita din sa Pilipinas, strategic ni nga itong lugar. Pwede kita yung making hub sa mga produkto sa una na tabo na ina. Sa Chimpo sang Katsila, kita ang hub sang negosyo sa bilog ng kalibutan nga ginatawag nila ning mga galyon sa una, galyon trade bala. Ang galyon, halin din magbiyahe sa Europe, mabiyahe sa ibang parte sa Asia o kung sa Amerika. Amo na nasa una ang Pilipinas naging sentro sa mga kalakaran ko sa Tagalog pa. Siya nag-supply sa Amerika, siya nag-supply sa Brazil, siya nag-supply sa Europe, kag sa halos bilong ng kalibutan ng mga nasyon from Philippines ang mga produkto. O kung din ang mga produkto sa ibang nasyon, ginadak din sa una, kag ginatransport naman to another galyon pagkanto sa ibang nasyon. Inanatabo na sa una sa Chimpo Katsila. Subong ginadap ina sa ibang nasyon, kag tanawa sila perti kamanggaranon. Ang Pilipinas, taniya mo ginyang pinaka-strategic place nga pare maging hub sa mga kalakaran kon ekonomiya kon mga produkto. Galing sako ang ato niya mga opisyal sa gobyerno sa kanya ilang tagsa-tagsa ka interes eh. Bahala na kita daya. Importante yang ang ato sumong produkto niya, ang ato ng negosyo, OFW. Ang OFW yun daw amoy ang ato niya nga mga produkto padala kita sa mga tao na ito nga mga eksperto sa abroad, mga karpentero, mga nurse, mga engineer naton, mga doktor naton, daw sila yung produkto ta. Pada pa sa Japan, bilang mga produkto nila, mga salakyan, mga radyo, mga washing machine, di ba? Ang ato naman niya, gina-export naton niya is manpower. Nakuntani nga maging hub ining Pilipinas sa ekonomiya sa kalibutan, mao dako ni tani iyang bagay sa ato ni. Hindi ka nakilala mag-abroad ah. Kay pila ka nasyon siguro ang makadto sa Pilipinas.

0: Inas niya kay Gasin Trose. Pwede siya magka-deliver rikta sa Amerika, sa Europe, sa China, sa Australia, sa Indonesia, sa Japan. Aras sa tunga-tunga ang Pilipinas siya mo. Nga wala na nila madiskubrihan man. Hindi na kabalo ha. Ano alam mo na tila sa tanan sila sa Senado na? Tani, amo na ba na ang ilang pisaron this time, no? Kung ano ang mga pamaagi nga para mag-tinan ang Pilipinas, hindi kay ila lang. Sana pagkitaihan makaagkon si naman? Nga kalihon tayo nga ito ng mga bulawan, kalihon tayo nga ito ng mga gasolina, kakita yung mabaligya sa bilong kalibutan. Sana pa na natin maago man? Basi handom lang na balaya? O kung basi maging handom lang hasta sandom? Alas 11:17 oras natin mga kakifive. Grabing burn out niya. Sumong bilog ni nga Visayas ha? Kag, well, damo gid napiktuhan. Medyo lawig-lawig ang mga burnout ha. Ibang nga eskwilahan, ginapapuli ng mga estudyante ha. Pinagapalain, mamatsyag tungod sa nga wala bintiladoro. Mayo magkaiti sumong Webes. Kagbos pagi kumatigayon, pagi ng burnout Friday. Di weekend naman dayo no. But anyway, madamo na bituhan sa ining burnout ni. Ano gid ay hanang sanhi sining mga lawig-lawig daw? Ang mga generator, ang mga ano sini kanini, ang mga negosyante nga may mga pagkaon ka aras sa ilang freezer, no basi magdugay niya mapiktuhan ilang ni mga preservative niya kung mga gina-refrigerate ilang mga pagkaon. Obligado sila yung magbakal sang sang ila source of energy, ilang generator. Ay kabay pa mauntad na niya, no? Kapay masolusyonan ang ning mga lawig na burnout, ha? Grabe kunin mo ng analyzon, Jirile. May bagyo, may linog, may flash flood sa Nepal, may sunog, may baha, may linog, may mga gera. Do imo analyze do biblical proportion na ng ibang kalabanan gambal ari nakita sa end times. Tungod ang ginsaad sa mga propeta, mga signs of end times ari na sa kakatabo subong, mga linog, baha, mga flash floods, mga paglupok sa mga bulkan, mga paggera sa mga nasyon, mga sakit nga hindi matindihan. Mga muyo gigita. Hamba ni Albert McCartney ho, ni Macmac, K5 Macmac ah. Pahimuan tabi si Anticlear Microchip sa Taiwan. Ako lang mabayad sang shipping, J. Lolo. Pahimuan mo si Anticlear sa Microchip, yaham? Si Macmac ni tagay inubaan niya, wala ginapakita pag ba? Paglago naman siyang inubaan, nalago ka man. Ari pagin mo lang pamati ko si Imo, mula Macmac mo. Ang Imo idol nga si Anticlear ha, after 5 years sa Malacanang, nakaraan pa rin, pamatian na lang niyo, no? Isa ini ka Okay, sige. Pamatian naton ini ang atong gin save nga clips, no? Gusto ko mabatian nyo kang maka pahayag ka mo sa opinion ninyo, ha? Tawag ka mo sa hotline ka para maka may komentaryo ka mo po iligid, ha? Okay, matian ta.
1: Laki Pangulong Marcos Jr. lahat bumagsak.
0: Si, ang si Claire. Si ano speaker niya, no? Siya na yung si Auntie Claire, ha? Si Auntie Claire ni Makmak, ha? Sige, matian ta.
1: Nagkataon lamang po na kay Pangulong Marcos Jr. lahat bumagsak ang mga maybe pagkukulang, negligence, kapabayaan, at mga ghost projects na nangyari nung nakaraang mga nakaraang administrasyon. At sa ngayon ay kailangang walisin, linisin ng Pangulo ang mga nagawang pagkukulang noong mga nakaraang administrasyon.
2: Nagkataon lang po na kay President Marcos.
0: Grabe, grabe. No? Amo na ang balya. Inig siya mong nagaluntad ni mga baha ni, mga gross project ni, mga kahimuan ni Kuno sa mga previous administration na tipon sa kay Bongbong Marcos nga panahon. No? Ining mga kinawatay ang korupsyon, ining mga flood control, ang pabayaan sa mga proyekto, nga sa mga nagliligan nga mga administrasyon nga wala ginatipan, subong nagdingob na kay Bongbong Marcos, no? Natabuan nga siya sa iyang administrasyon. Daw muna explicar ya, no? Matian ta may comment abi, no? Are
2: bumagsak ang pagkukulang. Aray ko, Madam Claire Castro. Depensa sa mga problema at kapabayaan sa flood control projects kasama na ang mga kinatawag na ghost projects. Halos 5 taon na sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Malapit nang matapos ang kanyang termino. Pero hanggang ngayon, ang naririnig pa rin natin ay problema ito ng nakaraang administrasyon. At bago ko ituloy ang aking POV, panoorin niyo muna ito. Yung panahon na kasama ako sa pumapalakpak kay BBM. Umaasa na itutuloy ang naumpisahan ng mga Duterte. Umasa na malilinis ang pangalan ng mga Marcos. Na mali ang naging judgment noon ng mga tao sa kanyang ama.
3: My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father.
2: Oh. Ayos, diba? Hindi ko sinasabing walang korupsyon noong panahon ni Duterte. Siguradong may mga problema.
0: Okay, ginalawag niya, kaginadayo si Duterte. Sa una pa sa iyang administrasyon, no? Tino, gitaga sa chance sa mga Pilipino nga i-correct ang impresyon nga kawata ng iamay. O kung na diktador ang iamay, yaswag ang ginbuto sa mga Pilipino para i-correct. Pero ang natabo, iningay siya ka-commentator, doon nabudol siya, nagapalakpak pa siya sa una kay Marcos, sang chimpo nga nagkakampanya. Pero aring iya pahayag bagid.
1: At mga ghost projects na nangyari nung nakaraang administrasyon.
2: Nagkataon lang po na kay President Marcos bumagsak ang pagkukulang. Aray ko, Madam Claire Castro. Depensa sa mga problema at kapabayaan sa flood control projects kasama na ang mga kinatawag na ghost projects. Halos 5 taon na sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Malapit nang matapos ang kanyang termino. Pero hanggang ngayon, ang naririnig pa rin natin ay problema ito ng nakaraang administrasyon. At bago ko ituloy ang aking POV, panoorin niyo muna ito. Yung panahon na kasama ako sa pumapalakpak kay BBM. Umaasa na itutuloy ang naumpisahan ng mga Duterte. Umasa na malilinis ang pangalan ng mga Marcos. Na mali ang naging judgment noon ng mga tao sa kanyang ama.
3: My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father.
2: Ayos, diba? Hindi ko sinasabing walang korupsyon noong panahon ni Duterte. Siguradong may mga problema at katiwalian na dapat imbestigahan at panagutin. Pero kung halos 5 taon na kayong nakaupo at hanggang ngayon ay nakaraan pa rin ang pangunahing dahilan, nasaan ang accountability? Kayo na ang gobyerno. Kayo na ang may kapangyarihan. Kayo na ang may responsibilidad. The moment na umupo kayo noong 2022, dapat noon pa nagsimula ang malinaw na investigasyon. Paghabol sa mga responsable at pag-ayos ng sistema. Kung may corruption sa nakaraang administrasyon, bakit hindi ito naagapan at napapanagot ng mas maaga? At kung totoong may mga ghost flood control projects, nasaan ang mga pangalan, kaso, conviction at perang nabawi? Hindi sapat ang paulit-ulit na pagsasabi na matagal ng problema iyan. 5 taon na kayo sa Malacañang. Hindi na sapat ang pagtuturo sa nakaraan. Panahon na para ipakita ang resulta. Dahil sa isang punto, ang palaging pagsisi sa nakaraan ay hindi accountability. Distraction na iyan. At kung hanggang pagtatapos ng termino ay iyon pa rin ang tono ng Malacañang, isang simpleng tanong lang. Kailan ba magsisimula ang pananagutan ng kasalukuyang administrasyon? Mas bagay dito ang ending na hindi na ito tungkol kay Duterte, hindi na rin ito tungkol kay Marcos, tungkol na ito sa accountability. Sasabihin nyo siguro isa ka ring tanga kasi isa kang bumoto sa kanya. Mga kahasang, hindi ako nagsisisi na ibinoto ko siya. Hindi rin naman ako perpekto. Baka ako lang ang mali sa mga nakikita ko ngayon. Baka may mga bagay na hindi ko nakikita o baka may ibang dahilan kung bakit ganito ang nangyayari. Pero ang isang bagay na hindi ko kayang baliwalain, naiinis ako dahil parang ayaw nilang tanggapin na pagkatapos ng halos 5 taon, sila na ang dapat managot sa resulta. Kayo mga kahasal, ano ang masasabi niyo dito
0: okay.
2: Sa
0: istri? Gabi, no? It's too late na, no? Naka late na katama sa panahon nga parang plasta pa ni BBM ang mga sitwasyon. The only way is ma-election ginman, progubo nila si Saray. Kagpadayon kung sino ginman magabulos sa iya, padayon gyapon ang kung sinong sa likod ng mga nagabinipisyo sa mga anomalya. Kung si Lenny, kung si sino man na, si Kiko Pangilinan o kung si Raffy Tulfo mabulos bilang presidente. Sa madiktahan gyapon sa mga oligarchs, sa mga nagabinipisyo sa mga anomalya. Whereas kung si Sarah madaog, do hindi nila basta-basta madiktahan eh. That's why, but by all means, up to the last portion sa iya administrasyon, Duterte gyapon ang topiko kung paano gupon ang alas sa mga Duterte, kung paano siya ma-impeach. Paano siya hindi makadalagan sa opisina na? Kaya nagdeklara na siya yung maglagan sa presidente mo. O base kung hindi man siya maglagan presidente, o kung somebody from sa iya mga kampo nga itubong niya, no? Sa mga Duterte, especially Sara, ma-impeach man siya, somebody from his camp nga maganda padalagan sa presidente is either Robin Padilla Basi o kung si Bongo man o kung si Sino man na. In kaso ginman may impeach sabi, ang mga mabakot man niya siya nga kampo, amo man ay ang ibulos, ang itibong siya eh. O kung basi hindi siya madutla sa impeachment, ituloy ang paglaga niya sa pagka-presidente. Kung hindi na dapat among nasakuan subong siyang administrasyon ta, kundi ang ay karaton ng recovery sa aton ekonomiya. Madamo sa man mga graduates ng mga estudyante ho, wala siyang trabaho because wala sa mga investors nga nagasulod sa aton pungsod. Nga para mag-generate siyang trabaho, pila naman ka thousands of graduates ng mga Pilipino nga magapangita sa obra. Obrang kilanglan, trabaho, kagma-provide ina siya kung madamo kita investors. If we have good climate sa ang ekonomiya para magsulod ang investors, wala kita nagabaha, wala kita nagpasakas ang basta-basta lang sa mga presyo sa kuryente. Affordable ang aton nga mga produkto, barato, wala sang traffic. Kalabana sa mga lagko ng mga investors, naglikaw na sa aton. Nagkanto sa Vietnam, sa Thailand, because favorable sa ilang mga gina-offer sa gobyerno kag ang kondisyon sa ilang palibot eh. Diri sa aton, dosako lang sila yasang report about Sara, about impeachment. Wala ganyan kagwa masyado about ekonomiya, about mga senior citizens, about sa mga mag-graduates ng mga kabataan, about sa mga retirees, about sa mga trabaho, mga improvements, infrastructures, investments. Do wala ganyan ito mabatsagan ina mga kakifab. Di manong tapos ng iya termino, di ano na lang tabi, dodulom nga po ng aton sitwasyon mga kakifab. Mga muyuta para magsana ang aton panguna-una kang Balatsyagon. Okay, oras na ito. Alas 11:32. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Problema sa pangkaso,
5: hilana,
6: sipon, kagubo,
5: tugasong virus, kagmikrobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio,
6: puno sang lauric acid,
5: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
6: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
6: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang VCO,
5: yung may D3,
6: mabagat sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
6: Masamihin ng kapalatian?
5: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
6: DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Masakit mangihi?
18: Mag-Sporebiotics ka!
17: Base UTI na ina!
18: Mag-Sporebiotics na!
17: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
19: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
20: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
21: Pre Toño, te, musta ang bulang kape, pre?
22: Ah,
16: Wala, wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.
21: Performance mo bala? Maluya na?
22: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
23: Di pre, musta po lang kagabi pre?
16: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
22: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
27: What is love meant to you?
28: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
29: Paano kung nibala, lusutan lo.
27: Would it be there to comfort you when you need it most?
28: Mangkotitan eh, kung bala, paano mag-work ang amunan.
27: Or will you still be there to fall in love again?
29: Hindi kang inabala nila, tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-hiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Eh, siya, bad chimbo. Sultiro ka to? Good evening, anay, sa mga dasatangob, ha? Rafael family. Permigis lang kapamati sa atong program, ha? Rafael family, sang tangob, Bacolod City. Thank you so much. Before kita mag-end, mga kakaifab, don't forget that Gina Seafood Restaurant. Open sila Monday to Sunday, 10 o'clock in the morning, hasta alas 10 ng gabi. Magbalita ka, Gina. Di sa Bacolod, ha? Isa ka dako ng mall, may parking lot man sila, be. Pero wala may nagabantay. Ang natabo is isa ka SUV nga ginparking si isa ka mall, di siya makulot. Pagbalik siyang tag-iya sa salakyan, buka ng kristal yan. Tinadulang mga gamit niya sa sulod, kitungod nga ginkawat, especially ang iya nga make-up seat. Make-up kit siya eh, no? Make-up kit siya. Yung mga eyebrow na. Ang ibang pagiging mga gamit nga rin sa sulod sa salakyan. Kadelikado. Mga kakipal sa Gina's, isa ka mga importante nga ginda, tagaang ginatensyon ni Ma'am Gina, ang parking space sa Gina's Seafood Restaurant sa may Barangay 10. Almost tunga sa hektarya ang lugar yan. Dako nga porsyon gin ang ginakupar sa parking area yan. Kag may tawag siya nga ginassign nga para i-plaster ang mga salakyan kag nagabantay. So, protektado ang mga customer, kampanting customer, sang ilang pagbisita sa Gina's, mag-concentrate na sila sa pag-waswas sa mga seafoods da. Ma-enjoy na sila upo sa mga friends nila. Makao sila seafood, sinugma, sinigang, tinola, pala-pala style nga sinigang, o kung butter garlic shrimp, nag-enjoy sila without worries nga pagbalik nila sa salakyan nila, wala na salakyan nila, wala na ruida, o kung mukha ng kristal. Sa Gina's, ginpikuran na ni Ma'am Gina nga daan. Ginplaster yung tao nga mag-akomodar sa pagplaster sa mga salakyan, nga magabantay while na nagkakaon, enjoy ang mga customer. Kaginplaster yaman na kusina, nga dasig lang luto ay 10 minutos lang. Luto lang imuyang nga mga order ng mga seafoods, no? Naghal sa damo mga kusinero, lain ang na-assign sa sabaw, sa mga pasayan kagkasag, kaglukos, lain man ang nagasugba, lain man nagaprito, kag nagasisling. So damo sa kusinero. That's why 10 minutos lang luto ang imong nga order. Bisan pila pa na ka menu. Tungon every menu may naka-assign nga cook o kung manugluto si Ma'am Gina. Parehas gid sa iyang nga ginplastar nga mga waiter nga kanamo-damo basta makomodar ang mga customer niya. Magkanto da, wala gid problema, biskan sino lang paypayon mo sa mga waiter ya, kapalapit. Kagkadako sa lugar ya, may aircon, kag may non-aircon, kag may function room pa siya. So the best ang Gina Seafood Restaurant, isa na inika food tourism na destination na sa Negros, kag Bacolod, ginadayo sa mga bisita naton from other provinces all over the Philippines. And iban mga foreigner, bugalin nato nga mga Ilonggo, Bacolod noon, nga may ari kita kalanaan nga Gina Seafood Restaurant. Da mo makita ang nagabungyon nga kasag niya rin. Dugin pilik niya sa dagat, malaya. Nga kung bayin kasag, Pag-abri mo sa kasangya, aligigig ka pangilay na yun. Kag may mga blue crabs man siya. Kag dira ko nakatilaw sa natawag nilang abalone shell sa Gina Seafood Restaurant na may isa ka volleyball nga kadako. Dabulas ang volleyball kadako nga shell. Sugin pa bangkot ko abalone shell. Siko ano ina ilagaon kag sopsopon. Kabudlay blagi ka na ko na ako bla. Sopsopon mo na nga daw, ha? Daw suso, me? Hindi man pwede kay Gosh, ba mo sopsopon mo na? Libog ulo ko kung paano inakaunon na iyang abalone shell. Nya logi na laga na siya para nga maghumok siya, eh, kuhito na siya pagwa. Tapos, kuhaunin na ang porsyon nga hindi pwede ilakot. Mga tinaiya, mga kinanan niya. Ang mga artikos lagi na yan, ang mga pwede yung maluto, ang muna ibili nila. Kuhito na siya para magwa sa shell niya after malaga, para humok. Pagkatapos, kihadon, kag adubuho na sa dayon, magpwerte ka namin. Abalone shell di relate laway mula sa Gina Seafood Restaurant. Ari pagido, diwal mga kakifive. Ang una-una daw ang upod ko, bisita ko daw hindi pa mag-try sa diwal. Because hindi siya familiar sa ano naman, ha, diwal. Feeling ko tilawi lang kay para mamatsagan mo git ang pagpadiwal. So nag-try isa ka grilled, ginsugba nga diwal. Nga ginbutangan butter, ginbanyusan sa varnish, kag ginbutangan sa fried garlic, kag sibuyas dahon, nga spring abi. Kag ginatilawan niya, nga parti ka humuk-humuk, kanamit namin nga pagluto. Wow! Nadimatch siya. Nga munigali ang diwal, parti ka namit ba? Nasa Gina siya may diwal git. Makapadiwal ka. Tistingan nyo man ang ilang pasayan lang nga naglagko ye sa dagat kinya mala. Kay may pasayan nga naglagko sa puno mo. Now, laindigin ang sabor kung naglagko sa mga pasayan sa dagat. Karimis mala. Nami kilawon. Kilawon man daw ka malagko ka lagko. Baka namit gina. O kung pwede man niya kanina butter garlic shrimp, ha? Ang ilang bestseller is butter garlic shrimp. Pwede mo man isigang, pwede mo man isugba, mawagurte. Ano pagit? Lapo-lapo, ha? Sisling man ang boka. Kung mag-sabaw ka naman, sinigang pala-pala style. Preska nga panakot, kag preska nga isda, pala-pala style, sinigang nga lapo-lapo, ha? Pwede man na gingaw. Pwede man na pili ka lang sa mga available ng mga isda abe. Puta na ina, iya priskagin. Di galaway ko dirili. Kanto ka mo sa Gina sa ha? O kung bisitahin sa mong ilang Facebook page ha? I-type nyo lang Gina Seafood Restaurant mga kakipaiba. Wala nakita panahon. In behalf of Dirili, thank you so much for staying with us. See you on Sunday, 9:30 in the evening to 12 midnight. Di mangyapon sa K5 News FM. Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: radio.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa ding nga mabalaan ni mga flowers, nga damong probiotic.
7: Basta, basta.
3: Hapon.

0: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryanta, karon ano balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sigi-sigi balang nga kakulang siyang tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupo di sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
2: Sa tanan naton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
1: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan, tanan nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa paghuway, Dr. Ramil?
2: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong mga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paghuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig nga gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pahuway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag may TC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang, no? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo.
1: Kaga DTX.
2: Gainom pa DTX 500 kag may TC.
1: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
2: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
1: Gani,
2: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imong defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
1: kwa? Shift. No, graveyard shift.
2: Graveyard no. Shift, no? Mga gapulaw.
1: Kapulaw.
2: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga magaboost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bakterya kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
1: na nagapulaw.
2: Driver, importante gininin mo ang DTX 500 kag mighty C.
1: Kalabanan ba na, Doc, nga nagatrabaho sa call center, nagatambok? Abi ko gani kung gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli ya dokaw, nga gatambok ang iban.
2: Hindi bala hambal ta Sir GP nga kung kulang ka sa tulog, apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir GP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kun ang kagutumon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why, bisan busog na, namit siya pun kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag mighty C. Kung nagapulaw ka mo, para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
1: Low sex drive! Low? Gapadula, gali isang gana sa sex, ang mga nagapulaw. Si engineer, why ginaya gapulaw, guru mo?
2: Wala yun, nami tulog na yan.
1: Bot silingon, pala tulogid ka, agay ko yan, gali. Kay sulubrang gana ko, kami ni engineer.
2: Kay gana TX 500, yag mighty si Sir GP, mamo na nga, premiado ang imong gan sexual appetite.
1: Abaw. Nagapataas magalidok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
2: Yes, including inflammation, paghubag, kag ang risgo sa magka-diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag may TC. Kay makorek lang na niya. Ang D-sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty si agod healthy ka per me.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay di la cross, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500!
4: Di na dala subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka nami sa akong paminsaron.
0: Mighty C papalit sa mga butika.
2: Para patulogon mo.
1: Kaga DTX.
2: Hindi, inong pa DTX 500 yung Mighty C.
1: Yes, ang pagpulaw, Doc, ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
2: So, nagapigaw ang imong nga immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
1: Gani,
2: laimatyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imo nga defense system bangon sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty si agud nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
1: quad? Shift. No, graveyard shift.
2: Graveyard no. Shift, no? Mga kapulaw.
1: Kapulaw.
2: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga magaboost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
1: na nagapulaw.
2: Driver, importante gininin mo ang DTX 500 kag Mighty C.
1: Kalabanan ba na, Doc, na nagatrabaho sa call center, nagatambok? Abi ko gani kung gapulaw ka, gaas-aas lawas mo. Daw suli ya dokaw, nga gatambok ang iban.
2: Hindi bala haambal ta Sir JP nga kung kulang ka sa tulog, apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA. No? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kun ang kagutumon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado, that's why bisan busog na, namit siyapon ka. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag Mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay ka.
1: Low sex drive. Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
2: Wala yun, nami tulog na yan.
1: But silingon, palatulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
2: Kay gana DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mamo na nga premiado ang imong gan sexual appetite.
1: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
2: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag Mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang D-sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty si agod healthy ka per me.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-lay di la cross. Taas ang akon nga sugar? 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing sa abigay loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Di inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
3: Kagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
2: Muna nga ang kahoy kag ang dahon,
1: uh-huh,
2: wala cancer kay ginputos na sila sa antioxidant. So, para ma-transfer na, kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C. Because antioxidant na nga, from the plant, sige transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Strancer GP, o kung ini yung pagkabuhi sa malawig nga tinuig nga wala sa balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Balok ako ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No, fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sikreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple fresh kag hangin, wala stressor boy.
1: Mm-hmm.
2: Gulay, utan, prutas, ti healthy fats kag exercise. Kun summarize tapagid ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag simple less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Tikun antioxidant lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sini sa imo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C daw naka o nang kapulo tumtum 15 ka klase nga prutas kag gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
5: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
7: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, iniman nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumata DTX500 kag mighty si adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX500 ka adlaw-adlaw, mag mighty si ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
2: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
1: Imong blood sugar test. Kina tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
1: ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
1: Daw, pariyo lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
2: Ragoy.
1: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
2: Wow.
1: Oh.
7: Kay sala ang habon.
1: Sala ang habon.
7: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas. May ara manini nga papain, nga lin sa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman nyo sa GP, hamis. No?
1: Yes.
7: Hamis. Gapula-pula, kaya ang habon sakto.

0: fresh.
1: Oh, pun gabi.
0: Oh, boss mo, meaning pa, damo gid ba ho ilok? Oh, hindi gali. Damo gusto nga magamot kang ilok. Ano ko damo ba ho ilok?
2: Oh, protektado ka, sir boy. 42 oras, sir boy. Basta naka-clinic ka, Dio fresh ka. Kaya yung wow. Extra virgin coconut oil sina, sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
0: Pag wala ka ba ho ilok, meaning pa naka-clinic ka, Dio fresh.
1: Okay. Anyway, no, ang clinic ka, Dio fresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang clinic ka, Dio fresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapamot. No, ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Dio Fresh deodorant. Dok Sam,
2: pero kadaga sir boy namin gid magpangapi painit sang aton nga chan, pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no, DTX coffee mix, no. Samtang nagahigop kasi nga kape sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So hindi magtigulang selula, hindi kita magbalatian basta ang kape nato kampiyon, no, DTX sa coffee mix.
1: Amuna sakto, Dok Sam, start your day right. Dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape. For me nga, duha ang super antioxidant, may ergotionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by, ano ginihimo sa ergotionine? Ginahugasan, ginatinluan ang mga usado ng antioxidants ang lawas like vitamin E, vitamin C, ginarevive ni ergotionine nga makita sa DTX Premium Coffee. May wow. DSE nga so, pinakabaskog. Yes, Dok Amir.
0: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
1: Kampiyon.
0: Bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang SRP.
1: Correct.
0: Pang kape nga ra sa gidagad, pero ang iya sugar stevia.
1: Stevia.
2: Oh, natural.
1: Kasi timplahon pa bis ka magbanjing ko,
0: bis. Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko pin mix. Damo na ang nadik.
1: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape, ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee, ang paborito sa mga health conscious people.
2: Yes.
1: Kasi lain yang
2: ang iban sir boy, but dayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila ya sa buwan sa ila kape.
0: Ang iban man ang kwan lang DTX 500 capsule. Ginabutan lang sa kape para sabay na lang tanan.
1: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, na protektado ka na kontra virus.
0: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 capsule tapos pugaan mo ditribayo. Wala gidya problema sir boy.
1: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs. Gapan nami isang imo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo selula. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extend, panghaboy, no, pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow, amuna yung sikreto. Ang sikreto nga nami ang flagpole, nami ang kayod sa backho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
0: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka, nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
1: So, pamasahi ka.
0: Pamasahi. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahi ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
1: Correct. Importante ang touch therapy.
0: Kag ang mga kwa niya, mga ano na, mga
1: points
0: bla, kaya niya manong
1: pressure points,
0: makabulig ang pagpamasay gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik. Ano gani aton
1: bag DTX herbal oil.
0: Ma-DTX herbal oil la kami kay basi
2: paguna,
0: kay taka na mito sa isa ka blood juice kay
2: ginapiki.
0: Basin dugay-dugay mo naman yung piki on bla.
1: Herbal oil ha, DTX herbal oil. Duang pilihan, lavender, lemon.
0: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
1: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
3: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP, no? Subong adlaw, tunanta, paano bala makabulig si

0: mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio contra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
1: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
0: O, oh, dugay-dugay ihi.
1: Kay kakadisturbon tulog mo. Especially kung kagabi o nasurvey mo.
0: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
1: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabiyon, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga ka-hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
0: Lain.
1: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate, kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
0: Correct.
1: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na to nga ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
0: Everything.
1: Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imo nga inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
0: Correct.
1: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
0: Kagaw. Duwa lang gid ang cause, no?
1: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
2: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, at D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang aton lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mga magabuti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, epektibo gid.
2: May DC. Mapali sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: May mga herbal tip, taga juices tip sa mga may amo na ang problema, sir boy.
0: Oh.
1: Like, you can have your tomato juice.
0: Kamatis.
1: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 Bio, mas dasig siya mano.
0: Ma-absorb na, no?
1: Oh.
0: Mag-correct, no?
1: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
0: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ini nga prostatitis ni or BPH ni, benign na prostatic hyperplasia, ini siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldok ramil. Ang lain pa ni, why ka ga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
1: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
0: Correct, no? Tiinitan ng tanan, ginakorek ni Klinika D3Bio. Paano? Si D3Bio may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
1: ang dito. Ang rason nga nga gahubag.
0: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3Bio sa Klinika D3Bio.
1: Ginakorek niya inang hormones.
0: Ginakorek niya inang hormone. Correct na Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa prostate.
1: Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nga problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, paano mo mo D3Bio? Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
0: Tawa.
1: Paim na D3Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga munang problema, paim na D3Bio. Para nang wala pa bala inakabalatean, Sir Boy, paino mo na, kag-ari pa yung pinaka-best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3Bio.
2: D3Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio with Physium.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3Bio.
2: Ang D3Bio. Ang D3. Yung may Physium. Ang Physium. Yung may D3Bio.
1: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bla sa D3Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kaya pala inom ka D3Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
0: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
1: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health. Tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa Klinika D3Bio and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa Klinika D3Bio sa probiotics, no? So di mo makita nga ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa Klinika D3Bio, Doc Sam.
7: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamon sang probiotics sa aton nga tiyan, no? So ang Klinika D3Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy, no? Nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka D3Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone nagnubo, kaya yung D3Bio may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy. So, malikawan natin ang stress kung naka D3Bio kita.
8: Why isang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmig pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abirigaluhin nyo na na D3 Bio. Kulang right. na nasa D3 Bio. Nga ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, mm-hmm. gabuot si misis.
1: Okay. So, inom gid D3 Bio, kay nga, grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Las 4:34. Las 4:34.
0: Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem. Ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: ho, Merry Christmas!
1: 112 na lang! O 112 dias na lang, Pasko na!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
1: Balitang K5 sa umaga!
4: Ano?
1: Balitang K5 sa umaga! Ating lada, sige! Oy, taga Sears mga ka-K5, ang mga staff na sa Sears, ha? Salamat gid sa inyo, Malma Imbang. Aga-aga pa si Malma Imbang. Aring lado mga ka-K5, ha? O, dire na kita mga ka-K5 sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga! Masaligan ka mga mabuhot nga mga angkol sa K5 sa umaga.
5: Balita nga may paghalo.
1: Kami ang inyong mga alagad, Kaki 5 Babes, and hello.
6: Manamat si Kaki 5 Robert
1: Pakarap. Wala na paligoy-ligoy pa mga Kaki 5, dire na kita sa atong sininga mga pangulong dinalan. Sa atong sininga mga balita, lokal, nasyonal, kag international. Side mirror sa duha ka POJ sa Bacolod, nagsangitanay driver ginburo sang kapurihong nga driver.
6: Namtang MGB ginalauman nga makapagwa sang certification agud magpasaka sang kaso nga illegal quarrying.
1: Extension cord nga nagatap sa tupad balay ginaligar ginhalinan sang sunog sa sumag.
6: Apat kag lima katuig nga mga bata nga babayi patay sa dingge sa siyudad sang Bacolod.
1: Palaligyan sa La Castellana ginaligar na biktima sang rice cam.
6: Provincial First 1,000 Days Nutrition Program ginlunsar sang Capitol.
1: Amay ato mga kakifay, mga aton sininga mga balita karon nga aga sa aton sininga mga balita lokal. Sa aton sininga mga balita lokal, nasyonal, kag international. Anong mga iban pa nato nga mga balita nga naka-line up diri mga kakifay, damo-damo ang aton sininga mga balita karon diri. Sa aton sininga mga sa aton sininga pag
6: Pangalagad ni Kakipay Bibso ng baligyaan sa La Castellana. Isa ka lalaki ti nagpakuno-kuno. May duwan ni sila actually mangunguman nagbaligya sa bugas na nagkadto sa isa ka store. Dira sa Igpanulong Highway sa Barangay Robles Banua sa La Castellana. Suno sa tagiasang store ti 2,350 ang baligya sa lalaki sa sako sa bugas. Ginhatag na lang kuno sa 2,250 ang sako. Dito man nadala eh, Kakipay Babes, ginadiskubrihan nga tama kabaho ang oy kaangay nga bugas nga daw ihi sang ilaga.
1: Ay, kagrabe.
6: Grabe, kag indigid kuno pwede makaon. Suno sa store owner. Di karon, nagasakay pa rin sila sa tricycle. Kag suno sa information nga may doon pa sila kuno abi panyo lang nga nagapanghakwat bala bugas. Pero base mabiktima kamo halong kamo sining naka tricycle nga nagabaligya sang bugas.
1: Ay,
6: sa akong pagtindi daw lima gid ka sa akong ilan na baligya. Pero kun lang taon mo ka Kipay Babes ang paghakwat sang bugas, ha, ay analyzer mo ang paghakwat sang bugas, sagad sila ka Kipay Babes nga hakwat. Wala na duhol-duhol ang isa ka sako.
1: Di kargador di.
6: Kargador gid. Short kargador. Now, diin sila makakuha sang expired nga bugas. Alangan man sa ilang budiga, alangan man sa ilang kamaligda.
1: May expired nga bugas, ha?
6: May tendency nga expired. Hindi ka Kipay Babes.
1: Siguro, dahil kuhanin ng bahay, daon.
6: Pwede nga na-expired, kung tama agad ka baho, Kipay Babes, nga daw hindi niya makaon, base expired na, o kung naulanan, Kipay Babes, kag nagdugay sa ginastakan. Tidiin man lang pwede makastak sa bugas, kundi sa mga orosera.
1: Orosera.
6: Ti ang ka-experto nila nga dohalata ang kargador sila, kundi dogo-obragin sila sa, dogo-obra sa orosera man, di ba? Ti ang source, kag ang abilidad sa paghakwat, Kipay Babes, alangan man nga taga fishing port kailangan ng panghakwat sang banyera. Ikomparar mo sa bugas na Kipay Babes. Ti sila po silingon niya kargador gid sila sang bugas na Kipay Babes. Kag may natunan gid sila ang pamangkot din na nila makuha ang daan nga bugas.
1: Diba si kon ginrijik na tuya sa bodega kasi ginrijik sa bodega sa silang sa manager o sige inyo na lang nang bukas oh
6: idiahi na lang na
1: idiahi nyo na da
6: ori haboy na lang na
1: oi haboy nyo
6: oh
1: di idiahi basi kon mapusla nyo pamlang dili ko kun sumuha nyo natos ninyo blay
6: actually basi hindi nagin maka kundi nagin makonsumo ka kay babe sina haboy na lang na
1: oh ginaboy
6: ang point na kay babes nga eksperto sila sa paghakwat sang bugas. Ang mulang nang ato na pamangkot.
1: Ti, kundi may mga kapot siya. O sige, Bart! Sige, Bart, mayo na yun. Sir, salamat ka, sir.
6: O, di mustra-mustra pa sila. Balaan mo anong mustra?
1: Ano?
6: Ang mustra sa amon, amo na siya ang mga samples ng bugas na ginasulod sa plastic. Kung damo ka klase bugas, dalhin mo na sulod sa plastic.
1: Ati, kung ganda yung nakabalugin siya mamaligya.
6: Nakabalugin siya mamaligya.
1: Silstock,
6: bugas. Hindi ginapangayo pero may mustra. Ang sample, ara sa budiga ka, asaba rosira ka kipe, babe.
1: Nagdala gali sa mayo nga bugas.
6: Kuha sila to. Kargador ka, hindi ka balo.
1: Kilala ko man nga kakalaboto ya sa Badagon.
6: Kargador ka, hindi ka balo mga pili sa bugas. Ay, kay Hono, tarso ka karun.
1: Diyan mo na, mo na. Ang ilas ito, ang ilas ito, basi reject na ito, ginpabalik, ginpahatag sa ila, basi sila, ginpagitan niya, baligyan na niya, mga...
6: Sila kwartahon tapon eh.
1: Makwartahan tapon niya.
6: Hindi ahon, ta, makwartas lang namin nga bugas. Nga buong sampul.
1: Nga part, kwarto, tricycle part.
6: Na-approve, do kampiyon na yung mupla, no?
1: Tingnan na yung mupods, ha? Nga part, tricycle, may kargahan ta, eh. Kung bahaw lang, may dami,
6: tricycle ta, do. Kuha ilang plaka,
1: kuha ilang plaka.
6: Tapos, sa hooded sweatshirt ang isuksok. Panyo man ko.
1: Mapanyo na. Nya kay way mata face mask kay kay grabe sumong ang haze diri sa aton. Okay, man kabalo ka basi madakpan.
6: Ang formata daw mangungumagid.
1: Ang formata daw mangungumagid. Nya mag face mask ta kay wala mata face mask, ma ano na tapanyo ang tabon tapanyo. Grabe na may face mask mata kay mati grabe nga. Subong.
6: Ang tag-iya lang sa balay, tag-iya sang Tiangge, nagsalig lang gid. Pero hindi gid ka mo magsalig. Ang
1: grabe.
6: Mostra, ang sample nga bugas, i-versus nyo gid na sa kwan, sa actual nga bugas.
1: Siling ni Jennifer Ramos na laon ko rin nga bugas na.
6: Laon nga baho gid ya eh. Sobra pa sa NFA. Kakipe babes, pareho na sa akong style sa pagbakal. Halimbawa, online kami ha. Dito sa Tabok, sa Panay. Siling ko, ibutang sa lamisa nga dark ang background o kuntila. Ibutang mo ng bugas, hindi mo pagtumpukon.
1: Okay.
6: Inipison mo gid, nga makita ko gid ang pudpod kag bilog. Nipison mo kag picturan. Pag abot yan na day, siguro deliver day. Pag deliver, i-comparar ko ang picture sa bugas nga gin-deliver niya.
1: Deliver mo.
6: Kung pareho gid. Diyan mo na, nami, pareho. Pero gali sa isa gatos ka bugas ka kipay babes. Kung isa, may pulo pa na dira ka kipay babes. Yung gina-import nga bahay-bahay.
1: Mayara, man balayang style nila nga. Ang katunga ya bahay, ang katunga ya mayo.
6: Correct,
1: sa
6: correct.
1: Sa babari, butang yung mayo.
6: Correct. So kung magbakal ka mo bugasin ako, sample versus actual gi dapat. Okay.
1: Sige. Diyan mo na mga kakiba, real talk na yung mga kakiba.
6: Real talk na.
1: Sige. Oy, diri kita.
2: Hulat panahon
1: mga kakiba sa aton. Update lang mga kakiba. Pinakang latest sa pag-asa mga kakiba. Ang mabasko kagbadamol nga uran mga kakiba. Nagapadayon. Ini may tugaman sang monsoon rain. O kung hangin habagat mga kaki-five nga, nag-epekto mga kaki-five sa pila ka mga lugar like sa Central Luzon, Metro Manila, Central Luzon, kag parte sang Southern Luzon. Mga kaki-five, tandaan nyo gindi mga kaki-five, ang pila ka mga lugar nga apektado mga kaki-five sa mga pag-ulan. Ini nga ginatawag nga southwest monsoon o thunderstorm ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas kag Occidental Mindoro. Mga kaki-five, medyo may madamo nga pagulan ang Occidental Mindoro mga kaki-five. Tubtob pa niya bus, posible nga magadala ini sa pagbaha. Dalom sang tubig kag sa dalan ha kinanglano nato na ma sa mga tao nga mga aras sa mga sa tilan sang kabukiran magulo aligbat lang pagkansila sa pila ka mga klase o trabaho o maning kuntunaan kabangod sa sining madamol nga ulan nga nag-epekto dito sa mga lugar sa diin nga ginalawag daton bago lang mga kakifay. Ang pag-asa nagsiling nga 2 to 3 mayara pa sa 2 to 3 pa kabagyo ang magasulod dili sa Philippine Area of Responsibility. Subo nga bulan sang Septiembre ha ang babaskog kag direksyon sining sini mga kagibam nagadipindi pa pero may posibilidad nga magadala sandugang ulan kag pagbaha mga kagibay mapandam ha pandam sang pag-asa magamonitor gauge sang localized thunderstorms may mga advisory sila nga ginapadala oras-oras magpangaman lang kita sang pagkaon tubig kag suga sa balay may mga sa emergency lights sa kita mga kakifay magbantay gid sa mga anunsyo sang LGU kag DepEd para sa suspension sa mga klase mga kakifay diri sa syudad sa Bacolod kag Western Visayas ginasahan man mga kakifay nga magadulom nga kalangitan kung madulom nga kalangitan kag masanag nga pag-ulan mga kaiba paglaptalap nga pag-ulan kag pagpangilan tungod sa habagat bisan hindi pareho kabugat mga kagibod o kabaskong sang sa Luzon posible gihapon nga pagbaha sa mga medyo sa mga dalom nga mga lugar mga kagibay amo ni ang paandam sang atong sininga pag-asa mga kakifay.
6: Mga kakifay,
1: lakat sang panahon.
6: Panahon. Ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap ang lakat sang panahon nga wala ninyo ginahuna-una.
1: Aha.
6: Talangga ako nagbag-o ka.
1: Nagbag-o ka.
6: Samtang yari naman ang namonitor nga linog. 11 ka mga linog ang namonitor halin alas 12 kay inas ang kagahon kakipay babe.
1: Aha.
6: Hindi sa gihapon man zero ang saranggani nga may 2.3. Apang may mga bag-o diri may ara sa Palawan, sa Coron, sa Cotabato, sa Surigao del Norte, Ilocos Norte, Catanduanes, Kagizon, Kakipay, Babes, no? So, amuna, alin sa 1.9 or 1.8 hasta sa 3.1, amuning sa Sarangani sa gihapon. Kung kamo, magkadto sa mga lugar, kung magbisita, hindi gid kamo magdugay sa mga lugar, kay masamin natong ginalawag nga may pagyanig pirmi sa Sarangani, Dabaw.
1: Reglado. Sige.
6: Sa ato naman kay Kipay Babes na good vibes ha. Pagkatapos ni may tukib kita na na-discoverhan.
1: Tukib man kita.
6: Sa ato niya good vibes. Kay Kipay Babes kabalo kabala nga ining DTX coffee mix na kakapi ka na nakadetox ka pa. Healthy coffee na siya. Diba? Kag ari naman nakahibalo kabala ang kalabasa. Sana siling ko na nagapatalas sang mata. That's why nga nagbaligya agad si Kumari sa iya ka kumpari nga ang iya nga promosyon sa iya kalabasa pari bakal ka na kay ang kalabasa gapasanag sang mata. K-5 itan.
1: Take
6: it away. Itan Sarmiento. Iton. Oras sa Pilipinas sa ato niyo pagpangalagad las 4:52 nagahan sa apa si K5 Ethan sa karon ng mga trion kag ay dito ko naka-order na ni sa kay Ma'am Lia Soberano kay grabe to ang
1: no
6: basta good PR ka anytime san kagahon gina tagaan ka ni Lia Soberano ari ang aton good vibes mga ka K5 kalabasa pampatala sa mata. Okay.
1: Good PR.
6: Good PR.
1: Good PR. Ara.
4: Kalbasa.
1: Kalbasa. Kalbasa.
4: Kalbasa. Pre. Unsa na? Kalbasa, pre. Ayos. Kalbasa, di ay tuo kog isda imong suroy. Ay. Kalbasa man di ay sus. Pasensya gi kay Mari kay. Hindi mo gi ko kayo hingaon aning kuan Mari kaning mga kalabasa, mga utanon, di kay ko hingaon gud ana kay akong kinaon Mari, istorya di ka sa akong ginakaon. Mga first class isda katuntig kinintos ang kilo katong mga tangigi, nya mga karne, mga beef stick diya, mga baka mao na di man kumukaon anang utanon gud.
7: Di ka mukaon.
4: Di kay kumukaon ana Mari.
7: Ay,
4: so mga beef stick, mga inana man ko mga karne, mga fish ana, fish.
7: Ay, ang kalbasa pre.
4: Di lagi ko i
7: kini mo kong kalbasa.
4: Isuri lang sala.
7: Ayo, karang pampalinaw ni mata. Kay awa pre ha. Kay aron nya imong mata, hayag basta magkaon ka ani nga aron klaro na kuning mo ba nga naka sa CR lapos gud sa mubong imo ang panglantaw. Sige, palitan ning kalbasa nako. Kay bisan magbarog ra ka dire pre ang imo ang panglantaw ba lapos gikan dire abot sa CR sa kwarto malapos na ni imo ang kuan panglantaw.
6: Ma convince ni sa karon.
7: Sige na pre, ano ning kalbasa? Palitan ni.
4: Di lang ko siguro.
7: Mas mayo man gud ning kalbasa pre nga kuan kay mo ni nindot sa imo ha. Kay minus na kayo ng panglantaw ni mo, pre. Nanay ni Prince sa imong mata ba?
1: Pati paan na nabalik ang kalabasa,
7: pre, no? Kaya kinimuro akong kalabasa, pampalinaw ni sa mata. Ibisag
1: na
7: ka diri, maklaro
1: gano'n. Maklaro gano'n. Na.
7: Nakaskwarto, hangit kayo mong panglantaw, oras na ka sa CR. Makita gano'n mo, pre ba? Kaya tungod din si kalabasa ang pampalinaw ni sa mata.
4: Mau ba?
7: Sige na, pre.
1: Balita na, pre.
7: Balita na ba?
1: Balita na, pre.
4: Hindi lang ko, sige.
1: Pigaw mo mong mata, pre. Malasayag mong mata, pre.
7: Mata,
1: diferensya.
7: Diferensya. Nila diri nga mangliliay.
4: Ngano kay bo kaingon maka ako may inila nga mangliliay diri sto ah.
7: Jesus pre, padin ini na ko ka nga. Pero biya tika makita niya naka permi sa mo CR. Nagtuo kag ako to imo ang permi liliun pre. Ako atong lola. Diferensya do na. Kunang tao na ning kalbasa palitan.
6: Ako na lingling mo lola ko to.
7: Dino nagbalik yung mata.
1: Pigag ing mata ni ane. Amo lang rason bliga ka ng kalbasa.
7: Permitera mali makita niya si Lola permi mo li liun da si Ar.
1: Abi mo ako to? Lola to. Pigaw ka dyan mata mo.
4: Ako lang mali. Kay matay. Hindi man dito ikaw. Di ay mo
7: si Lola. Si Lola permi mo li liun.
4: Si Piyaka ni Wakil Murda.
1: Ay ya.
4: Basta mo ako naman palimpiyo ni.
7: Balik nagbinaw yung mata.
1: Sige, sige. Gawar yung mata, pre.
4: Hindi unti ka. Umaklaro ginako ba? Ito
1: na ko. Mana so, dakpa ka na pre abe mog ako sinula to imong ikot pigaw magunang mata
6: so,
1: ni
6: mo so hindi pa sa tanong magbakal na kumbinse gid siya kay baby
1: kumbinse gid siya so, grabe
6: ti mayo mayo gid man gapasana gid man sang mata Oy, hindi nyo pagsundo ng panglingling sa to ha. Ang sundo nyo nga bakal kamo kalabasa para magsanag mata nyo. Doon nagapukos na kamuya sa linglinganay nga. Oh.
1: Ayo.
6: Ginadulong sa inyo sa DTX sa Premium Coffee mga kakipaib. Ang aton nga good vibes.
1: Sige, amo na mga kakipaib ba power trio kinanglano naton mga kakipaib ang power trio. Benefits ang power trio ang DTX 500 mga kakipaib kampiyon. Amo na yang naghatag sang aton nga condition sa aton lawas ang supplement na ang supplemento gidya bala ang supplementation kinang lalo na aton mga kaiba sa aton sing lawas may enzymes nga nagabulig sa pagtunaw sang carbohydrates proteins kag fats mga kaiba nagapakunhod man napahaganagan sang bloating gas kag indigestion ang DTX 500
6: yes
1: aha.
6: Ang DTX 500 mga kakipaib, always gina-remind, nagka-kape ka mo permida, okay lang kung DTX coffee mix, pero kung kaisa, ang kanon nyo ba, o tagduwagid ka rice na ang ginakaon nyo, kaysa tatlo pa, birahon nyo pagid sang mga matamis nga pagkaon like tinapay, kahibalo ka mo nga nagakarga, ka mo nga nagakarga, adlo-adlaw sang kalamay, kag kung kaisa, basi mapilas na ka mga dugay magpali, nag-blurred na ang inyo pang panulukan, mga kakipaib, basi kung itumok nyo ang inyong unod sa tiil, nagakayupok na, botsilingon, may sinyalis ka na nga mataas ang imong sugar. Para hindi magkabala ka, mag-DTX 500 bangod sa amarguso, ginakontrol ang blood sugar.
1: Ah, oy ang D3 bio mga kakifab, ha? Ginapabako dyan nga tuntulan bagi sa pag-absorb sang calcium kag phosphorus. Mga kakifab, kag-fracture, mo na yung pinaka-importante mga kakifab, ga madipinsahan na ito nini, kag mapabako na ito ng atong sininga tulan nga ngipon kagiban pa mga kakifab ang pagdepensa paagi sa pag-inom sang D3 bio osteoporosis likawan tagid na kay manang pareka importante sa aton kung mag magka osteoporosis kita mga kakifab pigaw na lang aton sini nga tulan Labi lagi sa mga may mga edad-edaran na. Hindi lang tigulang, may mga edad-edaran na. Mga ka-K5. No? So, day 3 pa yun.
6: Si Maylin Mayang, ang umagad ni Sir Gaspar Almonicar sa Katilingban, Vista Alegre. Siling yan nabatean ko lang na sa una, Sir, sa mga irustorya ng klinika day 3 bayo, di T-X-Web, Andrej, Jagmite, C. Okay, Professor Wag, di ko nagpate. Kaya mo ko nagagamit sila. Sang uli, siling nga, sang naghatag ko radyo na matian niya. Nado curious sa explanation ni K5s gantala ko ni K5s Robert Pacardo. Nagtry sa kamagamit.
1: Nagtry sa
6: pati di TX Coffee Mix. Subong ka K5s siling niya na intindihan ko na gintistingan ko. Okay na kagusto ko nga mangin kabahin sang advokasya nga ipromote ko man ining klinika di alternative product sa akon nga mga kakilala.
1: Gusto. Dat saya man na mati ka mo radyo.
6: Mati ka
1: mo. Ah, wala radyo, gaanta radyo. Kabaylo sa mga products nga ginabakal nyo.
6: Te, kita mo kadlaw si Majubili Seryo Tumlo, sir, dira sa Adila. Kay daw lakaan na sa gautan niya kalabasa, subong sir, ang mataga palinaw sang mata. Ang kalabasa. Ang kalabasa gapalinaw sang mata, mga kaki 5 mighty C. Alkaline vitamin C, hambal sang nanay ta, basta si punon gani kita kaki 5 babes, kagubuhon, kulang ka sa vitamin C. Wala ka nagkakaon utan, kagprutas. So, ang alkaline vitamin C, amuning nagapulaw ng mga gwardya kasubong ni tomorrow what day today tomorrow siling niya today is
1: tomorrow. Friday today is Friday tomorrow is tomorrow
6: nagatik gid ko may tisti lawas abtik perme dili kakapuyon mga kaki vibe.
1: Okay? Last 5 in punto makomersyal kita na balikay kita matapos ni
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
15: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayo niya ang balatian ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, Sol, asa subong nagantos ako sa ako na balatian.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
16: Muter na Max. Tato si Pimpini Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
17: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
18: Matakal sa malapit na butika.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
25: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
26: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyDC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
27: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
28: Balitang K5 sa umaga.
29: Balitang K5 sa umaga.
1: Las 8, alas 5-8 na mga gagi 5. Garoon nga agad sa atong sining pangalagad ng nagbahin doon sa kalwansang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga gagi 5, sa atong sining mga suki, ha? Nagpabakod sang depensa sa atong sining lawas sa pagi sa pag-activate sang white blood cells. Nagabulig man nga agad nga malikawan ang atong nga infeksyon. Ha? Malikawan ang infeksyon kag viruses, mga gagi 5. Nagatag man sang moisturizer. Moisture kag elasticity sa aton nga panit, nagaresulta sa mas mahumo kag hydrated nga skin ko panit, mga kakifay. Nagapugog man sang premature aging tungod sang antioxidant, mga kakifay, ba? Antioxidant. So muna, mga kakifay, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapabakod yung mga kakifay, ba? Atong sining lawas, mga kakifab. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Dira na ito, mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Kag sa mga butika, dira sa may Silay, kag Talisay, available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifay. Alas 5:09 na! O, dire kita mga kakifay sa atong sininga mga balita. Sa mga detalye na sa atong sininga mga balita, mga kakifay. Ining mga kakifay, ang natabo bala. Ining MGB. Baluwagan ng MGB.
0: Major Sciences Bureau.
1: Na. Amo ni mga kakifay, ginalauman na makapagwa mga kakifay sang certification ang Mines and Geoscience Bureau Negros Island Region. Uning MGB agod nga mapasaka na ang Regional Special Operations Group kung arsog sang kaso batok sa mga persona nga nagapatigayon mga kakifay sang illegal quarrying sa asyenda mga kakifay ba sa asyenda Bago Barangay Crossing Magalyon Banwa sang Moises Padilla mga kakifay. So
0: ginpahayag diri ni Benigno Cesar Espio, officer in charge mga kakikibay sang MGB NIR. Wala gilayon mahatag ang certification sa kapulisan bangod sang holiday kag nagakinahanglan pa sang dugang verification sa MGB Environment MGB Western Visayas kag Provincial Environment and Management Office sang Negros Occidental para mahibaluan kung may naproseso nga permit sa natong iba niya kuwari sa Moises Padilla. Ginapaligyo-ligo yan pa naman.
1: Amo na mga kakifab kahina. Suno kay Espiho. Wala pa mahibaluan. Tob-tob subong kung sino ang nagapanag-iyas ang illegal kuwari. O tinatutukan gid ang investigasyon. Apisar nga may nagkaladak pa na nga mga individual bangod wala sa ila ang naghambal kung sino ang nagsugo mga kakipay. Bow, kampiyon eh.
0: Tama na kung isa kakipay babes, dapat gaumpisa pa lang ang quarry, nahibaluan nyo na dapat DNR. Ang espiyo, dapat nagagwa ini siya, hindi nga ara lang permis sa espiyo. No? Mm. So, Mr. Espiyo, ang imuhimuon, kadto ka sa field para mabalaan mo ni. Hindi nga ang Espiyo, ara lang permis sa Espiyo, no? So, amo na yung mga kakipay, ang baha ginahalinan kung kisa tungod sang illegal quarry, kag sang illegal logging. Amo na kung kisa nga pagpatay sa aton dunang manggad, nga amo nakaapikto sa aton mga kakipay.
1: Grabe, no?
0: Oo. Kaya mo pa ma-play da ang haze, kakipay, bitan?
1: Ang haze?
0: Oo, kaya mo pa da ma-play ang haze da?
1: Aha.
0: Oo, grabing haze diri sa kwan, no? Sa Indonesia, nga i-play natin mga kakipay, grabe gidyang aso, nga nag-ipikto sa Metro Manila, kakipay babes. Nag-epekto sa aton diri sa Pilipinas bangod thousands of hectares sang ginatawag nga pitland. Maghambal kita kakipay babes nga pitland amo na ang ginatawag nila nga lati. Amo ina ang gubat nga madamo sang mga laya nga mga dahon kag nag-accumulate kag thousands of hectares kag naglabot naman subong sa 50,000 ang ang 50 ka mga cases 50,000 cases sang respiratory illness ka kipay babes. Oo, dakpunta ni Mita. Okay. So bayda si Mita. Okay do gadali si Itan.
1: Si Mito lang si Mito. Si Mito.
0: Gadali si Itan.
1: Sitwasyon subong mga kaki five sang Indonesia. Ang kalayo sa pagkakaroon o sa subong ng mga tinion. Ilabi na gid dira sa Mekalimtan kag Sumatra, nagapadayon pa. Kag nagahatag sang madamol nga aso mga kakifab nga nagatuga sa madamong aso nga nagapikto sa Southeast Asia. Lapit 200,000 ka mga hektarya o ka hektarya ang nasunog kag sobra 10,000 fire hotspots mga kakifab ang nadetect sang Agosto 2026 ligad ang bulan. Ang Super El Nino nagapalala sang kainit kag cup dry sang duta rason nga mas mabudlay patyon ang kalayo mga kakibab dira sa Pitland. Ano nga mga rehiyon ang naapektuhan sumong sa Metro Manila kag Northern Mindanao ang AQI naglabot sa very unhealthy. May mga eskwela

0: celebrations. Sa Singapore, padayon ang Haze halin pa sang katapusan sang Agosto. Pero hindi pareho kabudlay kaga pareho sini sa Indonesia. Sang crisis sang 2015 pa mga KK5. Kaya lala pag ito ya sang liga ito. May aram ito sang liga ito natabo. Ang epekto sa lawas, ano? Sobra 500 o sobra 50,000 ka kaso sang acute respiratory infection ang na-record sa Indonesia niya sang Hulyo tob-tob Agosto. Nagataas man ang kaso sang hilanat, ubo, kag asma sa Malaysia lakip na diri sa pungsod Pilipinas. Anong aksyon sa gobyerno? Sa Indonesia, nagahimo na sang cloud seeding water bombing. Ginapadayon ang crackdown sa mga kumpanya nga ginadudahan nga nagatuga sang kalayo mga KK5. Sa Pilipinas, ang DENR kag DOH nagahatag sang advisories nga magamit sang mask. May ginarekomendar pa din nga maso. Kag magpungko sa sulod sang balay kung mahimo lang.
1: Magpungko, hindi magtindog.
0: Hindi magtindog. pungko lang. Ang Malaysia kag Singapore kalaban rito mga eskwelahan, opisina, ginapaklos na, ginapasira na. Sa mga lugar nga grabe gidya ang haze. May plano nga cloud seeding man sa Sarawak.
1: So muna kakipe babes, ang kung lang taon mo ang mapa, dire sa likod sang Mindanao, sa unahan sang Palawan, ang Indonesia. Samtang dire naman sa lapit sa Indonesia, amo ang Malaysia. Ang saba, kahit manti may porsyon sang Indonesia nga sakop sang Malaysia pa kakipe babes mo. May boundary sila da. Ang Singapore. So amo ni kakipe babes, apat ka pungsod ang apektado sang haze o kon sang aso, tugas ang linibo ka mga nagkalasunog nga palm or palm oil kakipe babes dito sa Indonesia. Ang palm oil nga daan grabe ning baho e kakipe babes mo kung ma-produce. Ilabi na gid ang baho sang mga daan nga mga dahon nya sini sa ilalom kag subong helicopter na ang gabumba para mapatay ining kalayo kay lilinibo na gid ang apektado sang aso. Kinanglan mapag-on gid ang immune system ta naga klinika D3 Bio gid kita mga kakipay.
0: Dr. Pinoy Squalin Capsule ha. Dr. Pinoy Squalin Capsule mga kakipay, kinanglano naton sa tanan nga mga butika mabakal ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Kag dira sa Silay kag Talisay ang Dr. Pinoy available man sa mga butika dira sa Silay City. Idiin ka lang Dr. Pinoy pangitaa mga kakipay. Dere kita.
2: Tukib sa K-Pie. Tukib sa K-Pie. Mga istorya kag kasaysayan nga inyo gid

0: Nakakadto ka na dira sa Talisay?
1: Uay pa.
0: Dira sa may terminal kasi res sa pa north, nakakadto ka na da.
1: Mm.
0: Sa unahan sina, may dalan pa circumferential road.
1: Mm.
0: Labay ka dira sa ruins.
1: Ruins, kita ko na da. Galing kay pagkadto ko na sa una, sirado ti holiday to, sirado wala kita kasunod.
0: Ang ruins, kasagadan nga amunis siya ang ginadayuhan gid sa mga madamo nga mga turista.
1: Hmm.
0: Tungod sa iya sini nga makasaysayan nga kahulugan, matahom nga arkitektura, kag romantiko nga istorya. Kilala ini bilang Taj Mahal sang Negros, nga ginpatindog ni Don Mariano Ledesma Lacson bilang handom sa iya sining asawa nga si Maria Braga Lacson. Nga ang ginadayuhan gid ang ruins. Ang ruins nga ang ginadayuhan bangod sang love story nga monumento. Ginapatindog sang sugar baron nga si Don Mariano Lacson sang early

0: 90s, 1900s, bilang handom sa iya sing asawa nga napatay sang 1911.
1: Oh, backgroundan ko kanta, sige lang.
0: Amo ini ang rason nga ginatawag nga Taj Mahal sang Negros. This man. Italian Renaissance architecture. Ang mansion may grand arcs, intricate columns, kag elegance nga design nga nagapakita sang kauswagan sang sugar industry sang una. Historical ini mga kakifive nga significance.
1: Yes.
0: Sang World War II, ginbo-bo sang mga gerela ang mansion. Agod indi maggamit sang Hapon bilang headquarters. Bisan nag bisan pa nga ini ang tatlo na ka naglagaban. Tatlo kadlaw ang matibay nga pundasyon nagapabilin tub-tub subong. Tourist experience mga kakibay mo ni subong ang kuan nga nangin turista na. May landscape nga garden. Restaurant kag guided tours nga nagahatag sang kasaysayan sang Lacson family kag sang mansion. Ang lugar maayo para sa photography, sunset viewing kag cultural exploration. Amo ni mga ka K5 ang istorya di una more sang ruins.
2: Tukib sa K-Pie! Tukib sa K-Pie! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag

0: Ricardo!
1: Balikan K5 sa umaga, upod kay Bibs. Gantalaw kag Robert Picardo!
2: K5 Balantay Mercado!
0: Alhamdulillah, papang!
3: Alhamdulillah, kakipa babes, kakipa Robert, Biyernes nga adlaw naman, thank God, it's Friday, kakipa babes. Isa na lang adlaw, palupaway naman na kita.
0: Palupaway naman?
3: Oo.
0: Relax, relax.
3: Naman, ito, bago kita bila magpalayo, kakipa babes, tamiyawon na rin yung Eloy sa atong migo, kaya basi mabigwas, halaman kita.
0: Bo?
3: Dira sa marangay, ano? Bakong, maaw,
0: kagibig
3: sa amin, kaga kay Pilin na laban. Nagpulupang laba, kapang dabok subong para mag-hitmos ang palanon para sa kabataan ng kagibig babes. Naban dira sa may Bakong maaw. O city kagibig babes, kagibig Robert.
0: Araman si Rolly Gonzalez kag Sandra Dizon Haro.
3: Nan, arada kakipay babes ang aton nga presyo sa manok medyo nagtulo talbo gamay kasi naligad ng 65 ang wholesale kag ang aton nga kanbing wholesale 165 kag 170 ang retail naton pero subong 175 ang wholesale 180 naman ang aton nga retail kakipay babes kakipay Robert 3 sa May Libertad Public Market na ginadulong sa inyo sa Mighty C, the alkaline based vitamin C, ang presyuhan ay subong sang manok, pagangaton nga Clinica DTX 500, kagang Clinica D3 Bio, mga kaki-5 ha, hindi magkalipat para anti-stress, hindi ka mo mag-low dra, low panago, low, ano dra, low palagyo.
0: Low palagyo.
3: Kung may mga kautangan kita kaki-5 babes, mag-inom sang Clinica D3 Bio, din nyo rin mamakal, aralan sa mga parmasya, lapitin nyo mga lugar dira, kagkun sa mga kapurukan nyo, may aramang kita dira, kaiti, aral naman, nasulat ng kakipay babes, ang atin mga kondra kapurukan, diri, din makamungabahin siling syudad sa Bacolod, at Negros Occidental, mga kakipay. Pero at mga kakipay, hindi makalipat, arang ang produkto natin, sa may barangay Sumag, kag sa Sheila Trading, Bago City, Kakipay Babes, sa mga soke mo ito. Dari sa may Jember Marketing, mga Kakipay, para man ang suplemento na ito nila, ang ginainom pagid ni Kakipay na ni. Boss Manuel Ramos, kag Boss Jomel Ramos.
0: Boss Jomel, kag Boss Manuel. Mga Ramos niya.
3: Kag
0: Nick Varka.
3: Nick Varka, Toto Frias.
0: Toto Frias.
3: Kaya ni Danny Chua, dira. Kag si Boss Erwin Kapada, nag-alambiyong.
0: Boss Erwin.
3: Ang
0: nga-agal na.
3: Kakipay Babes, kagangatan ni Godra, sila ni Taugi, sila ni Pagi, sila ni
0: Rose,
3: Jennifer, dira. Mga Jember Boys na ito, dira. Kag sila ni
0: Rose,
3: ano, Jessica, sila ni Sherlyn, sila ni Iha. Damo na Kakipay Babes. Para na nag-monitor sa ito sa buong dira sa may Jember Marketing, sila ni Elvis, ha? Sila ni Kid. Kakipay Babes, si Kid, hindi pa pa inuma DTX Coffee Mix ang aton na inoptander ang mga baboy. Kung alam gini pang, basic karon na mag-healthy pag ilang aton na ginasagod-sagod.
0: Si kay Vilma, kagmitong to, daway daw kang pantina sa way na kuno sang ESF to. Sa mitong meat shop.
3: Dira sa may Pukatod, ang mga kauturan dira sa may
0: Barangay
3: Dulaw, Kakipay Babes. Gaspar Coronel, araman nag-monitor sa aton, Kakipay Babes, nag-monitor git sa aton. Kagang aton ng mga amigo dira sa may Forok Service, Soliano Store, sila ni Boss Michael, kag sila ni Ma'am Bibing, ara dira sa may Soliano Store, mga produkto na aton. Sa liwata, ara sa may Soliano Store, Purok ka sabis barangay Belia Monte mga kakipay boy maring aga kay Patay Gideon sa cooking store dari sila ni Adelfa sila ni Mama Arnel dari Asam Sir Arnel Arnel Joy kag sila ni Melvin Guapo rin nag-monitor sila sa aton Giovanni Cordero kag ang aton nga mga amigo dira Giovanni Cordero sila ni Boss George kag aton nga si Ma'am Ezek Miloman Arlen Canoy kag sila Arlen Canoy kag sila ni Kakipay Babes, may gata to. Aton itong listener gito. Tapos ang ating mga ligo dari sila ni Michael.
0: Oh, dami nagabisa-biso si mo. Dami nagbisa si mo. Nagbisa.
3: Atong isa lang. Okay, baby. Si Yada mo to? Si Marjan Chavez. Oh, si Yada. Kagang atong nga mga itiri dara.
0: Kunsing itiri?
3: Bang Bansi. Oh,
0: sila ni Norme, Gibikbik. Si si kano si Ma'am Jo.
3: Oh,
0: Ma'am Jo Roldan. Oh, Arnel Roldan. Ada. Salamat.
3: Oo. Mga mo salamat sa konsing itere kag sa may Parinos itere, Mommy Kate itere kag gibibig sa mga kamuntor kag sa floor itere. Atong na base lechon sa Rewata, pero lechon ang barangay 36 way na diya galing. Way managa sa account presyo sang ilababoy nga tigkilya kinilo sa kalibog yapon, pero bag o magbakal na makamabilog na baboy, may istorya nyo na ang presyo dira sa kay Ma'am Rose Gomez sa may base lechon dira sa may proklitsyon ng barangay 36 mga kaki 5. Manamit ka lechon baboy, nagaragu mo, nagaraga pa lechon baboy, base lechon, base lechon, base lechon. Kagata Tubang Bamsi, pangatong na Mr. Bros, araw sa Tubang Bamsi, ay bros nyo ang sarap dira sa may Tubang Bamsi, kag sa may Bago City mga kaki 5.
4: Ayong agaman mga kaki 5. Dira sa Hunas and Seafood Restaurant, nag-sponsor sa feeding program sa Rayo Foundation kag sa Key 5 Solid Supporters. Si Sir G.R. Perdigones, mayang aga, 149 lang ang pamahaw, pulo ka, mino, damo, sang dessert. Only juice pa mga kaki 5 sa Hunas and Seafood Restaurant sa NGC. Pag 299 lang ang panyaga kag panyapon sa pagadamo ka pagkaon, kung may birthday ka, bastante na dira.
0: No?
3: Sigurado, Councilor Omer Bahay, sara naman na kakipaybe, babes, kipaybe Robert.
0: Councilor, may nga aga.
3: Panyaga, pamahaw, arada, guro, kiti, ang aton nga mabuot nga Councilor dira, nag-kaon permiti sa Yunasan, si Podhaus, mga kakipaybe. Kansi di man silingan, arada sa Bridko.
0: Kansi di man silingan, Bridko, kagsa man silingan, arada. Ni Fritz Carbausa.
3: Delmar Delphin, araman kung gusto niyo malamit ng Batsuyan, aras barangay Singkang Airport, kay Delmar Delphin Batsuyan, mga kakipay. Maninoy Mani, fila mo, may aga kay Ma'am Christine.
0: Ate Christine, Bromane, Ate Christine, kay Nanay Lourdes, fila mo, dira sa may karidad, Bago City.
4: Alas 5:30.
3: Itong pariente, Little Bosing, kakipay babe, sa Luwat, Little Bosing, tutukin ito ay pariente, Little Bosing, mayong aga, dira
0: si mo. Idol ko na, idol ko na eh.
4: Idol!
0: Johnny Mary Tita, G.C. Lynn Gremio, Silita Pahayang, Itropio, may nga galang. O, sige.
4: Felix Blutano sa Pid Store.
0: Alvarez Somili Marville, Los Silos Castellano Albay, may nga ga. O, Gantalao Pabuaya, raman sa mga kikifay. O, sige.
3: Okay. Efren Concio, raman Dudong Cebuano.
5: Nag-iisang pag-ibig.
0: Marian Store dira sa may Paglaong Village kag Sunny Store may ngaga.
4: Hiling from GR Shabok.
5: Iisang pangako
0: na Rowena Villara Nerbeto. Ah, hanot!
3: Sana'y ba naman mahala mo kailan na
4: sa'ni
3: magkalayo.
0: Ano to?
3: Ano ini?
4: Pormala.
0: Lagi na pabudlayan ka gini.
4: Nag-iisang pag-ibig. Sige, babe. Hindi pagbasa ha. Ready go.
0: Nag-iisang pag-ibig.
4: Oh, sige.
3: Nag-iisang pag-ibig. Ang nais makamit yun ay ikaw. Nag-iisang pangako. Ikita mo na yung manigbalot na.
4: Liyog lang ko na. Tama na.
3: Okay, ma'am.
4: Oh,
0: makotabe ko ni. Makotabe ko okay lang kung hindi sa tunawo bla. Ayya.
4: Okay mo na bro. Bagay sa i-premium mo mga kuko ka manok na
0: mo nang ipipon. Okay pa sa right na. Daw hindi man santo na wo.
3: Ikaw man ang kultiyan, mama. Ikaw man ang kultiyan.
6: Waya. Yan.
3: Wagin lang doon, mama. No.
4: Agad. Pero luwa naman mata ni Majubi tumlos.
0: Kuwa-kuwa ba ito, no? No.
3: Kuwa-kuwa.
0: Daw hindi man santo na wo.
4: No.
0: Daw gitara wo na bagay, bla.
4: Ari-ari, kipay, binsit matiyan mo, ha?
3: Sige.
4: Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit.

0: Alas
1: 5:33.
2: Oh, kampion. Oh. Sige, patrol. Sige, patrol. Sa patrol. Kaki 5 Wilson Villena. Ina naman si Kaki 5 Vincent Coralde para sa kampion ng balita. Servisyo publiko kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
3: K5 Bambalita K5 sa umaga.
4: Budlay pakwa kaya po.
0: Mas nami lang na yaka kampi dahil yun ang mga ingod yan nga okay man. Para kung nabi nga nga sige yun niya lang kayo okay man yapo na
4: ang buta nang ginpakao sa sarang daw okay yun. Sige, check na lang mga K5 ang mga kampiyon. Una-una to si K5 Red Salgado. Mga K5 kay ining duha ka mga driver, ining driver nga ginbuno sang kapareho yaman nga driver natabo ini dira sa May Lopez Ayna street mga K5. Di pero kung i-check mo ang iya sining medical bulletin daw luwas naman sa katalab nga katalagman daw sa okay naman ang sitwasyon niya ang nabunaan mga K5. Yung nagbunoya paano? K5 Red Salgado.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
5: Good morning, K5 Babes and K5 Robert. Kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa ng balitang K5 sa umaga. Ang aton sini balita subong dapat gid ang pasensya ara gid pirmi kung magmaneho iyang salakyan. Kiman ginbuno ang isa ka driver sa kaparehon niya nga driver dira sa May Lopez Ayna Street, Barangay 33, sunod sa Bacolod, pasado las 10 ng gabi sa tong Setyembre 2. Bangod sa ginaligar pagsang idanay sang ila sini nga mga side mirror sa ginamaneho iya nga public utility jeepney. Iniya nagabiyahi shopping Libertad San Agustin ni K5 Babes and K5 Robert. Ang biktima ging kilala nga si alias Roland, 53 anyos. Ini siya residente sa Barangay Hunob, Escalante City, samtang suspitsado naman amo si alias Jonathan, 52 anyos. So ini sila lunsay mga drivers sang Ram Lines kag dira sila actually nagstay in dira sa Bakyas ngusay hindi man naka-park o ginagrahi ining salakyan o jeepney gati Ram Lines sa K5 Babes and K5 Robert. So nag-ugat na rin bangon kaya tinabayluhanay ini sila sa mainit ng mga tinaga dira sa may BS Aquino Drive tumangan dira sa isa kapribadong ospital hasta ka nagsundanay ini sila ng duwa kag drag sila yan nag-kwantabuanay sa May Lopez Ayna sa Barangay 33. Nagpanaog ining suspect suno sa kay Police Lieutenant Adrian Bananquil ang OIC sa Police Station 6 kag dito nga gipalapitan sini sang suspect kining biktima kag ginabuno kay K5 Babes and kay K5 Robert. Gintinguan siguro nga sangon sang biktima ining patalong ginabuno sini sang suspect sa iya amo na kamangdanan nga nakaangkon ni sa pila sa butkon kag nagadanlog ini kag naiguan ang wala gabahin sang iya sini nga dughan kay K5 Babes and kay K5 Robert. Susubong luwas na ini kaimtangan sinisang driver nga biktima bangod nga gintahi ang iya sini mga pilas kag karonti nakahatag siya sa dugang impormasyon sa kapulisan pero wala pa di may manuan kun magapasaka ini bala siya sang kaso kun hindi batok sa suspitsado nga iya man lang kaupod sa Ram Lines si K5 Babes and K5 Robert. Sa mula to sini nga balita sa programa nga balitang K5 sa umaga ginadulong sa aton sa Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kaupod si Patrol, kaya K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 Balita FM.
4: Alam mo kaya salamat K5 Red Salgado. Standby na mga K5 si K5 Wilson. Sino sa Patrol? K5 Wilson. O sige, tinguan na ito mga K5 si K5 Wilson na Belina. Anita Valdez, Dina Purano, Maingaga, John Mary Tita, Lisa Bintolino. Mga K5, salamat gid ha.
0: K5 babes, aton nga mga kauturan ng mga K5 solid supporters, gina-finalize na ito ng aton nga raffle, bugas kag kape para sa aton nga mga K5 solid supporters nga miyembro sang advokasya ang piso ko, bulig ko ba si by next week. I-raffle na ito sa programa, balitang K5 sa umaga. Wala gid?
4: Aha.
0: Oh, wala gid, alang-alang. Okay, mayong aga ka kay Babe
4: si Maria, Felix. Elnora Machilla Siasat.
0: Si Felix Butolano sa Villamonte Feed Store, mayong aga lang dira kag suman mayong aga man sa Mikmik Store, kag sa kay Ma'am Ron sa Martorillas dira sa Pahanukoy, mayong aga man kay Ma'am Berhenya Gomez dira sa Felisa Proper nga nagabaligya sang DTX Coffee Mix, Junros Lorio sa Kipot kag sa Tutong 3, kay Ma'am Rani Pahi mga kakipay.
4: Oh, Ma'am Rani Pahi. Yes, sa mandumanan mga kakipay, Tutong Store ha, Jade Store dira sa Porok Gaisano. Kay Julie and Marcus Stewart sa NHA Panukoy, Sunny Store Paglaom sa Baranal Itiri, kagdira sa Phoebe Store mga kakibab sa Porok Salong Dulao Bago City. Si Abebs, Abebs! Dira sa may Dulao Bago City mga gano'n.
0: Datan man yung mga KSS sa Consolacion Ramos, Consolacion Limhap, Alunan Relocation Site, San Dionisio, sa atan yung mga leaders. Kay Ma'am Talite, mayong aga no, Talite family, and of course Duronila family, and of course Dayon family kag nalipat na ko sa isa. Thank you so much gid sa pagpamuno ni Ma'am Arlinda Cotillo kag ni Ma'am si Juan Gali, si Ibanez no, kag si Halmira mga kakipay.
4: Ma'am LV Topaz, mayong aga dira sa Maya Vista Alegre. Kagawal, Leonardo Agonasi sa Busay, Bago City, may nga galang, mga kakifay. Alas 5.40 na, dire na kita mga kakifay sa ato sining K5 kamustahan. Matabid kita sa kalibo.
1: Ay, suno, yaw do K5 Bison Bisaya sa line number 1. Bacolod, Daddy Babes, Robert, good morning.
4: Mayong aga Sir Robert o sa Sir Michael dira sa kalibo mga kaki-five. Salamat kid.
0: Good morning.
4: Kampiyon signal mo de, man kabalo ka. Mayong palamatinan sang iban kag matalas ang palamatinan kay nakainom na sang DTX Coffee Mix.
0: Mayong aga lang da sa mga Zonio family sa Dina, sunod sang kwan bala, sunod sang kalibo pagadto sa Nugani K5 Michael. Pakadto sa sa may taytay bala sa piyak taytay nung ganda.
1: Numan siya.
0: Balite. Numan siya.
4: Numan siya.
0: Mayong aga.
4: Sige. Sir Michael, back to you.
1: Good morning. Damo salamat Daddy Babe, Sir Robert. Damo kilala ni Sir Robert, no? Oo, damo salamat. Bacolod, kampiyon ng signal diri sa probinsya Aklan, Manayanaya, di sa amo na. Naka-DTX Coffee Mix naman kita. Kampiyon ng signal sa Bacolod, i-check na ton ang Iloilo. Iloilo, good morning. Wala ang Iloilo, wala pa. Wow, i-check na ton ang anniversary. Nagpanghagad. Sir Jobert, good morning. Kumusta ang signal sang Rojas?
6: Good morning, Sir Michael. Good morning sa aton mga gung-an nga may kaubdanan, Antique, kag Negros Occidental. Makanay ka na yung panahon diri sa probinsya sang Capiz, sa sudan sang Rojas. Aga pa na ka DTX Coffee Mix na bisan masako lang nga ngamon sitwasyon. K5, Michael, lali di ah. Kamna mo si K5 Robert, damo pa na nagsulok ton dira sa kwan, sa Aklan. Balik sa imo ba kalibo?
4: Damo sulok ton. Naglapta ng ramag ito.
1: Salit, son Sir Robert, ang tiyan lang akon kay daw malasag na yun. Kapyon ang sang Rojas, no? I-check na ito ang doon natin ko partner from probinsya kang Antique, Sir Nistor, Sir Milmar, good morning, kumusta ang signal?
7: Happy anniversary to you.
8: Good morning, K5 Western Visayas. Happy anniversary sa Pilar Capiz.
4: Happy anniversary, Robert. Pilar.
8: And of course, good morning sa mga friends ta sa Negros Island region. Kampiyon ng signal, nakapuro pa nga. Pairin kami ka, DTX Coffee Mix aga pa. Balikan mo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Antike. No? Kuha na ito ang kampiyon niya mga balita. Umpisa na ta. Kuha na ang kampiyon niya balita. Mauna ito sa Bacolod, bala. Daddy Babes, kag Sir Robert, good morning.
4: Sa liwat, maingaga, Sir Michael, dira sa kalibo, mga kakifibes, si Julio Salisan Arnado, ara na mga kakifibes. Tungod gidang sang side mirror, sang duha ka POG mga kakifibes, nagsanggitanay ang ilang salakyan, mirror malang, side mirror malang ang nasangit, mga kakifibes. Binuno gid sang isa ka driver ang kapwa yang driver man ho mga kakifab landing sa ospital mga kakifab dira sa may Lupisay na Street ni Barangay 33 na tabo ini mga kakifive. Pasado alas 10 mga kakifive. Magin kilala ang biktima nga si alias Roland 53 anyos. Pumuloyo sa Barangay Hunob-Hunob, Escalante City, Negros Occidental. Suspetsadong si alias Jonathan 53 anyos nga pumuloyo man sa Banwasang Isabela. Lunsay mga driver sa Ram Lines nga nagabiyahe sa Shopping Libertad.
0: Sa piyakabahin, 19 kapanimalay kag 14 ang totally damage. May 5 ka partially damage mga kaki-5 ang nasunog kahapon sa Barangay Sumag. Kag base sa information, aga pa na tabu ini okon kagabi. Sa nalilig gabi na sunog kag pagkaaga at tupok na ang 14 tanan ka mga pamalay kag suno sa information extension cord ang ginhalinan sang sunog. Sa karon ang mga nabiktima sang sunog yara sa evacuation center kag nagapaabot sang ayuda.
4: Amaning mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region Baktoyo Kalibo.
1: Damo salamat dali babe si Robert no. Kalooy man ang mga nasunog ganda. Sadugan naton yung mga balita, i-check naton si Sir Jobert no. Happy anniversary sa Radyo Tagbuanay. Sir Jobert, anong mga balita naton dira?
6: Thank you so much Sir Michael. Ginaimbitar ko gid kanmo sa buong adlaw diri sa amon sini nga probinsya. Mga ka K5 ginkakibot kahapon nga adlaw sa mga empleyado sang Capiz Sugar Central matapos nga wala na sila gin paobra. Ini matapos nga nag-announce kapon nga adlaw nga wala sang trabaho bangod may ara sang meeting ang tanan-tanan nga empleyado upod sa opisyal sang Capiz Sugar Central. Madumduman ang Capiz Sugar Central sa President Rojas Capiz madugay nag-operate sa pag-manage sang pamilya o igungko nga taga-syudad sang Iloilo. Kahapon nga adlaw, suno sa report mga K5 ginpatawag sang Department of Labor and Employment kag tagdumalahan sang OI Gungko ng Capiz Sugar Central upod sang Universal Robina Corporation nga amo ini ang aginaligar karon nga magabakal sang management sang nasambit nga Sugar Central. Tuno sa report, ginakahanganuan sa ron sang aton nga mga empleyado, ginatos ka mga empleyado nga mawad ang sang trabaho apang ginpasalig sang Department of Labor and Employment nga ini sila ang qualified pa igapabilin nga magatrabaho gyapon sa bag-o nga management mga K5. Samtang dugang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, isa ka HBIO, dakop mga K5 sa bypass operation diri sa may bukid ha, sa may Pangpang Barangay Tapulang Maayon Capiz ining isa ka individual nga nagaedad 42 anyos si alias Jiron amak mo damong kwasiya bukid sang Maayon. May sabuna mga K5, 62 gramos na recover sang aton sini nga makatapos sang kapulisan kalakip na sa operasyon sang Maayon Municipal Police Station. Ang ining suspitsado mga K5 madugay na ginamonitor halin pa sa siyudad sang Rojas padulong sa Banwasang Maayon. Amo na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you Kalibo.
1: Damo salamat Sir Jobert no. Kabay pa nga ma-retain na sila sa ilang ginapanarabawan sa new management kay ginatos gali damo pamilya na. Damong apektuhan. Anyway, damong salamat Sir Jobert, kampyon yung mga balita. Madiretso man kita sa probinsya kang Antique no kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Anong latest sa probinsya kang Antique?
8: Ang mga nagapanguna nga balita diyan sa probinsya kang Antique ti mainit-init gawad kay Five Western Visayas ang issue kang tagtaganay kang 20 mil nga ayuda kun nga scholarship grant. Ang diyang bawat barangay makikinabang bala nga may 5 ka mga estudyante kada graduating student nga pilion sa mga barangay. Kay karon may pira ka mga estudyante nga nagreklamo nga orasan da maabay sa lista. Pero nabay ang mga kaparintihan kag himata kang mga barangay opisyal. May pira ron ka mga nagreklamo nagpadarasulat sa DILG region. Isuno sa DILG province nga pwede gid mapasakaan kang kaso sa ombudsman ang mga barangay kapitan nga nagpanglista no kang mga himata nanda kagura gin priority ang kung ano ang sa guidelines.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, nagapanguna ang Antique Police Provincial Office sa may madurong operasyon ng ginpatigayon kontra sa illegal fishing kag illegal logging. Alin katong nagligad nga Agosto 1, top 31, kadya nga tuig sa bilog ng Western Visayas. Sa diin may isinta isingko kuno ka operasyon nga ginpatigayon regya sa Antique nga may nadakpan nga 87 ka mga individual ginsundan dyan kang Iloilo Provincial Police Office. Sabayin kang illegal logging, nagapangunaman kami sa Antique nga may 134 operation nga ginabugusan kang 124 ka mga individual nga mga ginpangdakop. Ginasundan niya Sir Michael kang Aklan PPO nga may 122 ka mga operation sa kabilugan ng Western Visayas, kapin sa 27,329,279 pesos and 45 centavos ang balor kang nakumpiskar nga illegal fishing kag illegal logging sa bilog nga riyon katong nagligad nga Agosto.
8: Amora so far mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo, Sir Michael!
1: Namo salamat Sir Joe, Sir Nestor kag Sir Milmar. Kag congratulations kay nagapanguna galing Antique Provincial Police Office no sa mga accomplishments. Sa mga balita diri sa Banwas ang kalibo kag bilog nga probinsya Aklan, patay gid ang isa ka SK treasurer. Matapos nga makuryente mga KK5 ang nasambitan nga insidente natabo diri sa barangay Dalipdip sa Banwas ang Altavas mga KK5. Ang biktima ginkilala kay Rembi Bon Ismael natabo ini sa nagligad nga adlaw. Kay according sa report nga kina pintahan sini ang ila welcome arc bilang preparasyon para mapanami tani ang ila welcome arc sa barangay Dalipdip kay palaabuton ng fiesta. Pero according kagabi sa interview sa punong barangay, ara man gani si kapitan nag-wielding sang aga. Pero wala gyud sang wala man makuryente si kapitan, pero sang inamin mismong adlaw ginapunasan nila ang welcome arc kag ginapintahan. Hinali lamang na kuryente ang nasambitan nga biktima, 22 years old gid lamang ini mga ka-K5 kag bago graduate sa kurso nga criminology. Suluhanon nga bata ni. Suno sa report nga may wiring sang Akelco nga daw nakalaylay sa nasambitan nga welcome arc. Amo na nga rason nga nga nakuryente siya. Pagka kuryente mga ka-K5, nahulog siya, no? Kagindala dahil ini sa hospital, ginasugid niya, posibleng, pwede pa siya nga mabuhi after nga makuryente, pero ang pagkahulog niya, nangin rason niya, suno sa report, may blood clot ang nasambitan niya biktima, patagid kaluluigin mga ka-K5. Kag sa dugan naton nga mga balita, ginpagawa na subong sang LTO, ang isa ka siokos order kontraman sa suspect matapos nga ma-involver sa isa ka vehicular accident, duha ka motorsiklo nga ginkamatay sang kilala nga vlogger nga si Gerald o kilala kay Petex Aklan mga ka-K5. Ang siokos order ginpagawa according man kay Miss Eva Maya Tabella, head sang LTO Western Visayas Aklan District Office. Ang lisensya subong sang suspect nga si Maynard Ingaling ginapaydalom sa 90-day preventive suspension samtang padayon ng investigation. Wala anay ginserbi kay Ingaling mga ka-K5 ang nasambitan nga siokos order kay ara pa siya subong sa hospital, no? According sa report, nakabutan sa siokos order ang pila ka mga violations sa Republic Act 4136 parehasang Section 39 overtaking, restriction on overtaking kag reckless driving mga ka-K5 kag iban pa, no? Igaserbi ini sa iya kung makagawa na siya kapag hatagan siya sang lima kadlaw nga palugit para sabton ang nasambitan nga dokumento mga ka-K5. Kag after sang investigation, dira lang makapagawa ang regional office ng LTO sang inapinal nga resolusyon kontra man sa sospechado nga si Ingaling. Eh, wala na ta oras. Amo na mga balita di sa Aklan kag bibilog nga Banwas ang kalibo. Kita ay ta sa Lunes.
4: Sige.
3: Balita K5.
4: Salamat gid ni Loruas Antique kag kalibo sa aton sini nga mga sister station. Jose Talandron Sigurado may ngaga. Kag Rambi Gilien Erfaloa dira sa may Puro Kaisano sa Lihis may ngaga. Kag kay Junjun Agilhali ko asosina morning. Sige. Wala na kita panahon mga kakipan, may panahon pa prondi na aton. Madam Vilma, kagmitong Galvan, dira sa may mitong meat shops mga kakipan. Salamat! LV Topaz, Camera Rosling Gaya kag George Lauso dira sa Totong Store sa Handumanan. Good morning lang.
0: Inday Belyesa sa Busay Kabug, maayong aga Ma'am Nore Alconga, ming aga kag suman si Roslyn Dilicana sa Vista Alegre. Kag sa tangob kayo si Lita Pahayahay Trupio.
4: Si Tere Vergara sa Angkwara Masya. Sige, ang DTX Pabano Morning Newscast masunod na with Kakifive Colleen Cobia and Sairo Van Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO Dr. Romel Oy, ako sa Kakifive Babes Gantalao.
0: Ako naman si Kakifive Robert Pacardo.
4: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning naga

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyo.

0: patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga alas ng Biyernes, Setyembre 4, 2026. Makita kag mamatayan magkita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong, dinalan. Senior citizen na sapon patay sa sulod sang iyabalay sa Escalante.
2: Pakit sa Corazon, nagapangunang kabangdanan sa kamatayon sa Pilipinas.
3: Balita International.
1: Mga balay kag building sa Odessa, Ukraine, na igo sang airstrike, 8 pilason.
3: Balita Sports.
2: Alex Yala nagdaog sa ikaduhang round sa US Open.
3: Balita Entertainment.
1: Nasa maran sa nagluntad ng vehicular accident ang ginhatagan ni Taylor Swift sang masobra 3 milyones pesos.
3: Balita Negosyo.
2: Solar Energy Loan igalugsar sang SSS sa 2027.
1: Sa detalye sa mga balita.
3: Balita Regional.
1: Apat kag lima katuig na babae patay sa dengue sa Bacolod City. Patay ang duha ka mga babae sa syudad sa Bacolod bangod sa dengue. Basa sa report sang City Health Office, una nga napatay ang lima katuig na babae sang Agosto 19, kag inbawian man sang kabuy ang apat katuig na babae sang Agosto 21. Ang lima katuig na bata ang residente sang Barangay Granada, samtang apat katuig na bata ang residente naman sang Barangay Mansilingan.
2: Samtang senior citizen na sapuan patay sa sulod sang iyabalay sa Escalante. Patay naman sa magsapuan ang 61-anyos na lalaki sa sulod sang iyabalay sa Puro Paradise, Barangay Alimango, siyudad sang Escalante, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima nga si Alia Sendo, residente sa nasambit nga lugar. Nagakaagnas na ang biktima sa nasapuan ini sang iya nga utod sa sulod sang ilang abalay. Ginpayag naman sang utod na pila na katuig na nagabatsyag sang ulcer si Sendo. Wala naman sang foul play sa insidente.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sang aga.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balita, madamol nga towel ginakabig bilang alternatibo nga mask batok sa haze. May balita si ka-K5 Jenny Kaoyonan.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Madamol nga towel sarang mga alternatibo nga mask batok sa padayon nga presensya sang haze sa kahanginan nga nagaapekto sa bugos nga Western Visayas. Sunod kay Department of Health OIC Assistant Regional Director Dr. Mary Pauline Hestonani, bungod sa presensya sang haze dala sang forest fires sa Indonesia, ginarekomendar sang Department of Health nga magsuksok sang face mask ilabi na sa mayara sang respiratory illness kaangay sang asthma. Dugang pa sa natungdan nga ila ginarekomendar ang N95 nga sahi sang mask agud masiguro nga secured gaga indi basta-basta makasulod ang particulate matter nga dala sang haze. Apang kung wala sang N95 nga mask, karaman magamit ang classic nga mask nga mabakal sa mga convenience stores o kung kunyara lamang sa sulod sang puluyan kag wala sang available nga face mask, saraman magamit ang madamol na tela bilang panabon sa ilong. Sa sulod naman sang puluyan, siguraduhon nga sirado ang bintana kag pertahan agud indi masulod sang hangin. Pahanumdo naman sa natungdan nga ang haze ay may dala nga risgo para sa may mga balatian sa lungs kaangay sang asthma. Nagapabilin sa gihapon nga very unhealthy na ang quality sang hangin sa ibang nga bahin sang rehiyon sa isa. Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kampanya balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ang Deakin National High School nagpakigbahin sa active attack drill. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Makabulig sa pagpreparar kag makatugro kang kaaram sa mga estudyante kag manunudlo sa eskwelahan ang ginpatigayon nga National Simultaneous Active Attack Drill dia ang gintambungan kang San Jose MPS, Antique Police Provincial Office, Parent Teacher Association, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, mga estudyante kag manunudlo kang Antique National School o kun ANS. Sa media interview, ginpahayag ni Dr. Ernesto Servillon Jr., CESU 6 Schools Division Superintendent kang Schools Division's Office of Antique na pinaagi sa nasambit nga drill, matudluan ang mga estudyante kag manunudlo sa kung ano ang andang buhaten kag mangin response sa ka-insidente. Ginkalipay naman ni Mr. Roger Humulo, ang principal for kang ANS, ang aktibo nga pagpartisipar kang mga ahensya tungod na execute kamangyadang andang gina-expectar nga mga aksyon. Dugang na pa nga may plano rin sanda sa pagpreparar kang mga guidelines sa kada classroom agad mangin surundan kang mga estudyante kag manunudlo. Mamanaan nga mas ginpahugot kang Department of Education o kong DepEd ang seguridad kang mga eskulahan kasunod kang mga insidente nga ginaimbolbaran kang mga estudyante. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang Regional U.S. Embassy sa Manila, ginpahanugutan ng pagpatigayon sang autopsy sa napatay nga American national sa Dumaguete. May balita si K5 Rufa De Vero.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Pinagpatigayon ng U.S. Embassy sa Manila ang autopsy sa bangkay na isang 72 taong gulang na Amerikano lalaki na binaril kasama ang kanyang asawang Pilipina sa loob ng kanilang inuupahang bahay sa Barangay Bahumpanda, Dumaguete City noong Miyerkules, September 2, 2026. Ayon na kay Police Captain Stephen Polinara, spokesperson ng Negros Oriental Police Official Office o NORPO, naglabas ang imbahada ng kinakailangan sertifikasyon matapos mabigay ng pahintulot ang kapatid ng biktima. Ang mag-asawa nga sina Mark Duel at Elsie Duel, 71 taong gulang, ay binaril at napatay ng mga hindi pa nakilalang sospek sa Purukatubhan, Barangay Bahumpandan. Sinisiya sa tabang investigador ang posibilidad ng pagnanakaw bilang motibo sa krimen matapos may ulat na nawawala ang tinatayang 60,000 pesos na pera, gintong alahas at ibang mahalagang bagay ay mula sa tirahan ng mag-asawa. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: 200,000 pesos nga yuda sa bawat barangay magkikinabang program na bato na sa mga barangay sa Aklan. May balita si K5 Leonard Avira.
3: DTX 500 Morning Newscast.
7: Baton sa mga kapitan kag tresorere halin sa 327 ka mga barangay sa bilog nga probinsya sa Aklan ang 200,000 pesos nga bulig pinansyal. Si dalom sang bawat barangay makikinabang abang programo kon ang BBMP ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpatigayon ang nasambit ng event sa Ebel Sports Complex sa Banwa sang Kalibo sa adtong adlaw sa Miyerkules, September 2, 2026. Ang BBMP isa ka inisyatibo sa nga administrasyong Marcos nga nagatuyo nga maghahatag sang direkta nga pondo nga tig 200,000 pesos sa tagsa ka barangay sa Pilipinas. Agod nga mapadasig ang pag-uswag sa nga komunidad. Si dalom sang guidelines sa nga programa katunga sang pondo o kon ang 100,000 pesos ginlatag para sa bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Pinagi sini lima ka deserving college students gikan sa tagsa ka barangay ang mapilian nga makabaton sa nga 20,000 pesos kada isa bilang educational assistance. Samtang ang nabilin nga 100,000 pesos ang paggagamito naman para sa mga prioridad nga kinahanglanon kag mga proyekto sa komunidad nga direkta nga makabenepisyo sa mga pumuluyo sang tagsa ka mga barangay. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko, ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 11 sa ngaga. Sa dugang pa nga balita, Capiz Sugar Central may posibilidad nga ibaligya. May balita si K5 Maria Rochelle Lebron.
3: DTX 500 Morning Newscast.
8: Ligado sa Capiz Central Sugar ang posible gawadulaan sa trabaho bangon sa ginapahayag pagbaligya sa kompanya. Suro sa report, Setyembre 3, 2026, ginkakibot sa mga empleyado sa Capiz Sugar Central na hindi sila pagpasudlon sa trabaho kag ginpahibalo kapag amitingon sila sa tagdumalahan. Ginpahibalo mga empleyado nga posible sila pahalinon kag pagabayran suro sa ilang benepisyo kon separation pay. Nahibaloan ang Capiz Sugar Central nga yara sa banwa sa President Rojas Capiz ang ginapanag-iyahan sa pamilya Uy Gongko. Suro sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, posible nga igabaligya ini sa Universal Robina Corporation o kan URC nga ginapanagiyahan sang pamilya Gokongwei. Sa subong, ginahulat pa ang opisyal nga payag sa Capiz Sugar Central, parte sa ginapayag ang pagbaligya, pagsira sang planta kagkaimtangan sa mga empleyado.
9: Para sa balitang regional, ini si K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: PBBM personal nga gilantawang sitwasyon sa ginbahag eskwelahan sa Zambales. May balita si K5 Ailina Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Tungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales, upang tingnan ang kalagayan ng komunidad, kabilang ang Santa Fe National High School na naapektuhan ng pagbaha. Tinatayang 90 high school students ang kasalukuyang gumagamit ng modular learning matapos bahain ang ilang bahagi ng paaralan at maapektuhan ang mga pasilidad nito. Bilang dagdag na suporta sa mga guro, namahagi naman ang Department of Education ng 10 laptop para magamit sa kanilang mga gawain at pagtuturo. Kasama ng Pangulo sa pagbisita sina DPWH Secretary Vince Dison, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Education Secretary Sunny Angara. Sinalubong naman siya ni na Zambales Governor Hermogenes Evdani Jr., San Marcelino Mayor Elvis Soria, 1st District Representative Jefferson Conghun at 2nd District Representative Doris Maniquis. Sinuri rin ng Pangulo ang iba pang pinsala sa lugar at ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng baha sa Zambales, sa Pampanga at sa lalawigan ng Tarlac. Balita mula sa Zambales Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: 228,000 pesos nga balor sang kontrabando na kumpiskar sang Palawan Police Provincial Office. May balita

0: 1,924 pesos, 148.33 board feet ng iligal na pinutol na troso na nagkakahalaga ng 7,416 pesos at fishing paraphernalia na nagkakahalaga ng 181,000 pesos. Nakumpiska rin ang dalawang baril sa operasyon laban sa loose firearms. Sa kabuuan, 21 individual ang naaresto sa iba't ibang operasyon. Kabilang dito ang 16 na wanted person, 2 drug personality, 2 sangkot sa illegal na pangingisda at 1 individual sa kaso ng loose firearms. Kabilang sa mga wanted person ang 5 most wanted at 11 iba pang wanted person. Samantala, ayon naman kay Provincial Director Police Colonel Joel Casupanan, patuloy na pinaiigting ng Palawan PPO ang kampanya laban sa iba't ibang uri ng krimen at paglabag sa batas. Hinibok din ito ang mga Palawenyo na maging mapagmatyag at makipagtulungan sa pulisya para sa mas ligtas at mapayapang lalawigan. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Pagkatapusan ng balitang regional, side mirrors sa luwag ng mga jeep sa Bacolod nagsag-idanay. Driver ginbuno ang loadside driver. May balita si K5 Brad Salgado.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Mangod sa pagsag-idanay sang side mirror sa duwa ka PUJ sa siyudad sa Bacolod, driver ginbuno sang kapareho niya nga driver.
4: Ang isa ka driver sang iya ka pareho nga driver sa Lopisaina Street, Barangay 33, Bacolod City, pasado las 10 ng gabi sa 2 Setyembre 2, bangod sa ginaligar pagsag-idanay sang ilang mga side mirror sa ginamaneho nga public utility jeepney. Ginkilalang biktima nga si Alice Roland, 53 anyos, residente sa Barangay Hunob, Escalante City, samtang suspitsado amo naman si Alice Jonathan, 52 anyos, nga residente naman sa Isabela, nga lunsay mga driver sang Rambla ginagabiyahi Shopping Libertad San Agustin. Ginsiling ni Police Lieutenant Adrian Manangkil, Officer in Charge of Police Station 6, gantis pa natabo ang krimen, nagbailohana isa mainit katinaga ang duwa sa BS Aquino Drive sa tubangan sa isa kapribadong ospital. Matapos na mainit ni pagsabtanay, nagsundanay ang duwa tubtog na naglabot sa Lopisaina Street sa Barangay 33, kagadrina nagluntad iring krimen.
5: Is man sa hambal sang biktima naton doon nagbinungwa na ila side mirror muni nga nag-create binaisay sila nakita document kag nagkuha ni ang aton niya suspect nga si Jonathan kanya sang patalom kag binuno yan ni si ang aton biktima nga si Roland.
4: DTX 500 Morning Newscast. This is K5 Red Salgado. Para sa kampiyoneng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:18 sa ngaga.
1: Balitang National.
6: Sakit sa korason, nagapanguna nga kabangdanan sang kamatayon sa Pilipinas. Nagapanguna ang sakit sa korason sa mga ginatunaan sang kamatayon sa Pilipinas. Pumalin sang Enero tubtog Pebrero sininga tuig 2016 suna sa Philippine Statistics Authority o kon PSA as of June 30. Yara sa 26.6% o kon 14,921 nga kaso ang total deaths nga na-record bangod sa balatian sa korason. Nalakip sa top cause of death ang pneumonia, cerebrovascular diseases, neoplasms, kag diabetes mellitus. Ang nagligad nga tuig diabetes ang na-record nga nagapanguna nga rason sang kamatayon sa Pilipinas.
2: Inaligar korupsyon sa garbage collection and waste management contracts imbisigaran sa ombudsman. Imbisigaran sa Office of the Ombudsman ang inaligar korupsyon sa garbage collection kag waste management contracts sa bilog ng Pilipinas. Suno naman kay Ombudsman Jesus Chris Villarimulya, magadihon ang ombudsman sa special investigative team nga magapatigayon sa investigasyon sa inaligar irregularidad sa waste management sa mga local government units kung LGUs. Gintawag naman ni Rimulya nga basura kings ang mga individual sa likod sa pag-control sa garbage hauling operations. Ginpaliagman ni Rimulya nga hibaloon sa ombudsman kung paano ginahandle sa LGUs ang collection and waste management contracts. Ilabi na kung imbalbado ang dalagko nga katirad nga ginakuha sa pondo sa gobyerno.
1: Balita International.
2: Mga balay kag building sa Odessa, Ukraine na igo sang airstrike, walo ang pilason. Pilason ng walo ka mga persona matapos nga naigo sang

0: airstrike ang isang residential building sa Block Seaport City sa Odessa, Ukraine. Sunod naman sa otoridad na kaangkon sa mga sama sa nagkalinlaing lawas ang 8 ka mga persona bangod sa pagpangatake. Sa karon, padayon pa ang ginahibalo ang kabugusan ng kalitan sa nasambit ng airstrike. Samtang ginpayagmat sa isang kasaksi na may nabatian siya ng makusog ng lupok sa capital sa Ukraine, ng Kyiv, sa tinilik naman ng Merkules ng adlaw sa tunga sa asod-asod ng airstrike sa Russia sa rehiyon.
1: Balitang Sports. Para naman sa aton nga balitang sports, swimming team sa Bacolod City overall champion sa Bangkok, Thailand. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Ginhebla na overall champion ang Team Philippines sa AOSI Short Course Championships 2026 nga ginhiwat sa Bangkok, Thailand. Ginpatigay ng nasambit nga sporting events sa tong Agosto 29 to 30 kung sa nagpakitang gila sa mga swimmers ang Skona SLP The Patriot. Sa kabugusan, nagkaangkon sang 41 ka medalya ang team kung sa rin ginalakip panini sa 11 ka gold, 16 ka silver, kag 14 ka bronze medal. Nagpanguna sa paghakot sang medalya mo si Mark Jacob Sabas nga nagkaangkon sang 5 ka gold kag 1 ka bronze medal. Para sa balitang sports, yung dulong sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty C. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang nagdaog ang Pinay tennis star nga si Alex Sigala sa ikaduhang round sang US Open kainas ang kaagahon Biyernes, Setyembre 4. Ginlutos na igala si Alexandra Olinikova sa duha ka sets.
3: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Sa maran sa naglutad nga vehicular accident, kinataga ni Taylor Swift sang masobra 3 million pesos. May balita si K5 Ivy Cordova.
4: Nagpalabot sang bulig pinansyal ang award-winning singer-songwriter nga si Taylor Swift sa iloy nga sa maran matapos ginsalbar sini ang mga teenagers nga imbulbado sa nagluntad nga vehicular incident. Yara sa $50,000 o kung masobra 3.11 million ang gindonar ni Taylor sa online fundraiser nga ginhimo para kay Ashley Tonton, agud makabulig sa iya medical expenses kag recovery. Suno sa pila ka international news outlets, nagamaneho si Ashley sa tiun sang mabasko nga rainstorm sa tuong Hulyo 18, sang nakit-an sini ang salakyan sa iya unahan nga nadulaan sang control. Gilayon nga nagpundo si Ashley kag nagkadto sa natumba nga salakyan agud buligan ang mga teenagers nga yara sa sulod. Apang may isa pagid ka salakyan ang nadulaan sang control kag nagdiretso sa ila. Nahingagaw tulog ni Ashley ang isa ka persona kag nasalbar. Apang kabaylo sini, siya ang naiguan sang impact. Si Ashley ang may tatlo ka mga kabataan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
1: Solar energy loan igalunsar sang SSS sa 2027. Igalunsar sang Social Security System o kon SSS ang Energy Sustainability Loan nga programa sa masunod nga tuig agud mabuligan ang mga miyembro sang ahensya nga maka-adopt sa renewable energy solutions. Ginpayag ni SSS President Robert Joseph Declaro sang Martes nga adlaw nga inisyal nga ginabulubanta nila nga magtanyag sang 200,000 pesos to 400,000 pesos nga loan nga mahimo bayadan sa sulod sang 4-7 ka tuig. Dugang pa sini target sang ahensya nga kompletuhon ang pagsulundan sang loan antes matapos o kon antes magtapos ang 2026. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DDX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Vanalbay.
0: Pag-ako naman si ka-K5 Polina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. So Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sa kisakit, hindi ka tama, di ang basa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit,
8: sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Magulo!

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer, namit, sulit.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: K5 News FM. News FM. K5
5: Philippines
4: FM. News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, last 9:30 sa aga. Mga K5 112 na gidlamang kadlaw na binin kag Pasko na.
6: Diyari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
7: Kag himay-himayon, stangay!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
6: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
7: Sobra!
8: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
6: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: De, ano lang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro! Delos Pueblos! Isa ka mayanay, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalabati. Kamusta ang ato mga palangga ng mga ka-K5 sa igan sa may bayon tunga sa kauman? Duga po lang matatakay ba? Daw grabe yung pikto sa ngay subong sa ato. No? Halong gin sa ato ng mga uton. No? Ay, grabe, grabe yung epekto, no?
10: To, na may tisi.
5: Sa atong motor, may lagani ka, may tisi kami. Kaya namin isubo kami, may tisi syrup na para sa mga bata.
10: May isa pa no? Na, importante.
5: Kaya mo rin pagta, importante kami, may tisi kita, alkaline vitamin C. But anyway, sa ato na bang niya magkautunan, no? Nagupog ka nung aaga, kamusta ka mutanan, kag-welcome ang mga K5 naton sa igan sa may bayon na tuka sa kauman, ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, Tanagros Occidental, Kanakmanwa, Sambacon. Taniwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
11: Good morning, Foro de los Pueblos.
5: Welcome, Giyapan, inyo Power Do every morning. Ako naman si K5, Eljan Castaño.
10: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
5: Welcome, inyo riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan.
11: Foro de los Pueblos.
5: Harap kita sa Petsa 4 sa bulan sang Setyembre, tuwing 2026. Hindi magkamong bayan sa kalibutan. Kami ni Kipa Amerika. Nagatamayo sa inyo sa more night. Good morning, kagunan.
11: Mainit lang isyo at usapin ng bayan.
5: Ara kami sa... Ara kami sa K5 News FM, Negros Island.
10: Ari na.
5: Kita nyo nga ito na live broadcast. Hindi na ito mga headlines na ni Tan, no? Kaya wala gin kami sa makita ni Kipa Amerika. Sa aton yung magkauturan, ginagupod sumong aga sa aton sending program. Duwa na ang mga Facebook pages kayo sa ringa bantayan.
10: Yes,
5: duwa. K5 Negros Island and 101.5.
10: Yes, ang
5: 101.5. K5 News FM, 101.5. Muna nga itong duwa ka mga Facebook pages. Ah. Mm. Yan pa, di ka mong maka-siding, ka makapili para talawon ang jamoks na mong sumunga Friday.
10: Ay, no. Yan, siding-siding. Magamakasiding, duga mo.
5: Sige, sulusidingan yung mag kami ni K5 Eric. Ha? While kasigabong ang inyo sa mga radyo, sulusiding ka mong sa ato ka mga Facebook pages. And today, sa ato ka pagpagad, ka K5 Eric, no, damo kita guro sa mga langko ang mga istorya ang pagatutukan sa mga law. And sa mga kabataan ka may mga klase sa mga aga, basing iban sa inyo nag-marikutot pa. Mm. Kag manami payaturog da. Ya mga nagabarikutot patana jam na. Pagbarangon da kamo jam na. Himos do kamo kag magpararigos. Adlawon do jam. Kami gapon inyo Power Do every morning. K5 Eric and K5 Elgin. Iringat law is a wonderful day and a blessing to all of us.
10: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this Friday and a beautiful morning full of blessings. Ginoo, please guide and protect us throughout this day. Hatagi kami sa safe kag peaceful nga weekend ahead of us. Keep our families healthy, happy, and united.
5: Amen.
10: Bantayi ang tanan nga nagabiyahe. Give them wisdom, focus, protection on the road. Kag ipalayo kami sa mga aksidente, peligro, kag kalamidad. May this weekend bring joy, peace, and happiness to everyone. Kagkabay pang ang tagsa-tagsa sa aton makapahuway, makayuhom, kag magapabilin nga safe all through the week. Lord, bless us all and keep us under your loving care. Amen.
5: Amen and amen.
12: Yaman ka na turog patarajan, pagbarangod to ka mo dyan. Himos to ka mo dyan, magmarari ko.
10: Magdaw na.

0: los polos. Foro de los pueblos.
1: Amo ganda.
2: Sa ato naman ang kabagat kag mainit ka mga balita dulong sa inyo sa Color sa DTX 500 ng inyong superior antioxidant. Well, sakto naman balita kapag itutukan ka nung adlaw. Well, sa Australia, napamatunan na naton kag na-confirm that indeed there is an online cult ngang ila sa nitrabaho maghala ka sugilanon ka mag-chat online. Now, guru pa dahon na ni para seryosuhon tang gidambal naton nga gidadala sa kanginan permi that there is a nihilistic violent extremism na nagatalidabo. Sa Australia kagipabiyari, gin-raid sa mga otoridad ang ginakabig naton nga den sang pinaka-ring leader sang ginakabig nga cult online nga grupo.
1: Dumayo na.
2: Ini sila basi diri naton maintindihan ng kabataan nga nagabuang sa online kakagay mo sa kriminalidad because may mga grupo sila nga ginistorya abi na pareho lang nila nga bata. Why sila galik baloya? These are experts nga mga kulto, mga online a group, no? Nga ang ila tuyo maghasik sang lagim, magabuso sa mga ginakabig naton nga mga vulnerable groups. Inabi na mga kabataan.
1: Australia na.
2: Australia ni.
1: Ti timing, ang inaambal mo kay Pebel dyan nga sa Australia, ginraid, ang ring leader. Ha,
2: ring lang, leader.
1: Ang utok-utokin.
2: Utok-utokin.
1: I think 2 months ago, ang Australia is the first country to ban Facebook on minors. Ginban sa Australia 2 months ago eh.
2: Ang it's Facebook, because na-discoveryhan na nila.
1: May amugali na.
2: So, dream mo na makita, why did Australia opted to ban
1: Facebook
2: because nakita nila nga ang mga minor de edad amuning subject subong sang online attack.
1: Tinami na, pero nakuha na yung utok-utok ha.
2: Tidri sa aton may nadakpan man ng NBI, Roblox to yaki Pabirik in Manila. Pero nga ang until now, do hindi kita stricto gyapon despite of the fact nga kabalo kita, gabay mga grupo diri nga ilaya ubra, ma-join sila sa grupo-grupo sa kabataan and then ma-create sila group chat. And hasta sa ulihing mainganyo nila gawpon sa ila sa di grupo. Manipilag ka mga tutukan ta sa anong program, pabati tari ka ng audio. No? Kagi pabati ang, why man naguro? Why man naguro tan na no? Violation niya, no? Ay, may taga-violate sa mga mga tan. Tudamo man tangin na place na. So, sa ato ka mga utod, ang anay Ben Rohed, kag isa ka regular employee sa Bacolod. Gindagdagan ko no siya ko order bangon sa gidaligar fixing.
1: Kailangan.
2: Resibo pa to?
1: May harap pa yung ano ni ng...
2: Gismil nga resibo?
1: Oo, gismil nga resibo. Ginpadala baya...
2: Gcash?
1: Ikaw lang.
2: Grabe, kipa.
1: Dokulang sa seminaraw na naman.
2: Pay, sobra 800 kapamilya sa Bacolod. Nakambit siyang wala gutom program. Wala gutom.
1: Ang ano lang bugas?
2: I don't know. Basi ko may mga abo na ka programa.
1: Ang akong malaki pa yun, nadala kami sa bugas ni senior citizen.
2: Natural na yan?
1: Na kapila na ko magpanawag ni Stakulin o isang isang batsa
2: ko. Oo.
1: But na paano ko na yung makuha ang bugas ko man? Kalugod siya na, hindi na i-imo na yan mo.
2: Ay, ka? Oh. Hindi. Kaya siguro siya hindi ka tagaya bakulod.
1: Hindi taga Takulin ko. Takulin ako nga senior citizen.
2: Hindi kaya ang imo yan nga senior citizen. Pero butanti kaya. Hindi kaya imo record. Muna nga, ang bugas mo din tumutin ko ang sinubaan. PCG, suntupas mo.
1: Ti grabe, kapag-congratulate
2: ko. Grabe nga, kanibinas nga klase bata to.
1: Executive Director for Visayas, ang Office of the Cabinet Secretary.
2: Grabe. Oh. Ni Secretary
1: Binhor Abalos.
2: Grabe.
1: Daw siya ang Little Binhor, abe? Sa Bilog Visayas?
2: Sa Visayas?
1: Oo. Tika ina siling ko, Little Binhor, kaginlawag ko sa Agas program ko sa Bangkalan. Nag-text lang sa akon. Nga, gainom ko ni subong DTX ko Pimex.
2: Agali ka?
1: Kita mo gila na. Congratulations, ha?
2: Congratulations.
1: Mr. Jason Topaz, my friend.
2: Congratulations kay Manti Aton. Ina ang mga kasimano.
1: Nag-amigo ka kita.
2: Si Anay Councilor Jason Topaz. No? Congratulations sa Councilor Jason Topaz.
1: Councilor Jason Topaz.
2: Iyan, kabahin. Iban pa nga mga balita sa ato naman nga pagpangalagan. Bulkan Canlaon, isang kaginakabig ko nung in its a factor sang acute unhealthy, no? Air sa Manua sa La Castellana. Guru bangon sa ginabuga, no? Kabuga nga emisyon, bla?
1: Relax ka, bla, ka laon, bla. Relax na, bla.
2: Hindi ka na mag-intra sa haze,
1: bla. Hindi ka na mag-intra, bla. Sa others ka.
2: Dapat may kong gilingon, kagindiyan ka panahon ngayon mo.
1: Kanlaon, Ang imo na nga suta, tag-uwa lang, kaya ginapangita, bala ito sumong sumagal yun, no, relax ka blang.
2: Ha?
1: Tub lang sa...
2: O, ganiya.
1: Digging lang.
2: Uy, ready na nga to music na, Liyugko. Sa ato naman, update sa Lana. Oh. Liyugko, Itan. Itan, here we go, with our team song, Lana. Ira.
1: Dedicated
2: to Magalyon Quarry Operation.

0: Wa ay pabapagwa ang lada. Basta subong. Kaya nga, siyam kadlaw matapos ang operasyon sa mga otoridad. Sang RSOG,
1: special na.
0: Regional Special Operations Group. Special, ha? Uy, gapon pa ilan kaso.
1: Ang lana, uy pa.
0: Kaya ang, hindi ang lana. Wala pang certification na kikan sa MGB.
1: Kaya abigo ito kagapon, gambal nga within the day.
0: Ti, ang pamangkot ko yan, problema, hindi na isubong ang polis. Ano tabo ya? Sokpon ako yung regional director kay MGB. Gimpakawian nyo ko. Akigang ko ni mga tao ko sa opisina.
1: Oo.
0: Kay feeling ko, ay nagurugin. Ay, ang lana gani. Sige na nga, butbutan to na lang ni. Ang lana.
1: Ginasugit ko to kayo ng report mo nga sa Australia, ang ilagin nga utok-utok, hindak. No? Tidri sa ato niya nga kadakpan, hindi utok-utok.
0: Ang ano, hipon?
1: Ang hipon!
0: Kagapon na ba nagsugilan? Damo nga COVID. Hipon si Ril dyan, hipon.
1: Kinalipan kita sa ngalan.
0: Ano itong ato niya? Gani
1: ano? Mga nalo itong ato.
0: Ay, bahala ka muna.
1: Bahala ka muna. Kaya wala kami pundahan.
0: Bihon. Kahuluya, Badwa. Kahuluya, Badwa, sa atong gaman.
1: Di na kilala
0: sa gipon kang bihon.
1: Di ba kakilala kapag tukunan mo itong blita mo?
0: Hindi, kaya nga. Huwag ganis lang kakilala kung sino. Suta sa kalaw.
1: Grabe, oh.
0: Nag-operate ka, tapos ulubasa din, nagmangugulpi yung operasyon.
1: Adi, ka-interview ka namin sa interview ni Captain Red nga. Ambalya, within the day, ihatag ko na, may
0: i-signature. I-signature pa gani.
1: Hasta mga i-signature, doon gina-discuss yung paskahanginan.
0: Uba si... Kaikikan lang to, hindi man.
1: Kaikikan lang ito.
0: Hindi, basi nalipat lang sila. Bawang sa kasakoon, guro. Actually, ari na kita sa bird sa pagkatunaw sa iceberg. Ari na kita sa bird sa pagkatunaw sa ang lana. Ang lana. Husto ginikantang na batian ta. Pabutbutan ta na lang ni. Actually, kung nakuya sa MGB, sa polis, arsog, hindi na ako mo mag-nagarain kundi nyo mo bus na mo. Nyo mo nung lang musigan.
1: Sige, kanta ta ang
0: lana. Kaya nga, mabalita ang media mo. Natural lang media kay kumutrabaho na to na. Pasunugdo na to ni everyday hasta ma-file ang kaso.
1: Normal na iya. Normal.
0: Kung ma-file ang kaso, gina-consider na nato na nga
1: case closed.
0: Kaya wala ton talang development mo. Pero, subong duha na nga to na problema. Normal. Number one, ang suta nga hindi makilala. ang suta sa kwari. Ikadua, ang kaso nga... Ang butan ng problema, kaya yung certification ng Nikki Pai Berikman, ano man, feeling ko, guba ang computer.
1: Dira naman.
0: Nag-run out per me, bla.
1: Dugadugang mango, tapos yung mga muna.
0: Hindi siya tanan, hindi sige lang bala. Kaya ang abi mo nung epekto, wala, hindi lang ginapagwa ang lana.
1: Abi ko nga namin, ito sa instruyan, na ikagapon, I will give them the copy within the day with my e-signature because my wet signature is not available. Nag-lecture pa siya sa signature. Pero mahinab lang, gabang ka namo pa istorya.
0: Higo, ragle. Wala, gapon.
1: Bilang man nga earth.
0: There's a base powerful nga suta ni. Eh. Kay Biyernes subong. Ang nakulbaan ta kay kung Biyernes siling sa mga tigulang. Ang habak mo rin suksuka kay nga nagakusog kuno ang puwersa sa mga ano na gani taglugar.
1: Ang taglugar karon makuan may
0: hindi na proceed ang taglugar. Kung di isa kabilog, panawag ta na sa iya, spirit lang sa mo. Pero kung isa, dua, tatlo, apat, lima, nag-dose kabilog, panawag ta na legion.
1: Legion? Di may hindi, pagdililipon, karoon siya mga taglugar.
0: Hindi, ang mga taglugar, karoon ka Kipay Berik.
1: May pagdililipon. Birnis
0: mo mga daan.
1: Birnis mo.
0: Ang dako nga palamang kutanon ni Subong sa taga MGB, anong natabo, base ba lang na tuyawa, ay tuyaw. Natuyawan ang certification.
1: Kung natuyawan, kuha ka siyang luya ang tapol. Dasar utdon muna
0: ipatawag siya. Ipatawag talaga si Tarzan kang paluyahan.
1: Dasar niya, doko, to, dragi si imo, yubon, na nahuyupon. Kasi manguyab, siya, nga kadako sa tuyaw mo.
0: Ang tuyaw mo sa pagkadako. Nga ang tuyaw mo sa pagkadako, nga kamango kami sa tuyaw mo.
1: Ang tuyaw mo to, dump truck, nga isa niya lula nung tuyaw
0: niya. Yadar.
1: Yadar. Nga wala gandar.
0: Ikasadya, ano na tabo subong sa ton man? Magbaho na lang isang lana, sir, kung madugayan. Sino ni Rosie magbano? Pero, abi mo, blay, pagwa ang lana mo, hindi pinak... But, gintuod, no? Hindi mo madalaya sa kwan. Tingnan-tingalahan ko, kung nakuya sa ton, kakanugon sa mahambal, no? Special pa man ni nga operation nga daan.
1: Anong tabo si ni man? Hindi ko makintindi kung ang tabo
0: hindi na tabo, wala matahatag ang certification? Kag tapos, wala na investigasyon kung sino ang tag-iya kakwari.
1: Tinga nga gin-operate, ha?
0: Ha? Amo na gini-gini at gigako kita ya ari nga itong constructive, constructive nga advice. Kung mag-grade ka mo, tapos balutangog ang gwa, munong. Kay gua, ang publiko, abi, hindi abi mangu, taga Negros Island region mo.
1: Mayara sina idiomatic expression sa itong ginatawag kay Pebble dyan. Hindi ka kaubo sinamo mo.
0: Munong kan lang.
1: Munong kan lang.
0: Kung wala, nila ito gin-post-post, abi nga. Sila mo nag-post kami operations, sila mo. Kung di balita man tayo, no, si Tikalon man tayo. Grabe ang special operations group.
1: Kasi ipapulupulakpak
0: pa ta. Ipapulupulakpak pa ta. Subapulakpak ka ito mag-iapon sila. Kaya nga, nagadugay-gadugay, hindi gin-medjidya ng kaso.
1: Tipuna na ito na
0: nga linjon. Ang linjon
1: siya na.
0: Ang linjon tipuna.
1: Ang lanas, ang kipay mo gawas.
0: Pero kung si RD, ayan na lipay man sa ginubra nila.
1: Tilipoy siya eh.
0: Hindi si RD ko rin, hindi malipay. Kaya nga, siling nga nang tabo sa akon nga.
1: Yung lana ko gabukal.
0: Si RD ko rin, hindi ni siya malipay yun. No? Kung ako kay RD, patawag ko ni Arsog. Kagabalon nga ang YG ninyo makilala to kung sino ang operator ako. Ha? At the same time, sa kapanawagan kita sa MGB kagapon kami na to sa sugilanon
1: magabakabla ina ginakulbaan ko ha? Hindi ba lang magamuha na mga litla
0: ginahungod ko na
1: hindi ba lang magakuba-kuba naman ang dugan ko kasi yung wala kakarga gumukumukon mula karon na ginakulbaan ko
0: actually
1: hindi
0: aksala gali ang aton nga bangod gali na pagwa ng lana kakipay balik hindi kay ipagwa nakagwa ng lana
1: nakagabukal-bukal na
0: hindi ka nagabukal-bukal naglamsot nakinag danlog na kayo. Bangun sa kadanlogon sang lana, Kipay Berik, naglamsot. But this is a serious, the serious point is just very simple. Nag-operate ang Arsog.
1: Okay.
0: And after the operation, why gig ka ba nag-ibistigar da yun?
1: Maso nang tagiyas ang duta, di pa maklalaan?
0: Di, ang duta, why man na posible, pero pinag-importante, sinong utok sang kwari? Because nagagawa subong, duwasta na lang tayo sa quarry, pero ang utok sa pagpakwari, hindi na tayo gusto kilalahon.
1: True, no?
0: So, ang issue is just very simple. Kanami isang operasyon niya ginimo sa MGB because it can save lives. Second, nami na ni kay Arso, ganyan nagtira mo, hindi ordinaryo. Regional.
1: Special.
0: Kung sa batsoy, may itlog ka, may utok na eh.
1: Na, kumplitos panakot.
0: Kumplitos panakot. May atay-atay, may unod-unod pa. No? May kulo kasudlan pag away na gali.
1: Yan ang galutaw ng utok ni Day. Hindi, tambok na yan. Nagalutaw, blali mo doon utok.
0: Isilin ni Rosie magbanwa. Sige, sakto gin, sir. Friday, subong, tiglanag.
1: Nagdugang baka mo.
0: Ti, ang lana, munang subong pamangkot, ang lana nabigay na parang at least mabutbutan ta na ni kag mga mabutbutan kala way sa matinaga tano. Pero for Arsog on a serious note, sir after 9 days why gi kamo kakandak sang turo investigation? Para kilalahon kada sinong tao sa likod sa ni?
1: Tapos ang pasakaan kaso, ang mga tao itong pitok bilog sa Hipon, Seven Dwarfs.
0: Amo na ganit ginabalta, suta in the Seven Dwarfs.
1: Amo pa itong Seven Dwarfs sa pasakaan.
0: Di natural kayo nakapag sa lugar mo?
1: Ting madako, ang madako tabos na, dismiss ng kaso.
0: Kay?
1: Kiwaya, anong kaso mo sila?
0: Ang kaso nilang illegal quarry eh.
1: Di ano pag quarry na kapag dakop mo, is nag-quarry ka, pungko man to sila.
0: Amo naman ang palusot?
1: Tiyoy, ano ba ang kaso? Ano sila? Is there a crime?
0: Sa picture. Sa picture ka, kita mo gabako to gabutang sa, ano?
1: Sa picture lang to, yas yung may sala to, bako lang eh.
0: Ah, sa picture? Ang photographer ang may...
1: Photographer to, yaki ka bako, why to yung bako to?
0: Ti...
1: It can be argued mo.
0: Mamangkot kita sa head sang Arsog, sir, no? Do si, Geno, Colonel Alvarez. No? Colonel, anong nangyari po sa investigasyon natin dito? After 9 days of the operation, have you conducted a in-depth investigation to unveil the mastermind behind the quarry operation? In Moises Padilla. Eh kung sa mga kanlaon niya, hindi yung cannot unveil that because may lava.
1: Magpulo pa mangkot ka. Lagi tinagalog ka daw kung nakulbaan. Basi sumabat na gulpe nga. Ano sa batse ganit na? Bots lagaw.
0: Bots. Actually, hindi pa bangkot ko.
1: At naga bangkot ka mo.
0: Your Honor, nakilala na bala ang...
1: Bulay-bulay
0: na. Ikatsila. Your Honor, nakilala na bala kung sino ang mga tao sa likod sa natabong pagkwari dito sa Banro de Moises Padilla.
2: Bots lagaw.
1: Sumabatkin siya daw.
0: Mga inom ta dito, ex-copy mix, mga kakipay, ang BSKE, ginabantayan dayon o extension. Amo na nga ton gabantayan mga kakipay. Oras! sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alas ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na nakadetox ka pa alas 5:54.
1: Stand by.
2: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ano bala ang antifungal specialist nga ara sa D3 Bio? If you talk about viruses, bacteria,
5: viruses, ara si Monocaprin.
4: Monocaprin,
5: Monolaurin.
4: Superstar nga tag team, Monolaurin and Monocaprin.
5: Ano pa na klase nga virus?
4: Ano pa na? Wala na siya labot kung ano na sa klase nga virus, top na una ni D3 Bio tungod may Monolaurin kag Monocaprin. But when it comes to fungus, ang eksperto da si Monocaprilin. Monocaprilin is part of the array of monoglycerides found in D3 Bio.
6: Kag mas nagasuffer sa fungal infection ang aton mga suki nga kababaihan, Sir JP, kag Dr. Ramil, no? Because mas ang ilang reproductive organ bala is much shorter compared sa aton sa mga lalaki. Kag mas open ang ilang reproductive organ. Kag ang ila sini symptoms is sila ya ang nagabatsyag sang masakit nga pagpangihi compared sa aton nga mga lalaki nga sample nagka-infection bisa candida.
4: Mamuna mga example ni Sir Kevin, kung may mga infection ka sa mga fungal infection ka sa imo, ano no, reproductive organ lalo na sa aton kababaihan, no. Kay ang candida albicans will just wait for the perfect opportunity, magdamo na ni sila, budlay na sila punggan. So ano ang ginaobra ni caprylic acid? Ginaguba man ang ilang membrane. Ang ilang membrane nga ginausar man nila to attach sa aton cell. Without that capability to attach to our cell, they could not infect. Without that skin nga ginguba ni caprylic acid nga alakay D3 Bio, hindi sila kapadamo, hindi magkatol ang dapat, hindi magkatol, no? Ang sa dalom. So mga girls, no? Mga
5: professor. Daw may nami subong ako nga na-discover na to, Sir Boy. Di ba fungal infection ang dandruff?
4: Kaspa?
5: Nadumduman ko sa muna ang mga tigulang palabutang bla hiso. Hiso bla halin slubi, Sir Boy. Wala kaspa mo?
4: Kung ikaw, babahi,
5: dapat sa palainom ka.
4: D3 Bio.
6: Palainom ka D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Pitumarget ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ang binta, Sir Boy, amon eh. Kung ako babae, babe, palainom ka D3 Bio every 8 hours, Sir Boy. Ang binta mo is gada mo ang probiotics. Importante na para sa inyong female hygiene. Aside sina, pamatyon niya ang mga candida albicans because of the caprylic acid nga ara sa D3 Bio. So, amo na ka the best good for female hygiene ang kuan, ang D3 Bio. Dari ko nakita, Sir Boy, ano ka nami gid sa D3 Bio. Di ko mention dyan sa una nga patuluan ang imong mata kung may psoriasis ka, but patuluan sa gatas ang nanay.
6: Gatas ang nanay.
5: Gaayo ba lang iban?
2: Correct. D3 Bio.
5: Lantawab lang natural versus synthetic. Natural antibiotic and
6: synthetic
5: antibiotic. Ang latak sa synthetic antibiotic, grabe ang kwan, patay niya ang mga kwan, mga good bacteria, even free radicals, pwede niya mano, matuga. Pero ang natural, Sir Boy, after nga mahimo siyang antibiotic for 8 hours sa imong lawas, after sa namahin mo siyang energy. Mm-hmm. Ang pinaka-the best nga energy nga gamiton pagin sa utok mo.
9: Mm-hmm.
5: Ikaw gani nga may motor gani, gusto ka to premium, imo itugong, oh, ikaw gusto sang ordinaryo nga gasolina.
9: O gasolina?
5: Especially ang mga may kwarta. Mm-hmm. Gusto nila mga premium.
9: Hindi to ko sa octane.
5: Mm-hmm. Ato ko sa special ya. Pero ay kakabalo, ang pinaka-the best nga fuel sa imo brains, the ketones from mm-hmm. D3 Bio.
9: Mm-hmm. Correct.
5: Sana, kung alam ka, D3 Bio ka nagin. Kita mo na ako anong bintaha. Mm-hmm. Kung isipon mo ang imong nga kwan, guro sa kada bintaha, di ba tawaran ang gasto. Mm. Hindi ka mag-anugon nga mag-inom damo sa ano, D3Bio. Kaya nga, wala problema kay hindi kaya matoxic sa iyang akuan, iyang vitamin D3. Mm. Because D3 in D3Bio is small amount. Mm. No need nga kinanglan nga magtaas ka.
10: D3Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio. Health. News D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan, mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang kit sa ako tutum na lamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap,
17: mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap,
17: mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic, nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
20: Ka, ishoot na ga.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh, available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kagman namin nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasya man ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Let's go! Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoke Cup
7: para sa Senate Manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash alin na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Acacia Hotel Bacolod Staycation Experience, STI, West Negros University.
11: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
12: Puro de los pueblos. Araw sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 7-8 naman sa aga. Balikin na mga ka-K5 sa inyo naman kapag natuntunan. Well, sabihin mo, ang pag-atipan sa aton lawas.
13: Yes.
12: Ang paglimpyo sa aton atay nga mo nagaserbi manugsala sa lawas ta. Importante gid. And abla ko kay sa akong gabi ki pa Eric mas dami oi kanang panyapon para makapuway man ang atay mo no.
13: Hindi ka na magkaon.
12: Na para leader mo makapuway naman bla.
13: Ang imo nga kaunon sa mostly kinanan mga soft lang bla.
12: Ah,
13: easy
12: okay
13: to digest.
12: Soft?
13: Mm.
12: Ina humok gid?
13: Yo, humok gid.
12: Matalaba mo man na. Pagalibas siya pala itchan mo na.
13: Hindi na paglukita?
12: Ha?
13: Hindi na paglukita.
12: Mayo pa lukito mo, hindi ko. Hindi na paglukita ko ilada na. Delikado na ko.
13: Amo na kon gabi sir.
12: Pero gusto nang ginambal black kay Fabric Plus. Nami gid mag-inom ka DTX 500. Ang inyo superior antioxidant. Ini siya may mga upod nga ingredients pareho sang DSE. Taas kini ang tayong sedant niya. May ampalaya.
13: Na
12: kampiyon. Kabalumang ka mo sa ampalaya, is nami ni siyang ginainom sa mga diabetikon na lang mga utod.
13: DTX 500, yes, it'll be maintenance na mo.
12: Correct. Ginapa nami, blabaway ginapala puyot dugo mo.
13: Yes.
12: That's something like na gustuhan ta sa DTX 500. Ang nami, tanwabla mga guyang nag, hindi magid na hamis, pwede hubil ng blaki pa biya rin. Correct, hindi rin yung profile
13: blaki. No? Lang kabang niya, mutubla.
12: Pos si matupan lang niya si K5L dyan, tindi na mamalagay na mga utod lang sila ni K5L.
13: Kaya mo na nga mo niya, lo, abi nyo, istorya-istorya lang. Tuwag na mo nang ginagamit na mo. Hindi kagway ko yung maintenance. No other maintenance except DTX 500.
12: Ako yung kadadlaw kang ipaberik, no? Ang aton niya paborito sina is mag-inom sa Power Trio. No?
13: Yes.
12: DTX 500 and Mighty C.
13: Lima ginayakot pag-abog ako ulag.
12: So mamangkot na kita sila sa ila. No? Sino ang may issue certification sa quarry case tadi nga ipasaka ka arsog?
13: Ano naman? Kayo huwag lumang ang makasig sogbla.
12: May iba naman arsogbla do. Ano mga rhyme word do? Ano nga government agency dapat?
13: Nadira kita. Ang dapat maghatag sang
12: certification. Ang sabat niya, hashtag K5, sabat.
13: Sabat na yon.
12: Ano to? Ano to? Ingagaw.
13: Ano nga government agency?
12: kay man ara na kamo nag ready na. Ang iba sinyo gusto namon stretching standby kay Pai Bread, kaya mo ning tutukan tayo ng balita. Ingano na padala kay before the end of 8 o'clock mga by 7:45 madraw na tadayon, no? Kay Pai Bomb liog lakod, no? May arata 106, no? Ka mga live viewers. Pero si Magbanwa, Power Trio na kuya. Aga pa man, sirs, kag nakapangapi na ko DTX. Grabe, premium coffee ang iya ginapangapi mo.
13: Amo na iya, DTX premium.
12: Amo na iya, banat.
13: Stevia na yung birada mo.
12: Ti gusto iya, ang Stevia is sweetener, ganang natural na.
13: Yes, yes.
12: Si Jonalyn Rodis, galila, gapabatiwan sa program ta. Ti Shinto Nwabe na. Gusto niyo ma-stretching ta? Ari ng tema na ton sa 2026 Maskara. Ari ng aton nga theme para subong nga tuig, mga ka-K5. Iyan niya sa K5 ba? K5 News FM Maskara theme.
13: 2026 edition.
12: Hindi pa niya official.

0: Okay.
1: 2026 version.
0: Amo ni nga ton nga K5 News FM Maskara theme. No? Iyalias ang K5 News FM. Ano aton official jingle sa Maskara kada adlaw aton mga program, no? Pero gusto niyo mabatsagan ang 2025 Maskara Beats ang K5 News FM? Te, Silindiro, Marduran, let's go! Ah, gapalagabong ko ni Bluetooth speaker, tunog ya. Ah, live kita sa 101.5 K5 News FM, Negros Island Region. Here we go! Kay gusto, hindi naman sumba, tindugan. Ay, nani, as taga pang laba, K5 News, kontat niyo mo. Oh. Hali na! Kabay pa wala burnout sa lugar niyo, parang enjoy ko.
1: Here we go, come on!
0: Here we go!
1: Hanon, 2025 version.
0: 2025 version.

0: Kilabalan, nun may rotation dal brand out pero muli mabatihan. Kapaningwa mo ng NFC. Wala lang problema sa tubig ba?
1: Wala. Kalmahan talang niya.
0: Kalmahan talang niya. O, taga California, taga US, di makamukabayad sa kalibutan, yung makulod nun, puli na kamo, mamaskara ta.
1: Garit-gariton ka muna mun.
0: Welcome to Bacolod.

0: together para mag-create sang amon nga news nga i-deliver throughout our performance.
1: As a kid, came not from city, bago gini siya sa akon nga Dulungan. My brother, drama man sang field sa radio broadcasting, so I tried man sa amon nga field. Sa K5, ang akon nga idol is si K5, Aljan Casta.
2: Ang mga activities, sir, na nakabulig sa amon to enhance our radio broadcasting skills. Of course,
3: patawag niya, patawag niya.
2: Ito ginatawag niya DSPC, Division Schools Press Conference, and RSPC, Regional Schools Press Conference. Through these workshops man, may araman kami na ginahiwat sa eskwelahan.
0: Bilang isa ka-aspiring reporter, gusto ko mag-deliver sang isa ka-news na mapatihan kag reliable information. Ma-voice out ang mga tingog sa mga tao
4: promising
0: na
4: mga media man.
0: Like
3: mga future scholar ni Doc Guroy, no?
5: For making it to this far sa competition ka. And of course, I would like to say, do your best lang sa tanan na ginahimo mo. And God will do the rest.
6: To the contestants of Negros Occidental National Science High School for the upcoming finals of the K-5 broadcasting contest, what I want to say to you is good luck. Do not think of the outcome. Think of the performance. Enjoy the moment and do your best.
7: Soray Sayhan!
3: Okay. Dugay-dugay karon ay i-ready ang madang Sumag National High School, ha? Grabe, kagay pa yung rektara pa lang na dumagadahan na tanong. Ang muning isa sa mga finalist, 12 ka mga finalist, yan isang bakulod ng mga tiglawas. No? Imagine that, ang muning iling preparasyon, ginobra ka bakulod. Hindi sila magsalig, kay preparado man lang taga-Sagay. Preparado man lang taga-Kabangkalan, hindi man mapapapyerde. Ang ma-represent sila taga-Himamaylan. Ang taga-Dumaguete, ang taga-Bayawan, taga-Kanlaon, taga-San Carlos. Si Brian, hindi man mapapyerde. Kaya nga, iap lang audition daan sa kwanto mo.
8: Kaya na lang yung utikan niya ko.
3: Sa City Mall yung i-audition nagligad?
8: Sa kung niya kadalawag niyo blas ang mga kontestant, niya huwag mo ginalawag ang San Carlos, ha?
3: Ang ginalawag ta! Ang Kalatrabas Tanalo National High School.
8: Siling niya huwag kakabalong ang amon to iya, mga ginapangaliaga na subong sa mga International Broadcasting Corporation.
3: Tood ka?
8: Siling kumadawagin, niya basta bala mo na na.
3: Oo. Oh. Sila ni Guru Pia makakilala sang Suta in the Seven Dwarfs.
8: Ari na kasi, ginaubra ko, ginasakuan ko, may ginaprepara ko sa imo.
3: Another song naman.
8: Hindi lang kadabala, di... Gin production na ginyang gusto.
3: Production na ginyang gusto. Tisa dyan na niya. Okay.
8: Para na.
3: Well, this time around, naka-standby na si K5 Red Salgado. Pero antes mag-report si K5 Red Salgado, ang lana na ipagwa.
8: Itan!
3: Ang lana
8: sa bago ko ginpadala, sampol mo ginutihan, ginkilawin.
3: Stand by Red.
8: Tira, itan.
3: Anong latest sa kaso sa Quarry sa Magalyon?
9: Sa Quarry, nga walang tag-i

0: Biyernes subong. Mga plus na ta.
1: Ano yung isang production? Why ni Itan may nga gawin?
0: Karoon, antes mag-end ang program report ni K-5 Red. Now, ang natabo mga K-5, kuni kahapon interview ni K-5 Red ng MGB. Siling nila i-signature lang kinang Lanon to.
1: Ato na ho.
0: Pero sa gincheck ang PNP, why gapon mapail ang kaso? Kay sunod sa PNP, why gapon natag silang certification?
1: Diyan muna ito nga lecture parte sa e-signature, sa wet signature, sa kung ano, klase signature. Okay,
0: natural requirements na hindi ba na pwedeng imun balutangog sa PNP ang kaso nila? Gusto nila ni airtight ang kaso?
1: Dapat
0: no?
1: Lang. Dapat
0: airtight lang. Nga hindi kasungaw ang suta.
1: 7 words.
0: So, among ginagina paligban subong sa karsog, how to file an airtight case nga hindi magsungaw, ah, hindi magsungaw kung sinong suta, para astang suta makilala. No? Amo ning gina magsinta suta mo ni siyang sa likod sa quarry bla.
1: Oh, no? Eh, yung battle battles mo.
0: Kay number one, di mo na pwede nga mamatumato lang itong mga tao itong ngayon ng sugo sila.
1: Idukay mo yung may truck na kag bulldozer itong mga pati si mo.
0: Anong late sa kaso di? Kay kumapal ning kaso ti, of course, considered na ito na yung close ballot na yung PNP magimo sa follow-up report. Kay siyam na kadlaw, ay pag-iapon kilala, sino tagiya mo?
1: Asya, ti gusto na isa kasiyam subong. Biyernes pa. Dala na ni.
0: Pursado ang lana subong.
1: Dala na ni isa kasiyam.
0: Lidyo ni.
1: Oh, biyernes pa. Kuha gini.
0: Re-eat kayo sa mga adlaw sa ato niyo. I-check tabi ang ato arbularyo. Si Kapitan Red Salgado, naka-standby, na nung kausa, na huwag yapon mapailang kaso. Red, good morning.
1: Morning, Red.
2: I'm Eljan. Subong adlaw ang unang asyam. Una nga siyam, challenge
0: sa sabi, easy five.
1: Una nga siyam.
0: O sige, una nga siyam, okay.
2: Una nga siyam. So, good ka nag-operate ang aton. Sini nga Regional Special Operation Group.
0: Okay.
2: Dira sa may asyad na bago, barangay ang Cruz Magalion, banwas ang Moses Padilla, iligid na ligar, gati illegal quarry, kaya kay Fanya Alcana, kay Fem Eric. Kung saan hindi, dinaktan dira ang pito ka mga persona, dira nga panghakwat dira siya, nga bato, balas dira sa Bidalbagan River, kati na yung maluan na Fem Eljan reported, gati inisira, wala sa mga permitted. Ang isa sa mga rason sa mga tagpalamati nato kung wala na pasaka ang kaso, bangod din ang ulat sa kapulisan nato from the PRO NIR, ining certification gikan sa Mines Geosciences Bureau o kung MGB NIR kikitin Eljan, kikitin Eric. So, sunod sa ato sinin nga MGB, isa sa mga nagpa-delay sa ila, sinin nga GIO because kinanglano pa nila i-verify sa MGB Region 6 o kung PEMO kung naka-proses. So, imisira sa permit o kung wala ka kitim Eljan. Pero dito, naibaluan nga wala
0: stay dito bi, dali lang yun, K-5 Reda. Stay dito, K-5 Itan, sa picture sa bako. Okay, go ahead, Red.
2: Oh. So, hindi ka K-5 Eljan, nagagwa nga ti wala sa permit. Kag nagakinanglan lamang inis ang signatory ni Regional Director o Officer in Charge Benigno Cesar Espejo sa ato sila nga MGB-NIR. Di sunod si iya, isa din siya nagpadelay si iya kasi nagligan to may holiday kay K-5 Eljan. Kag ining Sabado, kag Domingo, nagapasabad pag-ibig sa operasyon. Kaya man ti wala opisina.
0: Okay.
2: Buwas pa na daan kay K-5 Eljan. Sabad na naman yung Sabado kag Domingo ko ay naman sa opisina.
0: At ikaw na mo gali, laban ini sa next. Either maabutan ni sa sangkwan, release ang bonus kay Pabri, hindi man.
2: Mag-abutan bonus ni na ayaw.
0: December, marilam na bonus. Saan ka nang release ka bonus? November, no?
2: November, gini? Ay, usually, amo na gina, kung ano gina-announce sa Kim Eljan, November, dira-dira, ni sila. September, October, magsikwa na naguro kita ni Eljan, eh, mga 20 kasyam na nag- Layo-layo. Naging kita ni Eljan. So, diringin pat-pat sini sa ako, na teacher, matigayon bala, o kung hindi, iring pagpasaka o paghatag sa certification na kung makapasaka na sa kaso nga itong sinikapurisaan, piyambalya, pwede naman lang ang electronics, sinin nga signature, kagati mapasa na, pero galing kati until now, yung follow-up na ito, ni Kopun, si Kitem Carla, dito oh, sa Mayanok po.
0: Galooy naman akong laki Carla, kay kadakanto, yan ito, ginapasapasa siya daw, siya na yung bulot-butang, matiyago. Kanto si De Carla Sarsog, tudlo sa kay Mamalong, ay si Mamalong, iway man hatag impormasyon, kay kulang-kulang man ang impormasyon natag sa Sarsog siya. Tino, mano, tabi, mano, manabi si Mamalong, may binto sa Gilanon, di mo na pwede?
2: Oo, hindi ganyan pwede, kaya kita ML dyan kita ni Eric. So, direti, ipamangkot na, tunti sir, sinugid bala ang tag-iyasin sa Gilgal Quarry dito sa Moses Padilla. Sabat ni Sir Espeo, ano, abike ka na mga operasyon ka kita ML dyan, nagaulan, kagula sa may maabdan dito ka mga
0: tao. Kung mo gali, kung nag-aulan ko mag-operation, anod, pati ko ay operator. Sabi ko, ano yan, tis ka mag-operate? Gawin si Isa Kanay, sino na ang ina-operate mo? Pero sabi ko, mag-bybast ka. Pag-bybast ka, ginakilala mo na, sino i-bybast mo? Hindi, bla. Ito katawa-tawa, no? Sige lang. But-butan ta lang, ni. But-butan ta lang. Go ahead.
2: Kaya kita ng Eljan sa buong nakaroon ng kabudlayan sa katong sila ng MGB kaya man tito ba information nga nag-aabot sila sa ila o galing kaya man tito wala sa
0: ipamangkot ta kung may information na kaabot sa ila is it not enough nga ining mga nagkaladakpan to ha pailan sila kaso hambalon sila accessories to the crime kag tudlo nila sinubos nila kag kun maglibot ka lang daguro sa Moises Padilla hindi mo na kailangan investigar todo ang tao mambal kay Kuana sir.
2: Mayara,
0: hindi ko na yung mapatirin ah. Manugid ko na yung tangos palibot na. Investigar ka lang. Bisala, isa pa kabaryo, gurong distansya to. Basta gina, agyan lang ka truck, mambalin lang kay Kuana. Uy, may nga lang ang truck ba nga Duk J Arauz, Kilido? Ano na nga may Duk J to do? Kagipay ba? Ano nag Duk J o?
2: Gani man. Mas isa na sa gin kontrata.
0: Hindi may Duk J o? D-O-C-J. Ambot siya ngunod siya naman. Kundi iyakadar na nga track.
1: Ambot na. Hindi ko magambal.
0: Hindi nga lang, Duk Gio.
1: Hindi na pagpabasaha na bala.
2: Basta yung mamatayan sa kasuta.
1: Hindi na pagpabasaha bala.
0: Ara ko may nga lang, no?
1: Hindi na pagpabasaha, may ilang bala.
0: Hindi may nga lang siya puti. D-O-C, Dazon, Space, J. Ara sa kristal.
1: Nagkakulbaan ako.
0: Ato sa una no no no. Hindi kinabasa ko ako na makita ko.
1: Hindi lang
0: pagbasa. Kaya hindi makilala sino tagiya mo. No. Basi pagi pa lang sino makita ang blaw.
1: Hindi lang pagbasa ha bala.
0: Ti Red anong patan ti subok hinga daw nila next week Red.
2: Well, actually, kagapon or subog adlaw, talaga kita ni Eljan eh. Pero ari po batiyan, ito na ba yung sipayag di Sir Benigno Cesar Espejo, ang atong sili nga OIC RD sa MGBNIR. Yan eh.
1: Ari na siya.
3: Actually, sir, is yung ere subject for kumbaga, numerous na panpo natin, numerous na together with PNP. Numerous operation po. Kaya lang is nagkatopo na ngayon lang and noon lang nagkatsamba kasi nga may mga instances na pupunta kami dyan together with the PNP. Wala po kami inaabutan. And as early as last month, last month o 2 months ago, nag-upisa na po din yung mga through yung mga reports po ng mga babayad natin dyan. Na nagkukan and then we coordinated with the PNP for the surveillance kasi siyempre mahirap naman po napunta kagad doon. Siyempre sa surveillance pa po yan ng PNP. Nag-positive. Yun po.
0: Surveillance sa PNP? Is nakilala si Nogi na surveillance nila?
3: Yung nagkakataon po na pag nakaschedule yung punta sa site biglang malakas ang ulan. Kaya siyempre pag malakas ang ulan, definitely wala po tayong aabutan sa ilog. Kaya nga po nasisiro po kami nung pag ganun.
4: Pero RD, ng, is it safe, safe to say na yung kanilang operasyon na illegal quarrying more than 1 year na? Is it safe to say?
3: It's definitely, sir, I cannot answer that kasi wala po tayo idea kung ano. Kasi nga po, pag sinasabi po natin na kwan, pero masabi ko lang po, 2 months ako yan, at least may nag-report na. Kaya yun lang po yung masasabi ko. As far as the office is concerned, is too much na po. Kasi alam naman po natin pag may nagre-report sa amin, yan doon lang yung information natin. Saka po kami nag-iimbestiga o nagsusurveillance to do yung proper na procedure, which is the apprehension. Kung sinasabi po natin na 1 year, is hindi ko po mawukan yan. Basta ang kinukan ko lang is the last 2 months, may mga operation na reported. Reported po, pero as I mentioned earlier, na may mga previous operation po kami na wala pa kaming inaabutan.
4: Okay. Pero RD, posible ba RD na within this week or next week, ma-release na po natin yung certification para masampa na po yung kaso?
3: Yes sir, definitely sir, we will just, kung nga, sabi ko, hinihintay ko na lang po yung, hinihintay ko na lang po yung copy, which is, hopefully, baka meron na po sa, kung ko, laptop ko ngayon, I will just affix lang naman po yung, i-signature ko, di naman po ako kailangan ng signature kasi accepted naman po sa procedures namin na i-signatures will do.
4: Okay. Pero RD, aside sa Moises Padilla, meron pa ba tayong minomonitor ba na illegal quarrying dito sa Negros Occidental or Negros Island?
3: Ang kon naman po natin dyan, sir, is through the coordination with PNP, may mga kinoconsider po tayo na mga hotspots. Mm-hmm. Pero not literally naman po na 24/7 the monitoring. Kaya lang nga po, nagre-writing kami sa mga reports sa mga kababayan po natin. Mm-hmm. So we could take actions. Kasi as of now po, sa MGB, personal alam nyo naman po, we're just, kumbaga, pinoform pa lang yung regional office ng MGB for NIR. Galing din po kayo sa office, nakita nyo naman po kung gaano kami kadami.
4: Oo, liit lang yun.
3: Kaya, encover po namin is hanggang si Kihor. Kaya, talagang very thin yung spread ng tao po sa amin. Kaya, naghihintay na rin po kami ng tulog for the reports ng mga kababayan po natin.
5: So, ito kami nang dyan si R.D. Espejo, ipatay niya siya ato na inating siya sa mga kabudlayan, sila sa ilan sa pagtubod, sila sa tag-iya sa mga illegal quarry, kaya mati kung magkanto sila, wala sa ito ibabtan, kagati ay ning mga pagbulan, wala na sa mga tao sa area kay Kim Eldan.
1: Okay.
0: Very good yung latunta, no?
1: Tisan mo ni man.
0: Guro, base ko bing agaw na subong, do hindi na guro malangalang na Friday na. Mas probably next week. Pero ang police na ginatingwan ba na mo ma-check, ginapa-follow up ta kay Carla, i-check natin si Carla after this kung anong hambal sang arsog sang nagtingwa siyang magbisita para at least mahambal man ang arsog ng tiway niyo makami ginakwaan sa Abon side, no? Sa tuntag pala mati, to be honest, pero may gabalik yung Abon reporter sa NIR. Kaya nga mo malang ditane, doon nalipay kami, kinakuha niyang accomplishment on the part, nagalibog lang yung ulo namon, nga imbis nga mag-apos siya ang pag-i-chindis kaso, nagkomplikado.
1: In fact, tilaw na ton deep analysis sa amiga ko.
0: Nagpa-deep analysis ka?
1: Oo, sa itanipakita ang dump truck. Tanipakita ang dump truck na nagakay o ginakargahan sa isang excavator. Steady na.
0: Steady.
1: Ginpa-analyze ko sa amiga ko.
0: Okay.
1: Si Inday Meta.
0: Okay.
1: Sa deep thinking ni Meta.
0: Karon?
1: Ginpa-analyze ko.
0: O, anong ginpa-analyze mo?
1: Siling ko abianalisaha ining picture.
0: Okay.
1: Siling ni Meta sa ako, no? Left ang white futon Auman dump truck na siya pating model.
0: Okay.
1: Kaging kuhaan niya paggaan niya pa ko plate number niya, plate number sa CAF 2461.
0: Tinsakto.
1: Oh, correct.
0: Very good. Na-record ko na day.
1: Yang sa tuo, yellow longking CDM 6225L nga crawler excavator.
0: Excavator backhoe. Oh,
1: correct. Nya may ido nga itom.
0: Balik to bitan, balik to bitan.
1: Ginabutbutan
0: ang ido, asta ido, ginanalyze ni Kwan.
1: Ni Mita. Balik to bitan, ginabutbutan na ni Subong. Atong truck lang black ni Kwan.
0: Sige ni butbutan
1: na yun. Ayaw, yan may ido nga itom.
0: Ay, oo.
1: May ido nga itom.
0: Basi, ang munis ang mga, kung sa mga tigulang, pumalain nga panimadon. Hindi
1: may itom nga ido.
0: Bad omen.
1: Bad omen. Hindi lang galing ko rin, itom lang ido.
0: Ido.
1: Oh, nadala ni Mita mo.
0: Bad omen.
1: A black dog standing right in front of the dump truck is bad omen.
0: Bad omen?
1: Ay, nadala. Sili niya, what's happening? Nga man on top of the dump truck, extremely unsafe. Nga mahulog na siya, papnauga. Ari kido. Dog and people near heavy equipment, the dog in the front is in the blind spot of the operator, basi may pit.
0: Ay, huu, no?
1: Oh, amunyari, oh.
0: Ang blind duta, spot, but si ganun, hindi makita ka driver ka dump truck, basi wala pa kanya.
1: Oh, kagbad omen, kay black dog, gambal ni Mita.
0: Kundi pa ito ka beer, this timing, ginang analysis ni Mita.
1: Ano ba ginagambal?
0: Ano ba ginagambal yan?
1: Yeah, unstable ground. excavator in the lost ground niya basi magkalahulog na.
0: Kuhaan hindi na kaya sa bibi to sa suba o?
1: Oo, tiara o niya dikado ano, na.
0: Suba na?
1: Suba na.
0: Binalbagan River,
1: Binalbagan, no? Binalbagan River.
0: Okay.
1: Singa kuhaan na da, kaya niya basi kung marusdak na karon kay lost ground. Amo na,
0: naging kuhaan na sa karsog.
1: Dadala sa munsipyo.
0: Singa dala to sa Moises Padilla.
1: Dala tingin dala na.
0: Dato na.
1: Ginpati si Mita.
0: Okay.
1: Truck condition. Ginikaya ni Mita ang truck. Nyang truck, guba ang iya nga front bumper, may tuktok pa.
0: Ha?
1: May tuktok pa.
0: Ikaw, sobra ka naman yung
1: may... Hindi kay Mita ni analisis na niyo.
0: Dugay na ng salakyan mo. Grabe nga butbutan na iba.
1: Ginbutbutan so, ni langit. Mita mo.
0: Pagkwa, ang tanan mo nga binutbot, butang di sa igad. Liyo ko anay, kumos liwa trend sa kwan.
1: Sa papel?
0: Sang, hindi papel. Liyo ko anay, buyo. Butang iliwat sa ano, ibot-butan tani liwat. Kasi ano pag ibakwa, sige yun tani. Gamay pala nakuha ta sa bot-bot, ang ido nakuha na.
1: Ang ido nakita.
0: Oh, pati sino, ang tok-tok na dalahin na.
1: Sang crawler excavator.
0: Sige, bot-butan
1: ta. Itan, ang ginpadala ko na nga picture nga naka-zoom in, ipakita itan kay bot-butan ta subungaga.
0: Basi magbuha na karoon, basi kung lain na karoon tagiya.
1: Ipakita itan ang tagiya, ipakita yung agawa, itan yung agawa. Kay Biyernes subong dalia itan manugo time
0: dalia
1: itan dalia nga gawa ang dump truck are
0: ano na
1: ang tagiya sang crawler excavator kay Pebredo kay Kalangda
0: sino
1: double E
0: double E hindi ka magsilga si Eric kag
1: silga si Eric kag silga lang tagiya lang gabang
0: gana ano man logo na
1: logo tagiya.
0: Sinong Sorwano, sina Redman?
1: Silingya.
0: Sinong Sorwano, ni Red, baka muli ka klase, Sorwano, Red. Pahulog to bisa, baka kanlaon, loyaw.
1: Siling ni Mita, oh. Nga, the owner of the excavator is... Kamu! Dubuli! Eric Anil dyan. Nga, ginpa suli-suli lang.
0: Ikalain.
1: Ay, ginpa ni Mita, pari ido. Pati ido, balaan niya.
0: Pati tuktok. Ano man, sinong Sorwano mo si Mita?
1: Si Mita, lolo Mita.
0: Tapos ano ginagamit mo sa bot-bot? Buyo kag?
1: Buyo kag load nga 5 pesos. Ang mutong pasanag, 5 pesos nga load.
0: Kaya pala mo, hindi piknibo ang bot-bot ng kuwa'y
1: pasanag. May pasanag. Ang mutong kagamba ka na kayo, nasigil ang pindot ko kay...
0: Ang arbularyo na si Mita.
1: Si Mita.
0: Ang pasanag 5. Kaya kung di ko sumunawa, kadumdum ka na red. Kaya kung magpabulong ka sa Sorwano, dapat may pasanag para effective na ako doon rin daw.
1: Subong niya bago na galing, hindi na pasanag, may rate na mo.
0: Ano nang balya?
1: Niya kung lansang nakuha, 200 na.
0: Ha?
1: Kung tamtax, 150. May rate na subong.
0: Ikaw, budlay. Ay, nako naman, oh. Doon ka na.
1: Tingin na mo?
0: Ha?
1: Na, at pati doon na nasa...
0: Ang bot-bot ni Mita, gapati ko very effective. Pero si isa lang ang akon, ang conclusion, isa lang.
1: Oo.
0: Suta ginagtigya kay hasta si Mita hindi ka kilala si Nagtigya mo
1: niya sino rin tagiya yung dubuliin man ha i-reganil dyan man ha ari gin o grabe pag niya
0: gin 3B gali nagsala si Mita 3B
1: sala hindi dubuliin ara gin enhance mo itan
0: ara hindi gali ay tagiya gali tatlo ka babo bulayog
1: tatlo ka bulayog
0: 3B, gali. Nagsalang bata ni Mita. Patakdad pa yung nun sa my TC. Sabi ki 5
1: Good for the eyes.
0: Oh, my TC, bla.
1: Gang ni Mita, no? Mga ido, makita.
0: 3B, gali. Yung ki 5 ba, red. Ang guaya, tatlo ka mula yung
1: gali. So, ni Itan, naging istan mo ni Itan,
0: hindi, 3B, gidiya, iya.
1: Ah, 3B, gidiya.
0: Tanda, gidiya si Itan. Sige, ah, ki 5 red, masailo kami kay Carla, kay Mangkuton to siya, B. Ano, pag-attempt niya pakanto sa RSOG, anong sabat sa RSOG? Kag sa nagintudlo siya kay Mamalong, anong sabat ni Mamalong, no? Luoy man si Mamalong, kay kung ano mo lang atag impormasyon, ano mo lang niya, hindi man siya pwede pagwaks ang way ginatag mo.
6: Yes, correct.
1: Si Martisano niya
0: habak. Dumapatay ko rin subog sang butbutan na itaga pa. But nonetheless, isa lang ang klaro. Hindi kasaler ang butbut sa tagiya kakwari kay Digapon maklala.
1: Hindi maglala.
0: No wonder ang pulis galingin man ang ulo nila.
1: Hindi kaniklala si Lolo Mita.
0: Hindi kaniklala si Lolo Mita.
1: Kaniklala Lolo Mita, mga ido.
0: Probably mo kasi doon kakilala. Tisingibla na ang mga gapang harba, gapang agbasto sa Moises Padilla Mangkot. Kay tudloan ka nila si Chakto.
1: Yan ang tagiya sang sinda. Hindi na. Babot mo tilang anay.
0: Red, salamat kid Red.
2: Okay, so karon taw gana 21 si respeho kon na sumiter niya certification mat kag apunti do way pagin klaro kay Miguel Jane. Ang reply sa ato ni si respeho, pasensya gid kay on a meeting ako kag nagreply man ko kay Miguel Jane nga ti hoping before 5 p.m. makareply sa but then wala gid kita nakabaton sa
0: okay.
2: Reply kay Miguel Jane. So ibalona ton kana magin update sir the guiding sa certification. At ito sinibalita, dulog sa ato sa
0: power. Ilang kayong pambutmutan, tama na, boss?
1: I-forward ba yung picture niya sa akon?
2: Oo, ipakwanta yung kitang
1: gano'n. I-forward kayong pambutmutan ta?
0: Sige, salamat yung Dred.
2: Salamat na sinibalita, dulog sa ato sa Power 3 o DTX 500 Mighty Seek and D3 Bio. At ito man sinigang DTX Beauty Soap and DTX Coffee Mix. Kaupon si Patron, kay 5 Vincent Coral. Dahil ako naman si K5 Red Salgado para sa kapit ng balita. Servisyo publiko pa kaling amon si Negros, K5 DFM.
0: Ang mata ni Mitang Abuaw na salaan niya pa itong katadwa ka eh. No? So ang uli, isang ginpasanagan siya ni Itan 3B ganito. Tatlo ka bulayog. Pag-atag yung makapiso, sige, nasanagan ako. 3B.
1: Hindi kaling kayo dubuli.
0: As kagaling bot-bot ni Mita. Do'y piyo. Ayo, check ta si K5 Carla. Nag-attempt, no? Basi masilintag pala matitating nga, huwag yung gingkwan, no? Monday pa lang, ging palapitan na ni K5 Carla ang taga RSOG. Regional, special, special giman meaning
1: K5,
0: right?
1: Special giman. Ha? Special, special.
0: Special, okay. Regional, special operations group. Para kuan sang side na nungod sa nga bagay, no? I-check ta si K5 Carla para ma-present pa ng ila side in fairness to them. Para matagan kag ano ang ila sabat kay K5 Carla, no? Ibig chindi ko nag-refuse naman pa interview kay K5 Eric mo.
1: Dati okay lang.
0: It's the right. Respeto man ato na. And i-check ta bi sa line number 1 ang aton sa nga linya kay ara na noy, nagariging ring na si K5 Carla. Ang inigabahin dala na sa D3 Bio, Hilan at Sipon de Trancaso, i-klinika D3 Bio mo.
1: Gusto mo antes mag-report si Carla kay ginagutak pa music, kanta na
0: iliwat. Palanahan, tas laliwat.
1: Tan!
0: Lana, biliwat,
1: tan! Ang music, tatan nga gin-production, takadugay-dugay nga, brabla, tira!
0: Tira, tan!
1: Pari, hindi na mo!
0: May video, tan?
1: Ang may video, bala! Tan, butmutan!
0: Ang ambularyo, sige pala mo! Sige, sige siya mo,
1: tan! Sige, tan!

0: Oh. Giloy pan pa sa ulo.
1: Giloy pa dyan na yun. Kita mo gilang na.
0: Ayo. Pihuyo po yung pagaling. Atas Carla, no? I-check ko na si K5 Carla Defensor Lunga para may banawantang pinaka-latest kan sa Batsang Ariso GD, no? Sige, padulungan sila na nung ilas ni Patag. Ano bala ang ilas sa map? Kaya pichindi ko, ginpasa lang sang Arisoji ang bula kay Colonel Malong. Ang ay spokesperson lang sang inayara.
1: Yung iba niyang lalabot da.
0: Tiwa ito may imo, kaya mo ng protocol mo nga kinanglamo sa bat. No? So, actually, naka-off the record kami ni Mamalong. Tis nga sa doon, pagin sang development kay Wyman to may ngalan na mention. Pero Wyman nila ma-identify pa.
1: Di budlay man na pag-on.
0: O, ti, siling ko ti, okay ba? Mulat kami.
1: Ulat
0: ko. Last week pa to.
1: Ulat lang ta.
0: Arang alang, inay? Waiga, no?
1: Aran
0: okay,
1: na. Aran
0: na. Okay. I-check ta sa number one si K-Pab Carla. Carla, na nung natabo. Sa nasugilanon mo, kagipalapitan mo, ibang kagkuhan side ng aton sa nga grupo sa Regional Special Operations Group dira sa NIR.
2: So, K-5 Aljoy, K-5 Eric, good morning.
1: Morning.
2: So, nakikangot kita dito, pero tingin refer kita sa gihapon sa, ano ni, sa PIO sa PRO NIR kay K5 Aljan na kay K5 Erika. So, gin-update naton si Mamalong maling pakagapon ng kulit ko ni sa iya nga kung may ara pala sa development or update yan. Kasi kahapon may ara siya na sa conference naging patigayon. So, medyo na late na niya update. Pero tis, wala sa gihapon na pasakaan ang ito ka mga ano ni, nagkaladakpan kay K5 Aljan, kay K5 Erika. Pero tis, napreparar na ini ang ilang.
0: Kaya kulang ang certification eh. Kinanglan nila certification sa MGB. Yes. That is very crucial.
2: Mm-hmm. So, nagpamangkot kita, sinilaginyaga, si Kifaba dyan, kay Kifaba, riging kulit na to, liwat si Mamalong. So, kung nakatakatag na bala ang MGB sa certificate, so wala pa ini sila, may nabaton yung certificate.
0: K5 ba, Carla? Na-identify mo sinong head sang Aris UG na to, Andri, sa NIR?
2: Kay Kifaba dyan, sorry?
0: Sinong head na to, sa Arsog?
2: Sa Arsog, kay Kifaba dyan, kay Kifaba, Erika. Si Colonel Colonel Alvarez ni K-5 Aljan.
0: Si Colonel Alvarez, pero, okay.
2: Pero wala, tinapon pa ni ini siya na meet or ano K-5 Aljan. Kay Kitty, naka-refer sa PIO ang ano ni ang information regarding ni sa illegal quarry, eh, no? So wala kita siyang, na, wala pa kita nakakommunicate kid kay Sir Alvarez.
0: Pero kung gaano, ha, kay Sir Alvarez, in fairness sa inyo, sir, ha, kami ang welcome kamo diya sa amon nga mag-explicar. Actually, ang amon ginatingwaan per me, pagigangot kami si Carlang in charge ti. Nagpagigangot siya kay Mamalong para magkuhas ng update. Tingko na nung yatag information kay Mamalong. Amo mo lang yan ni Mamalong. Pero nami ko na bisitahan kag bakantuan si Sir Alvarez. Basi kung may ara sila ya sang ipatag what happened during the operation. Anong problema nga hindi nila makilala ang operator sa likod sa sining operation.
1: Correct.
0: These are questions kaya dapat sabton kaya sila nag-operate.
1: Mm-hmm.
2: So, try na ito niliwat. Karong kikisabal dyan, basi kung pwede na. Pwede kita makakuha.
0: Correct, correct.
2: Double pag-refer sa PIO.
0: Biyernes man subong, ha?
2: Ato sining information na kikisabal dyan ka K5 Eric. Pero as of now, wala pa na pasakaan ng pito.
1: Carl?
2: At the same time, wala. Yes, K5 Eric.
1: Nang kung waay pa makapasaka kaso ang pulis, what will happen sa pito ka mga tao nga nagkaladakpan sa Magalyon, gin-release na sila?
2: Ati, yes. So,
1: what happened to the equipments, ang truck? Kaya wala man kaso, ginkuha na sa tag-iya?
2: Ang nunika capable dyan, capable Eric, ang mga heavy equipment sa makita natin do ara ni sa area sa custody sa
0: Moises Padilla.
2: Hindi,
1: that was the other day.
0: So i-check natin kung na-release pero do ara pa, yes. No?
1: Kaya kung may ako ya karon abogado sa tag-iya sang truck ni kag producer, malungkot ko ang kunaya kay wala na kaso mo.
0: Actually ato pa to, no? I-check lang natin para verify ta, no?
1: Ang pito kabilog ni si Ben Dwarfs.
0: Yeah. Na-release na kay si Ben Dwarfs.
2: Why? So, saan nga tinaliknan yung mga inadlaw kay Kipabal
0: Jan? Eh, why pa pa ilang kaso? Tima, ma-reglement, ano na, reglementary period ka na.
1: Illegal detention na. So, gin-release gin ni Carl?
2: Na-release ini sila, yes. Sa ito, sila nga latest. Ha? Na-release
0: ini. Why na ni sila lagson, ino?
1: Why na? So, kung na-release ang tatlo, amo ni Carl.
2: Regular filing, gin matabo.
1: Kung na-release ang pito, ang seven dwarfs, ang pito katawo, I am pretty sure nga na-release man pati ang truck at bulldozer. Because why would you detain legally
0: something na wala man kaso?
1: It should be released.
0: Tanawang tanay.
1: Kung na-release,
0: di buti ganun, doon seriousness ang aton nga operation eh.
1: Tikutaw ka.
0: Kaya dapat tani kung nag-operate ka, kabalo ka na, ipa-inquest mo to dapat.
1: O, tikbuti kung na-release ito mga tao, abi kung magladula na to.
0: Tingwa sina. Ha? Anong bal mo?
1: Tiway na nagladula na to.
0: Kutaw ka nga, kutaw.
1: Tikutaw, mga mumulang ni nang
0: ayaw. Sa pulong, ilang-ulang, no?
1: I just laugh only kung
0: ninyo. Okay. Laugh only?
1: Ay, nanon ni Carman.
0: So, taniwain lang sila nag-operate?
1: Why na lang yun eh, pakapoy-kapoy. Baka mukhang mga reporter na mo nagbulubalita, man. Pati kita din yung intuan din nga, uy, may nadakpan nga, illegal quarry. Why manggali ito?
0: Ay, gali ka? Tisigya, karbalikimi subong labutabi sila. Ano?
2: Actually, ang custody sa mga heavy equipment kakipamadyan, kakipamadyan, kiti ang custody sini is ara sa Moises.
0: Correct.
2: PNP, kakipamadyan,
0: oh, ganda si Sir Kuya, ano ganyan, Villasario, ang hepe ito bla?
1: Sa Magalyon?
0: Magalyon?
1: Don't you check? Ako ya, I doubt Carla, because kung na-release ang tao, nga ang i-detain mo, ang i-hold mo ang kwan, ang equipments?
0: Isa na. Kay kun wala man lang kaso, ay kaman rason pa rihon
1: mo. Pwede man rason, kuhaon ko na yako na ako.
0: Pero kung naman ang natabo ka kay Paberic, nga nagusik pa siyang operasyon ng MGB kag ang polis. You know, kung ako sinyo, ay nalang siya napakapoy.
1: Seriously, Sir Erjan, K5 Carla, seriously, ang panawag siya, this is the travesty of justice.
0: Ang guwa niya, dogin circumvent ang layi, ang guwaya siya para hindi na ton malagas, kaya hindi na sila ma-hold, tanan, ginpadilatar na pang pag-file sa kaso. Imagine that, you know from the very first place that requirements in filing sa kaso amuni is your certification.
1: I-certify mo, kag-i-identify mo.
0: Pizza 25 to sila nag-operate, pizza 4 na ta. Budlay gin magpatik-patik sa certification. Unless otherwise, ginungod yung ang ibang
1: disin nga basi. Ha? Gindilatar, gindilay.
0: Inay ang pagpati sa mga manugbot-bot. Kikita yan, nag-present lang kita sa facts yung gahambal na wala gihapon as task kahapon.
1: And what are the facts? You talk about the facts. Fact number one, ang mga pito ka nadakpan ng persona gin-release kay wala kaso. So kung gin-release ang tao, much more na dapat i-release ang mga ekwipo.
0: Amo na nga nagapati ko ang lana nakagwa na. Bangod sa sobra nga lana, na-overdose ang lana, nagdanlog lapaw.
1: Nagdanlog siya, nagdahog na.
0: Abi man nun ang hambal sang tanan, bangod sa sobra nga lana.
3: Daw lapaw haw.
1: Na, mugin.
0: O lapaw haw. Basta ambal ni Andre, ano ni General Luna.
4: Gosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka!
0: Nakapili ako.
1: Sarili ito.
0: Carla, salamat ni Carl, paliuglag ko follow-up pa.
1: Sorry, no?
2: Yes. Sa ato ni Karen Libati, update sa ato sa Dika Police, ano, kasi basi malabot naman na ito, ang Arsog, kakifamansyon, kakifamerika, agot nga may palaan na naging kung ano, gitang update sa kaso.
0: Ibang ito lang nag-utik sa ombudsman.
1: Ay, grabe.
0: Sige, Carl, thank you again.
1: Luya, lawas ko, Carla.
0: Ha?
1: Luya, lawas ko.
0: Hindi na son, ako yan, advice ko lang sila. Hindi na sila magpa-publish yung mga operations nila. Muna mo malang na nga operasyon, mahuyan pa yung pinti. Mahuyan pa dugagwa na yan, nga daw ginpabuyan-buyanan ang kaso.
1: Travesty of justice, ginimumukutaw-kutaw ang justisya.
0: Oo, inang bala nag-operate ka, wala mo pa seryoso ha?
1: Tiyo, nag-release ng litong mga tao. Tiyo, ikipo, kung ako'y tag-iaslak yan, kung ako na isumong.
0: Sa ultimo nga certification?
1: Kung ako'y ako na isumong.
0: Na pwede malang gani na pagkaga, pwede ka to kay mo certification?
1: Kwaon ko na, kung hindi paghatag siyang polis, I will file a case of carnapping against the police.
0: Tiyo, kung hindi ni mapailan kaso, ang aton advice sunod sa friends naton sa Arsog, no? Nabutang kami si Talital mo. Tanawa bla, nagpag-budlay ka mo, nag-operate ka mo to, gin-publish man, naka-daily inquirer pa ka mo, tapos naka-K5 News FM Philippines pa ka mo.
1: Torn
0: no?
1: Between two lovers, feeling like a fool.
0: Wait, gali. Loving both of you
1: is breaking all the rules.
0: Ay, grabe. Turn between two lovers.
1: Ang gabang
0: niya. Ay, my plans of love cannot be broken.
1: Carl, thank you.
0: Carl, thank you.
1: Tapat kita yung tatlo ni Kron.
2: Taluya,
0: no?
2: It is K5 Carlo, the preserve para sa kampiyon ng balita. Sa Bisyo Pabiko, ang Kalingawan sa Negro, sa K5 News.
0: Nag-usik ka mo gasolina, nag-usik ka mo oras kag tiyempo, wala nyo gin seryoso magpasaka kaso. Why now?
1: Why na?
0: Ha?
1: Why na
0: ang Seven Dwarfs?
1: Why na ang Seven Dwarfs?
0: Pero ang kaso, mapile pero inquest lawing na niya. No?
1: Why na?
0: Commercial break ta.
1: Commercial
0: Then, pagbalik ta, madraw na ta sa mga winners ta. Palag standby.
5: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: mga ka-DTX 500. Kamusta na kamo? Kamusta inyong adlaw? Ha? Na okay na ang feelings? Dubo ng blood sugar? Welcome sa amon programa.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ang aton nabatian kay na, hindi na siya kakita, no? Kay may diabetes siya. Amo na hinambal ko sa inyo. Once gani, palakaon kamo kanon, palainom kamo soft drinks, tamis, nag-noodles, nagpansit kanton, nagtinapay, nag-kaping at amis tamis. Oh, kumpleto tanan. Palakaon ka sugar, eventually mabankrupt ang imo nga pancreas. Bisan pa ang imo nga mga ginikanan, wala diabetes, hindi ka magsalig. Time will come, magka-diabetes ka. Hindi man na ora mismo. You will start from borderline line nasa 160 mo nga RBS until such time magalala nga magalala. Now, anong resulta? Pag may diabetes ka, multi-organ failure. Unahon talaga na yung pinaka na experience na nabuligan naton. Diabetic retinopathy. Pag may diabetes ka, imo blood sugar taas, blood glucose taas, dok, iyang consistency sang dugo, tama ka na puyot. Nag-block ina sa imo nga mga gagmay nga mga ugat sa imo mata. Hindi masuplayan sang dugo, why oxygen mapatay ang tissue sang mata? Hindi masaura mismo bulag. Amat-amat, garhom nga garhom, iya mata. Ang lain pa, Sir Boy, ang pagkabulag sa diabetes, hindi ma solusyonan.
6: Correct.
3: Once your cells are died in sa imusin nga mata, mabulag ka.
6: Mabulag ka.
3: Unless islan ka mata.
6: Mm-hmm.
3: So, nung himuon, Dok Ramil?
7: Islan mata.
6: Matang may buligyan ang mata ba?
7: Dapat, yap. Number
6: gusto
7: one.
6: Gusto ko yung mata
3: ni sa
7: JP. Number may one, healthy lifestyle.
3: Healthy lifestyle.
7: More on fibers. Puta, tingala ko nga, di namiyan tao magsika ang gulay man. Di namiyan magsika ang prutas.
3: Tapos, kung magmasakit ka ba, Dok?
7: Magmasakit na, muna pagkaon gulay.
3: Pag-abal sa doktor, hindi ka na magkaon karni, ha?
7: Gulay ka na.
3: Nga, hindi subog nga. Ang mamulat pang kumasakit, ano?
7: Guys, lagapati sa itong Sir GP, ha? Hulat lang sila na yung magkabalat yan. Kaya, syempre, exercise, importante na siya. Kag ang tsakto nga suplemento nga may pagtuon. DTX 500, may TC or Pure C. Dako makabulig sa mga problema sa diabetes. Kablo ka, Sir GP, kung ang imo nga cell membrane natampukan sa mga tambok nga iya sa baboy, baka, manok, kag iban pa nga mga mantikaon da, ang insulin receptor gakatabunan na, Sir Boy.
6: Correct.
7: Once nga gakatabunan, biskan ano nga panoktok na insulin nga nagdala na sa imo nga kwan, sa imo nga blood sugar, imo glucose, hindi magsulod.
3: Hindi magsulod.
7: So kung hindi magsulod, libot-libot na lang siya sa imo nga dugo. Gataas imo blood sugar, kag amo to ang manghalit sa imo nga lawas. Gumon imo transmitter, no? Tapos gumon niya imo mga nerves.
3: Gusto.
7: Mata mo gumon niya, imo nga korason, imo kidney, amo nang kaloy.
3: Payo pa, mad DTX ka na lang. At least si DTX nga ra sa imo presente sa lawas. Kung hindi ka gidya makajita, at least sige siya bulig.
7: Kung may budget ka sa imo soft drink.
3: Oo.
7: May budget ka sa imo nga mga tamis da. Why not nga islan mo lang na imo budget para dira.
3: Pero oy usto. Pero do kung palakaon ka gid hindi na masarangan si isa lang ka DTX ah. You need once aga, once a gabi.
6: Dapat twice.
3: Pero hindi na magdubo sugar mo, ma-maintain mo na. Kung gusto kayo magdubo, DTX plus Gita. Hindi na pwede nga masalig
7: lang DTX plus exercise. Kaya ka mag-exercise sa bilog adlaw, 1 hour nga walking or 1 hour nga jogging, mas nami.
3: Husto. Sige, muna sa may mga diabetes, history ng diabetes ng pamilya, hindi gid magkalipatan. Mag-DTX 500 ka na. Damo sa apektado, kidney, liver, heart, cardiovascular,
7: nerves,
3: brain, nerves, peripheral neuropathy, nephropathy, retinopathy.
7: Amo niya klase nga sakit. Kung huwag kagainom DTX 500, so kagainom may TC or Pure C, amo lang yung balitian nga amat-amaton ka patay. It's a savage killer.
5: DTX 500 Health